0: din, hinahinay ang mga organizing. In fact, sa May 8, before pa na nigawas ang version sa lower house, no, sa Senate, sa Senate na po ila, no, umana ang first reading, gi-launch na ni siya ang dapat isa lang. Ug ang pagka-genuine niya, sakto to nga, maabot siya, no, sa fourth civil degree. Mm-hmm. Kaya kanang second degree, nili mo rag tanaw gali na mo parang pro-dynasty nga law ang kining asa, no, kay tungod ang second civil degree gamay ra na siya sa circle, no, kay kita as Pilipino even first cousin nato mo na ang abtan aning fourth degree, close pa kayo na, no, imurag ato pa ng mga igsuon ang ato mga first cousin, no, so mo na ang kuan mo na ang basihan kay tungod nagatuo ang dapat isa lang movement nga dako kayo nga hinungdan ang kining fat ubis nga political dynasty sa Pilipinas agod na kining korupsyon balik-balik, no, kining kapubrihon sa mga areas nga gina-rule, no, sa mga dagkong mga political dynasties. Dugi klaro po na mo lugar, no, sa kining movement Magnum June na dili kini directly attack sa mga political families, but mo kini ang bunga sa mga gihimo nato nga analysis pagsabot aning atong sitwasyon karon, o kuan man ni according man po ni siya sa imong gingon pa mando sa ato ang constitution nga abit na mag 40 anyos wala pa gyud hingpit nga balaod nga gamando, no, nga unsaon kini mga political dynasties. So,
1: Mr. Bandog, basahon sa ako ang core prohibitions daw, ha, magdumay rin, no? Nagkana yun. The measure bars spouses and relatives within the second degree of consanguinity such as parents, children, siblings, grandparents, and grandchildren or affinity from simultaneously running for or holding elective posts within the same political district or legislative district. Nga kung sabton within the same. What if different?
2: Pwede ra sila.
1: Example, John Albino. John Albino.
2: District 1 ka.
1: Dagan ko sa District 1.
2: O
1: niya sa District 2, dagan akong kapikas, mamorang kapikas, no? Pwede, Mr. Banwag?
0: Mauna ang version sa House.
1: Ang palagi ko?
0: 8389. Pero ang kining sa dapat isa lang na version, Magnum June, dili mo pwede magdungan sa usa sulod sa probinsya.
1: Mao gani nga dapat, so kung nga naagin yung dapat isa lang movement, kay mo rin yung illegal ang pagdagan sa parintig soon, bana, asawa,
2: manan giingon ni Attorney Makalintal nga murag lipat-lipat.
1: Gihatang na siya, kaw ganing yung jurisdiction. Nga, o dito ka.
2: Dito lang ka.
1: Lab.
2: Para dili tawag.
1: District 1 ka, lab, ha? O niya, ako, lab, diri ko sa District 2. Di ba? Kining Mr. Banwag?
0: Yes, yes. Kaya ang ka, no? Lain-lain man na ang size sa ato mga pamilya sa matag lugar, no? Nag-iuban nga halos tibok probinsya, halos inyo yun ang tibok ang kan. So, kining political dynasties nga ga-exist, no? Kini sa ato ang nasod, grabe yun po, ang yung epekto, no? Kining patronage politics, iskutawag mga katulagi, mga anomalia, halos maglisunta ng accountability checks and balance. Kay sila-sila raman ang nadiha sa mga posisyon. So, munang isa yun sa rason nga nung kinangla nato ang genuine nga anti-political dynasty law para mas mabati nato, no, na ang pangagamanan dili lang ni siya ipanag-iyahan sa usa lang kaangkan. O kung ang usa ka angkan, usa ka pamilya gusto kaayo mo serbisyo, adito mo pikas probinsya kung dili gyud mo mukuan, or pili lang mo kung kinsa ang inyong gusto kaayo ipadaga, no. Kay ang dapat isa lang ang Magnum June, pasabot ana, dapat isa lang ka miyembro sa angkan within fourth civil degree sa national o isa lang pod sa local. Mao na ang version sa kining among ginaduso nga balaod pinagi sa People's Initiative. So kining dapat isa lang People's Initiative ang among dalan kay naman sa konstitusyon, no, nga pwede ra ang citizen magpasa og balaod pwede i-bypass niya ang Congress ug ang presidente kay mo lagi dili kay ni siya attractive nga version diha sa kamara kay halos ang mga na diha no 80-85% membro party na sila sa mga political dynasties Magnum June.
1: Medyo nagkapahinampiling ko sa panginimog usa lang sa national usa lang sa local kining Mr. Banwag kay murag paminaw murag suntok sa buwan ba considering sa kaimtang sistema karon sa politika sa ato nasod magduwailin murag suntok sa buwan ba mabot ka natong suntok ang buwan ana ang mao nga kanang usa lang sa national usa sa local Mr. Banwag tanaw nimo considering ha nagingon ang mga nag-advocate aning pagpasa ng nasgutan nga balaodon magdumay rin sa kamera nga gituyok nilang tibok Pilipinas nag consultation sila ningabot gani diri sa atong dakbayan napagikan din sa atong dapit nga medyo nagkugbaba gyapon sa mao nga kalihukan magdumay rin no murag naging murag dili effective ang opposition meaning ang mga opositor sa pagbabag sa mao nga lakang nga naglegalize sa political dynasty Mr. Banwag sir
0: yes Magdumsum, maugyo na ang talanawan no? Kung iagi na to sa Kongreso paingon sa Presidente kanang naandan yun nga dalan kung magpasa o balaod. Maunang, ang dapat isa lang movement iagi mi sa kining People's Initiative. Mahimo siyang hingpit nga balaod. Maunang, among pag-ampo, batako ni siya nga hagit kitungod kinanglan mi o mga signatures no? Gikan sa atong mga registered voters kay namay kalambigitan ani ang COMELEC pod kay gikan sa signatures nga mo ang malikom magpa-referendum man ni siya no so 10% sa national nga count no sa mga registered voters mo nang among target and then at least nami 3% sa matag legislative na district mo nang among gihimo karon nga ganaog ang dapat isa lang and we're happy nga diri sa ato ang region sa Cagayan de Oro na ami no ang kauban ng mga kasimbahanan ang mga eskwelahan muning among mga ikabisihan jud karon nga panahon kay tungod ingani ka positibo para kanamo ang among gusto kayo iduso nga balaod pinaagi sa kining People's Initiative Magnum June so kana suntok sa buwan gyud nag dito ta mo agi sa sa kongreso kay daghan gyud ang muupo sa ana kay of course nila man ang kuno conflict of interest so murag imposible gyud nga yes, nas kita gawas pera na lang sa mga political families nga gusto pud nila o kanang may mga naman sal mina dunggan no nang pukot sa kasinsero pero naman po ga support pud no nga mga politiko di man sa matanan.
1: Oo. May 20 eh. May 20 nga nagsupak na ipitong nga abstention. Basi ka ng abstention maglum madugang pas nagsupak. May 27 out of 267. Kamang nga may pabor sa pagpasar sa nasgutan nga balaod nun. Anyway, unsay proseso yun diya sa paglambigit sa mga online campaign. Di man tama kayo surug online signature campaign. Murag di siya ibutang signature sa online magdumailin. unsay nga pabagi, Mr.
0: Actually, Banwag? Kung nabasa ni mo ang petition, nabasa ang among version, and then muhuyon ka, so na ay digital platform nga among
1: mag-donate
0: nationwide o of course dili na mapublicize kung ikaw personal no naminaw karon nagtuo ka nga kining political dynasties isa sa mga tako gyud kayo nga contribution nganong hantud karon grabe gyud kayo kagarapal ang mga anomalia mga pagpangawat diha sa atong kay tungod sila ra no diha ang sinabtanay og pasin kining anti-political dynasty law nga among version ang atong pwede mapaduso pinagi sa People's Initiative. Pirma ka lang, no? So, naa dito ang instruction sa d1l.org. So, okay. Subayo ni mo na diya na ay friendly kayo nga mga versions kay among gitranslate na sa Bisaya, Tagalog, English, no? Ang petition o yes ka na, imo lang subayon, dalira kayo siya, no? And then, makahatagsad mi o kanang, kanto siya Magnum June, no? Nga by January, amuntang makuha ang among target nga signatures and then by middle of next year maka-referendum na unta og kana no ang among pag-ampo na by 2028 effective na ang mao nga balaod so ingana mi ka positive amid sa grabe ka challenging no again this is a non-partisan involvement kay wala may karga dinhi nga mga kolor, wala karga nga, but ang prinsipyo nga kinanglan ang gahom sa panggobyerno dili lang ginamanipular, ginamonopolize sa usa ka angkan, itungod nagato kita ang dagway sa demokrasya unta matagaan ang matag usa katungod nga manerbisyo based on their qualification, their capacity, dili itong gipulipulihan lang sa mga miyembro sa pamilya bisan dili sila kwalipikado. In fact, sure, may mga testimony gani Magnum June, no, nga miyembro sa pamilya nga gusto kayo niya ni nga balaod kay tungod para kaniya matagaan siya gigayon nga maka decider siya sa iya ang kinabuhi. Kay pag miyembro lagi ka sa political dynasty, ang panaang mahitabog yun ana, eskwela ka pa, murag naka-level na ka nga, posible ikaw ang, kung dili siya gusto manerbisyo, kay tungod iyahang desisyon, o say wala siya choice, kay tungod ing ana man ang nahimong tradisyon sa pamilya. No? So, o samang yun, ang atong gusto, panerbisyo, o kwan, no? So, munang among kwan, pinaka reason na magnum June, no? So, dagit ang organizing, ang pagpasabot, dili mahimong kuha ni siya kanang tagaan ni mo grado para mo sign, tagaan ni mo kayuda para mo sign, matang iyahag yung katungod o iyahang commitment. So this is a voluntary nga decision dapat magikan sa usa ka citizen, registered voter, kung makasign na ka, makonsider ka na as petitioner para aning atong anti-political dynasty.
1: Sir, ni agibag pagtuon sa ang legalidad sa nasgotan nga kampanya o ang pagkabalid sa nasgotan kampanya. Kaya basing mabot ang panahon nga questionon sa mga Korte Suprema kay mga niya nga Mr. Supreme Court. There is nothing there in the Constitution that provides the online mode of generating support. Wa man dito sa Batakang Balaod. Wa pa may online kaya ito sa pagparasaran ng Batakang Balaod. Basing kusyon na sabi, pag-abot na sa panahon, kining Mr. Banwag, niagi na rin o legal nga pagtuon para sigurado ta pag-abot na sa panahon.
0: Simple nga tubag ana Magnum June, no, kay ang COMELEC nag-allow naman siya online voting. Ana naman kita yung mga online nga mga kini siya ang paghatag yun, o actually ang online nga mga transactions,
1: okay,
0: is actually a tool para mas mapadali nato, pero of course naay taas nga panahon nga ihatag ana for the COMELEC i-verify, no, ang mga detalye kay ang pirma o ang dagway mo manang mo match dito sa imo pong listahan na man i-record ang atong COMELEC para i-match. So manang we need to gather more than sa amo ang target, kay of course pwede gyud ni siya daghan invalid, no, nga mga details ang mo kuan, pero rest assured kay tungod sa kining movement gipaluyuhan, no, sa mga constitutional and legal advisors Magnum June, sa person like for example, no, isa sa mga nag kuan gyud ani influence ang kining atong retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. In fact, siya ang isa sa mga nagaduso gyud aning among online nga kining digital platform.
1: Okay.
0: Former COMELEC chair Attorney Christian Munsod, isa pud niya sa mga nagpaluyo.
1: Uh-oh.
0: Former COMELEC commissioner Attorney Louis Guia, Attorney Alex Lacson, kining mga legal experts, isa ni sila sa mga nagahatag og assurance nga kining at among mga moves ang sa mga lakang subay kini siya sa balaod.
1: Okay. So at least medyo assured na ta magdumaylo pag-abot sa panahon pa, no? Diyan, nagkaroon pa mga bright. Oo, di naman nabalik mga legal luminaries daw. Di naman nabalik mga legal experts. Mag-boot, nag-iila ba? Magdumaylo pag-abot sa panahon. Attorney, kining Mr. Banwag, sir. Salamat kayo. Thank you, sir. Good luck sa inyong kampanya.
0: Salamat, sir. Salamat po. Sahi kayo. Thank you.
1: Inyo na ba itong mga action si Mr. Nestor Banwag Jr., Director sa Social Involvement and Advocacy Program sa Xavier University. Oras, alas 8.14, parenta sa atong mga balita, karon sa atong Magnum National. Gikalipay sa House Prosecution ang pagbasura sa Korte Suprema sa tanang petisyon nga nagkwestiyon sa 2/3 voting threshold sa impeachment court. Matter the House Prosecution Legal Spokesman Attorney Benjamin Tolosa Jr. Nga tungod nini, magparayod sila sa pagpresentar

0: patuloy ho natin mailalatag yung mga ebidensya natin para patunayan yung mga charges natin sa Articles of Impeachment.
1: Ang inyo na bati mo si Attorney Benjamin Tulusa Jr., legal spokesman sa House Prosecution Team.
2: Nagsayang lang ng papel kini ang payag ni House Prosecution Congressman Tere Ridon human gibasura sa Korte Suprema ang petisyon sa voting threshold sa pipila ka supporter ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Ridon nga mapasalamaton sila sa Korte Suprema tungod sa pagbasura niini aron magpadayon ang impeachment trial.
3: Tingin talaga namin, pagsasayang po ito ng papel. Papasalamat po kami sa Korte Suprema dahil binasura po ito pong petisyon questioning the voting threshold for the Senate Impeachment Court. Tingin naman po namin, dapat po talagang, nagpapasya po talaga dito, yung Senate Impeachment Court itself. No? At tingin ko, dapat po talaga na pabayaan matapos yung kabuuan po ng proseso hanggang pinakadulo, whether to convict or to acquit the Vice President. No? At hayaan po natin yung proseso muna.
2: Ang pamahayag ni House Prosecution House Prosecutor Congressman Tere Ridon.
1: Gibotyag ni Senator Joel Villanueva nga wa siya nakitang legal nga babag aron dili magparayon ang impeachment trial batok ang BP Sara Duterte. Kumani basura sa Korte Suprema ang petisyon nga nag-question sa two-thirds impeachment threshold, voting threshold, mato ni Villanueva. Nga ngayon lang nga sundon ang desisyon sa Korte Suprema.
4: I don't see any legal impediment with regard to the decision of the Supreme Court. It is what it is. No, I take it as it is. Yung naging decision nila. And as I told you, when I that's how I made my decision. And but so far, right now, I don't see any stumbling block for the impeachment court to proceed.
1: Ang inyong labati, Mouse Senator Joel Villanueva, kinsa na magos nga ang firing squad ang mga kurakot sa flood control projects.
2: Gibotyag ni Senator J.V. Ejercito nga ang iyan lang ang magparayon ng impeachment trial ug mahuman sa daling panahon. Kinipayag ni Ejercito human sa desisyon sa Korte Suprema na nagbasura sa petisyon nga nag-question sa two-thirds impeachment threshold, voting threshold. Matod ni Ejercito nga mahinungdanon ng mahatagan sa konsiderasyon ang sui generis sa impeachment court.
5: Ayos court of the land, siguro they gave importance to the impeachment court na baga sa sui generis nga. Sabi siguro, hindi ko pa rin mabasa at matapos na lang siguro. Free as possible tayo, dami nating kailangan ng si Kasmini pa.
2: Ang pamahayag ni Senator Judge J.V. Ejercito.
1: Gibotyag ni House Lead Prosecutor Congresswoman Jerwin Luisto. Nga di una, motistigo si kanhi Senator Antonio Trillanes IV karong adlaw. Kinibisag atat na si Trillanes nga usa sa ilang mga importanteng testigo kalabot sa legasyon sa unexplained wealth batok ang BP Sara Duterte. Matod ni Luisto nga hulatanunan nila ang mahimong desisyon sa impeachment court kung ipasabena si Trillanes.
6: It was intimated to us that his testimony will not pertain only to the bank transactions. No, there will be other significant matters he will be testifying to, and this includes the sources, the acquisitions. No, so let's see. After all, the admissibility of the testimony must be resolved during formal offer after the presentation of all the evidence. No, it is premature to say that the would-be testimony of Senator Sonny Trillanes is inadmissible.
1: Ang inyong nabati, Mousy House Lead Prosecutor Congresswoman Jerwin Luisto.
2: Gitawag ni Attorney Salvador Panelo Jr. tigpamaba ni Vice President Sara Duterte walay bili ang lie detector test sa National Bureau of Investigation kan NBI human sa hagit sa kani dismissed police officer nga si Rodolfo Gracioso sa Vice Presidente ug kang kani House Speaker Lord Alan Velasco. Mato ni Panelo nga walay basihan ang mga pahayag batok sa Vice Presidente ug tunan usab sa ilang kampo kung unsang kasong ipasaka batok sa naisgutang kani police.
7: Ang problema namin doon is mukhang may diferensya yung lie detector test ng NBI eh. Kasi sabi ni Director Matibag, 99% true daw ang results ni Mr. Gracioso. Eh, sa tingin namin, 100% nagsisinungaling siya. Kaya baka walang saysay na doon magpatest sa NBI. Wala pa kasi tayong kopya nung sinumpang salaysay ni Mr. Gracioso. So kapag nakatanggap na ang kampo ni VP Sara, mag-aaralan kung anong pwedeng ikaso dito kay Mr. Gracioso. Tapos doon na natin makikita kung ano yung options natin.
2: Ang pamahayag ni Attorney

0: Commodore Panelo Jr. Tigpamaba ni Vice President Sara Duterte.
1: Andam na ang climate change sa Commission kung is-CCC alang sa gikabalak ang grabing epekto sa El Nino sa Pilipinas. Mato ni Climate Change sa Commissioner Albert de la Cruz nga padayon, nilang gipahinumduman ang mga lokal nga mga kapagagamanan sa ilang climate action plan aron pagandaman ang gikabalak ang hulaw o grabing hulaw.
2: You know why? Because he had a different president, Kim Jong-un. He's a friend of mine. He likes to...
1: Parayon sa ato mga balita karon sa ato Magnum International. Sa Gaza, gikundira karon sa Hamas ang kabatayon sa ilang senior Hamas commander nga si Israel Din al-Biik sa Gaza. Kinaman, maglusar og missile strike ang Israel ug naigo ang gipuy-an sa Hamas commander ug laing duha pa ang patay. Gipamugos sa Israel nga gimo nila ang maong pagpatake tungod sa plano sa Hamas nga maglusad o bagong pagpangatake. Samtang giinusab sa Israel ngang napatay nga Hamas official na kig-koordinar sa mga membro sa militanteng grupo.
0: Sa Amerika, giuyunan ni U.S. President Donald Trump ka magbaton og nuclear program ang North Korea inay ang Iran. Matod ni Trump nga kinitungod kay managigala sila sa North Korean President Kim Jong-un ug ang gipakita nga respeto ni ini nga tukaniya. Gidugang pa ni Trump nga kumpiyansa sab sila sa liderato ni Kim.
2: You know why? Because he had a different president, Kim Jong-un. He's a friend of mine. He likes Trump, and I like him. He does have a nuclear capacity, a large nuclear, pretty large nuclear, not like us. You know why? Because they had presidents that didn't do what I did. As long as I'm around, he's going to be fine. You know why? Because he respects me.
0: Ang pamahayag U.S. President Donald Trump.
1: Karon sa ato Magnum Business, gibutyag ni Department of Agriculture kung DS Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga gipangdaman nila ang epekto sa Super El Nino nga posibleng magresulta sa pag-ubos sa produksyon sa bugas o gaban pang produktong pang-agrikultura sa Pilipinas. Mato ni Laurel nga mihimo na sila o mga lakang aron matabangan ang mga mag-uma aron dunay igo nga supply sa bugas ang nasod sa masinatian nga tumang kainit sa panahon.
3: Sa palay, we expect na 700,000 tons ang less ng production natin ng gas na nagbabangos ng ano, titilapia na naghihito dahil minsan sobrang init yung pan na nagkaka-fiskil kaya walang galawang hangin. Vegetables will be the challenge also. No? So, news ngayon is ang ating dam is most full. No? Dahil sa yun yung positive side ng habagat. So magagamit mo natin yung tubig na yun para sa susunod na tatanim. Kung ang kapasidad ng last year ng NFA at say 100%, ngayon nagdagdag tayo ng additional 40% capacity ang NFA. So mas marami tayo mabibili, mas marami tayo may tatago, tatakanda tayo sa ito.
1: Ang inyong nabati mo si DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr.
0: Giaghat ang katawhan nga gustong magnegosyo, libinan ni atong micro, small and medium enterprises kan MSME sa dakbayan nga salmutan ang Financing Forum 2026 Expanding Financial and Resilience. Kanipagayan sa umabot ng Biyamari 13 ng Tuiga, alas 8 sa Punta Agya sa City Tourism Hall. Atul sa maong forum, daghang mga makatunan sama sa financing, loan programs, grants ug uban pa. Pinagini ni mapalambo pa ang imong gusto nga magnegosyo. Samtang sa itong foreign exchange rate, may busog 2 centavos ang balor sa US dollar batok sa peso, nga nasa 62 pesos o 48 centavos sa pagsira sa trading kagahapon. Kung itandi sa 62 pesos o 50 centavos sa pagsira sa trading itong adlong Martes. Nuno sa reporting tension sa tungatungang silakan na ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil na nasa $113.61 US dollar per barrel. Kini may ubos og 0.45% kung itandi sa daaning presyo nga nasa $114.06 US dollar per barrel.
1: Karon sa Magnum Sports, gipasalig ni kagayanong boxero nga si Carlo Paalam nga himuon niyang tanan aron modaog siyang away sa 2026 Asian Games sa Japan ug mopauli diretso kag Enero dala ang Bulawan. Kinaman makabanti sa makabanti sa gold medal round sa 2026 Asian Games men's 55 kilograms semifinal sa Japan si Paalam. Mato ni Paalam nga mapasalamaton siya sa mga may suporta kaniya labi na sa dula niya ugmang adlawa.
4: mga teammate ko, Coach Rick rin, Cagayan de Oro City, mga sa Baguio tumulong sa akin. Sobrang ano po kasi, San James po, nagpreparado talaga eh. Ayon sa labi. Ito lang talaga sa tiyaga at tiwala. Ito lang palagi ginagawa ko yung Diyos ko. Sana po, bigyan din ng Panginoon po kasi by step lang po, sa isa lang. Ang mga tayo dulo. Thankful po talaga ako sa Coach Rick ko. Sana. Gawin yung best ko. Walang sakit-sakit basta sa taas ng ring na.
1: Inyo nabati si kagaanong boksidor nga si Carlo Paalam. Good luck, Carlo. O pag-abot mo diri sa dakbayan, dadang bulawan, kaya ito nang ipatimbang. Taga siya nung galatulat, magdumaling nga, pag nanang bulawan, magbaling nga ba?
0: Patimbang na ito. Marang dili, masigaw. Sa 2026 Asian Games medal tally update, ang pabiling 18 kun anana sa 18 ang medalyang naangkon sa Pilipinas, nga gilakipan sa 3 ka mga gold medal, 3 ka silver og 12 ka mga bronze medal, ug naa gihapon sa ika-17 nga puesto sa nagparaing Asian Games sa Japan. Pabilin gihapon na sa kun naguna sa medal tally ang China sa ilang 277 na ka mga medalya, 151 na ini ang gold, 67 ang silver ug 59 ang bronze medal. Ikaduha ang host nga Japan sa ilang 200 ka mga medalya, 50 ini ang gold medals, 77 ang silver ug 73 ang bronze medal. Samtang sa tong local sports, nasakmit ni John Ray Ubas nga taga Villanueva, Misamis Oriental ang ika-11 nga puesto sa men's long jump final ato sa 28th Asian Games nga ipagayon sa Aichi, Nagoya, Japan. Kini Juan maka-record si Ubas og best jump nga 7.39 meters sa finals. Gipasalamatan og giday gyud ni Governor Juliet Uy ang paghatag dungog ni Ubas di lang sa Pilipinas, lakip na sa lalawigan. Dunduman nga ubay-ubay na ang nahimong kadaugan ni Ubas sa kitna ng gold medal sa athletics men's long jump o silver medal sa athletics men's decathlon at all sa 32nd Southeast Asian Games at 2023 sa Cambodia.
1: Nagkalagpit kayo na magdumain ng mga dili ni Tinon Gabulawan ang ilang mga pero ano na yung kanang mga dula-dula no? Dili sa local, no?
0: Oo, nga pwede na mapalit.
1: Mapalit sa mga mga sana, mga office supplies mga school supplies, no?
0: Oo, pero ambot lang po ka o pag-abot sa Olympics, di ko sure mag-numzon kung sa kahit lang tinood mo ka. Pero dagko magkukay mag-numzon.
1: Oo, oh, gani. Oo, oh, murag. Sobrang kamahal.
0: Dagko nga baga, oo.
1: Oh. Sobrang kamahal niya, bugat na, di ba?
0: Oo. Oh, oh.
1: Lagi, kalagi kayo, masing nag-atang-atang ng mga maninimbang ba sa Bulawan, mamalitig Bulawan. Inyo na bati ang Magnum 45 ng Adlawan, Miyerkules, Huwebes. Huwebes, karong Adlawan nga egsyon, Oktubre, ano na? Magduwalin, di ba?
0: Oo, oh, October na.
1: Happy tingin Pasko, ba?
0: November, December. Marag, ilan ang kado.
1: Oo, nagkala kang excited sa Pasko. Oo, oh, hinapanta nga mag-malipay yung tapagabot sa Pasko. Ang tunog ba, timani ayo kalimti nga so sa kagawas ng katilingban, katauhan ang labing gawhanan. Managlahi managatong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
0: Managlahi manang atong baruganan sa matag hisgutanan. Simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45. Prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Roberto Alcalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingosan ako. Okay na. Pero ito buhita ako. Pag-awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano kung minum ka na ibang gamot.
6: Dinhi na ka sa sigurado ka efektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Taro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kung mo grabe ang cancer, di kinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod. Edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi. Pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon. Pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gin.
6: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
7: Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunor o pagtubo sa selula. Kini nga vitamin, makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo, adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
6: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
7: Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina, makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
6: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga buti.
12: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay o linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco 1.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there!
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
1: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
2: Alas 8:43. Igala, kumusta mayong nga buntag kanyong tanan? Welcome sa itong ragoban, sa itong programa, ang itong Magnum Rapido.
1: Magnum Rapido, Rapido.
2: Adlaw na siya karon may gala nga Webes o nga Pizza Uno na mga igsoon. Karong adlaw may gala sa bulan sa Oktubre 2026. Unang adlaw may gala sa bulan sa Oktubre, then ang Oktubre may gala sa Pilipinas. Officially may gala nag-observe sa National Indigenous Peoples Month o gitawag may gala ga Museum and Galleries Month. Apil na may gala ang National Cooperative Month o ang Local Government Month. Buwan sa pag-rosaryo may gala o sunod bulan mga egsoon, mauna may gala ang kalag-kalag. Sa tanan ato nga mga suginting paminaw, mayong nga buntag nasab kanyang tanan, ilabi na sa tanan nga sunod sa itong programa sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Salamat may gala ning laing adlaw, laing buwan mga egsoon na din may gala ni Tungtong Nagibta sa buwan may gala sa Oktubre. Tulo na lang kabuwan ang sagubangon mga egsoon. Tapuson ta na ang tuwing 2026. Lupad ta may gala nga to sa tuwing 2027. Sa tanan nga nakakaroon may gala sa iyong tatag sa kalimutangan. Manaang ka man sa imong panimalay, sa imong buhatan, sa imong gitrabahoan o asa ka man. Mayong morning mga kaigsoonan. Sa atong mga igsoon nga nakaroon gawa sa nasod, pinagi may galas pagbuntal ka nato sa atong live streaming. Inyo dyan makita may galang si Bias Magnum Radio Cagayan de Oro. Paminaw, bisag daamos gawas, daw susamas ni Aramos, Pilipinas. Daw ni akarang gahapon may galang kapanarbaho sa atong nasod. But sa kabatuan, naamos kalayo o kamingaw sa inyong mga pamilya. Sa tanan ng mga Pinoy nga nakaroon sa gawa sa nasod, naka-tunin ka nato sa atong streaming live, mayong morning mga kaigsoonan. Salamat sa ato mga viewers ni Mataknas kabuntagon karon may galang na kamunitor ka nato sa ato nga Magnum Live sa Facebook. Inyo sa makita niya may galang programa sa Magnum Rapido. Salamat ni kaninyo ha mga kaigsunan nga na kamunitor ka nato may galang sa ato Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, sa inyong pag-follow sa CBHAS Magnum Radio Cagayan de Oro. Sa tanan nga na karon may galang kamunitor ka nato mayong morning. Diha sa maya probi sa ato nga mga kaigsoonan mahagsa ialdan yung tanan dias bukid sa ato mga igsoong lumad sa tanang mga mag-uuma nga nakaroon na may galas kabukiran. Maupay na unjuan, maupay na buntag sa yung tanan dias provincias kabigin. Nakatilaw na ginta may galas sa Lansones kabigin. Paskang tamisa gig kayo. Tamis paspahiyom sa ato nga mga kababainan nga mga maanyag dias sa maya provincias kabigin. Salamat sa Lansones nga matamis, at least nakatilaw ra gid ta may gala. Og kini mga igsoon, sukohi sa atong Lansones dire nga daw susama may gala sa kaaslom sa Santol.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Mga guba ba sa itong dagway may gala diya mismo pagkaon sa mga Lansones nga gikan sa itong lugar. Lahi ra gid may gala pag diya napita sa maya probinsya sa Kabigin. Balik ta dire sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro o niya sa tongga kahimtang sa lakaw sa panahon.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Sa kahimtang sa itong lakaw sa panahon karong adlaw may gala, doon na biyagin tayo gimonitor ng bagyo. But ang bagyo may gala, tuara sa gawa sa nasod mga igsoon. Ang nga mao may gala nga bagyo nga ato nga gimonitor karon may gala. Napa siya sa gilayon mga igsoon nga 3,000 kilometers. Gikatrapita may gala sa maya at magmagala sa maya Central Luzon area. But dinis ato may gala sa Mindanao, apektado ta may gala sa duha ka mga weather condition. Una, ang trap aning bagyo, may gala gana sa gawas. Yang ikog ba, mo'y may gala nakaipikto dinis ato may gala sa Mindanao o Visayas area. Una, ginugangan po na yung ta sa gitawag intertropical convergence zone. That's why may gala karong adlawa. Karong adlaw halos tibok pulo sa Mindanao, including this atos northern Mindanao, makasinati ta may gala o dya sa mga pag-uwan. Mahuway lang sa tag-o siya kaadlaw, balik may galang ulan karong adlaw. O ang kusog ng mga ulan nga masinati, mga igsoon karong adlaw, of course, may galang didapita sa ato sa may northern Mindanao. Kusog ng mga pag-uwan didapita may galas na luwigan sa Bukidnon. Kusog sa may gala ang mga ulan nga masinati didapita may galas sa may Lanao provinces. Labi na didapita sa Misamis Occidental. O halos dibukpulo sa Mindanao, Davao area, Davao Peninsula. Kusog mga paguan unya sapon may gala ug padaon nya sa gabi. So kini mga igsoon, balik ko na to may gala dala ni sa epekto sa trough or ikog aning bagyo may gala nga nakaron gawas sa Philippine Area of Responsibility. Apil na may gala kining gitawag nga intertropical convergence zone ug ang localized thunderstorm. So napagigapay ulan. Hulaton na to may gala ang declaration sa PAGASA para may gala sa termination na sa hanging habagat may gala kay nianing bulan na buwan sa Oktubre. Muna ni may gala ang termination na sa ato may galang habagat o mubanos. Ang hangin dahil may gala gikan sa gitawag amihan. Okay? So, ato hulato na ni. Kay muna ni giingos PAGASA nga mangandam na taning buwan sa Oktubre. Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Labi na ang first quarter sa tuig 2027. Diha na may gala ang grabing kainit hulaw nga masinati bunga may gala sa gitawag nga strong El Nino Pinominon. So sa pagkakaron na patay mga ginagmay mga pag-uwan may gala nga ato na sinati karong panahon na
1: Magnum Rapido Rapido.
2: But take note may gala sa pagpaak na gyud sa strong nining nga buwan sa Oktubre, Nobyembre, Disyembre, daghan ang mga lugar di Pilipinas may gala ang mga luto sa grabing kainit gyud og do na gyud kagutom nga masinati may gala sa tumaing sulod nga nasbukid bunga may gala nining epekto sa gitawag nga strong El Nino may gala nga tong masinati. Dagan pagyapon ang mga tawa may gala pag maingon nga nanang strong El Nino tungod kay matod pa sa uban, asa may strong El Nino nga gaulan pa man. So, kana ang mga pag-BIBI karon lang na. Pero pag-abot sa panahon, ani, sa sunod mga adlaw, kadang ato mga pag-BIBI, mukusnot na itong mga dagway tungod sa grabing kainit may gala.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Sige, super kana may galang atong kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon karong adlaw. Diin mga igsoon na so samang higayon kini gyapon yung alagad sa kanginan kanyang anchorman kini si Magnum Manny Agustero hantod sa taon niya may gala sa atong programa sa Magnum Rapido. Diin na tamaglangan may gala sa atong maraguban karong gabuntaga niya na may gala katong mga top stories sa mga headliners uluhan sa atong mga dagko mga pangitabo sa atong mga balita may gala unahon ta mga igsoon ang uluhan sa ato mga dagko mga balita, balita may kalanga lokal.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Uluhan sa ato mga dagko mga balitang lokal, kaya nga bahin sa ato nga programa, hato ka na ato may gala ni Kapitan Romy Bacaro sa maya barangay tablo ni ato siyudad. Uluhan sa ato mga dagko mga balitang lokal, gumikan may gala sa depresyon. Usak ka 24 anyos, kababae, nagikong nagbita niya sa barangay Bugo. Biktima may gala, maswerte. Patay! Samtang nanginom, may gala, pagpagahubog, nagunay na. Linakaga, may gala, dinong gabay. Diyan napita sa may San Miguel, Manolo Portes, Bukidnon. O sa ang waswerte, patay! People's Day, kagahapong adawa, diyan napita sa may area, sa may konsulasyon. Nagipanguluhan sa itong mayor, gidagsaan sa libo ka mga tao ang naalagan sa itong mayor sa Dakbayan. Og karon sa mga dagkong balita, balita may galang nasundon.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Sa ato mga dagkong mga balitang nasundon may gala, duha ka mga Islamic preacher nga naa dito na pita may gala sa Maguindanao, gipamusil sa nakamotorsiklong armado, duha may gala tamling, patay. Samtang sa dugang mga dagkong mga balitang nga nasundon may gala, Supreme Court, gibasura may gala ang petisyon sa kining gitawag nga voting threshold sa impeachment batok sa Vice Presidente sa Pilipinas. Og karon sa mga dagko mga balita, balita may galang international.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Sa mga dagko mga balitang international may gala, missile gagipalupad sa Russia tunong dito napita sa Ukraine agig balos may gala silang binumbay. Sa pagpalupad may gala sa mga missile, lain may galang 7 katao, patay. Now, standby may gala sa itong mga dagko mga butang follow-ups karong kabutaga sa itong maraguban sa itong programa itong Magnum Rapido ning adlaw karon may gala nga Webes Pizza Uno na sa bulan sa Oktubre. Sa itong magbalik, stay put sa oras mga ginikanan alas 8:52 sa buntag.
3: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Magka-rest adult diapers na. Adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
4: Ka-rest. Alagang panatag with ka-rest adult diapers.
5: In 5 meters, turn
6: direct. Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: GCash G-load!
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabii?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
12: Grabe gyud ka sulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na, ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na!
13: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
14: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
15: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
16: Gikan sa kinatas ang bukid.
17: Nap! Kit kamusta nga ay?
16: O bisan sa pinakalayo nga isla.
18: Nay, gagraduate na ako!
16: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
19: O pauli na ko ka!
16: Go forward together. Globe.
20: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
21: A first for City-owned Udon Hotel Plus, City-owned's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel City-owned on Facebook.
22: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
22: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Daghan mo tanan na ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
4: Inom na og Mighty C!
5: Let's go!
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy
7: breathable panty liners for everywhere confidence.
8: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapadit sa mga butika.
11: Kun magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
12: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit gilman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akon panulog.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
15: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
16: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
17: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
11: Balik tayo sa pag-uban sa itong programa. Agatong nga magala nga Magnum Rapido. Now standby magala sa itong mga butang at isgutan karong kabutaga sa itong pagpag-uban. Pabuta kay unahon na ito magala ang kalambuan din yung usang magala ka lain na usang usang kababaeng depressed. Ang naghikog, nagpakamatay magala, pinagis pagbitay. Low in town kay magala ang biktima, gisayangan ng kinabuhi tungod last problema. Nahurot na tanan nato, maliko na ito, maygala ang mga pamagi unsan i-convince ng tao nga dili ang pagpakamatay mo solusyon sa problema. Pero nagi mag-resort, maygala, ginvis mo sa pagpakamatay. Pabuta, maygala, kanun sa ginag unang rason, kalabot na sa inyong pagpakamatay, maygala, nining usa ka 24 anyos. 24 anyos pa nga babae, maygala. Kasayang kay kinabuhi, mga igsoon, kanang pangidara, 24, mo magina, mga igsoon, ang imong konsabulak pa, mo pa'y pag, kung ano ba, pagbukal. Aron may gala pahibudsan mo ang kinabuhi di kalibutan pero giunosan lang may gala tungkol sa problema. Standby kalabutan na may gala ning usa ka babay nga naghikog may gala pinagis pagbitay mga igsoon giunosan ang iyang kinabuhi. Karong butaga pabuta sad may gala tungod kay kagahapon unang atong Lunes 28 atong gi-update kaninyo may gala nga mao dato may gala ang pagsangat dito sa petition sa korte. Kalabot na may gala sa petition nga i-kuan may gala. Kanabang petisyonan ang pag-postpone sa election may galas barangay karon Nobyembre 2. Gisang ato ni Atty. Makalintal, gi-update na to. Pagka Martes, atong gi-update kaninyo nga ang update may galas sa mga kaso is giraffle na. Giraffle na may gala dito mga igsoon ang kaso. Then, kiniabang sa pag-raffle nini, rugar nga doon ay posibilidad nga niyaning si Banaha mag-issue may gala ang kiniabang Supreme Court o temporary residing order kalabot na sa pagpahunong sa mga gibuhaton sa COMELEC para sa eleksyon. So kaga Martes, mao may gala ang pag-raffle. Kagahapong adlaw, Merkulis, ang pinakaulang update. Alang nito makisayod, may gala is money update, mga igsoon. Alang niyang itong rugar nga maki-update kung unsa na'y resulta sa gipetition dito sa Korte Suprema kung ba dayon bagayon ang eleksyon karong Nobyembre 2 or dili na. Ang update kagahapong adlaw, Merkulis, is ang Supreme Court nagmando may gala dito sa Office of the President. Dito sa mga kuan ba? Dito sa rugar gi-petitionan. Ang Korte Suprema nagmando may gala ngadto sa Office of the President, sa Senate of the House of Representatives o sa Commission on Election to comment, gipakomento sila, to comment on the petition against postponement of the barangay iske election to November 2 at November 2nd week of 2028. So, ang mao may galang update, nagpagawas, karon may gala o order ang Supreme Court sa pagkomento, ipakomment may gala kining mga respondent. Nga mao ang opisinas presidente, kay siya may nagpirmas malahon, ang Senate, which is ang Senate o ang lower house, sila man may gala ang nagpurmas mong balaod o ang COMELEC nga mao may gala ay nagpa-stop sa mga preparation para sa eleksyon. So, kini mga igsoon, kalabot na may gala sa petition nga gi-filed may gala ni election lawyer Romulo Makalintal sa lugar paghangyo o pagpatawag may gala sa Supreme Court nga ipaundang may gala ang implementation after gilagdaan ni Presidente Bongbong Marcos ang Republic Act 12326, which is nag-defer may gala sa schedule sa election may gala sa second week of November 2028. So, pinaagi may gala sa maumang igsoon nga petition. So, ang ikatulok adlaw nga pag-update nato kaninyo, which is kagahapon, ang update kagahapon is ang Supreme Court nagmando, nag-order ngantos mga respondent, mga igsoon, sa pag-komento, sa pag-comment, may gala, kalabot na sa niskutan, mga igsoon, nga kiniabang petition ni Atty. Makalintal. So it means, may gala, galihok, may gala, ang niskutan, may gala, nga petition dito sa Korte Suprema. Kaya ang prayer ni Atty. May gala ni Atty. Makalintal is ang immediate, mga igsoon, nga pag-raffle, immediate, may gala, nga pag-action, kuno galing may gala dunay papanginhanglan nga ma-issuean may gala og TRO aron nga ipadayon ang naiskutan may igsoon nga kanya bang pag set og lain may gala nga calendar of activities para sa eleksyon. So atong ulaton na sad may gala unsay kalambuan kay sa ikatulong adlaw sa development sa Korte Suprema is nagmando ngadto sa mga respondent pag comment may gala sa diskutan nga petition. So, kuan yun, angay-angay yun, na-petition, ipatubag ang mga respondent. After nila may gala, mag-decision ang korte. Okay? So, atong hulaton may gala kay exactly usa na lagi kabulan mga igsoon ang nahibilin para may gala supposedly sa pagpahigayon sa eleksyon. So, kini may gala, hindi pag tapos ang laban, darling. Pagmuingon ang korte, nga padayon. Sa 2028, nawagi kay mahimo da. Pero ganig mo ingon ang korte or unsa decision niya, di na to pangunahan ng korte, but wa magpasabot may gala nga pag magpagawas og kamanduan ng korte, rugar nga ipadayon ang Nobyembre 2. Kung dili, posible may gala nga ang korte, muset og laing adlaw, kay medyo alanganin or unsa baka, ang magdepende. But ang COMELEC, matod pa, anytime, kung unsa yung decision sa korte, kung unsa man ang mapagawas, o galing magpagawas o temporary rescinding order ang korte, andam paghihapon sila sa pagset o eleksyon para may gala sa barangay iske eleksyon. Kana, depende may gala sa kamanduan sa korte. So muna may gala ang pinakaulang kalabuan mga eksyon, kalabot na may gala sa atong nagisundan kung para matubag ang mga pangutana kung madayon bagayon ang eleksyon karo Nobyembre 2 nining sunod bulan or dili. Kada mo na pag-update ta kaninyo may gala. Gipakomento sa Korte Suprema ang mga respondent kalabot na sa petition may gala. So, wala tunta kung unsay sunod ng mga action or sunod may gala ng kabanata sa niskutan ng petition o ang tanan anaara sa Korte Suprema. Okay? Now, laing issues may gala, laing mga butang trending mga isyon ng patol pasuban, wala na yun. Makonvict na yun si Sara Duterte tungod kay ang threshold nga gitinguwa sa mga senador nga against kang Sara Duterte is nga paubsan ang ginaganon sa two-third nga mga membro, which is may gala kagahapon sa mando may gala sa korte, ano, mando mga igsoon sa, yeah, sa Korte Suprema, kalabot na mga igsoon sa petition, mga igsoon nga gisangat sa threshold nga paubsan na lang kay di man kaya ang 16. Pilaram, di mo abot ang mga senador nga against kang Sara, so paubsan. So, ang mando sa Korte may gala kagahapon, ang Korte may gala, may basura. May basura ang Supreme Court sa petition may gala sa two-third vote sa issue may gala sa impeachment court o walay basihan o premature. Unsa ba ibot pasabot may gala sa walay basihan o premature may gala. Now, ang pagtuo sa uban dayon nga mo interpret nga wala na nga ang interpretation may gala is gibasura nga meaning mupadayon gyud katong kun unsay present lang mao na mga gala dili na mao tungod kay sa two-third voting threshold issue nga gidismiss may gala sa Korte Suprema dili sa merits kun dili sa legal standing og ang gitawag may gala nga procedural grounds. Okay, na mas maayong masabtan sa tao, sa mga kumong tao, unsa may but pasabot sa diskutan may gala nga pagbasura sa Korte Suprema. Wala magpasabot nga ang Korte, ang Senado, sila naging magbuot, mga igsoon. Dili, inani may gala para masabtan. Ang mando sa Korte is, unang-una, duhato. Una may gala is, matod pa sa Korte mga igsoon, nga walay basihan. Ikaduha, premature. Now, tinagsaon na to para masabtan sa tao, may gala. Kay dili ni siya mao ang inyong gituan nga ipadayon yon sa korte. Ipapadayon sa korte ang unsay kagustuhan sa Senado nga kung pila ang mga senador lang ang present, mulay matuman, dili katong 16 yon nga i-convict. Dili na mao, may gala. Nani, para masabtan na to pag-ayo sa mga kumong tao o interpret na to sa medyo sayon sabton may gala inani sa decision may gala sa Korte Suprema gidismiss sa Korte Supreme Supreme Court in bank yun may gala ang petition nila may gala sa mga petitioner nga gilangkuban la ni attorney Victor Vic Rodriguez, sila si Bernie Causing o si attorney Ernesto Francisco. Gidismiss pero may gala, wala kini magpasabot nga dismissal na sa Korte Suprema may gala ang dismissal nga tama ang interpretasyon sa Senado tungod kay ang dismissal nakabase sa ginatawag may gala nga procedural grounds. Kini gilangkuban may gala sa isyo sa legal standing og ang locus standing. Mga kwana, di ba? Mga lisod na nga term. Una, legal standing o locus standing. Atong tinagsaon, may gala para masabtan pag-ayo sa atong mga namina. Unsa may but pasabot sa korte sa gitawag duha ka grounds ang legal standing o ang locus standing. Unahon na to may gala ang locus standing. Unsa may but pasabot sa korte nga locus standing? dili matud pa may kalais, dili bastante nga muingon ang nagpetition nga concerned citizen ko maong pwede ko nga muanha sa Korte Suprema kay matod pa sa korte nga dunay mga personal o ginatawag may galang nga mga substantial interest diha sa kaso nga aduna kay direct injury gikan sa gi-challenge nga butang mga igsoon. Ang the best example ani is example may gala sa locus standing, dili pwede nga lahi ang concern unya lahi ang nag-agto sa korte kay mingon ko nga dili concern citizen mangug ko mudang ako ang in behalf aning tawhana ako ang naganas korte dili ingon ana may gala. Ang the best example is inani Disyembre gyapon kini may gala pananglitan karon dunay nahitabo lugar nga aksidente diha sa atong kadalanan may gala. Dunay buta na to dalang para dali masabtan. Disim kini may gala sa adunay na tabo nga aksidentes dalan. O ga rugar gibutyag dayon nimo nga sayop man ang rules o ang traffic rules nga gigamit. So dili automatico may gala nga pwede mong idemanda ang traffic enforcer. Pangutanon nimo ka pangutanon ka mangutana ka una. Okay, dili kay naibay aksidente magud ni oh. So sayop ni sa traffic enforcer ni ba? Ngano na aksidente ni. So ayaw wala kay personal nga injury, wala kay personal nga authority, personality nga mag-question or imo siyang gi-question tong kay una is pangutan-on ka una kung ikaw ba mismo naapektuhan ka ba sa disgrasya? Naapektuhan ka wala ka nananaw di tan-aw ra man ka sa aksidente. Wala kay labot, wala kay personal, wala kay labot sa aksidente. Unya ikaw ang maghukom. Kay mga kagadili, concern magugko. Ayaw, dili na but pasabot may galaga. Pero kwan ka, concern citizen ka, mga mangin labot ka. Dili, nga imo na lamang pakisadaon ang traffic enforcer tungod sa aksidente. Kay nga ikaw mismo ang lugar na apektuhan ka ba? Nganong ikaw man nagreklamo, wala man ka maapektuhi. Nganong ikaw man ang gareklamo. Unsa ba ang imong injury nga nakuha sa mong aksidente? Nganong ikaw man ang nagreklamo? Wala man kay labot. Sabton wa kay labot. Mga igsoon, duna ka ba'y personal stake sa mong isyo? Mauna may gala sab sa atong korte. Mauna usab sa atong balaod. Ang balaod may gala. Ang atong constitution issues gikan may gala sa ilan ni kining mga petitioner, mga igsoon, sa Francisco Jr. versus House of Representatives o uban pa nga mga jurisprudence. Giila may gala sa Korte Suprema nga ang locus standing nga wala sa usas sa mga wala may gala sa usas sa mga gitawag nga threshold requirements before ka makabot ngadto sa gitawag nga constitutional merits. Mao nga para sa mga petitioner nini, dili bastante nga ang kaimportante ang pangutana gikinahanglan gihapon nga makapakita ka unsa mismo ang imong direct nga personal injury nga nasinati o direct nga imong nasinatian. So ang mga petitioner is dili sila direkta may galang apektado. Kung dunay magpetition, dili kining mga abogado may galang away labot sa kaso. Kung dili, may mo si Vice President Sara Duterte. Siya may gala ang petition, siya mismo ang mugantos korte, kay siya man ang direktang apektado, ang naigo, may gala. So dili kining mga petitioner karon. Sama may gala lang ni Attorney Victor Rodriguez, sila si Bernie Causing, o si Attorney Francisco, Ernesto Francisco, dili sila. Muna ibut pasabot may gala sa korte. Dili man kamo direktang injured na injury. Dili kamo direktang naapektuhan sa kaso. Unsay inyong kalabutan. That's why, kana usa sa ground may gala nga gidismiss sa Supreme Court. Duha man eh, legal standing o locus standing. So ang locus standing, laktod nga pagka-istorya, na ay na-disgrasya diha, nakakita ka, giblame ni mong enforcer, o niya may file kang kaso, Ignon ka, sumilabot ni mo. Di mo kayo, huwag man kay appeal sa disgrasya. Di man ikaw pariente, huwag man kay kalamigitan. So, wala, i-dismiss ka, nga nanumbong, kaya wala kay labot sa kaso. Kana mo na pagsabot, may gala sa locus standing. Now, what about sa ikadua? Ang gitawag, may gala nga legal standing. Akin ay mga igsoon, ang medyo may pagka-rugar, dapat masabtan pag-aayos sa tong kaigsoonan. Ang ikaduha, may gala, nga rugar grounds. Ang ikaduha, may gala, is premature pa. Ang korte nag-ingon, ayaw sa! Premature pa ning inyong pag-petition dire. Nga naman, sa ila may galang pagsangat sa petition sa korte is premature pa. Wala pa sa insaktong panahon. Kung marang pa ni, hilaw pa. Wala pa mo talabanghan. Wala pag imahinog. Inyo nang i-question. Kiniusab ay gala ang mas dali kay mga sabtan sa tao. Imagine mga eksyon. Para dali kay mga sabtan sa tao, unsay mo't pasabot sa korte, nga nung gidismiss may gala ang legal standing is, mga eksyon, imagine na, kung dunay dula may gala sa basketball, panay masabtan dali masabtan sa tumigso na, naay dula sa basketball sa inyo. Okay? Kabuli pang dula, napastunga-tunga, napas third quarter gani, or fourth quarter baka ang dula. Dayon, kiniabang taliwala mga igsoon nga kabulo pang dula, niabto ka na dito sa referee. Ugignan mo dire ang referee nga ref. Pag-decision na ref,

kining ila may galang plano is wala pa ni mahingpit, wala pa mahuman, plano pa lamang nila. So, the same sa nagdula og basketball, na pa sa tunga-tunga may gala sa dula, imo nang ginudula ng referee nga pag-design na cup, kaysa gidaog. Ika ang referee mingon, ay sa, wapagani. Napa, layo pa kayo, 10 minutes may nabilin, oh, layo pa kayo. Di sa tabag decide kung kinsa may daog sa dula. The same anak may gala, that's why ang korte mingon, premature pa. Ang problema, mga igsoon, tungod kay dili pa nimo masayran kung unsa ang nahitabo sa impeachment controversy, unya doon na interpretation ang Senate sa impeachment court. Pero kung wala ka, wala pa ang final vote, wala pa man mga igsoon, kamulo pa silang discuss. Proposal pa lamang nila, patula pa gin sila mahuman, naapa sila may gala sa ilang proseso nila. Kung ugaling may gala, wala pa ang final vote, doon na pa yung mga butang na pwede pa may galang mahitabo, unsa ang mahibong final nga composition sa mga senatorial judges, kinsa pwede may galang makatunga, ug unsa ang mamahimong actual nga vote, ug unsa mamahimong resulta. Maong pwedeng ibutyag sa korte may galang nga ang korte nag-ingon, time pa sa kadyot sa. Ipatiwasa na sila para makita ta kung kinibang angayan at ulang pangdesisyonan sa gibuhat nila. Ang korte nag-ingon may galalakton pagka-istorya nga premature pa is kadyot sa. Dili pa bastante og konkreto ang injury sa mao may galang giingon nga rugar mauna ni ang ilang gidesisyonan. Wala pa. Daghan pa ang mahitabo og wala pa may galang kita masayon unsay sunod nga mahitabo niya na. Mao ka mauna may galang gitawag nga sa korte o gitawag lang may galang nga concept sa ripeness. Wala magpasabot may gala nga walay constitutional issue. Ang gibutyag lang may gala nini nga basin, dili pa kini ang insaktong panahon para pagresolbar ni ani may gala diha sa atong Korte Suprema. Dili na dahil may gala busulod ang gitawag nga actual case or controversy. Ang Korte Suprema may gala, susama kini sa dili kini naadya sa atong classroom ba sa klase. Nga tanan na lamang ang mga constitution questions, pwede na itong ipangutana bisan pag usapa kini ka gitawag may galang hypothetical. Dili pa pwede. Doon ay mga requirements man gani dapat mangigsoon sa actual o actual case or mga controversial may galang nga mga kaso. But sometimes may galang, doon ay real o legal dispute nga gikinahanglan sa mga judicial resolution. Dili pa direkta. Mao mga galang nga diya sa mga kaso sama ni ani, doon ay gitawag may galang nga upat ka mga classic requirements o kasagara na madungog nato may gala nga mga requirements is una is aduna ba'y actual case or controversy ang naiskutad nga kaso. Kadua is aduna ba'y legal standing. Doon na ba'y panagbangi may gala sa interpretation sa balaod? Doon na ba'y constitutional issues nga dapat ang constitution issue lismuta or tinuod ba nga controlling issue diha sa kaso? Kay kung rugar musubay ta may gala ang threshold requirements, pwedeng dili makaabot gatos korte. Pwedeng dili na maabot sa Korte Suprema pa. Nga ang pinakadakong pangutana, insakto or sayop ba ang interpretasyon sa Senate mahitungod sa 2/3. So, kini may gala, ang decision sa korte is ayaw sa more paghilabot. Ang una may gala ang gipasabot sa korte is, kamo mga abogado, nganong kabuman ang mianhi din sa korte, nga wala ba mo'y direct, di ba mo direktang apektado? Dili man kamo ang hingtungdan, ana ba? Dili man kamo ang hingtungdan. Ang dapat magreklamo ani is ang vice presidente. Kamo dili man mo direktang apektado nganong kamo man ang nagreklamo. That's why gi-dismiss. Ikadua is ayaw sa wala pa mahuman ang ilang gibuhat nila diya sa Senado. Kung mo final na sila, hingpit ng ilang giumol ang 2/3 gamora ni ang mutunga o kaning mga nangapriso, katong nangagtago-tago kay ipangdakpon, rugar, watoy labot sa mutation, that's

0: final, that's the time may gala nga kung igaling dalon sa korte, diha na bang ilabot may gala ang Supreme Court. Inana lang para masabtan pagay sa tao may gala. Una is, kana bang ang interpretasyon may gala sa korte is, kini bang ikaw, wa kay legal remedy, wala kay legal personality nga muhatod ani sa korte. Kini man ikaw ang tagtungod, di man ikaw ang direktang injury sa kaso. Ikaduha, nga mando is ayaw sa wala pa mahuman ang ilang gabuhaton. Kung human na sila, final na nga mo ko nilang decision, that's the time pwede niyong ipa-interpret na sa Supreme Court. Inana lang ang interpretation may gala. So, wa magpasabot nga kadtog yung ang matuman ang ilang gusto nga di nila ipa-appeal ang kadto may galang mga gitawag may galang nga gipang priso nila o katong ilang gipang lakag kay arestuhon nga di tumakapil sa butos. Wala pa. Wala pa may gala. That's why ang korte ni himog aksyon nga pasagdi sa sila. Tanaon ta kung nagabuso ba sila o nilapas ba sila sa balaod o guwa na ba sila makasubay sa gigabayan sa atong konstitusyon. Kung mahitabo ka na, that's the time nga atong kwestiyonon o inyong kwestiyon na din sa korte. So, inana may gala ang kanabang explanation sa Supreme Court. May gala kalabot na sa kanabang naanyo mabat, makita niya sa social media nga gidismiss sa Supreme Court. Wala na magpasabot may gala nga gidismiss tungod kay insakto ang Senado dili. Wala pa mahuman sila. Pasagdi sa sila. Mura bitaw gani nga kanabang dunabay nagkuan ba? Naabay kiniabang nag sinumbagay dunabay gala bay gikulata o nasulod sa balay, tayo sa ato sa pangutanon, ganong naitaw nga gikulata sulod sa balay. Kay mudisyon lang ka, ato ni siyang hukman kay iyang gikulata ang tao sulod sa balay. Tayo sa, watakay balong, nga kining tao nga gikulata, nang rape na ni sa sulod sa balay, or nang nangawat na ni sa sulod sa balay, or natulog mo sulod sa balay, gisudlan mo, kay gusto mo niyang dunggabon, that's why nailog ni mo ang konsilyo, gikulata ni mo ang nangdunggab, ato sang hulaton ang klarong istorya. That's the time nga desisyonan ta kon kining tao nga nangulata nakasala ba siya or nag self defense lang ba siya. Kana ang gusto ipaabot may gala sa Korte Suprema. Dili pa na mao kanang nasa interpretation ninyo nga di na hingpit na gyud nga dili 16 kun dili 14 lang ang gikinahanglan nga rugar butos aron i-convict may gala si Sara Duterte, Vice Presidente may gala. So, next time, if in case may gala, doon naging pag-question, it's better may gala nga ang direct involved sa kaso, like Vice Presidente, siya may gala ang mag-adto sa Korte Suprema. Kaya siya may direkta nga injury sa mao may gala nga kaso. Okay? So, inana may gala ang explanation mga igsoon o kana atong hulaton may gala kay ang impeachment, bisan pa todo ga wala na interes ang tao niya na, kadili mo na mo interes sa tao. Ang gusto sa tao is silutan kining nangawat sa trillion-trillion nga kwarta sa tao o dili ka ng impeachment nga pangtapal, panglinla lang sa tao aron nga dili madumduman sa tao ang katong kawat o kundili ang impeachment. O ang impeachment tungod kay aron nga di makadagag presidente si Vice President Sara Duterte, aron din isla malakag sa ilang gipangkawat nila ng mga kwartang dagko kayo. So muna may gala ang naitabok karon mga igsoon, aning neskutan may gala ga kaso. Samtang may gala, balik tani sa tunakbayan, pabuta mga igsoon, kay kung inyo madumduman, ni Agtong Tuesday, nag-rollback may gala ang presyo sa produktong petrolyo nga 7.50, 7 pesos. But kung inyong tanahon may gala karon nas magdong percent karon dia. Tanawan ninyo may gala kung nag-rollback ba og 7 pesos ang mga gas stations sa atong syudad. Ang tubag, wala. Dili 7 pesos ilang girollback. Nag-rollback lang sila og 2 pesos. Wala nila tumana may gala ang 7.50. Ang pangutana, wala man lagi na ngasilutan og kinsa ba ang pwede may galang mudok-dok aning mga tawhana nga mga mapahibudsanon sa katauhan, imbes kay nalipay ang tao kay nag-rollback og 7 pesos, pag-rollback may gala, 2 lang ang ilang girollback. Pero gani may gala mag-increase og 10 pesos, kadlaon pa murag mga wak-wak may gala kining mga tawhana sayo pa kay skandlaon may gala nangang increase na. Karon no, Tuesday tong rollback may gala. Karon unsa na ta Thursday na. Webes na. Martes nag-rollback. Webes na until now may gala. Why nag-rollback? Wala po eh, nagsita nila. Kinsa day ang pwede may galang musita ni aning mga tampalasan, ni aning mga unscrupulous, ni aning mapahibudsanon, nga mga nagnegosyo may gala o gas station sa tundak bayan. Nga nung dili man sila masilutan may gala, sa ilang wala pagtuman sa rollback may gala, nga supposedly, kung imong tanawon may gala ang rollback, mga igsoon, unta na naunta na kani karon may gala sa 89 pesos, 88 pesos, pinakamahal pa karon may gala supposedly is 91 pesos unta. Pero tanawan ninyo karon may gala ang mga gas stations dia. 95, 96 pagihapon. Pila ra girollback nila may gala 2 pesos ra. Ang tong Tuesday nga 7.50. 2 pesos ra girollback nila. Ang pangutana ng anong wala ni sila mataral, wa ni sila masangsyon eh, o kung kinsa ba ang puding modisiplina na ng mga salbahis. Wala may modisiplina nila may gala. Napabuta mga igsoon, kikaroon kabutaga, si Magnum Persed, nakaroon siya sa gawas. Gipamonitor ta may gala, kailain man ta kay before ang rollback anang Tuesday, sa gabi pa may gala sa Lunes, ato nang gipangkuha daan ang mga presyo sa kasamtangan nga petroleum products. Aron atong maikumpar, kumparar, maikumpare na to ang pag-rollback, ang na-rollback na, o ang wala pa. So, pabuta may gala, kay makita ta kung unsa kadako ang walay pag-rollback nila sa 7.50 may gala ni Agto na Kalabay nga Tuesday. Usa ka ni kamatang sa pagparabutahe may gala. Butang unta nga dapat pang sanksyonan eh. Pero ang pangutana, walay nangasilutan may gala, but dunay ahinsyas gobyerno ni ani, labi na sa itong syudad, gagamonitor may gala, aron ma-report, masanksyonan kini sila. Wala man. Klaro man kayo may gala sa itong balaod, ordinansa sa Dakbayan. Natay balaod sa syudad. Nga kinahanglan mo, follow sila sa unsa may galay mando dito sa nasyonal sa presyo sa rollback o increases din sa atong syudad. May mga sanksyon. In fact, may gala sa maong ordinansa sa balaod sa Dakbayan, ang third nga offenses, pwede may galang ikansilar kanang ila may galang mga business permits. Aron may gala sila mahigmata sa ilang kaabusado. Daana mga igsoon sa atong balaod lokal ni sa itong Dakbayan. Nga sa ilang pag-abuso may gala, pwedeng ikansilar, ipaklose ka ng ilang mga establishmento. But why, until now, wala may nangasilutan may gala despite giloko lamang nila ang mga tao sa Dakbayan. Di na tamaghando may gala, pilay rollback kay Buraman. Imes kay Lipay ta kay City 50, supposedly gani, 8 pesos ang atong i-expectar. But ang ilang rollback may gala is only 7.50. But wala man mga igsoon magtuman gihapon. Kining mga may gala ning mga tabaloslos. Wala magtuman. So, pabuta mga igsoon. Kaya ito ipamonitor na sa itong magkauban nga nakakaroon may gala diya mismo sa gawas. Okay? Atong kauban, Magnum Persed Blanca, diya karoon may gala gamonitor mga igsoon sa unsay kisaw sa wa pagtuman may gala sa rollback sa presyo sa mga produkto may gala ng mga petrolyo. Dini sa itong Dakbayan may gala, misiaw na sabding mga kriminal na anasay mga estudyante may gala ng gipang, koy, ginoo ko, gipang tiunan man may gala, gipang kuha ang ilang mga cellphones. Kanto na Kalabay adlaw may gala, na kalitlag, nawala na ang mga snatcher sa itong syudad. Ba't karon may gala, namalik na. Namalik na sila may gala. So, unsa kay dapat buhaton na nila may gala kay namalik naman. Kinintanan sa ito magbalik o diya may gala. Ratsada ta. Oras mag-inikanan alas 9:33 das buntag.
1: Time check was brought to you by EQ Punts. From day one to toddler. EQ-tin nyo mo.
2: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
8: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uno.
9: Masami nagkapangihit.
10: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
10: Mag-DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
12: Ina ang kape ko.
11: DTX Coffee Mix.
12: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyoni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
4: In 5 meters, turn to right.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-load.
8: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Rilori Pulso, Wadhos Quality Store.
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kaubo na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
13: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
12: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Gikan sa kinatas ang bukid.
17: Nak, kamusta nga?
16: O bisan sa pinakalayo nga isla.
17: Nay, gagraduate na ako.
16: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
17: O pauli na ko ka.
16: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
8: Alas 9:40.
18: Oras, hatod ganato sa Jugs Commercial.
19: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
8: Balita magkakabagoban sa itong programa magkakabagoban sa Magnum Rapido. Now, dito maglangan ng bahin na may gala ato sa mga eksyong so tao dito karon may gala sa location ni Magnum Kia Villanueva kalabot na magiging tao ning usa ka 24 anyos nga babae ang nagpakamatay pinagis pagbitay may gala. I-check ta sa iyang location Magnum Kia.
20: Yes, sa Magnum Marino sa buong adlaw matagpaalang sa pamilya ni ng usa ka 24 anyos nga dalagangan na ni Boy Adres sa maya sa barangay Buguning at was kiniuman nga wala na gindi na pungan nga makahimo sa kanyang pagahuno sa kinabuhi kanyang mao nga dalaga po magnumama ni Kiki Kaingon nga kanyang dalaga nga naila sa pangalan nga si alias IC matod pa magnumama ni isamihimo kanyang siya sa pagahikot sa iyang liog at sa kanyang punuan dire at dire sa may dayk sa may barangay dire sa may Ibugo area po magnumama ni so buot nga dili gid siya magbuot magpaapas siya nga ginikanan kinitabok pa ni siya itong dayk magnumama ni
8: kinitabok pa sa suma.
20: Oon, tabo pa siya sa suba. Dini kat-kat, pag ini siya uga ka nga maraga patungas nga bukid magnamamani. Dini ito din sa namili uga bukid, ay may na ka nga punuan. Ug ito niya gihikot ang ka nga gigamit niya nga maraga shawl. Bito magnamani ka ng mag scarf, something na bito nga ka nga hikot sa, mo yung gigamit sa paghikot niya sa liog uga. Ulay na po kini nga na-discover sa ikalan po magnamamani. Gani man, ato bang nahinabi iya nga mama, pero may angyong kiri siya nga ka nga off-air. Magnamamani pero gisaysay niya kung unsay lang gituuhan nga hinungdan ani nga kung anong nahimo silang anak ang kaninga pagpasikit siya nga kaugalingon gingon nga nagaposible nga nagsuffer matud pa sa kaninga anxiety kaniyang anak magnamamani tungod kaya do na matud pa kining ibalatian sa kanibitaw nga gastro or gastric something na nayang nga murag sakit sa tiyan bitaw magnamamani pero dili siya ingon nga grabe murag kanina nang murag mga hyper acidity ingon na lang bitaw magnamamani pero kanang nga gi-overthink kung ayo sa iyang anak kagatong nga si IC nga murag sige na niya gud nahunao din na siya pakatulog kaya basin daw mo grabe ang katong iyang nga gibati pud nga banatian pero gatagan sa permio ga assurance sa iyang mama nga maulian ra siya tungod kay normal man tanan ang iyang nga laboratory pero tungod lagi kay lahi na magit pud gud mga batanon labi na karon magnamamani nga kaning gamay lang pud nga murag batio na sila nga lawas murag iyon na sila. So sila, nagtuwang niya nga pamilyaan ni IC nga muraga mo hinungdan yun po kung anong nimo nini ang kanina pagpakamatay po magdumani. Kaya dili lang naman doon pag ang una nga higayon, nga gihimo niya kinisiya nga kaugalingon. Tungod kaya ito mga una, doon masapnan man siya magdumamani, kanina maghimo siya sa kanina pagsama siya kaugalingon, o nga nag-a-attempt na po siya kanina ito nga magahimo, alagyan nga paghunos siya nga kinabuhi. Pero kung ito nga kagahapong adlawa, wala na ginsya nabantayan, kaya milakaw kinisya sila nga balay magdumamani, mga alas tres sa kadlawon. So, na-discover siya, siya nga ginikanan kay tungod na ganing kapilanan niya nga ginahimo nga ugatemp nga pasakitan niya nga kaugalingon, ginatapad na ni siya ugatulog sa iya nga mamagpapa, labi na kaya kamanghuran na ni siya. Unya, sa diyan nakabantay nga mamagpapa nga magwala naman sila nga tapad. So, dali yung taon ni sila nga bangon, nilang nga gilibot. Dali sa ilang area niya sa may tungod kayo, wala na ganila nakita po magnamamani, maragagabi nga kaguhuli lang gibati. Side sila nga ito, nato sa daik, tungod kay Gatambayan po daw ang kaning mong dalaga dito. So diya nga nakabo sila nato sa tabok sa daik po magdumani. Dito nila na-discover na nagbitay na in town ang kaning ilang 24 anyos nga anak na si IC po magdumamani.
8: Oh, so kung sa'y problema yun, nakita sa agin ng kanan?
20: Natura yan, nagibati nga sakit sa tiyan. Naman katong maraga hyper acidity, katong maraga gastro, something inaana nga mga sakit-sakit mito magnamamani. Pero siya,
8: magkas problema.
20: O, overthink na niya ka ayaw magnamamani. Kaya kanya mga nga kaning, ay minadala ka, maraga hilumon, mahilumon, putungon. Hindi kayo siya ingon nga hiliga mo, share sa iya nga ginikanan, sa iya mga friends. Uga, uban pa nga pwede niya nga maistoryahan. Gani, nakabili ni siya uga message sa iyang mama na pinaagi sa cellphone doon. Nagpasalamat rin po siya niya kung ila po nga gitsay kung yung iyang cellphone ani kung doon na ba yung mga laing yung mga message. Wala man po daw niya. So ilang nga pag-check po siya nga lawas. Wala magit po yung mga sinyalin sa gipasipanan ang maong nga biktima. So ilang nga gituuhan nga siya ganda yung naghimo siya nga kaugalingon po at tumagnamani.
8: Okay, so sa ato pa, tiyan lang ang kasakit. Mura yung giga, pero katong panahon nga una siyang nag-attempt sa pag-suicide. O siya may problema niya to?
20: Same regiapon. Kana magnamani kay na-diagnose siya ng sakit niya sa tiyan. Maraga pila na po daw kabulan.
8: Basig panuhot lang ng sakit-sakit sa tiyan.
20: Wala po ito masayda na magnamamani kay maraman po yung maraga ginamulo po niya sa iyahang nga ginikanan. So, maraga makainan mo po ito nga dili. Mampun sila inong nga liso. Mamasay ng mga hospital. Niya kaninga mapatanaw mo siya sa mga doktor ganay na patanaw na po siya sa kaninga psychiatrist pud magnamamani so maraga mo gitong nilang nga gituhan ginong dan nga kaning dapat gid nagsugod ang kaningang anxiety kaning iya mga panic attacks uga kaninga pag ka-depressed aning mao nga dalaga pud magnamani.
8: Okay, so but wala ba ni basing related sa gugma ana ba gugma wala sa
20: wala po daw ingon nga related sa gugma magdumamani kay kani sa balay ra mga siya niya kani bitaw nga sagad mugawas mga kay nagundang mga siya sa eskwela unya nga yang maragutin ani balay nila din nila nga tindahan dayo sa maya puerto. So ngayon gini ka nandun naman po yung gitudahan nga muraga uyab-uyab o related sa gugma katulang hindi lang gituhan nga muraga gagulan niya gayong katong iyang sakit kinagtuos siya nga kaning dila siya maulian pero based na matutpa sa kaning mga laboratory result po sa maong dalaga naulian man siya magnamamanig overthink lang yun ayo ang katong iyang maong sakit
8: sakit stiyan kung ano na rugar dili na ang ayan nga kabalaka nimo kay nang uban gani, imagine ang uban gipang dialysis kanang gitawong gipang dialysis extension na ganas kinabuhi gani, but naa pagkabuhi pagyapon. Nay uban dia maintenance sa grabe na gyud sila mga tambal kay kung undangan nila mga matay na sila pero still nagpakabuhi. Kini pa ka hinuon nga walay tambal maintenance, bata pa kayo, 24 anyos pa, sakit-sakit lastian, panuhot lang magkakanya, o doon ba kayo nakaon nga lain, pagkuman, ikahikog na, magdumkiya, di ba?
20: Pero, orang kita nga gidudahan po sa iyang mama o sa iyang papa po magdumama ni Kagan, kanina mga dilang abalay, sila ratulo niya, kamanguran pa gid siya. So, iya kita na nga atensyon bito mga kaning mga taxing ilikan, bantayan gid siya kay labi na kanina ng mga insidente, nga mimo kini siya sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, pero anaragi iyang mama, nga wala gid niya lila na tabang, napindi gid taon siya sa kaning nga gibati po niya kagagagool, mga anxiety, uga kaning mga depression po magdumama ni. Pero kung may nangkagiskutan ng sagugma, wala man po daw sila'y matumbo kaya sa kung ilang man gitsek ang cellphone, ilang gitsek ang kwarto, ilang gitsek ang dubay mga gipangbilin ng mga papel-papel, wala man po daw magnamamani kung dili. Muragin niyang mabalik-balik kung gaistorya siya ng mama nga nag-uhol siya sa sakit, kibasin daw kuno nga mo grabe. Pero ginhatagan siya assurance nga naulian naman ka. Kung di man gilingon nga grabe na yung mga gibati, ganit ipatambala naman siya sa kanyang mga private nga mga hospital po magnamamani. Ang yata ng laboratory niya, isa normal po nga resulta. So, pero tungkol naging kay, ang ingon po siya nga mama, kaning medyo breakdown niya nga bata magdumamani. Unya, kanyang bitong hilig siya mag-overthink sa tanan nga butang nga iya nga mahuna-hunaan bitong magdumamani.
8: Estudyante pa siya?
20: Oo, nag-eskwela siya kanya to uga psychologist kung atama sa iyo pagdumamani, no? Nakaskwela siya isa ka tuig. Then, nakaskwela po siya uga environmental science. Actually, third year college daw siya, nakastop lang po siya magdumamani. Tungkol lang ang iyang balatian sa iyang atiyan kay Maraga. So, kung magdawatan na siya gagana, di na kayo siya ingon nga Maraga maging socialize, kay mas nabalaka na po siya sa iyang gibati, kay basin ko nung grabe ka yung gibati nga sa kita tiyan. Pero ginatagahan siya assurance sa iyang mama nga maulian siya o ma-okay na siya tungkol kay kapatambat na po siya. Pero tungkol lagi, Maraga gi-overthink kay ganyang ayo iyang sakit o gadato na dahil kininakahimo sa pagpasakit na siya nga kaugalingon po magnamani.
8: So, ang iyang gihikugan, dili sulod silang balay. Kung dili, bitabok pagsapa, yang to pas pika stampe aron mangitag kaon nga iyang kabitayan.
20: Yes, magdumamani niya to pa siya sa daig, nao siya sa daig, tabok siya sa suba. Ni sa ka pag siya sa medyo pangason nga bukid pud magdumamani. Eh pa din sa nangita og kahoy. Dito dai yon niya gihimo ang kaning pagbitay siya nga kaugalingon pud magdumamani.
8: Asa ba dapit ra sa bugog gali dapit?
20: Diri bitaw sa may Dalama City niya. Diri sa may Phase 3 B Villa Trinitas. Ang kanisulo na magbibigay ka itong nakita ka ganina ang yan.
8: Pero kanang isa pa, diya gagingon ni mo, pagtabok mo na nang itawag niya, muras, di mao.
20: Sa ka makasure kung muras ba ang atrium nila? Basta kay isa pa, namang gutong nga sa'yo nga mama po magnamama ni. Pero dili ba yan sa bugo, maragkadagan ba ni igdaik, dili kargado ba yan ni kakuan din ni suba o kaning maragtabukanan. So pero sa ganda daw, katambay gid ang dalaga gid at katong dalaga nga si IC dito sa area. So muna na kuno na yang ginikanan nga labas, sinaara dito po nila makita. So diya nga nakaabot na sila dito, kumpirmado gid nga na dito si IC. Pero pag-abot nila, ulahin na sila kaya medyo gabitay na do. Sila nga pag-abot, parang dilipigin kayo mo nga dugay kayo magnamamani no. Kaya sa ilang nga paghikap, medyo init pa daw. Pero pag ilang nga gitry pagtabang, pag kuha nila gikan sa pagkabitay, wala na gid po nila yung nga natabang ang maong dalaga po magnamani.
8: Karang area hadya ngayang gihikugan niya, wala kay mga balay diya, bingaw.
20: Wala, actually, diri gali sa ilaha bitong balay bitong magnamani. Oh. Kaning ang mga silingan, diri kay, maraming gusto siya, og semi-subdivision na, ang kaning nga diri sa may face si Bibilia Trinitas. So,
8: saan ka pa yapon na sa Trinitas, gihapon?
20: Sa Trinitas, pagyapon siya, pero ang kaning dahil nga iyang gatambayan sa agad magnamani, marabaklayon pa, tuyunon pa siya ba? Tuyunon pa siya gabaklay gikan
8: so,
20: sa ilang balay.
8: Daas siya diyan, kapirminti ka standby. Mag-inusara.
20: Diri siya mag-tambay. Diri siya mag-tambay. Diri siya magpagawas. I mean, magpalayo sa tanan.
8: Magmuni-muni siya.
20: Diri siya magmuni-muni. Diri siya mag-himo sa kaning mag-overthink. Tungkol kay permis siya ga-inusara, permis siya ga-tambay dito sa area, siguro po yung nakatuklod po sa iya nga mag-himo sa pagpasakit na siya nga kaugalingon po magnamani.
8: Pagkasayang, kinabuhi. Ba't kining nga bata, hilumon, matod pa. Mamanig sa God, kanabang gailumilom lang.
20: Hilumon, dahil sa iyang mama, ang description sa iyang mama, hilumon, niya, putong, unya og dire ni mo istorya ho dire po sa mo istorya na kita magnamani.
8: Okay, buraga luunon lang niya kuno si mga problema unsa suliran niya.
20: Kanang ayo ra sa mo istorya pag istoryahan pwede mo siya pero dire bitaw siya kanang sama nang mo share gid bitaw siya nga muni ang gibati nga sakit kanang kinanglan pag bitaw nimo siya nga mag next round para siya po mismo mo-open up. Muna po ng description sa iya nga mama po sa iya magdumani.
0: So muna, importante kay Magnum Kia ang constant. O kanabang, sige, kanabang ikaw ginikanan, dapat yun nga imong i-monitor o imong, kanabang, i-kwan ba, i-istoryahon ang imong mga anak sa mga problema. Kaya may mga usay na asla'y problema, ba't ga iluom nila, kaya manaha ba ka sila, mauwaw ba ka sila, pero kung ikaw na mismo ginikanan, ang mo-open sa pag-istorya ng ato kanila, na'y chance nga iyang i-open sa imo yung problema, Magnum Kia.
20: Nanagyod kay labi na karon ang kanilang mga batanon sa road magnamamani no maraga sagad sa ila maraga dili nagid kayo sila ingon nga nag-open up dili nagid bitaw ingon bitaw nga kanang nga makig-socialize kung makig-socialize manggali sa ilang friends sila dili igid bitaw ingon nga direkta dito sa ginikanan nga aron pud nga aware pud nga mga ginikanan so kato mga dali yung mga gipangabati nga maraga kaguol or anxiety baka magnamamani daghan man kayo sila pwede maduulan kay tong SWD sa social unit na mapuya sa tong 24 hours nga hotline po sa DOH para lang kung dili magaling sila makaingon sa ginikanan at least tapos sila yung mga sick nga mga professionals or maistoryahan yun po nga matambagan sila nala po yung maminaw sa ila yun po nga gipangbati po magnamanike para po dili bitaw sila ingon nga mo maka-resource bitaw nga pasakita na lang nila ilang kaugalingon tungod kay pamati nila wala nga paminaw or maraga hopeless na yun po kaayo sila magnamani.
0: So asa ng patang lawas karon sa mong 24 anyos?
20: Sinuon karon na plaster man po ni siya nga naka nagipahiro na po siya nga ginikanan magnamamani noon niya di po nagkaingon nga galisod sila kaya maayo man po ang ilang nga kahimtang sa ato nga makita po magnamamani. Maraga ka to lang, nagasakit lang ilang nga, ang sakit na nga buhot siya nga ginikanan tungod kay imbis nga ginahatag nila nga tanan yun po nga kaninga pwede nila nga mahatag nga kaninga alibyo o nga pagpatambal baka ha. Pero napili lang yung taon kini ilang anak tungod ani nga pag, grabe nga pag-overthink, pag-anxiety o nga kaninga gitawag nga depression po magnamani.
0: Kuya Oni, pag may nga kag-overthink ka, so nga imong gabation kay bisag unsa nila imong hunahunaon kayo nag-overthink mag ka. Diba?
20: Okay. Like for example, kung marag bisag nagsakit, naray nagsakit nga parte yung mga lawas, feeling mo mamatay na rayon ka. Ang una na, bitong magnamamani, mag-unay mo na huna ba?
0: Una niya, imong kapasubraan, ka-overman ka.
20: Magkapasubraan, nini may muna na marag kanang imong balatian, matambalan pa, or kanang gili, pag-ibitan siya, ingon bitong nga delikado, pero sa imong nauna, grabe na, marag grabe na kayo ang resulta, or pwede na nimo ikamatay, marag ingon anak bitaw marag delikado gyud siya so mas maayo gyud nga maka sura gyud kag mga professional regarding sa mga anak gyud pud nga mga hisgutanan pud magdaman.
0: So dapat unta instinct nga overthink ta, dapat always positive ta. Sample na kay gabation, una na on positive lang gyud, kini mawala ra ni kini matambalan ra ni, akin labay ra ni nga balatian, na kay problema ang gamay, akin lumalabay ra ni. Positive lang gyud ka kanunay, sa imong nahuna magdum kiya instinct nga mag-overthink ka. Always think negative ka, positive lang yun. Nga kung unsa yung mga plano nimo, positive lang yun. Nga makuha ko lagi ni, makaya ko lagi ni, makalampas lagi ko niya ni. Ano ba? Always yun, positive lang yun ka.
20: Kung nga dili manggaling yun po di mo may mo magnamamani nga, always ka mag-think positive, kaya naman yung mga tao nga kung trahon yun ang inunan ang magnamamani nga mindset, at least man lang nga kaninga, tanawin niyo ang mga tao sa mga palibot kung kinsa ang mapiktuhan o mawala ka or masakitan baka niyo may mga kaugalingon or si kinsa baka ang maraga mapiktuhan o grabe kung mawala manggaling ka. At least sa kana nga mga panguna-una, kung dili manggaling ka tuon makauna na o affirming nga positive, at least makakita ka nga na pagidiga po yung mga nagmahal sa imong palibot po magnamani.
0: Sige.
20: Huwag ka na rin sa lokasyon sa may barangay Bugoning at ang kasyonad. Goban sa Magnum Hunter 18 na Rudy Katapang para sa Magnum Rapido. Kini sa Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
19: Magnum Rapido! Rapido!
0: Salamat Magnum Kia Villanosa. Yung nabati may gala. Looy ka in town mga eksyon. Kining usa ka 24 anyos nga dalaga. Kay sa sobrang overthink matod pa labi na kay nasa gibalatian mga igsoon yun niya gani matod pas ginikanan nga naulian naman eh kani pagsakit tiyan ba na magoy mga posibleng rason may gala nganong gasakit ang imong tiyan but minor kay na may gala nga mga problema og sakit baka gapilig ba tambalan pero kung magsobra kag overthink na sa imong kabataon pa 24 anyos ka pa so kani normal ning tao kani nga mga gabation usahay. Tungod kay tao naman ta, nga matakbuyan ta may galas mga balatian, pero wa magpasabot may galas, ganaakan yan eh, nga wala naging paglaom, ayaw. Sa'yo, pegi na mga igsoon, nga mag-una ka ba? Nga, kuy, kaya kung tiyan nga gasakita, wala na ni siguro ni, cancerous na siguro ni, or may gibati na siguro kung unsa baka sa imong nahuna, ayaw. Always lang yun pag, rugar, ang tao may galas nga always, kada bang gahuna-huna o positive, mura magunig magnet may gala kining like for example gaunahon na kang positive ka nga kining akong plano, kining akong gibuhat karon. Pag-abot sa panahon yun, ane, mugi na yung mahitabo, positive lagi kang nunay ba? Nga sa akong pag-eskwela, sigurado ko, 2 years from now, makagraduate gin ko, 2 years from now, taas na kong maabtan, ane, always lagi ka positive. Labi na kung ganigosyo ka, nga, una-una ni mo, ayaw pag una-una o negative. Kaya mo negative yun na, always yun positive. Nga, mukita gini, kini. Kaya para ng mga tao, baga magsige ko nung ingon na nga, bisag nanggoy kwarta, kada ingon nga, kumusta niya? Kapag kini, watay kwarta, wala tayo. Hantun may gala, mumagnit sa lakay kwarta. Pero magsige ka, guna-huna, mga igsoon, positive lagi ka, makakwarta lagi ko. Karunsun si mana, kini, kung ma-realize ni akong plano, ma-realize ni akong ga-ipustro na ko, ga-negosyo, kada ba, always good positive. Positive good takanunay may gala. Kaya kung negative ang nasi mong utok, maluyahan po ka. Pero always positive ka, the more may gala nga, ma-encourage ka ba? Nga, ang nasa unuhunan ni mo, kanunan lang yung positive yun. So, inana ang atong unuhunan may gala, rather sa negative ta. Kung natin gagmay mga balatian, kana mga igsoon, walay tao nga walay mga balatian. Ka, normal yun na, may gala, kaya tao naman tayo nilis kalimutan. Batwa magpasabot, nga tungod kay nakagibate nga pagsakitas niyan, nga mamatay ka na hinoon ni ana, dili. Nga imo na nang giunhan, pinagis pagpakamatay. Ayaw, kamusab niya nga mga iso na ito, nga nung ipanghambin nga mga problema lagi, dapat inyo nang ishare yung problema nga ito sa laing tao, nga nagtuo ka nga, kini masaligan ni nga tao, kini nga tao, medyo, doon ako'y, doon ako'y trust niya ni, ano ba? Dito magkaka sa mga tao, baka nga mga relihoso kayo, basig magayiran karas problema mo, rather sa maginukto ka kaniya, makahuna-una kang mga di maayo, sugsugod kagayon may gala ni Satanas diha. Ayaw pagpadaog ni Satanas. Ayaw pagpadaog ni Satanas. Dapat positive ka o dapat na huna-una to nga dai Ginoo nga gamhanan sa tanan nga malabuan o iyang maalkontrahan kini si Satanas nga gasulsul makakanimo sa mga negative o dautan ng mga plano. Okay, problema lang na mga igsoon. Why problema nga why solusyon mga igsoon? Busa ayaw mo pagpakamatay. Kaya ang pagpakamatay dili mo solusyon mga igsoon problema. Sa pagbalik nato mga igsoon, nalipay ta sa miagi may gala kaduna untay rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo labi na sa diesel nga 7.50. Pero matingala ka may gala sa kasamtangang presyo ni agtong Lunes. Pag-abot sa Martes, sa gi-expect ni mo nga 7, butanta 97 karon ang presyo sa gasolina or crudo 97 minus mga 90 gyud ni or 89 ni. Naragyud ni og ba pag makarulbak na. Asa ba mga igsoy 89 nga ang presyo paghapon karon may gala 2 pesos ra may girulbak sa mga salbahis sa mga gas station until now. Wa ba nakabadlong nga diya kanila. Sa ato na pagbalik oras maginikanan alas sa 9:59.
2: Time check is brought to you by Charmy, breathable panty liner for everywhere confidence.
21: Para sa matino nga dugo,
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay,
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidants.
21: Nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500.
22: Masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
23: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
24: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
26: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
1: Yes, this is Rufo May.
3: And GB,
4: sobrang mahal ng bilihin.
1: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
3: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
1: it's sulit. Let's buy it.
3: Go, go, go!
5: Grabe, good ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
6: Mahig ko bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500!
6: Masalrikan! DTX 500!
25: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal mga butika.
28: Let's go. Go with the flow.
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
28: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy.
2: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
30: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
31: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
32: Mapalit sa mga butika.
33: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
34: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
3: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: Alas 10:05.
5: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balita may galing pag-uban sa itong programa mag-atong Magnum Rapido. Now this time may gala, ato sang i-check at magkauban mga ingson nga nakaroon sa gawas. Niyang tong Tuesday may gala, lipay ta kag i-announce may gala nga dunay 7.50. Although sa presyo sa mga produkto sa gasolina, sintimos lang may gala ang girolback. But sa krudo, dako-dako biyag ito kay 7.50. Medyo makasapar-sapar unta to siya ba? Sa gindakon may gala karon sa atong kasamtangang presyo sa krudo. Pero imbes kay malipay, tawa man ta mahimuot mga igsoon tungod kay mga gas stations. Dili man 7.50 ang ilang may galang girolback niya itong Tuesday. Pilak ha ang narolback. Yes, Magnum Perseid Blanca. Magnum Perseid.
7: Kaya magdumani, tama lang iba no, atong gilantaw karon magdumani. Ang kinibang na ato mga gas station karon. Tama lang iba magdumani no, nga atong giatuan ang usa ka gas station.
4: Oh.
7: Pinasahi, layo ragid siya magdumani sa tanan nga gas station karon.
4: Atong gingong kunin mo?
7: Oh, grabe kayo, kining petrol magdumani Kugman.
4: Oh.
7: Diagit ni mo highway sa Kugman, dili oh. Pagkababot ng Little Spring magdumani. Oh. Nagyabos pa po, gumpato ka dito
4: pantanok,
7: sa may...
4: Pantanok, yun di mo anang bigaon nga bridge.
7: Oh, tama ka magdumani. Unahan yun di ha.
4: Oh.
7: Ay, nagpahipid ang gas station kay petrol Kugman.
4: Parato kayo, di ba?
7: Parato kayo magdumani ha. Kaya unahan yun di mo ang diesel good ni lalad to.
4: Bila?
7: 92.90.
4: 92 pesos.
7: 92. Niya mo na kakaroon sa Shell gas station diya mismo sa Siagura.
4: Bila?
7: 96.
4: 96 pesos.
7: 96 magdumani ang kinibang ila mismong diesel.
4: Oo. Oh, oh.
7: 96 kontra 92.
4: Oo.
7: Oh, oh. Uliya, ang ila mismong gasolina magdumani.
4: Bila?
7: Muhamot yung 88.
4: 88?
7: Oo, diya sa kinibang ato mga gas station din sa syudad. Ang uban magdumani na ay 86 na 87.
4: Kana?
7: Ang ila line up 85 ragyod.
4: Uy, kabarato.
7: 85 ragyod magdumani, 85 ragyod.
4: Sa tibok, linis ka gandiyoro sila, may galahi, ka pinakabarato kayo.
7: Matingala lagi ka, nakurat lagi ta, kapag-ana na to sa ila mismong presyo. Hala, barato na 85 raman ang gasolina. Mahali ka karos ka gandiyoro na 89 magdumani.
4: Correct.
7: 88-89 ang line-up sa mga gas station karon.
4: Oh.
7: Mula nga nakurat na magdumani, nga asa ka din na paigo na padulong. Kaya kung mag-rollback mang good, city mang good ang girollback at sa miyaging kilibang adlaw.
4: Correct.
7: 7 pesos while sa gasolina magdumani is 45 centavos naman to.
4: Oh.
7: Well, kani karon, nindot kani nga kilibang naay ga-compete magdumani, naay kompetensya. Para gidingkit nga, dito lang ta magpatubil. Kato mga, huwag yung lugar magkabalo magdumani, petrol Kugman,
4: oh.
7: Na diya barato yung kayo nga.
4: Mas barato pa na sila diya kaysa Agusan.
7: Tama yun magdumani, no? Ligas yun, lahig yun ang ligas. Kaya
4: mo lang. Ang pinakabarato is 95 man ila.
7: 95, bilang ila din yung magdumani. 92 raman yun, 92-90. So, dako kayong diferensya, labi na kung mga dinagko nga tubil, labi na kung mga cheese sa litros pataas, dako naging kayo ang imong ginansya magdumani. Sumunin nga ito labantayan nga, naay usa nga gas station karong nga ginusara pa so far, dinay sa ato sa dool-dool na sa sentro, kanang kung man, di man kayo nalayo sa sentro, magdumani, doon naman na.
4: Hindi ko makatabo ka ng bigaon na bridge. Wala na, mauna na siya.
7: So, doon lagi yung kaisa na, hindi lang yung digon nga distansya kaisa itong sentro syudad.
4: Oo.
7: So, pasalamatan hindi, kaya naantay lain pa nakita karong nga gas station, nanindot magdumani para lugar yun nga mahatagan, no, o barato-barato gamay.
4: Pero kasagara karon mga gas stations, mga person sa nakita mo, ha? Pila na, pila yun lang na rollback, gikan niya ito bakang Lunes.
7: Sali magdumani, ang ubang ato na bangutan nagsikrito, di ba good ba sa bang uban, ang ilagid nga nagigol sila nga mo, gudaw kudaw ilang rollback. Pero ang uban good magdumani, 5 raman good ang uban good, nga ato na bangutan nagsikrito. Pagit sila mo tumpak sa city magdumani ang ato pag rollback.
4: Kaya kasagara kita, ako, kada uli ko sa Taguluan, laras-larason ko magtanaw ng mga gas stations gikan sa, din sa ito sentro, ang to nga panahuna, 997 pesos, 998, 999. Pero kung imo nang pinaka-kwanta na to, buta na to, 98, 97, kung imo nang kuad og 750 dili untay anak kasamtangan karon nga 95 ra gihapon.
7: Di ba? Mawala yun naman gumani nga.
4: Sayop or daot, baka ilang calculator, baka diha? O sa baka?
7: Nagitawag aligtas ang may alam.
4: Pastilan.
7: So, o, good kay, ato nakita ganyan, uban ganyan magdumani. Grabe good kay ka mga marama. Tiyaw mo na nga, pagkaugma pa sila, nag-rollback ang uban magdumani.
4: Oo, oh, rollback.
7: O, karun, alas 6 sa buntag.
4: Oo. Oh,
7: oh. Inun sila nga rollback daw, kunuhan ng pizza, alas 6 sa buntag.
4: Oh.
7: Pagbalik na to sa buntag, mingon, wala pa sir, alauna pa. Pagabot o galauna, mutubil ta, rollback na mabus. Ugma pa daw sir, grabe nga panilok yun magdaman eh. Buhaya din nga, buhaya yun. May nagingon nga kahabisap kayo nga buhaya, balik kayo din nga kastisyon eh.
4: May kadili pangkansero ni sila ba? Sa ilam itong kapabuhaton nga manluko sa isig kataw?
7: Maulagi maula din ang nindot yung business karon nga gastisyon magdaman eh. No, mo pinagalitan, awar ko na din sir Burha ko daw. Grabe nga gastisyon nga sinipahay din sir Burha.
4: Kaya sila diyan, gatapad-tapad, gatapad-tapad.
7: Magpili lagi ka, uy, lay ang presyo sa atbang. Pikas po, lay ang presyo. Pili lay lay lay ang presyo. Muna nga, magdipindo lang sa imo kung ikaw katubilo lagi kay ka. Katubil yung kagahat magdaman ay kay mga manugan ang imo nakita nga angay yun ka magpatubil.
4: Oh.
7: Pinanano ang naitabo ang kuban, dugay kay nag-rollback, nag-rollback ang tuod, pero managitawag na kinuwangan ang magdaman eh. So, muna karoon nga ang mga gas station na to, lain-lain yun ang presyo, malibog ka, kinisabag yun aning angay nga to ng patubilan. Basta kaya nga ito magagdagdaman, sa di tamo tanaw, labi na pong medyo minus na gitang gasolina, hunong kita pag na-gas station.
4: Mm.
7: So, ang human, nagi sila gitawag nga suki nila, nga tuhan ginila lugar magdumani sa ilang pagpatubil. So, muna ano ang sistema sa human, nga wagid lugar magdumani magkabalo nga naarad niya sa Kugman di ay, ng petrol Kugman, mauna ni karon ang pinakabarato nga gas station din sa atong syudad. Ang ilang diesel, balik ko na to, 92 pesos ang 90 centavos.
4: Oh.
7: Ay, ang ilang mismong gasolina, ang leader doon ang special, nag-round off, ragyod, waragyod, wabot, pag 86. 85 peso, ragyod, ang magnum money.
4: Barato, gikayo, unlike ng uban, nga wag yung mang rollback, halos tanan, wag mang rollback yun.
7: O, lagi, wanag yun sila nag-una-una, abangan na, rollback, mo nagwala siya sila kabalo, kaya magtuhon nila, nga permente yun lang saka.
4: Ang ilang is, increase, ragyod.
7: Oo, wow, niya, bulsa. Next 2 weeks, raba, saka na sabta next week.
4: Murag na araw ba siya, murag na siya rollback, ano na siya increase?
7: So, oh, increase next week magdumani, sa ito nakita. Murag mag-increase daw next week sa
4: ito nga. Murag hapit mag-dos pesos ang krudo.
7: Hapit, oh, yun.
4: Hapit lang, hapit mag-dos pesos.
7: Sabi lagi kayo, mag-ingon lagi ito nga, grabe naman.
4: So, mag-ingon siguro ni nga wasta mo rollback, ano na nila, amubalik lang mag-Japon ni Karusun Simana. Giunan na lang nila, anticipate nila ba?
7: Grabe na di ka maramasag kayo sa nanay.
4: Oo.
7: Oh, so, sakit palang dungon. Apan maulagi na ang sitwasyon.
4: Bakit mag-lumpero siya na may ahinsya, may itas gobyerno o opisya sa tunakbe na gitasan din sa itong syudad?
7: Lagi, pero ilong pa man na nikop, waman yun magdumani.
4: Oo, sa blagi po.
7: O, kanya to, katong panahon pa ni kagawa juice cooking, katong kagang pangunay ko juice cooking. Ilagito ato, ilagito ato ang mga gas station, ilagitong suklon-sukuro magdumani.
4: Oo.
7: Eh, para yun makita nga sakto ba yun ang ilang presyo hanay sa produktong petrolyo.
4: So, dapat gani unta, no, ang city council, labo na itong mga members council diya, sa kung saan lang mga nonsense nga ilang giskutan, pwede yung tanin dalhon lang atensyon ta ni kami nani, magdumpir siya, di ba?
7: Lagi, kay para sa
4: magdumani nga. Sa community diya, sa energy diya, or trade and industry ba ka?
7: Mag-iad magdumani. Mag-iapon ganyan ito, gyapon. Pag mga nani ganyan mga increase, o niya nalugar mga gitawag na itong rollback,
4: oh.
7: Ma-monitor gyan pag-ayo, matanaw gyan lugar magdumani.
4: Ang concern na nadya, kanang chairman, kung kinsa may chairman sa trade and commerce baka, or unsang mga matag sa, kanabang matag sa negosyo, ang lugar nga chairmanship, dapat unta dalhunin sa konsiho, labi na kining mga nanagiyag mga gas stations, ipa-explicar sila ba, nga no kung increase, maugyod, takdog yun ang ilang presyo, pero ganig rollback, 2 piso sa i-rollback nila instead nga 7.50. Ina na ba? Dapat ito ka magkapagkabadaon tang city council ani. Naminaw mo ni Karon sila kasagara. Pero basig, ani kabalo, mangguna sila. Kaya kapatubil man po na sila gihapon. Pero, ahinon, sungon si kakwartahan nila, dilit na kayo sila gabater ana. Pero, okay na, kay mga kwartahan man sila. Pero kita mga pobre ba? Dapat, ang ilang trabaho is, focus o nakatunong para nga mga pobreng tao, magdumpersed.
7: Magyod ka, magdumani. So, magdipindi lang ni kay Gani, kadi mga gastisyon uban, mga gahit, masab kayo ni sila magdumani.
4: Kung saan po na itong uban po niya, kay ilaram po ni mga parinti, tagian ng mga gastisyon uban, kapagulmak.
7: Agaw-agaw. So, agaw-agaw na magyapon, magdumani. Oo. Pagkos mo ni no, atong kilibang mga presyohan ay magdumani sa presyo produktong petrolyo karong mga panahon na. samtang ipagayon sa tayo magdumali no ka kanawad lawas sab na ito turnover ceremony
4: oh
7: ani nga gitawag na to nga din mismo sa barangay na Saret kani kagayon di National High School
4: oh
7: ingpit na gyud ang turnover sa usa ka learning center magdumali kani sa learning center mo ni sa og gymnasium
4: oh
7: no di turnover na ni sa din mismo gyud sa kini bang kagayon di City National High School
4: oh
7: din sa barangay na Saret lugar dayon na kini siya gani uban man ang mayor karong mga panahon mayor Karisoy pagawon pag turnover dayon kani nga turnover nag maniyaman pud ning mga eskwelahan din mang ang principal ni maniyaman sad nga dapat kumpletuhan pud og sound system
4: ana sa sound system
7: so diretso gi grant magdumani ni Mayor Clarisoy ang sound system para sa kwali sa kabudkod ni sa Silvi magdumani learning center na tanan din ni no
4: mag
7: basketball ka badminton ka o sa mga event sa eskwelahan
4: kay importante ning pakigol karon kay diya kadali makauyab diya sa kadali makakabit pikol-pikol
7: ora wala may pickleball din sa kung nakita din sa mga eskwelahan
4: sila update diha kumusta ang istorya ha
7: pero pwede sila maghimo siguro kay namay kwan din eh pwede sila maghimo magdumani
4: makauyab dali makapangabit kag dali pagdulag pickleball
7: na mao gi pud lagi na mo nay uso pud kay karon no magdumani kining pickleball
4: tanawa tong sa bukid nun god tanawa tong sa bukid nun ang pananggin niya si Ambana nga magdulag pickleball pero to sulus lagi jing house
7: mao lagi so mo na no ang usas mga event karon dili mismo sa Kiribang Gagadero National High School uban of course ang Kiribang ilang principal din karon nga si school principal 1 Eliezer Teruel o ganapi representante ni Kiribang Kapitan Regine Bibo ta kuna Regine Beatriz Rodriguez
4: po
7: yung representante din karon sa rasang pit lugar nga area. Huwag ka sa location ng Gupay si Blanca sa Balita Ox Serviso. Magdum Radio.
6: Rapido, rapido.
4: Salamat Magdum Percy Blanca. Yung nabati may gala. Huwag yun mag-rollback mga Exxon o 750 ang mga Salbais. Naka-rollback man to sila may gala pero natin rollback piso a dos, dos kapin. Digid ka tong 750 ang atong gilauman may gala. Tanawa ragod. Kung imong tanawan may gala ang ilang mga presyo, kung naka-rollback pa silang 750, unta may gala, wala na sa line of 90. Pero karon may gala, tanawa mga presyo, 95, 95, 96, 97 pesos per liter. So asa na ang 750 ka girulbak? Asa na mga John? Makita mo may gala yun sila kaunsa ka mapahimudsanon yun sa panahon. Nga ilala may galang giloko ang mga tao ba? Ang mga motorista? Ang mga magtutubil? Rugar, normal man na nga kapangita ginansyang dako. Pero imagine na sa gunang nang loko man mo sa inyong isikataw. Nang loko ba? Muna gingon tamay ka lang, wala man ay problema mo asinso ta. Nadato ta, nangalamangan ta ang atong ubang mga kaigsunan, kay mas nidato ta kontra nila. Pero kanaon tam pagkadato, may galang wala tayong itumban ng tao. Wa tamang lupig ba? Wa tamang loko? Kanang ina na mag-umay ka lang, nang loko kasi mong isikataw eh. Imong giilad ang imong isikataw, imong gitumban. Nadato ka, pero doon na kay taong gitumban. So, wag niya po'y grasya. Wag niya po'y grasya, may gala. Disimula na sa mga politiko, baga nagpakaon ka sa malamig yung mga pagkaon sa mga pamilya, sa mga anak, nang dagko ang lawas sa mga anak, nang dagko kang lawas, nang dagkong liog, di na kayo makita ni mo, wag na yung liog tanaw ni mo, pero kanang nga kwarta, may gala, gikam na sa kwarta nga kinawat sa tao. Kinawat. Kanang sa mga gas stations, kawat, mangya po'y tawag anak. Ngano man? Gikawatan mo ang tao sa tubangan. Nag-rollback man tuod may gala o kanabang 750, pero ang imong girollback is only 2 pesos. 2 or 3. Ah? Kay nara maghapos 96. 97, pinakabarato 95. So therefore, wala matuman ang 750.

imagine may gala kun ang kaniadto ang pinakabarato ang agusan. Bat karon dili kada ang agusan kay ila pareha ra gyapon ang agusan sa ubang dinhi gyapon nga tag 90 ka 95 96 97. Bat kadang naa diya may galas kung mga gas station. Imagine may gala, ang ilang krudo niya is only 92 pesos. Murag maura siguro ni gas station na nagtuman may gala nag-rollback og 7.50. 92 pesos. Ang ila pong gasolina sa tanang mga gas stations may gala, tag 88, 89, ang ila niya is only 85. Barato gyapon kayo. So, kung nahimo nila mga gala ka ng gas station, ang pag-rollback, nigidan siya pag-ihapon sila. That's why, nilahutay sila silang negosyo. Ngano di ba po makahimo may gala ka ng ubang mga negosyante? Katabang angay-angay lang ta ba? Nag-negosyo mo, normal na. Nga sa iyong pag-negosyo, nagkinahanglan mo, ginansya. But ayaw po nga magpaginansya mo, nga inyo siyang giloko ang tao. Inyong giilad, gitumban ang tao, nga inyong gailaron. Kailamon mi tao mag-increase. Kung pila yun ang exact nga increase per liter, mo man yung ipatuman. Pero ganig ga murulbak per liter, di mo yung ipatuman. But mo lagi na baygala, ang pangutana manggod, unsa yun kagahi kaning mga klase sa mga tao nga di mas na masangsyonan, despite may gala, nga pariya na sila mga negosyante. Nga nung ang ato lamang madaog-daog ng mga gagmang negosyante lang, kanang nasa kugon may gala ka nagbaligya na sdaplin atong pangsikara ni panglabay kay nakalapas sa balaod. Kini nakalapas mga Japanese balaod di sila may gala kayo ng una, balaod nasyonal o balaod lokal. May ordinansa gita may gala, may balaod kita sa syudad, nga sundo nato kung unsay dikta sa presyo dito sa ila may galang mother station o sa ila bakang sa ila bakang lugar nga moy gasupply kanila sa lana sundon. Pero ngano din sa ato may gala gadipindi raman kung tumanon lang dili dili sila murag exempted sila ba sa balaod mga igsoon nga labon bitaw kanag mga mamaligyas kogon nakalapas mga Japon sa balaod nalapas nila kay gidili ang pagbaligya ni Dapita apan tungod kay lagi mumay ato madaog-daog mumay ato madali-dali ipanglabay pang sipaon, pang lampurnason. So ambot may gala kung makaangayon baka na nga kung gagmay gani nga mag-negosyo mapatuman pang balaod sipaon pa nato, pambukon pa nato, pandalumpas balay nato. Pero gani may galag mga dagkong nga mga patigayon like aning mga gas stations dili magkakasilutan sila may gala despite nga may balaod ta sa atong syudad nga lokal. Ngano mga igsoon, tungod ba kay sila doon ay mga kwarta nga ikapadapal while kining mga gagmang magnegosyo das kugon why ikapadapal nga kwarta nga to magkastig patumans balaod? Inani may gala ka unfair, inani mga igsoon ka tambaloslos nga klase may galas pag-implement sa itong balaod nga unta mga silutan unta sabdi sila kay balikon ko may existing balaod sa itong dakbayan. So, hopefully untang atong city council, daghan man sila mga miyembro da. Labon ka discuss na sa mga nonsense niya ng mga isgutanan. Kini o, kay affected gid ang tao. Direkta gid igo ang tao, may gala. Bisan pa mga igsoon o gamay, dako kang hutong na kanaas katilingban, maigo ka gyud tungod kay mula gina. Presyo na gani, may gala, sa petrolyo ang musaka, doon na gyud may gala, domino effect or chain reaction. So, saka may gala, utong ang tao. Pag rollback, unta kay makaginawa ang tao, why nagpakabana, mga gala? Ugwa po lagi balik ang presyo nga kung unsa gisita may gala nga rugar presyo. So, hopefully, unta naminaw man ito mga membro City Council, kinsa may chairman just committee sa Trade and Commerce o kinsa man nga concern ninyo nga committee ang may tungod ani sa negosyo, ipatawag ninyo ni, tagay niyong atensyon. Nga nung akong murulback, gamay kayo. Pero increase, automatic, mga daon, murag mga balbal ng mga salbahis, may gala, alas 12 pagod sa tungas gabi, mga igsoon, mag-implement na sila sa increase. Pero rollback gani, huwag yung magbati-mati. Wasi, balaod, makadulot nila despite sa ilang may galang pagkamasinupakon. Kaysa ito nag-iingon ka ninyo, tungod lagi kay kwarta man, kwartahan man.

0: Muanha di amay gala ang gamonitor nila, pakano nila sa kinilaw, sugba o tula, may pakapin pang pinabukol, may galang atubangan, apag uli, mura kawin, itabo. Pero ganig mga gagmeng, mga mamaligyaay, negosyante, Dias Cogon, tungod kay nakalapas kay bawal, ang pagpamaligya ng iriha, pang sipaon, ipang labay. Mura bang nakapandaog-daog sa ilang isikataw, may galang nga, hinunlaon ninyo kanang inyong pagdagmal sa inyong isikataw, kung unsan inyong gibuhat sa inyong isikataw, kung unsan inyong gibuhat sa Ginoo. Kung itulo ang luwa ng tawhana, niya ng tiguanga, niya ng bayhana, niya ng lakiha, niya ng ataw, nitulo ang luwa tungod sa iyang kasakit, paghunahuna, nga kanang iyang gibaligya, iya kanang inutang, nga unta makamahalinan, makaginansya, makabatog bugas, makapakaon sa iyong pamilya, sa iyong mga kabataan, o gwa na'y madala niya ka inyong ipang-confiscate, inyong ipang-sipa, inyong ipang-labay, inyong ipang-buak, kanang iyong ipang-baligya, rugar, pariyaragi hapon na sa gibuhat niyo si atong Ginoo. So ang inyong pagpasagad sa inyong trabaho tungod kay nakasilaw, nasilawan kay Moskwarta, o susama ra kag gihapon ni Judas Iscariote.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Si Judas may gala iyang gibudhian ng Ginoo. Iya may galang gitraiduran si Kristo tungod lang sa pipila ka tinagingting sa sapi mga igsoon. Unsay giingon ni Kristo ngadto kanila, kaniya, mas maayo pa og dimalas kang ipakatao kasi mong ginikanan. Tungod kay ang imong pagbudhi, ang imong pagka kanabang kahakug sa salapi, sa kwarta, mo kanin nagpalaglag sa imong kalag o sa imong espiritu. Huwag muna igingon ni Kristo, mas may pagwa ka naging pakatao sa imong ginikanan. Kaya ang tao may galang mahigugmaon sa kwarta, huwag mahigugmas Ginoo. Tungod kay kunhain ang imong kasing-kasing, kunha sa imong kwarta, toha sa imong kasing-kasing. O kada nga kwarta, kada nga imong gihimong gipakaginoo, mo kanin makapalaglag sa imong kalag. So hopefully unta may galag kanin mga concern ng mga ahinsyas gobyerno nga gitahasan unta pagpitol ani nga mga abusado, mga malapason sa balaod ng mga negosyante sa mga gas stations nga pag-increase, automatic increase palabuan pa ng gani gamay, pero rollback, mo rollback lang po ng gamay.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Di yun mo tuman kung unsay na latin sa itong balaod mga igsoon o unsa yun mga galang gibutan sa pilay rollback may gala. Sagdi lang, kayo mo nag-iingon mga igsoon, kung nangabulahan ka mo, nangadato mo sa inyong pagpanluko sa inyong sigataw, di ka mo gihapon maglahutay ni anak. Kay ang mga bahandi, may gala nga makuha tas kalibutan nga pinaagi sa mga dinautan, daw susama ni hangin nga kahit ang mawala o words tungod kay posible pa nga doon ay silot sa Ginoo di asimong lawas ni anak. Kayo mo nag-iingon, may gala, mag-unsa man ka na imong sapi nga imong tugom, kung ka na nga sapi nga imong gi pangloko sa imong sigataw, mubalik lagi hapon na sa imong lawas.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: O hopefully, unta may galang ato magkadaguan sa dakbayan, labi na mga igsoon ng ato ng mga membro diya sa City Council ang magpakabana niya ni aron nga muhaom, kasab ka ng inyo diya ang gagadawaton ng mga benepisyo ng mga sweldo sa inyo sa pagka-membro diya sa konsiho. Patawag ka na. Nga nung inaani. Nga nung kung mo increase ka mo, outright mo increase. Pero ganig rollback, di mo gapatuman sa rollback. Unsay, i-explicar ninyo. Unsay initabuan eh. Nga nagigun ani. Kana unta para mapuslan mo diya sa City Council. Wala natin kong oras. Tiwas taong mga dawa sa itong mga hiskutanan, mga igsoon. Salamat kay kaninyo na nagsunod sa itong programa. Salamat sa itong mga listeners. Salamat sa itong mga viewers. Ay kalimot may gala sa usaka kagawas ng katilingban, katauhan ang labing gabhanan. Managlahi man ang itong baruganan. Apan sa kanuna yung kalimti, baruganan sa katauhan ang matuman. Kilaman yung anchorman, kini si Magnum, Manny Agustero din lamang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
2: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Uban nimo kanunay ang DTX Coffee Mix. Diba? Namiig yun mga higala kung nakakapi. Patsanag yung kaayo kung naay kapi mga higala nga ginainom kada anlaw. Naminag yun kung ang imong coffee nga ginainom healthy nga kapi. Manili pa maka-high blood ni mo. O, ganang kapi nga dili maka-high blood, maka-diabetes, maka-arthritis, maka-insomnia, maka-hyperacidity. Gamit mong kapi nga, patsana. O gamit mong DTX coffee mix. O naas mga butikan or either, ganahan mong patsana pag yun. ka ng DTX Premium. Kape na, mga higala nga, pabahilting yun na. Kape yun na nga tambal. DTX Premium Coffee. Pangitaan ninyo, atuan ninyo na sa mga butika na mo yung mga pharmacy. Kung asa ninyo napalit ng inyong DTX Coffee, naapod na yung DTX Premium. Basahan lang, no? Color black, yahang karton, DTX Premium Coffee. I-try na, ah. Try na, mga higalang klaseng kape. Anyway, usa sa mga problema sa mga may high blood, mga higala, kining triglycerides. Okay, kining triglycerides, mga higala, pwede man kunin siya nga magbara sa mga kaugatan. Makuha na ito niya sa mga pagkaon sa carbohydrates. Kusog mo kaon ng carbo. Sugar, usaka na nga itong triglycerides. Kusog na mo kaong rice. Pwede niya siya mag-cause mga higalang pagsaka sa blood pressure. Muna nga, usa sa mga patsada kaayong imnon, ani, makatabang mga higala ang pag-inom sa DTX 500. Lungod kaya nagatabang kini mga higala sa itong mga blood glucose nga muubos. O nga, mausab mo'y rason, muubos usab ang itong blood pressure. Labi na sa mga may mga diabetes. Ang DTX 500 na ani siya ay mga ingredients nga makapakorek mga higala sa mga dili normal nga pag-release sa mga hormone. Ilabi na kadtong may epekto sa vasoconstriction. So gamit mo og DTX 500. Naaha sa mga butik. Mag-inom ta og Mighty C, ha? O, ang alkaline-based nga vitamin C nagapaligon sa tuwa mga kaugatan. Importante nga ligon, healthy himsog nga itong mga ugat. Aron mapalayo ta mga higala sa peligro nga epekto sa high blood pressure sa mga blood vessels. Delikado din high blood. Ma-stroke ta kung natay high blood. Mahubag atong kasing-kasing. Magka-heart disease ta. Magka-kidney failure ta kung natay high blood. Magka-daot. Magka-problema ta sa itong atay. Magka-fatty liver ta. Dayon makabuta na makahanap ng high blood. Dayon makakause kinig erectile dysfunction. Lisod ng tindog sa manoy. Kung nanay high blood. Ginamaintain mga higala sa elasticity sa ugat. Aron malayo ta sa aneurysm. O pagbuto o paghubag sa mga ugat sa utok tungod anang pagtaas sa blood pressure. Mag Mighty C kada adlaw. Mighty C. O naas butika. Isabay ninyo na ang DTX 500 o Mighty. Save yourself from danger of having hypertension. Take the power do every day. Mighty C and DTX 500. Naasa pinakaduol ng butika. Mighty C na to o barato kay na. Dayon parisa na to mga higala sa DTX 500. May diabetes na may high blood. Ano sa mga concerns sa itong mga texters regarding sa pag-inom sa DTX 500, sir? May hyperacidity, may high blood. Pwede ra ba makainom ani kapilapod sa usa ka adlaw? Ma, mas maayo or sir, mas maayo kaduha sa usa ka adlaw. May high blood, may hyperacidity. Sa ay mangurog na itong mga higala, magkulba ta. Kulba ning atay hyperacidity. Kaya murang magpalpiti po ng itong ginhawa. Buhiyon ta, makaratol. Imni na og DTX 500. No, imni na may tisi kaduha. Sa usa ka adlaw.
5: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Vitribio. Ngamunin akong gimintin kay kamera man akong kita ang drive ko. Badisayas lang kada adlaw. Basta na lang mainom na ako. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, muni makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhin sa Vitribio o DTX 500.
3: DTX 500. Mabilis sa mga butika. Vitribio. Mabibilis sa mga butika.
6: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
8: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Nya, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo mo na sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
6: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz at Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Asalika.
9: Epektibo.
7: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
12: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
13: Sa akong kanunay,
12: adlaw-adlaw ang schedule,
13: kanunay busy.
12: Apan,
13: kanunay nga kondisyon,
12: tungod sa Mighty C.
13: Mighty C,
12: ang kondisyon gitkin.
11: Mighty C!
3: Mapalit sa mga butika.
14: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
15: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. Magnum Opinion. Si LMP President and Opol Misamis Oriental Mayor Jay Bago.
16: Sa pagpatuman nini, gipatay nila ang kanang kaugmaon sa itong mga estudyante nga makahuman. Ang ganiatong mga pasyente or ganiatong mga buros nga magpatambal unta or magpatanaw diri sa Cagayan de Oro kay naaman diri ang NMMC o daghan man mga hospital diri sa Cagayan de Oro. So, pihig lugar gyud ang pagpanhi sa mga pasyente o ikatulo kanisa datong mga senior citizen imbis kay diretso sa mall mananaw og libre nga sini dili na hinuon, so ipatay nila ang kalipay sa atong mga senior citizen. Ilabi na po ang atong mga workers nga ang uban gani kasagara gatrabaho sa Kapitulyo nga naaman sa sulod sa Cagayan de Oro ang Kapitulyo nato sa probinsya sa Misamis Oriental, so luoy ang Misamis noon nga wala diri gapuyo sa Cagayan de Oro. Kung gusto nila nga dalon ba nato ni sa korte o dito may magira, mao man sa naangako ang profession sa una, mas ganaan lugar ko nga dito tas korte maglalis. Kay sa tinoda na, di man sila kabaluan ang kaso. During the time nga dito may sa Metro Cagayan de Misamis na kumitiba, ako na nagiris, ging na ako sila ni tanawan ni nga kaso. Kaning Lucena, kaning Jack Liner nga case, mao ni sa nga kaso ang ginaingon nga unconstitutional na ang inyuhang ordinansa.
17: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
18: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
17: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglison, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
19: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
17: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit. Mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika. Balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Magnum in action.
1: Oras de las 10:40. Gala, ¿cómo está, mañana? Tengo que entrar. Welcome, Franco Bandrizato, Tulumanan, Niño, Tulumanan.
0: Magnum in action.
1: Agato, venga, Magnum in action. Con Agatlawa, jueves, pizza o na. Mga Ikson, pichaw na sa bulan sa Oktubre.
0: Magnum!
1: Tuwing 2026, paspas si kay Megala pagkaginot sa panahon. Grabe ka paspas, Megala.
0: Magnum! In action!
1: Nagsugod ka, Megala, sa bulan sa Oktubre. Muraga, gamay na lang kayo, Megala. Pajutay nga, pailob na lang, mga kapatid. Kaya kanang inyong atop nga medyo nangabangag na.
0: Magnum! Yung ding nga
1: gabuk na. Sigurado na, pagkabon sa Desyembre, mapulihan na na siya.
0: Magnum! In action!
1: Alam, Megala, sa mga simpleng trabahante, Megala, nga muray kisaligan taon nga madawat po, Megala, nila ang gamayang grasya sa ilang hinaguan, mga Ikson. Labi na kini mga 13th month pay o 14th month pay, mga Ikson.
0: Magnum in action!
1: Muray kalipay taon sa mga kabos, Megala, nga mga kani mga trabahante. Madawat lang, Megala, nila ang ilang hinaguan, Megala, base isab sa atong batakang balaod.
0: Magnum in action!
1: Atala, mga namina, kumusta? May ngoto kay talan? Maginato, Megala, nga namo sa mga panglawas. Labi na, Megala, sa atong talamang kaigsunan. Kanuna, Megala, nga nagsunod din sa atong programa.
0: Magnum in action!
1: Labi na magparaya sa Megala sa unan, dito maglangan. At sa mga pagpasalamat sa labaw nga magkagagahom, salamat kinong Jesu Kristo. Salamat Diyos sa mga anak Diyos Espiritu Santo sa pagyata ka namang laing adlaw sa pagkatulbo ka namo ginong Isu Kristo nining laing kautuhon sa kinabuhi ng mong gihatag usap ka namo ilabi na karong panahon na uban sa mga minaminal sa kinabuhi kami ginong Isu Kristo magpasalamat imo kami giiway imo kami palayo sa mga disgrasya katalagman labaw sa lang kami magampong ante imo kami proteksyonan batok sa mga dautan sa mga panulay demonyo sa mong palibot nga di naghari ilabi na karong panahon na ginawa mo sa pagkanda kanimo nga unta among pangayon nga unta imo kami nga kanuna nga tagaan sa kalinaw sa mong pagpamuyo labi na panagiusa pag sinabdanay og unta ang kalinaw sa tibuok Pilipinas og ang panagiusa ilabi na sa mga lideres karong panahona amo sang iyan pud amo diha kanimo ginong Jesu Kristo nga antay mo kaming bubuan sa mga grasya sa matagal nga tanan labi na niadto mga anak karon sa kadaplinan nga nagantos taon sa ilang panginabuyan amo nga iyan po Lord Jesus amahan nga antay mo kami tagaan sa kanunay kabasog sa lawas. Labi na itong mga nagkasakitol nga nakaroon sa nagadayang tambalanan. Ayaw yung taong sila mga balitian. O kung sa iluasap kami sa mga salangan ay mo din. Kanyang ingumahan kami anda po sa ilong hatos magkasala ka na mo. Kining tanalo mong ipangayapin ang kang Kristo ay mong bugtong anak. Buhig na gari. Hangto sa kanturan. Amen.

Sa ato Miguelang Christmas Countdown, mga Ikson. Ato na tayo, 84 kadlaw na lang. Sus gabay ng Marikay, di ba? Pumiro, 120 Miguelang karo, 84 kadlaw na lang. Sa lipang Miguelang atong Pasko. Kaliyong talan, advance Merry Christmas and a Happy New Year. Labi na Miguelang na ito, ito mga Iksonan. Ang kita niyo Miguelang sa mga nagkadeang mga mall. Grabe ng sidlak-sidlak, may gala sa mga Christmas lights, mga Christmas lanterns. Kaya ito makita, may gala, kinti bailan. Kaya ito may gala sa logo na ang atong Pasko. Kayong tanan, advance, Merry Christmas and Happy New Year. God.

0: Magnum in action.
1: Dira ug lang may gana ng mga nagunang mga sa mga balita may gala karon diri sa atong palibot sa bay good news and bad news. Sa bay mga good news may gala, bad news may gala karon nga panahon na. Good news may gala gingon. Apresyo may gala sa mga palito na binasa mga utanon may gala o sa atong bugas mga igsoon. Matod pa nga wako na ipagsaka karong panahon na. Oy, mayo. Sinuha may gala ang local rice. Sa mga good news ha. Niubos may gala pero mahal pagyapon ni siya. Pero bay na lang kaya kanya ito may gala niabutok sa sinta kapin. Karon may gala at least sa pugnan mga igsoon. Pero sa pagkakaroon, good news sa pala nato na. Pero kung niya mong tanawon may gala, mahal pagyapon may gala ang presyo sa bugas.
0: Magnum in action.
1: O muna may gala, good news may gala, karong nga panahon na. Samta may gala sa iba mga bad news may gala, karong panahon na. Dagang bad news may gala, gingon, usaka, 24 anyos nga dalaga. Ang nakita may gala ng patay, may gala sa barangay Bugo, nga nagbitay mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Uy, kay may gala, nagbitay may gala, di ba?
0: Magnum in action.
1: Samta nga dugang balita may gala sa mga balita nga tunay po sa atong palibot.
0: Magnum in action.
1: Ilang langan may gala, nagulang mga ulan sa itong balita, may gala, usa ka babae na kapalgang patay, may gala, makinig maghikog, may gala sa barangay Bugo ng atong siyad kagabi.
0: Magnum in action.
1: Tantarog ang balita, may gala, gingon, ingon may gala, matod pa nga mga negosyante sa lokal nga, sa lokal may gala nga nabaligyag bugas, ang nagreklamo may gala, tungod matod pa nga lugar medyo mahal may gala ang presyo may gala sa local rice karong panahon na ikumpara may gala sa imported rice. Munang gingon naging may gala nga kaluoy ba kayo sa ito mga mananong munta para nga mabuhi pero lugar na tungod may gala sa daghang risulod ng mga kanabang bugasikan sa Myanmar, Vietnam, hugasan ng gikan ng uban, Cambodia, mauna may gala nga mas barato may gala ang kumprada rito kay kumpara sa ito local rice mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Muna mga traders may gala, medyo reklamo sila kay dili na mga halin may gala ang mga local rice. Luoy sa batong gapanano mga igsoon nga dako kay lang gasto niya, grabe ilang sakripisyo. Dili kay mahalin may gala kay dito na ang mga tao mga igsoon sa imported may gala nga bugas kay matupa danlog gasto tunlan.
0: Magnum in action.
1: Ready doon kung makatilaw ta sa ato nga local rice, lami biag yung kayo. I-compare may gala nining ato mga imported mga igsoon. Only lang buwak-buwak lang may gala kining ato mga local rice. Ano, di ba kay siguro depende may gala, pagaling may gala, abot usahon nila na. Pero still, may gala, bago siyang ani, lami pa kay may gala, lagar kanon mga igsoon.
0: Magnum in action!
1: Samta nung ang balita may gala, gingon mga traditional nga mga kinibang mga sakinan nga na may gala, ubos may gala sa kooperatiba. Nagreklamo may gala, human na matod pa sa LT Farby kung magrukat ka may gala bagong taripa, nining increase sa pritihan may gala nga 1 peso. Again, naunsa ba kung mulukat may gala sa taripa dito sa LT Farby, 50 peso naman ang charge. Pag-abot sa mga cooperative, naunsa ba mga co-op ngayon yung magipangwarta na noon inyong mga membro? Tag 500 pesos kuno mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Asay 500 pesos, nga 50 naman taon na lukatun mo diya sa buhatan sa atong LT Farby. Pero pag-abot may gala karon dito sa mga kooperatiba, ako'y naunsa ba nga ilang maghihimo may gala kay sa kooperatiba manggod may gala, dili na siya tanan lugar kana mga bago kana mga buses nga minibus. Dili tanan kay doon na may mga traditional nga mga kana ba mga karaan nga mga sakinan nga under gapon sa cooperative kaya haron nga pag lukat may gala nila pag renew sa ilang mga franchise lugar ang kooperatiba na may gala mo'y maglukat niya na.
0: Magnum in action.
1: So ang netabo may gala karon human may gala gi-approve ang 1 peso. 1 peso approve o increase sa pilitian ninyo. Mga sakwan, siya niya sa co-op, 2 pesos. So magkuha mo taripa diya sa buhatan sa LT Farby, tag 50 ang matag unit, meaning usaka unit, usaka taripa na, 50 pesos. Dabi ang co-op may gala, ito may membro nilang mga tradisyonal, mga sakinan, ito mga karaan ba. Agay-agay na unsa ba may gala, matod pa, gila mang ipagipabayaran may gala, 500 pesos, so asa mo na yung 450 pesos, ana, ako'y klaruha ka na ninyo diya.
0: Magnum in action!
1: Kaluoy pag ikay may gala kay kuop ta diya unya pangwarta ra gapon na.
0: In action.
1: Samta may guys mga dagkong balita may gala gikan sa kaluhan. Gayon may gala Supreme Court bibasura may gala sa tulo ka petition sa kining nag-question may gala sa voting threshold may gala. Human ang Senado ilabi ng impeachment court ilang giusab may gala ang balaod may gala nga 24 unta ka mga senador unya decides may gala nini ang Tutors Megala sa kinibang voting threshold. Na may basihan Megala pag tangtang Megala sa kinsa may impeach mga eksoon. Tutunay ni Saka Megala dito sa Supreme Court. Although mga katunog Saka Megala, ingo pa nila, outsider pa to sila. Di pa to sila ang main Megala nga mo reklamo giyod kay mga tao naman sila nga way labot Megala sa impeachment trial. Although citizen sa Pilipinas, pero mas may magod Megala nga magreklamo. Katogid may kalang medyo apektado, involved. Diba, nene? O, like for example, ang defense, kampo may kalang sa vice presidente mga Exxon. So, muna may kalang, so, desisyonan, basura na may kalang sa Supreme Court, ang ilang petisyon, maguhat mo sinsaktong panahon. Akala may kalang. Samtang ang balita mga Egala sa nasunaan, nasunon. Gingon may galang House Bill number 8389 ang Anti-Political Dynasty Bill formal na approve na may galang sa ikatulo o katapusang pagbasa diya sa Kongreso. So final ba kaniba may galang nana? Pero itong laro lang hindi pa rin siya final git siya kaya buhagi pa man sa Senado ang Senado na ilang kagulingong version. Pero din may galang sa Kongreso atong iskutan kamay may galang unya unsa may gala kining House Bill number 8389 kaya tanawan niyo ang kining itawag ang Anti-Political Dynasty Bill. Ngayon may gala nagpugong na sa mga pamilya nga halos hawakan nila may gala tanang posisyon kipangdaganan. So ato ni tagas pagtagad may gala kay abinin niyo kung may tabo ning mogini sundon although ang Senado doon na po ilang kagulingong version. Wapa man sakay balo may gala kaya wapa man may skuti nila ni kay isa ka pa ni may gala sa Senado.
0: Magnum in action.
1: Unya usa ka butang bantayan nato may gala once kini siya ma final siya nga mahimo siya usa ka balaod. Once mo agi nila sa Senado unya ma final lang nanay balaod may gala ni ini. Kini may gala mo ipikto ni karong sunod eleksyon kano sa man ang sunod eleksyon sa 2028. Di ba ka mag-eleksyon ta sa 2028 ug padala ni siya. So mo ipikto ni may gala kining Anti-Political Dynasty Bill now. Daghan kay mapiktuhan may gala nini. Di lang sa Senado daan, sigurado. Kining mga Cayetano, Villar ug Tulfo, sigurado na may gala apektado sila.
0: Magnum in action.
1: Di ba so apektado sila may gala pero tanaw ta kay sa balaod mga igsoon ang ipasabot may gala nini sa imong distrito like for example Cagayan sa kadistrito ni, muning nga district sa Cagayan. Nya tagtulo makabok managan upat dinhi, adi mahimo na usa lang ikabok. Magpili na mo kasi padagano ninyo ang asawa, bana, o imong anak o imong ikagaw. Na remember mga eksoon nga kinibala bang politiko ta? Kwan na ba ni? Liwat-liwat na ba ni mga eksoon? Para ba nang naingon nga akong kwan, doktor man akong mama, magdoktor po ko. O ang akong uncle, doktor, magdoktor sab ko. So kana may gala, imo ng choice na. Dili na tungod kaya una lugar, kana bang lugar harun nga hawakan ni mo kung dili. Ang politika may gala, trabaho mag-iapon eh. Na muna itong ingo may gala, nga ano nagkuha mo siya, ay, kaliwat niya, kaya lulo, kaya ito, mumanis siya. Na siyempre, ang usa kay Xiaomi nga, adili, ay, magkagawad sir ko, magkagawad sir ko, mag-mayor ko, mag-vice mayor ko, ay, mag-congressman ko. Inana may gala ang dagan, pero once may gala, kining nasangpit nga balaod, maprubahan may gala, nato na yung isgutan niya, kay guwapo kayo ni may gala nga isyo, ha?
0: Magnum in action.
1: Matagaan may gala ma-equal na o mataga ang chance ang uban. Although, ay gipungan may galag budagan, pero mula gina, kung matayan ninyo karon na may una-una. Di ba, kaya usa din na Cagayan, ang usa, tos Miss Or, ang uban, tos Bukidnon. Naitabo biya na, katunay mga ginggo na kanya to. O di ba, so, lugar na, kuan sila, ang usa ka ginggo na, tos Bukidnon. Kato si kuan sa una, kato nga ginggo na niya, ang mama na din na gobernadora. Ang usa, senador may gala, nagrepresentar kuno isa, dito may gala, nasa gikas Bukidnon, senador siya. O inana may gala, niya dinisato, naghanpod, oh, of course, atunis kuta may gala, kadinisato na, mga eksoon, sa Osaka, lugar sa Osaka syudad, halos may gala, talang posisyon may gala, ilang gikaptan. Na kini may gala, once approved siya, sumubalhin ka na lang lugar, like for example, Cagayan ka. Hindi man mahimo nga daghan mo din eh. So haron nga nakay rason nga makadagan, pwede ka mo ato may galaga asa kami sa Miss Orca, ato ka ga El Salvador City. O tanaw ni mo nga nakayuta may galas bukid nun, dito kas bukid nun. So ina na may gala dagan. Muna nga ato ning isgutan may gala, although kini, dili pagit sa final. Muna ni may gala ang version, ang House Bill number 8389, Mauni sa may gala ang balaod may son ng anti-political Dennis Bill ang giaprubahan may gala sa third and final reading sa Kongreso.
0: Magnum in action.
1: Pero napa ni may gala, napailaing version na ni kay pagabutan sa Senado, doon na po ilang kagaling version niya aron ma-final po ni balaod may gala kay Monero Bersundo ni lugar sigurado may gala nga doon ay bicameral kung nga bike ka mga gala sa duha ka mga kining balay balaoranan. O dito ilang ilang may galang hanayon pagayo unsa bagi final nga ilang gusto may tabo kalabot may galaw usab niining nasangpit nga isyo. Ini may galang gumanti kas pagdagan may gas para gumanti ni sa atong tulumanan tong oras alas sa 10:53 na.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
6: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
7: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
12: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
13: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
14: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
15: Tas bang imo blood sugar?
16: Ato na kamay diabetes?
15: Mag-DTX 500 ka!
16: Ang DTX 500
15: ato na kini anti-diabetic properties.
16: Sama sa
15: charantine,
16: nagkapamubo
15: sa glucose,
16: visine,
15: controls blood sugar,
16: o polypeptide,
15: nga parehong epekto sa insulin.
16: DTX 500
15: highly recommended
16: sa mga eksperto.
17: Mabalik sa pinakadulong butik sa iyong lugar.
18: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Oras alas sa 10:50.
2: Time Check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Magila, balik tas para kumandiri sa ato. Nga tulungan na tumigal ang Magnum in Action. Koneksyon may gala itong oras. Alas 11 na may gala sa auto.
3: Magnum in Action.
1: Sa ato, Braguban, may gala sa atong isyo itong tagaas pagtagat. Pamuta, may gala. Kaya, dinit na may gala ito sa i-update kamo ilabinan nining ato may gala mga pagpangandam ilabi na sa umabot may gala kining kabalakan sa atong gobyerno gani karon. In fact, ang atong national government may gala, of course, the local government nato ang nangandam na gyud may gala sa epekto niya nining kabalakan may galang El Nino. Di ba? So, muna itong gingon nga sa pagkakaroon, wapagin sa gikay ka na murag ni paak na gyud siya nga halos makapaso na may gala kining kainit o niya nga maatong masinati. Pero, kung atong tanawon may gala, coming na siya. Na kana may gala kay Super El Nino, so dili kita may gala magkopya sa parang kag Superman ba? So lahi siya may gala kay Superman sa kini may gala nga mga natural nga kainit nga ato masinati karong mataga karong gunya. Now, mabuta may gala kay ato ning tagaas pagtagad. Kaya ato may gala nga gusto may nabi gani no, ang mga trader sa bugas, unya trader kini mga supplier may gala kini mga bagsakanan sa diya may gala sa ato mga utanon, diya may gala sa atong visible landing area. Unya ato sa may gala ng gusto may buwang kay ang Misamis Oriental, usa may gala sa mga supplier ta sa nakadayang mga di kay Lagutmon, apil kaning bulak may gala kay dito ta may gala sa Cebu mga eksyon at teki atuan dito. Doon ay mga bulak ibaligya may gala na skilid sa simbahan. O diya may gala sa dito may gala simbahan sa San Carlos mga eksyon sa Cebu kaning eskwilahan nila. Yan ay mga bulak nga presko gyud nya nangutana tag asa ba ni gikan. Gitubag ta may gala nito nga maligyag bulak nga ay gikan minis Cagayan de Oro. So Cagayan de Oro ko asas Cagayan sa Claveria. Claveria may gala subot masabot. Nga dili lang may gala mga pagkaon kun dili apil may gala kini mga bulak nga lugar nga kinanlan sa may gala nga i-monitor gyapon nato kay ang bulak may gala importante magyapon siya. Nga gipamaligya may gala nya nangabot dito sa Cebu. Gikan may galas Claveria mga igsoon.
3: Magnum in Action.
1: Namo na nga dinhi sa ato magon ang Misamis Oriental usa sa na ila may gala nga nadia may gala ang daghang kayo nga mga lugar supply sa utan. Of course sa Bukidnon. Di ba? Ang Claveria na nadia may gala gani ang alias Claveria may gala nadia ang Del Monte Philippines. Unya na po diyan daghang kay mga utanon may gala nga gay supply nato dalon may gala sa Bangbayan may gala sa Mindanao ug dito may gala sa Visayas area na mao lang pabuta kay atong inabion may gala karon pa lang magmonitor na gyud ta lugar may nang mahibalot ang unha nato may gala ang Super El Nino para may buwan nato unsa bay preparasyon sa atong gobyerno di ba unha nato may gala kay sa minta hala init ta diay karon pa lang may gala nga nanay balita nga coming na may gala ang nasangpit mga igsoon nga El Nino dapat preparado na ta. Saon sa may mga lugar atong maengkwentro niya pag-abot niya ng mga panahon na.
3: Magnum in Action.
1: So, para na ito, bita nga, init man. Ang kwalang pukutala, kita lang ang Magnum Jewel. O sa ba may tabuan eh, buntag, init kayo pagkakadlaon, bugnaw. Amo, kinaka, disimpre biya, di ba? Kanaw may gala karon, dapat unta karon, sugod na nga mamafil na ito may galang bugnaw sa palibot. So, duha may gala sa buntag, pwede initag yung kaya na. Pero atis pagkagabi eh, kadlaon may gala, bugnaw sab. Munay problema may gala, munay delikado mo hatag sakit may gala kay
3: Magnum in Action.
1: Sa ato lang panimalay may gala duha gi taon na igo sa kinibang atulogan eh no sa ano duha ang naigo may gala ubo sipon og flow mga igsoon.
3: Magnum in Action.
1: So, muna may gala no lugar di ka kapiyansan kay nga panahon lang. Pabuta kay ato inabiyon may gala nini ang atong overseer sa atong kinibang Provincial Agriculture Office nga si Kagawad Erico para may buwan ito may gala kay grabing lakaw-lakaw ito ang higala nga si Kagawad Erico. Sige sila lakaw-lakaw sa mga baryo labi na itong doon ay makasinati o niya yung galisod sa tubig may gala kung muhapak na kining atong itawag may galang Super El Nino. Mabuta may gala labi na sa mga pananom sabay ilang magmonitor may gala karong panahon na. Samtang silang issue may gala mabuta sab. Kaya ito, may galang gimonitor karon ilabi na kinibang may tungod sa, may tungod may gala sa
3: Magnum in Action.
1: Kinibang mga utanon, kay pagkaon mga tunggi una, pagkaon, manggod. Importante, may gala kayo ng pagkaon. Una, tungod lagi kay ato migalang gusto nato migalang ma-monitor daan ko dili ba ta mo kulang og nabay enough migalang supply sa ato migalang mga pagkaon, of course tag pagkaon bugas, di ba? Napatay ina ang sa bugas ato noon, duha man ta kanay local napay atong imported. So dili kay ta kun ani kay in fact karon panahon na medyo ni aksog barato migalang bugas, so good news na. Pero sa ato migalang mga utanon, di ba? Kasagara may gala, mga cabbage, sa pizza, broccoli, kana mga sa panang-uban diyan, di ba? Nga mga kamatis, tanan, klase may gala sa kini ba mga halos, mga produkto may gala sumahan, gikan may gala sa Bukidnon. Mao na nga, ang ato may gala, direkta kita, dito kita paingon sa kanabang diya sa Visible Landing area. Kaya may tabo mo kung may gala nini, gikan sa kanabang umahan, agawa, so doon na mga farmers, may gala nga ang ilang abot, diretso na ibaligya din eh, direkta na na. Pero kasagara, magul karon ang may tabo, may gala, doon ay farmers. Nanay, mga middleman diyan, nga nanay, muhana diyan, mukumpra. Ang middleman, muna na sila ka ng diyan, may gala sa, diyan, may gala sa, kuan, kining diyan sa landing area. Diyan, may gala, na ila diyan, nasa uban nga, mga gikan sa uma, ang ilang abot, may gala, sila na ay mag-deliver din eh. Direkta sila mo deliver, may gala, at least makabarato, pero nasa uban, nga lugar dito na sila para wala sila di na sa hamok may gala mangita pagkasakyanan sa pana na may gala yung mga middleman nga mo salo niya na pagabot may gala sa landing area mo na nga wholesale pagin ang price yana niya ang mamalit na kato mga retailer. So pagabot niya sa merkado retail na siya sa gikan sa mga retailer kay barato po man na pagay mamalit ibaligya na another retail mo nang tingala ka kamahal pa kaya ni kung diya ka sa second floor sa merkado skugon barato. Pag munaog ka may gala sa ubos, mahal. Lugado na na'y dipatungan na may gala presyo normal na kaya ang sa ubos, second retailer man na. Pero kana sila, gikan sa bagsakan, sila mo yung nag-retail niya, medyo barato kay direkta pa man sa lugar na Visible Landing area. So mo na mga isoon. Apo sila yung monitor karon. Araw na ito mag-gates kung matimbang itong mabawandaan kung karon ang supply ni minus na ba or steady pa may gala ang supply. Nababota may gala kato nga inabiyo ng ilang presidente sa mga wholesaler may gala. Ayun o siya tawagan nga si Mr. Willing Mupot. Diya may gala sa Westbound Terminal mga Exxon.
3: Magnum in action.
1: Ang ato ni monitoring sa takay coming biya. October na biya ta. Uno. Karon di ba? Mamona may gala ang usa kapunta. Babota atong tagas pagtagan niya. Ato magani may gala ang inabiyo nta ang kini may gala ng patay oras. Labi na ang mga sa ato sa mga trader may gala sa bugas. Local rice ni ila. Hinabi na ito may gala si, atong, si Mr. Dudong, mga eksoon, niya explain niya may gala nga muna problema. Kaya lugar, ang ato mga sa local rice, season-season. Sumundo na pagkamahal, ulo sila, gitawag may gala nga trader kaya po sila, gikan sa kanabang ka-supply, ilang pa, ilang ang katon, unya muna i-supply may gala sa mga retailers sini sa atong dakbayan. Apektado yun may gala sa, kay medyo mahal mga siya, kay of course, sa, lugar na anay kanaman fertilizer gasto kastaw welas ka kana may gala siyempre pag kuanin mo imo pa ipagaling hangtod mahimo ng bugas i-compare may gala ni ana mga imported nga gikan sa gawas sa nasod Caracas Laos Barco barato kay kumpra dito pagabot din may gala muna i-kompetensya sa atong local rice.
3: Magnum in action.
1: Abota na yung tagas pagtagan may gas para gubas tulumanon.
3: Magnum in action.
1: Yato sa may gala ginabiyon niya kadyot si Mr. Joel Gabatan kay grabing reklamo may gala karon sa mga kooperatiba. Kanabang dili ko ang kinibang mga tradisyonal nga sakyanan. Mga igsoon, di man ko sa itong kooperatiba na ay mga na-attach niya may gala nga mga tradisyonal pa. Pero i-attach sila may gala niya isip membro sa kooperative. Now, ang issue may gala karon diya, di ba? Ang atong national government, lugar haron nga dili, magdayo ni silang strike. Ang naitabo may gala, akuan sila, doon ay rollback sa pritihan. Ano sa increase sa pritihan nga 1 peso. So haron nga hingpit nga nana kay tarifa, magkuha kag tarifa may gala sa LTFRB ang bayad ana 50 pesos. Agay nagreklamo may gala ni mga tradisyonal nga mga sakyanan ng karaan ba nga ubos sa may gala sa miyembro sa kooperatiba. Kaya ang ilang paglukat may gala diya sa buhatan sa LTFRB 50 lang na di man mahimo individual. Kaya kung kooperatib bila makabukin sa kanya diya, 50 may. Apil to mga tradisyonal. Sige, 50. Ay naon sa may gala pag-abot dito sa mga taripa sa kinibang mga kinibang miyembro sa co-op may gala nga mga sakyanang karaan Tagkinito sa mga megala ang ipabayad megala sa mga kooperatiba.
3: Magnum in action.
1: Grabe kita ang reklamo nila may sona. Sa pataw ni nga murag pangwarta na mga inipagayo.
3: Magnum in action.
1: Dina na megala ang may tabo. Sa mabuta at tagas. Pagdagas samtang sa lang isyo megala mabuta. Mga eksoon. Atong tagas pagdagas sa megala. Kinibang may tungod aning aktuali kaning political anti-political dahil sa civil. Dugay na kayo ni. Dugay na may gala, nakaungong na niya may gala sa atong, diya sa atong kongreso. Nya, karon may gala, finally, na-approve lang may gala siya sa third and final reading sa, kung mga, nagbutar may gala, ang mga nipabor may gala nini, sa anti-political dynasty bill may gala, 267 pabor sa anti-political dynasty bill, while 20 may gala ang asupak may gala nini.
3: In action!
1: Pero kung tanawin nimo ang iyong sitwasyon, di magkikaisa katumurag totally, di naging makadagan. Sakay ang giskutan may gala din dili makadagan may gala sa usalang kadistrito. O di ba, so kung nakasaw sa kadistrito, nagkatipok mo diya, mga parinti mo diya, di mahimo. Pero kung balin ka sa laing lugar, silingan nga lugar nga dili sakop sa Cagayan de Oro, pwede ka mudagan may gala sa the same position. Di ba, kiklaro man din may gala nga kini mga eksoon nga balaod, nag-dili may gala, kanisa mo niya may eksoon na ang kining House Bill talaw niya, 8389, anti-political political dynasty bill. Nga nag-prohibit may gala o nag-dili mga eksoon, nagpugong sa mga pariente, ilabi na may gala sa katong mga magtiayon, di ba? O mga magtiayon, yung anak baka, o so, basta kay sa kwani may gala, kining first degree of consanguinity and affinity. So mga itong first cousin, second cousin, bawal may gala. O niya, although dili yun siya, totally prohibit kinsa, kining dili kinsa, pero dito ka mo sa laing lugar para makadagan po kay kasagara ka. Like, for example, din mo sample ta. Din sa ato may gala, sobrang sa mga Rodriguez, ang congressman, si Congressman Rufus, di ba? O niya, ang iyang iksoon, Vice Mayor sa Cagayan de Oro. Unya ang iyang pagumangkon, kagawad may gala sa Cagayan de Oro. Ang usa may gala, party list sa Congressman Representative. So kana may gala, nakatipok sila sa usa ka lugar. I don't know, kay kinimagong party list may gala, ang cover ano niya, nationwide ba ni, dili ba ni siya usa ka distrito, kung dili, ang iyang level ano ni, national, pero giingon man din nga ang elected position may gala na pasaw na the measures prohibit sa relatives from simultaneously running for or holding elected position in the same national, provincial, city, municipal or barangay government. Apil ka ng barangay o? Barangay o? Or from seeking seats in the House of Representative within the same legislative district. So kani may gala kun ala ka nabilong ka like for example kay sa diha mo sa imong COC imo mang ibutang yung address nimo asa ka naimutang so kun national lagawa so ka sa national position tuwa may kakas bukid noon wala ka mabilong sa usa ka distrito may gala so pwede ka dito di ba bala siguro igsuon mo I don't ato ning ipa explain pagay may gala yon no kay mo na itong nasabtan pud ani nya provincial so provincial like for example Misamis Oriental City o Cagayan de Oro. O niya ka na nga, like for example, diya sa kaning El Cebro City, lahi naman na. Although nabilong sa probinsya, pero siyudad man siya. Municipal, munisipyo, or barangay government. Di ba, niya, muna may gala from seeking seats may gala in the House of Representatives within the same legislative district. So, nasa sa ka legislative district may gala. So like for example, kining District 1, o sa manika legislative district man eh, District 2, sa Gapo na. Muna may gala ka, sa, like for example, o sa Cagayan de Oro, doon ay duha ka distrito. So, niya Cagayan de Oro raman na siya, kana may gala, mag-consider bang usa ka legislative district may gala ang Cagayan de Oro. Di ba? Kahit kuminsa nga, o kana, so meaning, kuna ka din eh, or legislative may gala, duha man ka distrito, naman tayo District 1 o District 2. So, muna itong gusto ipaklaro, like for example, District 1, legislative district man. So, District 1, mga eksoon, kung dito ko mo, ang usan ito magpuyos distrito, within Cagayan Gapo, pero distrito siya, lugar, makonsider ba may galang anti-political and civil violation ba siya? Amo na may kala daghang kay ang dapat lugar na dunay at mabutang pa na to explain ni
3: Magnum in action.
1: Kay dili kay totally may kala nga mahunong ang kalibang pagpadagan sa mga parente. Kay sa usa naman sa kalugar. Di ba? Kada naman din klaro mga may kala sa within the same legislative meaning nara sa usa ka lugar sa legislative district. Oo, so
3: Magnum in action.
1: Hindi na bagyo, no? Kaysa ito rin, naabya. Like for example, wala na may lain siguro din eh. Ang atong sa anay kaso may gala, of course, sa ilang may gala ni Congressman Bambi Imano. Unya, kay naman may gala, namas Misamis Oriental, distrikto. Nya kay na munisipyo man, although sa, ang diha may gala sa, sa kaso may gala, lugar ni Mayor Nadia Imano, Ilepe Maygala, naraman siya sa municipal may kisgutan din eh. O diba? So, municipal Maygala, niya, din sa nasa sa Taguluan. O niya, si Kagawad Ibi Imano, naraman siya sa Cagayan de Oro. So, layo na kay Maygala. So, kini sila allowed siya magsoon kay Toramas Misor. O niya, si Ibi Imano, naraman sa Cagayan. So, wala siya na bilong Maygala sa kadibang gibawal mga igsoon nga makadagan may gala isip pa kanang sa anti-political dynasty bill.
3: Magnum in action.
1: Nawagin nyo, no? Muna ito nga tanawan mga igsoon pagayo. Kay mo man yung ipasabot may gala nga gi-prohibit ka, gibawalan nga makadagan, dungan may gala, no? Nga dungan nga makadagan sa pagkapot sa usaka elective position sa kining national, provincial, city, municipal, or barangay government. Diba sa nga magasto sa elebina sa House of Representatives sulod may gala sa usara ka distrito mga igsoon.
3: Magnum in action.
1: So meaning lugar kini dili mahimo nga ang asawa, mayor, ang bana, vice mayor, unya ang iyang anak may gala congressman. Pwede pagin mo ipagkagawad pagin ang uban. So ina na may gala dagan so bawal sa dia. Pero kung iyang bana nag mayor may gala dito sa usaka laing lungsod magsoon, wala sa usaka distrito, aso dili siya bawal. Wa man sige klaro mo naman ni Maygala, no? Ang may na ma-explain pagayo ni Oldo Money.
3: Magnum in action.
1: Bantayan ang kanaga pa may guan eh, pero maklaro sa Maygala ni mo nga lugar, wala gitpug ni totali. Kundili, gipugan na siya sa usaka lugar nga makadagan, nga halos sila ng tanan. I don't know, sa kasos kamigin Maygala, kay ang kamigin mga igsoon na of course usa lang ka probinsya man na unya odia may gala ang congressman of course si congressman JJ Romaldo ang governor si XJ Romaldo sa pagka mayor may gala sa usa ka lungsod mga igsoon si Kwanman si kining ayang anak yapon may gala nga si AJ Romaldo so muna may gala tong iklaro ana kay usa ra ba sa ka legislative district may gala usa ra man ka distrito siya ang kamigin. So, kung mauna ang dagan may gala, so dili mahimo. Usa lang may gala ang pwedeng makadagan diha mga igsoon. Diba? So, pili lang asa sila. Pero, bola gina, talaon pag-ayo kung, like for example, nabilong sa usa ka legislative district mga igsoon, kay ang kawigin may gala, usa lang ka distrito siya. O, so, usa ka probinsya, pero usa ka distrito gyapon siya. O, muna may gala sa, muna ang lugar, muna may gala ipasabot sa nining, balaod nga gi-approve may gala sa Kongreso.
3: Magnum in action.
1: As kaya ni noon niya, wagi tutali kay nakita na ito muna nga kung tanaw ni mo, 267 may gala ang okay pero kung tanaw sa may gala ang lugar gini nga balaod, murag muna ang uban, mga ito lang dito, like for example, nagpuyos ka ganyan, niya, uy, di matakadagan. Mga ito ko dito sa kuano, mga ito ko may gala, like for example, sa kaso may gala sa mga lagbas, inlagbas o kanin lagbas, si Mayor Junjun Lagbas Maygala, nasa Maygala sa Kinugitan na himong mayor. Ang iyang igsoom siya na, iyang igagaw, mayor sa Maygala sa Sugbong Kogon. Ang iyang igsoom Maygala, manghod ni Junjun Lagbas, ano, manghod ba niya, o magwang si Karen Lagbas, kongresuman Maygala sa iyang distrito. O so, niya remember Maygala, nabilong sila sa Osaka distrito mga igsoon. Di ba, nabilong mo sila sa kinibang lugar sa usa ka distrito. Ay dinon sa pag-explain na ni Maygala kay naaman sila diha kay duha ka lungsod biya sila. Ya apil man din nga city municipal o nya apil ang barangay gani nga lugar sa Lasulod, Bengala, sa usa ka legislative district. Nakinama sila sa usa ka distrito. Oo, naman sa usa ka distrito, Bengala, diha Bengala sa District 1 sa Misamis Oriental, ang igsoon niya, Congresswoman. Unya ang iksoon

0: nga atong ipaklaro pag-ayo kay kini atong klarohon dili pa na siya final, dili pa na gini siya katubang na lugar muna ni ang muna gini siya kay version man sa Kongreso. Muabot pa ni may gala diya sa Senado na po ilang kagulingon may gala nga ilabaning susiniran or doon ay changes may gala ilang buhaton nining nasangpit nga kining nasangpit may gala House Bill number 8389 mga igsoon punantay political dynasty bill kundi nagpugong may gala sa katubang mga pariente gikan sa ikakaroon niya sa mga second degree of consanguinity and affinity. So may mga igsoon ni mo asawa unya imong parinti agaw ni mo first cousin na second cousin muraginana may gala ang lugar kining nasangpit nga balaod.
1: Magnum in action.
0: Kay ugnay una maigo may gala nini kini mga congressman pero giklaro naman ko din nga usa lang ka distrito siya nga bawal mga gala nga magtipok-tipok mo dagan diha. So kung tala nimo gusto ka mo dagan pangitag lain district sunahan no lain distrito dito ka. Aron di ka na mabawal may gala. O di ba so sa kaso may gala ni Congressman Bambi Imano layo ra kay may gala kay I don't know si kwa, no? Si Congressman Bambi naman sa distrito sa Misamis Oriental. Ang iyang igsoon may gala nga si Cagao de Vibano sa Cagayan de Oro man. So walay konflikto may gala aning balaod nila sa Kongreso. I don't know may gala sa Taguluan kay ang District 1 na distrito na bilong man may gala ang Taguluan. Or appeal ba siya may gala nga idili may gala niya ng panahon na. O mag-gobernador ka, unya ano kay district ka ang kwan ang Misamis Oriental duha man ka distrito gyapon first and second district na ko mag-gobernador ka ama ka na bilong aning distrito kay whole province man siya kami kag district may gala I don't know ang Bisol sa baka district basta kay na bilong sa the same legislative district so na may district 1 district 2 district 3 so inana may gala ang dagan
1: magnum in action.
0: Abota may gala ito ng tagas pagtagad. Ay importante biya gaya po ni although layo pa ni may gala. Unya, gingon na ba din nga once lugar kini may gala, kini siya may igsoon, ma-approve ka ng final gin nga mahimo ng usa ka hingpit nga balaod mga igsoon, pwede ni may gala nga ipa-effect ni siya karon may gala nga eleksyon, karon 2028. Unya, kay balaod naman eh. Sigurado naman eh, kay final reading na god. Unya, dili na ni lisod may gala sa Senado. Aprobahan din sa Malacanang, ilabi na kay ang Malacanang, ngoy nagkisi-kisi may gala nga naagi ni siya kahit tanawin sa ni Marcos, problema kay di man sila maigoan eh, kay una, to naman sila, lagi o naman kay sila, pila rin pagpuyos Cagayan, o pagpuyos Manila. So, why magbuot nila kay makadagan kay layo man sila mabilong o na usa sa usaka distrito. Diba? So, money may gala ang atungatangan kay money may gala ang once ipikto may gala dayon, diha may gala sa kining
1: magnum in action.
0: Umabot kay eleksyon karong 2028 mga igsoon. So tagaan tanis pagtagad may gala.
1: Magnum in action.
0: Abot ka sa Davao no kay sa ulo sa uban ay dili kita kay bolo kay mamanik sa gala ang trend karon nga halos gikan sa asawa, bana, mga anak, halos na lang gihawakan nila now. The same gapon is Davao may gala. Ang vice presidente taga Davao ang mayor iyang igsoon. Ang congressman may gala si Pulong. Di ba? Ang usa ka distrito sunahan, ang laing nga congressman anak ni Pulong, pero lahi na po itong distrito. Pero diyan ko sa ilang may gala, ang mayor Duterte, ang vice mayor Duterte, first kagawa Duterte. No, sao na may gala pag-spilling na karoon ka na mo iklaro nga di ikin mahimo. Kaya mo may iklaro is balaon, kaya usan naman ka distrito sila, ka na may gala mo makaapikto sa ila. Onya of course national position kanang president national position man na na bilong may gala gawas og si Sara Duterte mingon nga nanakos Manila nagpuyo ah, makadagan siya di ba makadagan siya kung ang yang address napa sa Davao City so kana may gala muraga igo sa dia pero kung lugar mingon nga transference lang may gala gikan dia dito na dinakos Bukidnon nagpuyo kaya national position wa man may gala bisag asang address mo. Para ba ito nila Pimentel ba nga ilang address kagayan pero kanito diba mga Pimentel? Si Coco Pimentel niya din eh pero nagpuyo may galas Manila. Ang iya din siya nagkuhang kaya kunuhay siya din eh. Pero tuwas Manila nagpuyo pwede na rito mo transfer siya kaya nanam siya rito. Tuwas Davao. So inanam may gala ang sitwasyon mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Kaysa usala man ka the same within the same legislative district so kanang iriyaha diya kinanlan nga usalang yun ang mudagan.

0: Kung gusto nimo mudagan nga lugar, gusto mudagan ni mong parente, imo igso na sawa nimo, nakayuta, like for example, nakayuta sa dito, Upol. Ah, dito ka mudagan sa Upol. Inana, kung gusto ka sa Upol, dito ka mudagan. Pwede ka mudagan, pero magpalayo ka na ng distrito, ha? O, so diba, kay para di lugar ingon nga murag, kamo na lang itanan diha. O, so inana, may gala, ang putpasabot sa may gala niini. So tanaw ta may gala sa may tabo kay posible to na change si labi na kumuagi po ni may gala sa Senado.
1: Magnum in action.
0: Ato lang ilagbita na may gala kay lugar kini mga igsoon. Ato nakita magod nga lugar na ay mga lugar ka mudagan may gala sa posisyon. Kaya di man ko na sa ingon nga lugar ka na bang murabag ka ng sa trabaho pa mo na ang imong hilig yun. So unfair man may nga may imong hilig unya tungulas balaod mapugnan ka. Di ba? So wala gyud pong kapugngay basta ka dito ka sa laing distrito. Opo, bandagan ka dito sa laing distrito.
1: Magnum in action.
0: Pabota ra may gala tagatas pagdas para gubas sa atong tulumon ng samtang may gala. Lugar kagahapon adlaw mga igsoon gibasura naman sa Supreme Court ang tulo ka petition. Sa mga outsider may gala, like outsider kay wa man sila labot may gala sa impeachment o di man sila mo'y concern o dili sila may gala mo'y apektado. Although, di siyempre, di malikayan may gala nga na yung mga supporter nga murag mag-una-una, sumaw na may gala nga medyo premature pa nga naapanay may igsoon kay atangan o atong huwatan, katog yung involved may gala diha sa Senado ilabi na sa impeachment trial. Now, remember may gala, sa diyang ang voting threshold, gihimong 14 na lang, gikan sa decise, to kay consider lang ang mga senador, 20, pero ang balaod nag-ingon nga 24 gin sila. Pero kaya may lang ruling, kagaling yung balaod ngayon gimo, so muna may gala ang issue karon nga wapad lugar totally na resolve pero at least na initial may gala sa Supreme Court. Karon 14 naman kung may galang nabilin ani, ang 14 may gala mo yung mabutar. Mama na giapa sila, mga igsoon nga, kaya ang decisive, imposible yun may gala, bisang pag hugdo nagpriso, di kin makuha nila. Na sa 14 may gala, ano sa 20 ka mga senador, 14 ang gikinanglan nini nga lugar mo pirma para may gala nga kuno kay bang lugar mag-commit ba kay bang ma-kwansa ma-convict may gala ma-convicto sa impeachment trial may gala ang vice presidente.
1: Magnum in action.
0: Dilin lato may gala din lato maminaw sa ilang impeachment diya kay una usay ang impeachment may gala takasabot sila diya kay lugar ultimo asa ko ka mangita may gala ang mga testigos murabag ako ni sing igsoon. Unya ang kontra murag hapon ba hapon akong igsoon kikuha na ko may gala dito nga kalabang murag kontra nimo unya tagaan ni mong armas may gala para i lugar imong akuan na imong tagaag armas para ipusil sa imong imong igsoon mo na ni tabo may gala kang Basti Duterte
1: magnum in action
0: kikuha may gala sa kontra og testigos so imposible gyud may gala nga lugar moingon siya nga oh, tinawda ko igsoon dili kina iya proteksyon mo ng hostile gyud siya kay dili mo sila may gala kag igsoon god niya kalay-kalay sa kag igsoon may gala niya kabahay sa inyong relasyon sa igsoon muadto ka ni sugot ka niya magdala ka garon nga mura ba og ikaw nga kontra tagaan ka na kog armas para mura bag iunay nimo sa kwan mura bag iunay nimo sa pagpusil may gala mura ikaw kontra ta ka tagaan ta kag armas para pusilon ko nimo. Dili man na may tabo mga igsoon. Kaya ang kontra, di ka na may tabo matagaan ni mong armas para mo ipusil sa imo. Si Basti may gala to dito. So, kana, murag kung taon naman, mga hostel, ang hostile mga testigos na o nga lugar ka na bang sila na lang na, bahala sila diyan. Ang saon nila na may gala kay political mag siya. Panaghanay, mabita nang ipaubos kinila kay tanaw lang, decides, imposible mag-una. Now, sa 20 may gala, base nung madala. O mo man na, madala. At alam ito may galang madala, kaya naray listahan na ito din ni may gala. Kung ihapon ni may gala, lugar kining mga pilakabok ni may, 15, sulit gini may gala sila, nga di gini mahimong dito may gala mabutal sa pag-convicto may gala ni Sara Duterte. Kaning na 15 kabok, apil na itong napriso. Marabasahan ako, Senator Go, Padilla, Marcos, Cayetano Pia, Alan, di ba? Niya, Villar, Camille, Mark Villar, Ligarda, Onya Marculita, Estrada, De La Rosa, apilan ning mga napriso. Og imo may galang i-minus, 11 na lang gid sila nabilin. Di ba? 11 na lang may gala. Kung i-minus sa ito ning upat mga igsoon, kay 15 man sila. Nya pila man sa may gala, ang mga gustong mukonbikto yun, kalabang ginanatang-tangon yun may gala si Sara Duterte. Kay kang ato may gala sa atong nakita, magwat na si Dinin sila magbase sa unsa ebidensya diyang ay pakita. Wala na na. Ang ila diya, mahuman lang impeachment o niya, panaghanay na lang sa 15 mga senador nga daghan diya. Muna may gala, pero kung isukutan ni mo nga, tinuod niya na, wala na lang siya. Murag, imposible na may tabo kay politika man eh. Ang tuyo, tangtangon may gala, ang usa ka, kaning ilang gikasuhan, ilang gisumbo, ilang gilutos may gala, ilang gitrial may gala diya sa atong senado.
1: Magnum in action!
0: Nagkisa mo sa ningoban may gala. Mga mga igso no sa lugar na to Suto, Lacson, Hontiveros, Pangilinan, Tulfo Irwin, Tulfo Rafi, Lapid, nya Aquino, unya si Gatselian. Pila man sila siyam ra gyud silang solid vote nila. Kinsa may wala maapil dia, nga muna may gala tong ingon, muna atong bantayan. Kining kinsa may gala, di na ni siya kadi kini may tabo may gala nga musunod may gala ning kaninga gingong majority nila karon. Siyam ragit sila may gala ang solid. Siyam ragit sila may gala. Kaning gusto yun nga, gumahimo, mahimo matangtangin may gala si Sara Duterte. Na sa siyam may gala, kinsa man may gala ay nakadugang nila nga mura garo makita nga mahabot silang 13. Mauna may gala nakadugang sa ila. Of course, si Villanueva. Di ba? Kung wala lang ni Gulata mga igsoon, hindi ginimo tampo sa ila, pero hardlock prison. Unya Escudero. Samot na ni Megala kay apit na prison ta ni. Gugula ni musakay sa ila. Subiri. Subiri, murag dandaan na sa ila. Pero daan na si Subiri nag-ingon nga Sara Duterte gid siya. Karo, di pa kayo na mo. Baklaro kay Kamulo pa man. Unya ay kaupat Megala air. Si Tomining, kining walo, kining upat, maone bantayan mga egzoon. Si Bilyar, tampo-tampo mas Bilyar sa ila karon. So, ika-14. Na remember, Megala, 14 ang kikinanglan, di ba? 14. Nawa bantayan na ito, may gala, kinsa may mga re-electionist na niya. Ako lang nangisigutan kayo, ang re-electionist may gala, kini magpapili pag-usap si Ercito o si Escudero. Si Villanueva last term, si Subiri last term. Subiri, taga Mindanao, Villanueva, nasakita na ni. Di ba kanil siya manimalo? Sige lang, karon lang, kahit ka mo, murag gahi pa mo karon. So, tanawang ta sunod, kay last naman niya, mawahal na biya na ilang mga kahalukan nila nga mo yung magmando-mando mga egsoon. Sumaw na may gala nga ug mawala lang ning duha may igsoon, dili gyapon makumbikto may gala si Sara Duterte.
1: Magnum in action.
0: Ug ako'y politiko, like for example si Ercito niya, nagsalig labas sa butos Mindanao Bisayas. Nganong ako'y sakripisyo ng akong political career na ako may gala, tungod lang may gala nini, niya mga wala na raban ang atong lugar kunuhay atong napigdapigan. Ako may gala ang proteksyonan ng akong political career, kaya ako'y mga anak pa nga musunod na ako, na kung madaot ko ni karon, di na kabangon. So nagunahuna na ni Maygala karog asa siya total katapusan na mga wala naman ni si Escudero. Be, kaya Mindanao kita na solid vote, Bisaya solid vote. Unya gusto pa magsenador. Mao na Maygala bantayan kay pila big ana, ato sakripisyo na lang gamay, mawala na man pudi. Mao ni Maygala matay si Subiri, ibutan ta lang 50-50 kay pun siya Maygala. So mao na tong gingon nga ang mano kamulo pang lumlum. Pabuta may gala pag humanag lumlum kung pila gid ang piso nga iyang pila gid ka itlog may gala iyang tipakon na ang tipak may gala isip piso. Kaya kung magkwinta ka karon mga eksoon nga kamulo pang lumlum imo nang gikwinta uy po 14 ka box yun na ni dabi may gala ang tulo na wala mapusa di waka may gala alkansi ka sa imong kwinta na mga eksoon.
1: Magnum in action.
0: Kana sa atong 14 katang puting threshold may gala nga 14 ka box. Og 16, asamot may gala nga diigin makuha mo na may gala, priso, gyod, mga priso, gyod, gab. Hala kasi priso na pang priso na. Mintra sa naapa, nagpalayon ang impeachment na trial. Ana lang kasi may egzoon, di ba? So, para na to, kaning upat, bantayon nun kani. Villanueva, Escudero, Subiri, Ejercito. Apin na to si Mark Villar. Kaya si Mark Villar, ang enda ni may gala, di magini akong tanawin, lahiyo na siya. Sa kailan ni Maygala, kanan na po'y kaso nila. Kaya ang ilana, di kinikisabi tao gusto magpapriso mga egsoon. Diba? So, pero, wala naman, public knowledge sa maling kakaitabos Pilipinas, sunsay atong sitwasyon karon. Kini na lang atong bantayan Maygala. Kaya mo man ilang ihap nga, kaning hardcore Maygala nga siyam, muna ilang iduga nga, muna ilang pagtuo nga, ilang nakuha na, unya, abin lang o makonvicto na. Wala pa. Layo pa Maygala ang sitwasyon. Muna Maygala itong atangan may egsoon karon. Kay once na imuduhaan ni Maygala nga di maka-appeal, wala na. Wala yung ma-impeach Maygala.
1: Magnum in action!
0: Remember, kining tanan, puro na nga sakit. Kining gawas, Subiri o si Ercito. Kay, wamani, pero ako'y politiko, yun pala, nga nung isakripisyo man ako, di ba? o niya ang imong political career ba gana mawala ka diha tungod lang ani aso political lahi man na may last pormero sakay-sakay pagtanaw nga wala bito na si di na ta mo apil diha sa ila ilan na nang karga diha wala tilabot diha kay humana nga tong panahon nga nagsakay-sakay ta sila para di isa ta nila panghilabdan na mawala magyod so natog dili mauabot ang panahon mga wala na sila kay tungod sa balaod may gala nga malugar magbawal na nila nga makadagan pa maigsoon sa sunod nga eleksyon.
1: Magnum.
0: Ang atong presidente sa Pilipinas. May kalas sa ito pagbalik. Ito ng mga isyu oras, alas 11.34.
2: Time checks brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Matukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag-gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mahinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. A DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendiolog Misamis Oriental. Paimon siya usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Kagendiolog. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
9: Ikinabita sa ito parang kumantin sa itong tulumanon at tumigalan ng Magnum in Action itong oras alas sa 11.40 na. Asya siyang maigalan, tinutupang paglogos palibot sa Nakbayan. Magnum First Aid Blanca. Magnum First Aid, kumusta lang kaos panahon?
10: Marjuel kani init yun, no? Intro sa ito sa Redcar, labagay sa Magkugan Public Area, Magkugan Kugan Public Market Area. Lagi tingin ang kainit din karoon mag-dwell while katong mga uban lugar na itong mga areas nga itong ginapakulog po ay hindi kilugan tanto init but din karoon sa Tiribang Sintong Bayan Sudan. Lagi tingin ang kainit mag-dwell medyo hawan-hawan gamay no nga itong kawalan lang katong mga previous ng mga adlaw magigay ito hawan no na ano mga pagbabal sa mga gabo no sa medyo mulandong medyo karoon walagi kalandong-landong mag-dwell pasalabi yun ang kainit taring adlaw basta mag-amping yapunta labi na sa mga kaysun na ito at talagi apuntag mga ginapakulog na ito mag-dwell nga tapot sa itong mga ulo tapot sa itong mga lawas. Mga dita magrabihan na binasa kainit sa dagan sa panahon ng mga orasa. Ang mga kamalang kanon, dagan sa Tartiko na binagin sa IGR Bura area. Huwag kay Mang Usmania mag-enjoy. Makita na ito ang may angay kamalang kanon dagan sa Tartiko. Makita na ito ang mga sakinan, dagan mga sakinan gagi-agi. Pero going man o ang makita na ito din, normal ang dagan sa mga sakinan na binasa na sangpit ng dalan. Para sa Magnum in Action, Magnum Persib Blanca sa Balitao Servisyo. Magnum Radio.
8: Magnum in Action.
9: Alright, salamat dinamat na Miguel Pusongaban, Magnum First Aid Blanca. Nitong ulang Miguel, ang kadyot lang kay Niaspi Casinha Miguel na sa ang ato Miguel ang Provincial Overshare Miguel sa Provincial Agriculture Office nga Agriculture Office Miguel si Kani Kagawad Erico. Kay sa ato na sabda Miguel, muragbisi kay sila karong suroy-suroy sa mga lugar nga posibleng mapiktuan Miguel nining umabot nga El Niño, labi na sa Claveria area. O kay uptown, mangun, kwa magina, kalabang uptown area. Sumona may gala nga lisudya may gala o kanabang ang panubig sa mga umahan niya pagabot may gala sa tinginit karon panahon na. Nainespe kasi niya karon si kanyang kagawad Erico atong overshare may gala sa Provincial Agricultural Office. Kagawad Erico, kagawad, may ngunto ni mo?
11: May ngunto niya Magnum Jewel. May ngunto sa tanan mga katawahan na nagpaminaw sa imong programa karon. O Pelmino Distrito, Segundong Distrito sa Misamis Oriental, Mayong Uto.
9: Aha. Kagawa doon, sabdanta, murag nining mga pila ka mga adlaw, murag busy kay kaglakaw-lakaw. Hadya sa atong mga kaumahan sa Kabukiran, kagawal, kagahapon lang. Ay, schedule taon tag interview, pero lisod makunta ka kay tuwa ka sa Claveria. O sabay kay kabisiyan, gini nyo karong kagawad.
11: Bali, ang ato yung gikatutukan karon Magnum Jewel, kini yun ang atong gikabalakaan nga umabot nga dako-dako nga El Niño. So ang mando sa atong gobernadora Julit uy nga mangita kita sa kato ang source nga dili yun mahuntan. Kay para nga atong pabutangan og mga polyethylene pipe para nga makaservisyo kita sa katawhan. Kaya ato ining kuan yun ining kabalakaan natin dako-dako nga El Niño. So kaloy sa Dios karon Magnum Jewel, daghan na kayo mo source nga atong nakit-an. So nagkuha na kita sa atong mga polyethylene pipe gani man diha sa Claveria, nadunay usa ka barangay dito nga atong barangay Panampawan nga ato nang gibutangan og atong utab. So tulo na pud ka sityo ang makabenepisyo adto.
9: Mm-hmm.
11: So gwapo tong source nga ato nakuha kay wala gid siya pag dili gid siya mawala pa. Oh, sa sekting
9: wow. Ayan tubig. Oh.
11: Ay ang tubig.
9: Dili siya mamad-an.
11: Dili siya mamad-an. Oh. Uh-huh. So ato nang na kabenepisyo na ang tulo ka sityo sa barangay Panampawan.
9: Uh-huh.
11: Oh, dadto pong ni aging semana katupong pinakatumoy nga bukid sa Hingoog sa Dinawihan, nakuha gyapon tag source dito. Mga layo-layo dito sa Magnum Jewel, pero napaabot na ginato sa barangay Dinawihan, paingon na dito sa Kianlagan, sa Nosy ug sa Malibot.
9: Mm-hmm.
11: So muna atong target karon, di pa natangin nato ni Magnum Jewel kay para utom sa atong mahimo karon bitras na kauna ta. Kung atong bation nga naamang yun tingali, kaya naman mo magi atong ikablakan karon, so dili na kita magproblema.
9: Aha.
11: Mas kung dili mangaling masayop mangaling mo tagtag mo abot gyapon nga magkabali-bali nga butagtag na iting ulan, so at least ang atong mga katawhan nga aning mga sityo ha barangay agwa po nagiti lang panubig.
9: Aha. Kani nga mga sityo na liya ra gini sa Claveria area.
11: Oh, kining sa barangay Panampawan. Naay tulo niya ka sityo din ha nga wala gyud tubig.
9: Uh-huh.
11: So mugi atong gikablakan mo atong gipanguna karon, so nakakuha na tag source, nabutangan na nato kung atong taadtoon dito nakanang gyud operated na, lipay na kayo ang atong mga kaigsoonan dito Magnum Jewel.
9: Aha. Uh-huh. Ah, okay, so bali may tabuan eh lugar pero karon napay lang tubig karon, pero ang inyong gipangandaman kining unya og samot ka init ang panahon. Basin og lugar layo na kay ang tubig nila kining kagawad.
11: Kung dili Magnum Jewel balik karon na nagi atong tab nga gihimo.
9: Na naghimo
11: so,
9: na gyud.
11: Existing na. Oh, under na ni kuan na gyud siya. Maka maliguan na nila, malambahan na nila, makuan ni kay ang source nga atong gi kuan na ni Magnum Jewel. Kato yung source na to as pinakabukid nga wala gyud pag kani ang pagubas.
9: Ah, okay.
11: Oh,
9: so balik so, gipakatayan niyo siya og tubo.
11: Oh, gipakatayan diyon kada sityo nga malabian nga kuan butangan natong tab.
9: Mm, okay. Pasumpay so
11: sumpay na sad paingon sa dinhi sa ubos, ubutangan gyapok tab.
9: Aha. Okay, so kutob sa unsa ba kadako sa tubo nga inyong gipakatay para maabot aning mga lungs ani mga sityo ha.
11: Dito sa punuan Magnum Jewel nagpasulod ta og dos, hantud ato da yung gipakabot sa ubos, ato da yung gipaabot og 1 media.
9: Aha.
11: So pero ang dos kanang sa tab mo abot ang dos kusugig kayo sa katanan.
9: Aha.
11: Dayon gika na sa diha, sumpay na sad sila paingon sa ubos. Kay kuan man kay sa Magnum labi na kung mapuno na ni siya dani kay ang tab dako dako na gani.
9: Dako ba daw sa mga size ang tab nga gipamutang ninyo karon ng mga sityo?
11: Dako dako Magnum Jewel murag mo kuan ni siya og mga duha ka plywood.
9: Uy, dako-dako diyan niya.
11: Oo, dako-dako.
9: Kuan siya, kanang kuan ba? Unsa ba iyang gilamuhon ani?
11: Ang kalaumon tingali na ko Magnum sa ako, ng mga taga hawak Magnum Jewel.
9: Ay, good eh. Murag swimming pool siya. Oo,
11: murag dako. Murag swimming pool. Oo, oh, pwede mo tanawon. So, kung magkapuno na ni, sirandaan, at tulosan sa isa ka barangay, malig, kung di lang din siya maka-andar, walay tubig, kung nalay mga sa atong tanawon nga mga 50 ka mga pamilya, mga household, murag makasuka ko diyon sa kadlaw, digit mahurot.
9: Digit mahurot. Oo, kay sityo ra man siya, di ba? Pero sa usa ka sityo, usa lang katab yung ibutang.
11: Usa katab atong ibutang, kun dili ta magbutang og napulo ra pod ka mga household diha Magnum Jewel.
9: Ah, okay.
11: Atong ibutangan ato kanag yung 30 pataas.
9: Oh, 30 pataas.
11: Oh,
9: kay buto ilang tabangan unya. Although karon nagamit na lugar bisan pa og di pa kayo init pero na pa may ng tubig pero karang na-tap sila, so at least medyo bintaha kaysa ila kay kasagara mag atang-atang na sila kinsay mahuman, di ba? Kaya ang ila na murag kumuna lang ilang pusit ya.
11: Tinuod na Magnum Jewel bali ang ilang kwad by schedule by oras.
9: Oh.
11: Karon wala na, pungasi na.
9: Pungasi na.
11: Oh, pungasi na. Oh,
9: so kay kini siya tulsamtan dili lang ni para lang karon og mabot ang tinginit, kun dili magamit na lang sa tanang panahon na.
11: Tinuod Magnum Jewel dili lang kay karon, kun dili continuous na siya Magnum Jewel.
9: Aha, okay, so tab no sa ni panantawan now. Ang inyong target karon kagawad pila gyud ka mga lugar tab ang inyong buhaton para preparasyon niya. Umabot yun ang tinginit, at least nailagay pong magamit ka tubig kay ang source ani Lagyo na kayo, no? Kung tulo ka sitio, pila ka kilometro na ba na, pila ba ka metros na inyong ipanglatag diya nga tubo?
11: Layo, layo, good magnum, Joel, kay kataling yun, nga area, ha? Murag o ni, murag ang 20 kaloryo, nakurot yun.
9: Amo ba? So, pila man na ka kilometro, mga, pila ka kilometro na?
11: Dili na ko magkakuan magnum, Joel, basta kay, amo lang itanaw dito, nga ang source, dayon mo abot niya, pila mo ipa-estimate, moabot ba yun din, so amo na yung gisupplyan. So, tanan nga mga kwan karon mga barangay nga naay ilang source magnum jewel, munang atong gikuan nga ato yung gihurot din yung atong mga polytilin din sa province nga naay mga kwan, gipakuan yun ato, nga moabot yun siya para makatabang ta, mientras na apay panahon.
9: Bitaw, tinood, no? Pero karong panahon na kagawan, no? Pila na bakabok inyo na himo? Pila baka barangay nga target ninyo? Kaya sabdanta, murag pinili lang ng barangay, katog yung mo direktang maapektuhan na dayon kung lugar mo kuha na. Kinibang mo igo na ng super El Nino din sa ato kagawad.
11: Ang atong polytilin magnum jewel mo may atong gipaiguan naman ta din i-stack daghan pa. Kung kinsa atong barangay nga muan ni sa Kapitulyo o ni ato din yung inspeksyon nun sa atong team nga ngayon git siya releasean ginato na siya magnum jewel. Wala gina siya gikuan nga bar nga gipili nga barangay kay labi na din sa second district. Kung anay taga barangay nga muan ni mga yung polytilin inspeksyon nun pabutangan din atong tablet. So memory ni siya ang dali nga pamaagi magnum jewel. Kaya ikaw oraman ni mo sanggap na ang iwang politilin dito. Makapaagas mo na to. So, dayon, pagkakwanday na magnum jewel, ato pong giriti na po na kinisa mga mag-uuma, kung ugaling man madili mo continue ang ulan-ulan, so nakariti na po ang atong luha ka-drone na pwede nila mahuslan.
9: Drone?
11: Drone magnum jewel.
9: Okay, ka na mong lupad lagi. Ka na mong lupad siya.
11: Kaning mulupad magnunjoy, mukarga ni siya o 50 kilos o 50 po ni siya kalitro.
9: A 50 so, kilos ang iyang arsahon na na? Dako na yung drone?
11: Pwede ka ng, abono bitaw ka ng pulyar magnunjoy para ni siya dana yun. Kanang ipakabono ni mo, drone na ni siya. So, karon ato nang gikondisyon ang duha, ay pwede na ito gyapon ni siya mga itong kabiton kung magkinaon sa magaling nga dili na mo ulan. So, nga nakasugod na ang atong mga mag-uuma o tanom. So kini sa dito tong ipabunyag pwede gapon apil po dang atong duha ka fire truck.
9: So dinita sa drone ang sa Miss Orienta laday kagaling yung drone karon kanang makargahan og 50 ka litro sa tubig nga moy sa man mo na gamiton dahil sa pag kwan pag bunyag bunyag.
11: Yes Magnum Jewel.
9: Okay so naray drone karon ang Misamis Miss Orienta.
11: Nay duha ka drone magnum jewel. Mga DJI gini. Di ni basta-basta.
9: So muna lang pwede magamit hulam-hulam lang siguro gyapon.
11: Hulam-hulam.
9: Pero saan na pagka
11: Nanay operator ani magnum jewel. Nanay tangke ani nga dako. Kung imo lagi ning kuwaon ni iyang tangke, imo ning imtihan aw kung mos mukaw ita dati basta madaog ita magnum jewel.
9: Dako na na siya madaog diay.
11: Ang 50 kilos daog niya.
9: Uy, kakuya, break yan. Na drone, ha? So, at least kinisya, kung magkinaon sa ang kalibutan, labi naglisod, kinisya, pwede nga magamit-gamit gapon nga makatubo ang tanom.
11: Makatubo siya, Magnum Jewel. Labi na kinikaroon, daghan man na mais. Unya, dili ba na ito masiguro kung continue ni. Kaya sama sa atong panagna, nga by October o November, mo ayaw pa ni mo buylo yun. So, kung malanganin niya itong gitanong karong sa September, pwede na ito magamit ting doon. Kung wagi mo agastiha, pwede na ito makabunyag-bunyag.
9: Okay, although karong panahon na, bantay pare naman ng mga mag-uman na ito, nga lugar ang uban, ka karabang panaganan sa manit. Maminang tas panahon kay basig mahinayag tagtanong, unya madaot lang tungkol aning kabalakan nga super El Nino laging nga maabot kay para nato lugar ato ning tagaan og bili, kining kagawad kay mismo nga itong national government ang medyo kuhan sila. Kala bang ipangandaman nila ang epekto nining Super El Nino. Karo, murag di pa kaya ito ma-fail. Kaya murag, kita nga, kuhan, murag, wala man lagi. Murag inanawa. Pero ang atong gobyerno, advance kay sila nga nagmonitor ani, kay nana hitabo naman sa bang lugar. In fact, aloe kay galing uban, kay nangasunog ang lasang og uban pa tungod sa kainin tagyog ayo kagawad.
11: Tinood na Magnum Jewel, labi na kining Dennis Claveria nga site. So imo yung madunggan dito sa mga katawahan, muingit sila ang murag dili kahit ang maapektuhan din he. Kaya nakita naman nato karon no, nag-ulan, kini ang Claveria, bisag init, magsigig ulan. So pero ako silang gignan nga dili ta magsalik. E na magigipabuto nga Super El Nino, basig musipya ta. So ang pamunuan sa probinsya sa Misamis Oriental, so musa niya itong ipangandam. Nga kung makinaon sa magaling, ready-ready na ta. Dili man lang gani na ito maservisyohan ang tanan, pero at least naningkamot ang Magnum Jewel nga ito yung mahatag sa ila. Mm-hmm. Naon sa yung atong mga gamit din eh. Nga ngayon yun ta ito ihatag karong panahon na Magnum Jewel kung maabot uh-huh. manggaling na ang Super El Nino.
9: So kaneng drone nga yun mo, saan na nagamit na niya itong medyo napiktuhan na?
11: Kuan sa Magnum Jewel na nagitistingan na nato ato na muning gigamit-gamit Magnum Jewel kana mag-apuno o pulyar. So karon gikondisyon na ginatok maayo pod pag magkinaon sa mga ni-ready na gini siya nga magamit.
9: So bali ni siya muraga ang style ni muraga ang operator tara subos niya spray style ang isa ang kuan ani di kini yabo kuno murag spray siya. Pero kani nga kani sab siya kagawas sa to nakita murag mo na muning gigamit sa gawas karon sa mga modernong nasod, muna mo na ilang gamiton sa, o sana, aeroplano mga ito, karon drone na ilang gamiton, pagbunyag o magbutang ka o kinibang magkuhang ka, spray ka sa chemical, di ba?
11: Yes, Magnum Jewel. O muna siya, pang chemical, gini siya.
9: Oh.
11: Kadili na kayo makamagsuhul ang tao, kinina imong ipaluparon. Oh. O labi na luag kayo imong kaluagan.
9: Oh.
11: So kinina. So naa sa ato sa probinsya ni Duha.
9: Aha. Okay, so at least muna, no, ang usa sa ikaduan ninyong mga pagpangandam. So, ikatulo, kanang inyong sana inyong gamong fire truck ninyo?
11: Katong fire truck na to din yung Magnum Jewel, ng mga daan ng mga fire truck. Oh. Nga wala na nga atong ipang kondisyon niya po. Kaya wala pa man tayo ikapalit Magnum Jewel. So, ato lang ipang kondisyon. Ano yung sa Ginoo na kondisyon na. So, ready na sad ni sila. Nga may masad ni siya Magnum Jewel. Kung magkwag, kusok man yung pressure ani, ma-spray-spray niya po na to sa mga iksuo na to nga nakahinayak o tanom. O niya, may igo nga way init. Pero ang atong yung gitutukan nga ng Magnum Jewel nga madalik, ato yun atong gravity nga source. Ay pwede man ato ipaagi na yun, ipakwan. So muna mong ipanguanan karon nga diha mag-agi sa daghan kayo atong makaigsuon nga nagtanom, labi na ning mais. Mm-hmm. Nga magian aning tubig na to, pwede nila iwahing para makabunyag sa ilang tanom.
9: Aha. Okay, so pero kaning giingon nimo nga kwa no kining fire truck di ba ka lisod sa asa magkuha po ng tubig? Labi na kung mag-minos ang tubig, asa ba siya magkuha po ng tubig?
11: Kuan sa Magnum Jewel, bali nanay may tay mga sapa lagi. Kung di lang ni siya kaning maitihan yung sapa,
9: o, makakuha muna, kita.
11: Muna siya. Muning ato yung kuan ka po ni siya gapon, pero at least nakapundo na tadaag pila ka truck.
9: Uh-huh.
11: So namay namang gudinis Klaveria ato nang gibang timan-an asa lapit ang mga lugar din he nga dili kayo maiko bitaw na sa Mintsa Cuba diha na isa ka area diha nga dako kayo gapon nga source nga wa gi pagkahurot.
9: Uh-huh.
11: So ato na nang gikuanan nga kung magkinaon sa manggaling dito ta mo sanggap.
9: Aha. Uh-huh. Okay, so at least nga lugar, bintahan na lang siya. Although, diya sa Klaveria, kuhaan magikini, lapad magayang atong kahumahan diya, alit na lugar, kung mga ginagmay lang, so pwede na itong ma-spray-sprayan ani. Unya, di man yung mahimu usa lang ka-spray, kundili, kanaan daw gini siya, kay labi na kung init kay dalira kay ugahon ang yuta, so ma-alcance unya gapon. So, sa may metabo ani, ugusa lang kabuk, daghan ang mag-request, makaya baka ani?
11: Muna Magnum Jewel, problema gina. Ako mismo ana, murag mo ingon yung kung adili na gitni siya makaya kung magtungan na manggaling. So nangita gitag lain pamaagi karon.
9: Uh-huh.
11: So ang ato yung gipang builuhan karon kinigin ang atong makakita tag source. Kaya mo gini siya ang bali paspas. Dahil ang atong magasto pulitilin raman. Dahil salik-dalik raman ginato paliton ang pulitilin. Pag sumpay ana, andas, diridiritso na.
9: Uh-huh.
11: So ato yung giauhag ang atong mga kaigsunan, labi na itong sa mga kapitan nga dahil silang barangay, murag batio nila nga wala kayo tubig, din sa probinsya, natay ka ng kuwat ka ron, atong masik nga ipanghatag ng mga pulitilin.
9: Aha.
11: Uh-huh.
9: Mm. Okay, so...
11: Dahil para makatabang ta.
9: Pero kanang inyong ipanghatag nga pulitilin na depende na lang kung sa Macau na lang kay ngayon mo daghang kay katambak niya labing mahurot na magpalit ka po ng probinsya?
11: Magpalit muna karon Magnum Jewel nga ito na sa gikwanan nga kung ma-short magpalit kita Magnum Jewel kaya mura mo na isulbad.
9: Uh-huh.
11: So ang himo na ito Magnum Jewel di pag-abot din eh dili man sa atong i-quatsusihon sa kinato ilang area.
9: Uh-huh.
11: Pero dali ra dili gini umalangan. Pag na naman tayo team nga mususi kaya mo magiging itong gitutukan karon. Pagtanaw dito sa taas na okay ang source, wala agi pagsumpay na yun, paingon gina sa ubos.
9: Mm-hmm.
11: Dili gina ito na ingon nga putol-putulon lang, ipaabot gina siya dito.
9: Aha. Uh-huh. Okay, mga na problema gyud sa mga barangay karon kay at least kini, kinaan na may ilang kaugalingon diya nga linya. So magamit na malugar na ay tinginit o dili. So at least ilan na itong permanenteng magamit kagawad?
11: Yes, Magnum Joel. O niya, kung na yung mga tubo nga problema, ipang-rehab na itong uban.
9: Aha. Mm-hmm. Okay, so at least kanakaroon, muna yung inisyal nga preparasyon labi na sa lalawigan sa Misamis Oriental kagawad na nining coming na itong super inlinyo nga gikabalakan ng may tabo sa sunod bulan o sa Desyembre.
11: Yes, Magnum Joel. Og dinisad sa ato pong coastal site nga kukuan nag-operate pod atong tulo ka drilling rig. Oh, pero atong gipanguna kining dapit sa eskwelahan.
9: Mm-hmm.
11: Oh, busy kayo atong tulo ka drilling rig pagkalot nga asa gid mo nakuha gyapon og source.
9: Ana dai gyapon na apod.
11: Naapod. Oh, kay na dili gyud pwede Magnum Joel nga magsalig nang tas gravity o run sa magaling nagyapon tay gyud kalot.
9: Oo.
11: So karon dito sa kuan assign tong sa upol na assign dito ang isa. Ang isa na sa Gapon Klaperia o ang isa na pa din sa probinsya. Pagkalot din ni gamay.
9: So ang trabaho, Ana, magkalot lang ika, mangita og sur sa tubig para mabuhatan magkagpuso niya para na magamit sa mga tao.
11: Yes, Magnum Joel. Bali, pagkalot na to, Dani, ato ang bali machine. Ako maninggi, kaya ang budget, ang kwan budget lagi, di man kay kaayo kani ang dako atong budget. So atong gikwan sa kadabaranggayan nga ato ang machine, drilling rig, ila lang ang kanang gasolina pagtubil ani di man sa kalas kayo dayon kung makita na gani nato nga mupugsit na ang maong tubig so ang kano dayong submersible pump nagpromise pod ang atong regional director sa Department of Agriculture ang pulo pakamalan nga sa iya pod na ang submersible pump na solar na lang siya
9: solar
11: na para wala na dili na mag problema
9: kusog kay na kay una kwan siya kini bang init kayo so kusog sa kay kurinti ana
11: so ang mahitabo na ng Magnum Joel ato ang makina sa probinsya sa barangay ang ipanggasolina dayon sa regional agriculture bu dayon ang kini ang submersible pump.
9: Aha. Okay, so anyway, kagawad, kani kagawad, Eric Salcido, ang atong overseer, Miguel, sa Provincial Agriculture Office. Salamat kini mo, kagawad. No? Mag-update lang yapunta kay ang atong gikabalakan, Bantay Ilinyo Takaron, coming pa man eh. Oh, kay yes. Salcido naman, Eric ko, no? Eric Salcido, mo itong naingon. Kagawad, Eric ko. So, sunod siguro, mag-update na kay sabda na ito. Murag, continuous ka po inyong pagpangandam karon. Kini, initial lang ito ngayon nabi, pero ang inyong pagpangandam, murag, lugar padayon hanto karong panahon na mientras wa pagikay mo paa kining atong gikabalakan nga El Nino kagawad Eric.
11: Yes, Magnum Joel, dili lang ni siya kay tungod na El Nino nga pabuton kun dili kining atong mga ipanghimo karon Magnum Joel bali para na gid ni siya nga ang mga barangay nga minus o tubig aduna na gid sila tubig Magnum Joel.
9: Aha. Uh-huh. Okay, so kagawad Eric ko kani kagawad Miguel sa Misamis Oriental kagawad salamat nimo maingon to nimo.
11: Salamat Magnum Joel og may utos sa tanan.
8: Magnum.
9: Ginabahan ta Miguel si kani kagawad Eric ko Miguel overseer siya Miguel so small but terrible Miguel no abti kayo. Sige suri-suri kaya kani mga tabo gwapo sa ning ilang gimo nga atab Miguel karon nga murabag swimming pool nga murabag so, punduhanan sa tubig kaya lugar magamit gini Miguel in kaso og dunay mga muhapak og mukit na Miguel kining atong El Nino. So kaning tab bay gala mo ni mapundo man ning tubig dia so ang mga tao magalirong dia so manlabas lang maligo so naay kakuag tubig may gala bahalag distansya siya at least naa kay sa lisod may gala kuan og tubig so of course mga mananap kato may gala nga medyo apike na tubig makakuha gyud po na ni magsalod-salod lang so mas maintag katong uban mo ning awaton sa mga barangay kada bang komunal gyapon may gala nga tipukan sa mga katawhan sa ato bragaw sa tulo may gala tong oras alas 12:02 na. Ito ka na ito sa Wados Quality Store ang nagsasarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
9: May gala may balita sa mga panglawas. Kanon ay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa Luyang Immune System. Tumarog Mighty C, usaka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Alang sa libreng consultation o senior citizen discount, duwaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, namutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendiolo, text o tawag lamang sa 0985-0132-118 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EB page, Klinika de Alternativo, CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
15: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
16: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
19: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
20: Magnum Opinion. Si Cagayan de Oro RTA Manager Benedicto Doy Romero ug City Councilor Eric Salcedo.
21: Itong gingon ni Mayor J. Bago nga unconstitutional, no? Giklaro gina dito sa hawanan sa konseho nga itong mga ruling nga cases na nasaita dito, ang nitabo magud ato kay ang katag-site ito nga sa Manila, sa Lucena Grand Central nga kaso o sa Jackliner. Nakuha na ko sa opinion sa mga abogado dito sa hawanan sa konseho, no? Ang kato kong gapita dito was those are private terminals. Unya na ikaw galingon panagiyahan ang katong Jackliner o Coronadal. Panagipugos sila na muadto sa laing terminal nga. So, mula na kung nasadkan kay in this case, private terminals mangod sila na nanay previous business permit. Unya, ipugos gito pabalhin dito. But I don't know the exact details of the case, pero mula nito yung nakalakita atong kaimtang din sa Dakuyan sa Cagayan.
22: Hindi man nila i-question sa korte, konstitusyonal lugar. Kung imong tanawon, mamagin ang proseso. Dili man butsabton nga kung nag-question ka sa korte, dili na mayo ang buot. Kung dili, to determine kung okay ba ning ordinansa sa siyudad. Pero the final arbiter, ang korte man yun.
9: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Arbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila po sa salayag sa Principe Mart, Balingasang Misamis Oriental.
23: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mga butika.
26: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon, tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol, human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo, apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One. ug mag-apod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
0: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang laang, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laang, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
1: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: A first for Sirio, Udon Hotel Plus. Sirio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sirio on Facebook.
3: Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
3: Life Extension Vitamin D3. Kasi
17: ganita napad pupuntohog sa kita gid ba? Habi na formal sa sakit sa kutod. Pagkabalo nga ko nga nalig ito ngay Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakauram ako glitson. Giinom isa na ko ang tulo. Nakalaw sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta sige na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
3: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil, ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdana niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
25: Life Extension Vitamin D3.
27: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Pili ang labing kaayong suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahan nga makatigpaminaw. Salamat kaayo. Ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og life extension nga vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
6: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa Untong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
9: Alas sa 12:16, sigala kumusta ang mayingot doon ay karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Wala sa Magnum Lokal, DOT10, panayan ang paningkamot, pinagi sa mga bagong programa. Ano palambo pa ang turismo sa rehiyon sa Magnum National Center, Rapi Tulfo. Mingong palpak o useless ang ubang testigong ipresentar sa prosecution sa atong Magnum International Gobyerno sa UK. Nagtuong adako og papel ang Iran sa pagsulay og atake sa base militar na ginumala sa Amerika sa maong arasud. Sa atong Magnum versus BSP, nagpaimangno sa publiko batok sa mga piking kwartang papel ning Bermans. Sa atong Magnum Entertainment kani child star nga si CJ Ramos, may pambit sa iyang desisyon nga mahimong TNVSS driver. O sa atong Magnum Sports sa Pinay Archer nga si Amaya Amparo Kuwanko, may sagbit sa silver medal sa nagparaing Asian Games dito sa Japan.
6: Magnum Noontime News.
9: Mga Exxon, kumusta? Maingon to. Karong adlaw na karon nga Huwebes, Oktubre 1, tuig 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
7: O Magnum Aileen, ako rin.
9: O karong sa retailers, tanto Magnum Lokal, para yan ang pinagamot karon sa Department of Tourism ko na DOT. Kini aron na mas mapadali ang mga kadani pa. O mas dagang turista ang bisita sa riyon. Madama ni DOT Regional Director, Director Marie Elaine Ansuan, nga lakip na nini ang mga bagong programa nga gipatuman sa insya aron makaanggata sa mas dagang turista nga bisitahon og masinatian ang turismo dini sa Mindanao.
8: Well, of course, in terms of kaning data, no, data-driven na information, dako gyud kaayo tabang, especially kung makabalot akong kinsa gyud ang atong target market, no, kay ang kaning sa statistics nato, mabawaan man nato kung pila ang foreign arrivals and domestic arrivals. So, mabod na atong basihan kung unsa ang mga programa ang atong ipang roll out, no. And karon, of course, I think given na magyud na makita na magyud nato na dako gyud kaayo ang chunk sa data nga domestic tourism yun ang driver sa economic growth as of now, no? So makita nato kung saan nato pag-invest sa mga programs to be able to attract the domestic tourism market.
9: Ang payag ni DOT Regional Director, Director Marie Elaine Onsuan.
7: Gipasabot sa Philippine Statistics Authority kung PSA Region 10 ang kaminungdanon sa mga data alang sa turismo, sa sektor sa turismo sa riyon. Matod ni Cristina Galupin, Senior Statistical Specialist sa PSA Region 10, nga ang mga datos may basihan. Aron masayran kung unsang ayang buhaton nga mapalamba ang sektor sa turismo, ilabi na ang mga lokal nga kagamhanan.
10: Siya ang mo provide mangod o kanang panglantaw pod sa ato.

0: turismo makatabang kini aron madungaga ng kinitaan sa katawan samtang mapalambo usab ang ekonomiya. So karon mo daw ma-jowel no ang kaning delegado nila okay. Namin sa Kapiga 20 ka mga individual so mani sila balik din sa Dakbens kag Indi Oro o ginhapong salito ng tulo ka adlaw ng mga paghimo nila sa bisita sa mga lugar nga hayan pod maila pong mapaila ngadto pod sila pong makaisun ng Koreano dito paguli nila sa ilahang nasod. Live gikan dinis may lagitingan mi sa Mesa Oriental kini sa 220 and GL
1: Alsado, sa balita o serbisyo, Magnum Radio. Alright, salamat. Live report sa kabang. Pinagi may gala, Magnum Radio Alsado. Kaya doon ay mga Koreano may gala nga lugar na nibisita. Kaya of course, ato'y konsap, ipa si Garbo nga din sa ato sa Misamis Oriental. Doon na tayo mga daghan ng mga tourist attraction din eh. Magnum, di ba? Magnum Eileen.
2: Oo.
1: Nga dapat may bawaan po nila.
2: Oo.
1: Na naghanday kayo din sa Misamis Oriental ang lugar dapat suruyan na kayo sa gara.
2: Dili lang ang kanang mga bad image sa Mindanao. Ilang bawaan Magnum Jewel kayo. Huwag mani sa Mindanao. Umadungog lang nila. May isa mga istorya. Makaingon silang ay nana. Pero huwag mani sila. Makaingon sila ay nindot man
1: din
2: ang Mindanao.
1: Kagayaan. Naghan kayo din actually din eh. No? Kasagara din eh sa kung
2: kita. O gusto ka tiyadang baybayon Misamis Oriental.
1: Kaya kitanawan ni mo Magnum Eileen. Murag puraktura ang mga Koreano to sa Cebu Katipok.
2: O dito silang daghan.
1: O so pero ilang sulayan din sa ato.
2: Mindanao.
1: Peaceful kayo ang ato sa labi na sa Misamis Oriental.
2: Misamis Oriental.
1: So sulayan nila para makita nila nga gwapo din ang destinasyon kini sa mga turista ang Misamis Oriental. Alas sa 12:20 size now karon sa atong maigalang Magnum sa atong Magnum Road Hunter.
3: Magnum Road Hunter.
1: Pinata may kalak karon si Magnum First Aid Blanca. Magnum First Aid.
4: Yes, Magnum Joel, no? Karong mga panahon na ito, makita Magnum Joel, medyo good na ipagkabugat no, sa dagan sa trapiko, labi din sa may area good sa Bulwa, Magnum Joel, karong panahon na. Kung gikan ka sa Ipunan, patabo ka ning Bulwa na ito sa Kinibang Overpass, nagipagkabukog Magnum Joel karong mga panahon na kating uli, Magnum sa mga siyante, di karong utuha Magnum Joel. So dagan kayo, magawas-gawas karon mga sakinan ng mga uban pag matanggap ng Magnum Joel sa Kinibang ang gaagi din mismo sa mundalas mo na nakikita ni mo ang mong area nagi pagka traffic gamay na magkabino mo ang sa kabalakan kay naman na pagkabin sa kupan sa traffic station naman sila din no may mag-atiman lugar na magkabino sa kakatawan na hindi matagarabot niya ni mismo sa maong area o niya ang ato mismo ang palibot kung panulong ka din sa area sa may panga kaligdalan pa dito pasang na paliko sa may iris patag normal man karoon ang individual waya ngay kabalakan pero muna din ang mata na naging tubig kay grabe good kainit kayo. Ang amigo na ako, nangutana nga, kumustang gawas karon? Kumustang gawas? Init? Ito nga, init kayo. Nakapangutana siya ng Dudwell, init para gawas. Ito nga, init yung kayo. Masa ikaw mo, Dudwell, importante yun, kaya tutag. Kumpermente, kaya grabe kainit kayo. Ang atong gawas karon, dalagit yung gulang kainit na rin ang law.
1: Magbintin ka, maglumpersin. Magbintin ka, ito nga, imong tambal para sa kwan. Ay, kumpiyansa kay basin ang atong ulo, malagitik ba, atong tangkugo. Ay, kumbiyansa, di ba?
4: Lagi-lagi na dami, lagi-lagi na dami. Sa tulupo, labi natin.
1: Okay, dito sa Kwangaroon, Tos Kainit, dito ka sa Manila, na Magnum, Magnum Eileen, 44 cubic meter per seconds ang ibawa sa Metro Manila. Sugod ka ron, ha?
2: Magdaginot sila.
1: Daginot sila, 44 cubic meter. Per seconds, ha? Seconds, ilang minute, per second. Muna
2: ang kita na rin, Magnum Joel, mintras, muna pa tayo ikong tubig, magdaginot yun, gihapon.
1: Daginot, dito sa ila, ready na sila kay nakita na po. Pumiro, di ba, kung ito, baha-baha. Karon, grabe nga kainit na po ang natagamtan nila karon nito. Sige, Magnum First Aid.
4: Sa manapag, ikaw sa location na Magnum First Aid Blanca sa may taong servisyo, Magnum Radio.
1: Alright, salamat. Yan na ba ito, Magala, di po sa kaban, Magnum First Aid Blanca, Magala, sa atong Magnum Road Hunter.
2: Yes, Magnum Joel, sa ato pong parang monitoring sa Environmental Management Bureau, EMB, sa Air Quality Index, way ang kabalakan ang kalidad sa hangin, Cagayan de Oro man, Taguluan, o Iligan City. Diin maayo, gihapon ang kalidad sa hangin, Cagayan de Oro, 64, confer ang kalidad sa hangin, sa Taguluan, 36, good, o ang Iligan City, 47. So, gikan pa kagapon, Magnum Joel, ayahay o mayo ang quality sa hangin nga atong masinatian, din sa Cagayan de Oro, Taguluan, o gumampang bahin sa Northern Mindanao.
1: Alas sa 12:29 na sa pagbalik na may kaladuga ang mga balita ang nasunod.
5: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin. Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Arrest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
6: Arrest, alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
12: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
11: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
12: Wise jud ka, Mari.
11: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
12: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
13: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes, mura ni. Ang tubag sa imong balatian, DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka. Anti-diabetic properties, quarantine nga nagpawul sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar. O apil na ang polypeptide nga mo paspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner batok diabetes. Ay na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Paimuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discounts sa Clinica Del Retiro Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agura Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica Del Retiro logo.
15: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
16: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
17: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
16: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
17: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
14: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
18: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
19: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
20: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukan med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa bumtan.
21: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
22: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
3: Magnum, Noontime News.
1: Alas 12:34, ito sa paminaw, may gala karon ang lakaw sa panahon.
3: Magnum Weather Alert.
1: Unang tabi kailan si Ariane Chuson ang pag-asa weather forecaster. Ma'am Ariane, may nga-od doon mo.
23: Yes sir, may nga-od to pwede hakarin mo. Labi na po sa mga sikintid pa minaw. Updates, ito nga panahon na doon ito ay ginamonitor nga bagyo karon na nagawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa kinika, tropical storm, doon ay international name na Choy 1. Hanggang lokasyon ni Inyan at least may kalagatan ng hapit na 3,000 kilometros east sa Central Luzon. Hinuna, nakita na itong dili man kini mag-landfall or masulod sa itong Philippine Area of Responsibility. Hanggang bana-bana ang halaga ni ini, mag-recur pinidahin na pasaka pa inong sanasin sa Japan. At ang nabisan to, dalayo ang bagyo, ang tropical extension ni ini naka-apekto ka rin sa Maya, Caraga, Davao Region, o lakit na din sa Northern Mindanao, mga taas ang chance sa karungan lawa. Labi na yung higahapon na o gabi, nga makasin natin kita sa mapanganurun ng kalangitan ng brand sa katagatag ng pagulan na kila itong pagpanalugdog sa natungad si Trafan ni nga Bagyo. Pag-usibli ng po ang pagbaha ang paghili sa yuta, yung makasin natin sa kasarangan nga sa usahay kasi sa mga pagulan. Pagkaroon ng mga oraso sa itong monitoring, nga doon na nagayin mga pagulan na nagsugod sa mga bukiro na dapit siya sa may abukin nun na apil na sa karong dapit sa may Claveria o Himuoga, Misamis Oriental. Nga to hangin na hinayot sa kasarangan ni sa habagatan nga sa habagatan kasi pan ang kadagatan hap sa sa kasarangan ang pagbalot at ang temperatura din sa northern Mindanao karong adlaw ang range sa 19 na pangan sa 33 degrees Celsius sa ang atong heat index karong alas 12 sa sa 38 degrees Celsius. Ug ang karong adlaw susunod nga mga adlaw adunay na gayay taas nga chance sa mga pagulan ni labi ni kahapon gabi. Ug magkana ang later sa place at mga panahon ato adlaw ang salup na sa niya alas 5:33 sa hapon. Philippine Standard Time alas 12:30 na sa udto gikan diri sa buhatan sa DOS sa pag sa Mulugan El Salvador City kini sa Orient Dia Sonaga. Salamat.
0: Magnum Weather Alert.
1: Alas 12:35 para sa mga balita karon sa Magnum National. Ito karon si Senator Judge Rafi Tulfo nga ngayang bulingkol sa witness stand si kani Senator Antonio Trillanes si Fort Inay ang testigo gikan sa AMLAC. Kini may kalamigitan sa Article 2 sa impeachment case. Matog ni Vice President Sara Duterte, matog pa ni Tulfo nga dunay mga higayong palpak o walay gamit way ayo ang mga testigong ipresentar sa prosecution.
2: Kasi kung kukuning witness si former Senator Trillanes, much better kung mauna muna siya bago ang AMLAC. Kasi yung mga sasabihin ni Mr. Trillanes, may kinalaman sa mga bank accounts na kanyang nakalap long time ago. So kung meron siya mga ibubulgar na mga bank accounts, pera, pumasok, labas sa accounts na nakuha niya sa kanyang source, then after na makausap natin si Senator Trillanes, i-confirm yun ng AMLAC. So dapat mauna Mr. Trillanes and then AMLAC. Hindi pwede yung AMLAC and then Trillanes. So, minsan yung prosecution, pumapalpak kayo. There are times na naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayanan tayo ng oras. Nakikita naman yung mga senador, inaantok. Yung iba, panayimpunta ng CR kasi wala, parang useless eh. So kukuha kayo ng witness, make sure na talaga yung witness na yun, merong masasabing bagay na makatulong sa ginagawa investigations dito sa impeachment. Pero pang kayong kinuha na pinagtatawanan tuloy, napapacute lang habang may kinakausap na witness na police, etc. So ingat kayo sa pagkukuha ng mga witness at ingat kayo sa pagsasala ng mga abogado ninyo dyan.
1: Ang payag ni Senator Judge Rafi Tulfo.
4: Magparaan ang presentasyon sa presikusyon ni kanis Senator Antonio Trillanes IV sa Article 2 sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Mata ni House Legal Spokesman Attorney Benjamin Tulusa Jr. nga sa dipang testimonya ni Trillanes unahon una nilang presentasyon sa AMLAC records sa Vice Presidente. Kipa mag-usasab ni Tulos sa ngadirin koneksyon ang testimonya ni Trillanes sa unexplained wealth ni Duterte kung asa nagtuyok ang katigayunan sa pamilya ni ini.
5: Well, ang prosecution naman ho ang may discretion dyan. But just the same, syempre, no, pinapakinggan din naman ho natin yung suggestion ng court. So sa ngayon, no, yun muna ho yung magiging order of presentation ng witnesses. Dahil nga, kahapon actually dapat yung mga LRA, but so ngayon ho namin yung gagawin. So yung mga register of deeds and then AMLAC ho.
4: Ang pamahayag ni House Legal Spokesman Attorney Benjamin Tulusa Jr. Pero sa pinakaulahing update, Magnum Joel, nagdesisyon ang prosecution team nga dili na ipresentar si kani Senador Antonio Trillanes IV.
1: Ay, basig masapuno niya. Di ba? Kay murag ipangandaman na pag-itsa niya. Ang iyang itistigo, murag katong balik-balik so kanito yung ilok-ilok na papel. Lugay naman kayo, di ba?
4: Murag, siya akong tayo gihulatan. Pero...
1: No?
4: Kaya una naman, naman tong nag-ingon si presiding judge Chis Escudero nga mga i-defer sa to kay katuman tong gipatunga unta tong magdumdum kag hapon na tong isang adlaw ni tunga siya during katong pag-abot ni Mayor Basti Duterte
1: wala na
4: pero tungod kay wala siya gisalang kay wala man to siya masapina ato Magnum Joel.
1: Oh.
4: So kalit-kalit man to so wala misugot ang defense counsel.
1: Oh.
4: Kay wala siya nakapangandam pod pero karon nagdesisyon na gid sila nga dili na. Dili na lang. Unya so, siguro mabawa na to kung sa gid lang mga rason nga ano pong dili kay usually after man sa
1: kasi mo to na igo sila sa kwa ni ni Rafi Tulfo nga way pulos
4: sa palpak
1: si kusik lang pangapalpak way pulos kay bisan kun sa malay pambitaro nila dapat katong yung na yung testigos nga dunay nahibawan kaysa mga daghang kay hostile. So, ganang hostile nga witness ka?
4: Oo.
1: Nga dito sa Kipikes Campo, pangwawala ni mo, himo ni mong testigo sa imo.
4: Oo.
1: Yung sa so, pagkakuha ni mo si Zakton Tubag kung ang testigo si mo, mga sakop sa Pikas.
4: Sa Pikas, di ay ito.
1: So, umunay, murag kakatawanan ba? Na upat na kabuok niya, puro testigo sa prosecution ha?
4: Mm.
1: Dapat unta ka na sila, dili mahimong testigos para dili lugar matawataw ang Tubag. Kay oo, sigurado mo, laban mo na sa dito sa Pikas kay mga sakop ng Vice President. Mahimong ikuang testigos. Para sa mga balita sa atong adugang balita na sunog hangyo sa defense team nga maghatag ang prosecution o listahan sa mga testigo. Kini ang hangyo sa depensa atul sa nagparaing pension trial batok sa Vice Presidente karong adlaw mato ni Attorney Michael Poa. Nga importante kanila nga masayran kung kinsa mga testigo ang mulingkod sa witness stand aron ilang pangandaman.
6: Maybe just respectfully request from the our colleagues from the prosecution panel to just give us the list of the order of their witnesses as to be presented, just so, Your Honor, we have fair notice and we are able to prepare for it. So our request for the order of witnesses, I hope that will also include the order of the witnesses for next week in line with the
7: tomorrow and next week.
1: Ang payag ni Defense Counsel Attorney Michael Poa o nanini, kitambagan ni Presiding Officer Chase Curiro, ang prosecution team nga andamon ang ilang mga testigo aron mapaymudsan ang oras sa tibuok adlaw nga impeachment trial.
7: Kindly look into it as well, Honorable Wistro, because we will be having, this is our first whole day trial. Tomorrow will be for one whole day too. I'd rather have more witnesses in line than lacking witnesses and having to adjourn early. So you might want to add more witnesses for tomorrow and deduct it from your Monday witness list.
1: Ang payag ni Presiding Officer Chase Escudero. Alas sa 12:41 na o gakaroon sa itong Magnum Health Alert.
8: Magnum Health Alert!
1: Ibutiag sa National Library of Medicine nga kung init kayo ang panahon, mas maglisod ang kasing-kasing sa iyang trabaho. Gingon ang matag 1 degree Celsius nga temperature doon ay kalabigitan sa kapig kung kulang 2.1% nga pagsaka sa peligro sa kamatayon gumikan sa sakit sa kasing-kasing lakip na ang heart attack o stroke. Tuwad din eh, nagpainom-dom ang Department of Health kung diwet sa publiko nga dili gayod kalimtan ang maintenance nga tambal likay sa grabing init o mag-alerto sa pisalonsang kausaban sa ngagibati susama sa pagpanakit sa dughan kalisod sa paginawa o lipong. Doon din eh, giingon sa diwet nga unahon ang mayong panglawas kasing-kasing ang pingan ta. Ang pingan gyo, di ba? O, kasing-kasing, ba?
4: Oo.
1: Okay, so ito Magnum International sa United Kingdom. Nagtuo ang gobyerno sa United Kingdom nga doon ay dakong papel ang Iran sa insidente sa Rafah Fair Ford nga nagresulta sa pagkasikop sa 5 ka mga tao o nakapiansa. Mado ni Prime Minister Andy Bornham nga nagparayan ng ilang koordinasyon sa Amerika kalabot sa maong insidente.
9: There are strong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. But of course, it remains an ongoing, complex and serious police investigation. And of course, we are working closely with our colleagues in the United States of America. So it's ongoing. I have held a COBRA meeting as I've been here at the conference in Liverpool. We are on top of it in every possible way imaginable. Police in Gloucestershire, our counter-terrorism police, have done an outstanding job. I thank them for that. We will say more in due course, but we can confirm our belief that we believe Iran to have played a part.
1: Ang payag ni UK Prime Minister Andy Bornham o nanini, gipangimakak sa Iran, madala sila ay kasayuran sa planong pag-atake sa maong airbase.
4: Sa Israel, gisikop ang usa ka piloto, humandungga ba ang kauban ra usab nining piloto sa flight gikan sa Dubai paingon sa Tel Aviv, nga misulay pa sa pagpahagsa sa avion. Mato ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga gilayog sa mga pasahero o crew, ang akusado ar mabawi ang control sa Fly Dubai aircraft nga luwas nga nakatugpa sa Tabuk Airport sa Northwestern Arabia, sakay ang kapigsyete konsyetenta ka mga tao. Giyong kadaghanan sa mga pasahero, mga Israeli nga mabot sa Tel Aviv, pinagi sa repatriation flight. Giila ang narunggabang piloto nga si Indian National Captain Smita McClure nga gidala na sa hospital. Dugtong giday usab ni Netanyahu o Indian leader Narendra Modi, ang maong piloto nga gitawag pa og bayani nga taliwalang narunggaban na nagdumili kining buksan ang cockpit door aron malikayan ang mas grabe pa unyang inserente sa pagkakaroon wa pa matulog tumbok kung unsang motibo sa pilotong midunggab sa kauban ni ining piloto.
1: O ganos do magnum beses ang paimano karon ng Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP sa publiko batok sa piking kwarta nga papel karong bare months. Kini tungod kaya panahon na sa nagadool ang Pasko sa gadusaba bukaylap ang mga piking kwartang papel. Mabingkan sa mas dagang kasa transaksyon matun sa BSP nga kinanglan lang taon pag-ayo sa publiko ang madawat nga kwartang papel gamit ang feel, look o tilt nga pamaagi sa eraan nga sa kwartang papel na gamit sa security paper nga naka-embose o printa o dunay taka tile marks. Samtang makita usab ang watermark, security fiber, security thread, apil na ang SIM matrix serial numbers o see-through mark din. Kini ikilid maklaro ang window security thread canceled numerical value o guban pa. Sa atong Forex Street, ang usaka US dollar, valor sa 62 pesos o 60 centavos, Canadian dollar, 44 pesos, 99 centavos, ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 97 centavos, Australian dollar, 43 pesos o 47 centavos, ang Taiwan dollar, 1 peso, 96 centavos, Korean won, 4 centavos, ang euro, 70 pesos o 93 centavos.
4: O karan sa atong Magnum Entertainment. Gibutiyag sa kanil child star nga si CJ Ramos nga giunaw na niya pag-ayo kaniadto kung anda ba siyang mahimong TNVS driver. Kinilabi na nga mahimong sa mahimong reaksyon sa nakaila kaniya og mga fan kung anong nahimo na hinuon siyang dipasero ang driver. Matod ni CJ nga gitugyan na lamang niya sa kitasan ng tanan ang importante nga duna siya'y panginabuhian og mapakaon ang iyang pamilya.
10: Talagang pinag-isipan ko talaga siya. Una-una dahil siyempre yun nga, anong isipin ng iba? Anong isipin ng mga tao na, ay, nag-drive na lang si CJ, ganyan, nag-ano na lang si CJ, ganyan. Tapos, finlag ko pa. Di ba? Talagang sinabi ko sa, Lord, bahala ka na. Bahala ka na kung anong mangyari dito. Nagustuhan naman din ng tao, pumatok naman, tinuloy-tuloy ko na.
11: Bakit hindi importante sa'yo sasabihin ng iba?
10: Eh, di naman sila nagpapakain sa akin, tsaka sa pamilya ko eh. Chusy pa ba ako eh, laki nga ng kinikita dito.
11: See anything wrong with it. Being a driver is a noble job. Diba ang dapat mahiya yung mga magdanakaw sa gobyerno, hindi yung mga tulad ninyo na...
4: Ang pamahayag sa kanil child star o karon TNV's driver na nga si CJ Ramos ato sa podcast ni DJ Chacha.
1: Pagkakto po tingin sa DJ Chacha nga...
4: Dili ang kaulaw o mahimok ang driver.
1: Ibo mo nang naghago ka, tarong panginabuhi. Pagay maulaw ng mga kawatan.
4: Oo.
1: Ang nauna maulaw sila pero... Maulaw kay mga kawatan, maging sila nga pior. Kung may trabaho, so ang kawatan, yun. Diba siya, limpyo yung trabaho. O, malang driver, at least klaro nga trabaho. Wala mga awat. O, galing sa tumag ng sports sa kadaugang o gamidalya alang sa Pilipinas, si Amaya Amparo Cuanco sa nagparang 20th Asian Games sa Japan. Inuman na sakbid sa archers ang silver medal sa women's compound individual event. Nagkuwang ang 40 anyos nga si Cuanco batok sa Indonesian player nga si Norisa Dian. As si Rifa sa score 139 na batok 137, so gamay na lang sa final match. Naimong nga dikit ang dula sa duha ka archers, di nagtabla pa sila sa 110 points. Uman sa fourth end, apan si Arsa Rifa nagtala sa 29 puntos. Nga mas sa taas ko ni Tani sa 27 ni Cuanco aron na maangkon ang gold medal o silver medal sa Pinay Archers. Sairam nga kinina ang ika-19 nga medalya sa Pilipinas o gay kaupat niya silver sa nagparayong Asian Games. Mga eksorgi na bata, ito kompleto ni Tali sa itong Magnum Noon Time and News sa Langkarong Adlawa, Huwebes, Oktobre 1, 2025, sugkaroon sa itong Headline Review. Sa itong Magnum Lokal, UT10, parayan ng paningkamot, pinagi sa mga bagong programa aron palamu pa ang turismo sa rayon. Sa Magnum National Center, Jazz Rafi Tolfo, Mingong Palpak, way mga pulos. Ang ubang testigo sa kipresentar sa prosecution sa ato Magnum International, gobyerno sa UK nagtuo nga dako og papel ang Iran sa pagsulay sa o atake sa base militar nga ginumala sa Amerika sa maong nasud. Sa ato Magnum Business BSP nagpaimangno sa publiko batok sa mga piking kwartang papel ning bare month. Sa ato Magnum Entertainment, kanin child star nga si Gigi Ramos mipambit sa iyang desisyon nga mahimong TNVS driver. O sa ato Magnum Sports sa Pinay Archer Amaya Cuanco, misakmin sa silver medal sa nagparayong Asian Games sa Japan. Mga eksyon, di ba lang sa kagawasong atilingban katawan ng labing gamhanan, managlay mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Ang tunog ba? Kini ang inyong mga tigpalita, Magnum Joel Jacobo.
4: O Magnum Aileen Acuri.
1: Kawas sa mga news writers, Chiquintirin na Glenn Delgado, dinilamang sa balita o servisyo,
4: Magnum Radio.
12: Inyong naman Makati, ang Magnum Noontime News. Hinhilamang sa palita og serbisyo, Magnum Radio.
13: DTX 500 Health Alert.
15: Ang DTX 500, nothing can beats DTX 500. Why? Tungod kay mauni sa pinaka most powerful antioxidant herbal capsule karon. Ang herbal nga nagdala mga higala sa 1.3 million units of Orax skill sa antioxidants. Pagkataas og antioxidants. Unang-una, kung taas og antioxidants kining atong DTX 500, ang atong lawas makabinipisyo. Kung kada adlaw na atay DTX 500, makabinipisyo atong lawas in a sense nga ang kakulangon sa antioxidants nga wala na to makuha sa atong ginakaon kada adlaw, makuha na to sa pag-inom sa DTX 500. Ayaw imis. Kung tapulan ka mukaon og prutas, kung tapulan ka mukaon og gulay, tapulan ka maggulay, magluto og gulay, kung dili ka kabalo mukaon mga higala ana, pangitag pamaagi. Mangitag pamaagi, unsa may mga alternatibo na to nga pamaagi? Inom tag supplements nga taas og antioxidants. Number one most recommended higala. Binagin ito mga may edad na. Si nanay, si tatay, dili na ganahan mo kaon. Ginagmay na lang ang kaon. Magka-under nutrition na. Kasuportara na ito sila. Pinaagi sa pag-inom. Aning atong DTX 500?
13: DTX 500. Ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500. Imo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
16: Ma'am, kisa itong pangalan, ma'am?
24: Si Irene Saladaga.
16: Irene Saladaga, ma'am, kung unsang produkto ha, ma'am, nga imuhang gina-inom or gina-take kada buntag?
24: My TC, DTX 500 of DTX Coffee.
16: So, pila na kakatuig nga ga-take ano, ma'am?
24: Duha
16: na katuig. Asa ka tigpalitan ano nga produkto ha, ma'am?
24: Sa Butika 4. So,
16: kung sa'yo gigamit ni ma'am, ang ato ang produkto nga?
24: DTX 500, DTX Coffee of My TC.
16: Unsay mga kalainan sa una ma'am nga wala pa ka nigamit ug sa pagkaron nga nigamit ka unsay mga kausbanan o alibyo sa imong panglawas?
24: Dili ko kapuyon.
16: Dili ka kapuyon. So karon nga niinom na ka okay na kanang
24: okay na nawala pod akong sakit sa kuto-kuto.
13: DTX 500 mabalik sa mga butika.
15: Ang buhat nun mga higala kada adlaw mag-inom himuon nga suplemento bitamina kada adlaw. Ang DTX 500 na ani sa DSA, di sugar sugar cane extract. Onya kining gitawag nga polycosanol flavonoid, kani mga klase ng mga antioxidants, ga-protect kini sa itong human cells. Gikan sa free radicals o gitawag nga oxidative stress, nga known as nga mga precursor higala sa mga metabolic disorder, cancer, and other dreadful diseases, high blood, diabetes, heart disease, arthritis, mga metabolic diseases kani nga naagyod karon common. Niya ang most common nga reason, kinilaging pagdaot sa itong mga selula. Ang itong mga selula ginadaot, ang gadaot free radicals o oxidative stress o walay lain nga makapugong aning mga free radicals. Wala tayo pwedeng makuha nga sources sa kinaiyahan nga precursor aning free radicals, nga precursor aning oxidative stress. Walay lain. Ang ginag-recommend mga higala sa pagtuon is antioxidants, which is makuha nato usab mga higala sa gulay, prutas o sa pag-inom sa DTX 500. Kumbaga mga higala, kung gainom tag DTX 500, murata gakaon log lain-lain nga klase sa prutas. Pwede duha sa buntag. Anay nag-chat. Duha sa buntag, duha yun sa gabi akong ginainom, ana sir, DTX 500. Okay, siya. Kaya naman ko diabetes. Mawala yun ang imuhang paminhot pamuypoy silawas kakapoy. Magsik na ko malihok sa DTX 500 ra. Oh, salamat ah, sa itong mga consumers. Tungod kay ang DTX 500, iyang ihatag sa imong lawas ang iya ang gikinahanglan.
25: Lourdes Patay, 51, sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay mag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga, ang uban matoki. Hubag na gid akong kidney, nangakong mga organs sa ilalong, limpyo. Na pag-operahan ako, inuma lang yapon ko DTX. DTX ay ganyan to girl, palit na lang kong sama, DTX yapon. May pa DTX inyong baliton, inyong imintin kay kalusulo sa ako lay basihan. Kikan sa pag-opera, DTX yun akong imintin o ilain.
14: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX 500, health alert.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ang butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: May gana na balita sa maing panglawas ang toksin mo sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaos sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Jiritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang Haze, nagikan kini sa sunog sa kapukiran ug kayutan nga adunay sagol nga abog, aso ug uban pang magagmay nga particles nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Unsay mga posibleng epekto nini sa panglawas? Makairita kini sa atong mata, ilong ug tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon ug pag-atake sa asma. Mahimo sa mga musamot ang problema sa kasing-kasing baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Kumugawa sa panimalay, pagsuot og face mask, mas maayo kung N95. Pwede usab nga mugamit og basa nga panyo, pugaa ug itabon kini sa ilong ug baba. Kung wala importanteng lakaw, pabilin lamang sa sulod sa balay. Kutob sa mahimo, sirati ang bintana ug pultahan. Inom og dagang tubig. Kung adunay air purifier, gamita ug sigurado nga limpyo kanunay ang filter. Likayin ang mga outdoor activities, ilabi na sa mga bata, senior citizen ug mga adunay kondisyon sa panglawas. Kung makabati og lisod nga pagginawa, padayon nga pag-ubo, pagkalipong, sakit sa dugan, grabe nga sakit sa ulo ug uban pang mga sintomas. Adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan ug health center sa iyong lugar. Aniya ang pahimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
7: Mabalaan naman nimo nga ang aso kay imo mang makita no. Meaning kung makita na nimo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration no sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. Patang later klaro na nimo ang aso, ayaw na gaat kay makadaot na ang sa imo no, ang effect no. Pero og dili pa nimo maklaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas, you just wear a face mask, well-fitted face mask. Kasi yun din mong gamiton, kasi yung N95. So, that's the best na kuhan niya mong i-wear. Although, sakit na siya, kumadugay na, no? Muna nga, atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gagamiton. Although, tuluman na siya ka, tsaka layer, kasi naragin sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong palangkap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na ano or kanang sensitive, for example si kaming mga asthmatic or allergy nga kung ano. Sakalan mo sa asthma, allergy, mabagang mo trigger. So, muna nga, mabagbikay din sila. Nga, kung may mo, din lang sila tulad sa ilang nalay. Close na din ilang mga bintana, mga aron na din sila tulad ng mga
6: Magambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
4: Nagina beta sa paraguban din sa atong atulmanon tumigalang Magnum in Action. Nagantam putang maigalang tusguta no og nito may gala karon sa sugod may gala karon nga bulan sa Oktubre tungod may gala nining El Nino mga igsoon dito karon sa Metro Manila gibawasan may gala nila og 44 cubic meter per seconds ang ilang supply sa tubig dito kaya preparasyon doon kay ang angat dam og mga dam may gala dito nga may ilang source sa tubig nang hinahina may gala nga nang gihuba naghubas karon panahon na nagkuang gyud ni naghinay may gala pag kaiti may gala ang tubig. Nya kung mabot pa may gala kini sa sunod tuig, abot sa may tabo. Muna nga kita din sa ato, dapat hinahinay po ta may gala. Although sa ato, bless kayo ta may gala nga napatay ulan. Unya dito sila na may ulan kanito pero karna wala. Hindi na po sa ato ng kapaingon. Unya sa mga bukid-bukid nga bahay, doon na pa yung mga pagulan-ulan may gala. Nga itong masinati mga eksoon karong panahon na. Pero dito sa Metro Manila, 44 cubic meter per second sa per second. Seconds ang seconds man ang ilang gibawas may gala sa supply sa tubig. Kini aron preparasyon nga dili dali mahurot ang ilang supply sa tubig labi na sa mga dam nga karon na hinahinay pagka hubas may gala tungkol sa sobrang kainit karon dito sa kauluhan.
8: Magnum in Action.
4: Kabutan doon ka magkalapuan may gala. Pagkakas alas malaguan din sa itong tulumanon niya. Lagas kainan. Magnum Joel Acobo sa Balitaok Servisyo Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Oras alas sa alauna tres.
6: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: po mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Akong bugas-bugas,
3: akong katul-katul,
2: na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
5: i-DTX 500 na!
4: DTX 500,
5: aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
4: ug katul-katul.
5: DTX 500,
6: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas, mangod na patsyagan kung nga nabawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulata, nga mo grabe pa. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: ang mosunod nga programang inyong mabati, Binairan. Ang mga hunahuna o opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala o gawani sa Magnum Radio.
1: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
2: Mayong hapon, may hapon, may hapon sa tanan, may hapon sa katawan, sa dakbayan, sa Cagayan de Oro. Ang umanusab sa Laluigan, sa Misamis Oriental, may hapon. O kutob sa maabot sa itong programang Barug Mindanao, in sa pulo sa Mindanao, sa tibuok nasud. Mayong hapon usab, labi na usab ni Mayor J. Bago sa lungsod sa Opol, ang presidente sa Liga ng mga Mayore sa Misamis Oriental Chapter. At the same time, mayong hapon usab ni ABC President, ex-officio member sa City Council, City Councilor Marlo Tabak. Og I think nakatambong kini siya sa General Assembly usab dito sa May Cebu City. I don't know kung niya na ba. Og mayong hapon, may hapon usab ni Barangay Captain Jungyans, Barangay Captain Jungjung Paal sa Labrada sa Barangay Trisi. Kanunay sa Bintaga. Monitor sab diha kay ga-monitor sab ni sila sa atong programa. Invitar sab ta sa ilang mga activities diha sa Barangay Trisi. Nasayod ta nga hands-on sab kayo ni si Serafin na Jungjung Paasa Labrada sa Barangay Trisi. Mayong hapon usab may mga hapon ni Barangay Captain Burgos Gugoy Makaseros Barangay 40 atong mga kababata diha sa Barangay 40. Barangay Captain Burgos Gugoy Makaseros ang nanusab sa Barangay Kagawa diya ni Fabian Jayjay Taladwa. Mayong hapon diya, nakita ba nato iyang Mrs. Kaganiya, si Angging Nakalaban Taladwa. Ang unang usab ni Cecilio Buloy Nakalaban sa Barangay 40. Mayong hapon, mayong hapon diya, og ni Tutski Alunyo. Mayong hapon sa tanan. Malig, so on, pizza uno karon Berman sa October. October 1 na karon ng egsoon na pizza uno sa karon October. O ganasayod tayo, grabe naman kayong kainit sa panahon. Imbis kay beer, paingon na unta is pagkabugnaw, kay bugnaw sab kayong readers po no. Kining San Miguel beer, pero medyo lurang-lurang naman taan ng tagay-tagay. O ganasayod tayo mga egsoon na daghan kayo mga pangitabo sab sa atong nasud. While ang atong nasud, labi na gid sa atong mga transportation sectors, nag-antos sab sa kalisdanan karon gumikan sab sa walay puas nga sigig saka sa presyo sa krudo o sa tanan nga mga petroleum products. O gaunsao na lang yun, nangita na lang yun pa maagin ni any ang atong gobyerno, labi na gid ni President PBBM, nga mahatagan kinigsolusyon kay dilipod malikayan nga gakagamay-gakagamay ang atong mga biyahidor na masada sa jeepney kay tungod sa kamahal sa abangan unya ang uban ng mga operators, proprietors sa mga jeepney dili sab gapahangyo kay gahangyo sab ang mga drivers nga gusto nila nga katunga lang ang abangan nga instead nga 800 di mo una lang 400 pero di sab sugot ang mga proprietor kay kung magpahangyo sila naaman sab sila yung maintenance kay mahal ra ba kayong ligid sab karon sa ilang mga sakyanan. Anyway, madala rin yung nagsabot-sabot o ongoing ang papangitag solusyon usab ni inay mga pipila nato ka mga lideres adili sa atong nasud. Mga egsoon, ika-91 nga trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte diin ang ginugog na bati nato kining mga testimony lagi og kining sa article 2 kabahin sa SALN og I think karon man sigurong adlawa ang pagsalang karon ni former senator Antonio Trillanes sa witness stand. Apil na sab ang kining lana registrations ang administrations nga usa sa mga witnesses nga gipresentar karon sa mga prosecutions prosecutors panel mga igsoon. Pero anyway, dinisa ta sa nagunang isgutanan mga igsoon kay Di pa lang dugay atong miaging adlaw, gidismiss kagahapon nagpagawas og press release ang Supreme Court nga sa tulo ka mga petitions nga gi-file diya sa Supreme Court questioning ni ening denominators aron pagsuta kung ang denominators all members ba ang threshold dili man gid siya mahilabtan, 2/3 gid siya. Pero kini mga igsuon, gi-question kini ni Attorney Victor Rodriguez. Ingon man usab ni Attorney Ernesto Francisco og ni sa Bertin Catalunya Cousing, tulo kini ka mga nag-file og petitions related ening bag-uway pangag-decision sa Senate Court, which is ang ilang votation nga dili all members katong naa sa Article 11, Section 3, Section 6. Ato ning isgutan mga igsoon kayo. Hangtod karon daghan pagyapon ka pangutana nato sa mga kabukiran, diin katong adto ta sa lungsod sa magsaysay, hinguog na suroy nato, daghan ka pangutana, unsa ba yun yung threshold? Unsa ba ning denominator? Saan nga sabto na ito, nga kanang naa sa kabukiran, wala yung taon kasabot. Saan yung fraction? Dili manggod fixed number ang required sa maong Article 11, Section 3 sa atong 1987 Constitution. Kung dili, fraction nga 2/3. Ang 2/3, ginaingon nga sa grado. It cannot be changed. 2/3 gid siya. But denominator could be changed. Mauni karon ang gilantugian say masay pa ng uban nga dunay question sa threshold kabahin sa 2/3. No, ang 2/3 wala tanduga. Only the denominators. Ang denominators, it will depend, nagdepende kung kinsa o pila lamang ang present during sa impeachment trial. Kay doon na may mga senador nga wala maka-appeal sa trial, wala maka-appeal sa pagdungog sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court, nan alang-ala maka-appeal sila sa pag-decide, pagbutar. Muna nga base lugar sa petition ng ining tulo ka personahe ni Attorney Victor Rodriguez ug ni Attorney Cousing ug ni Attorney Francisco. Ang gusto ni Cousing nga all members because they are still regarded as a senator, which is para kanako sayop ng interpretations. Kay nag-interpret naman ang mga three retired chief justices sa Supreme Court na kinsa man lugar ang Batikan ng interpret sa balaod. Di siguro nato mag-question ang wisdom sa niining three retired chief justices. Mga former chief justices gini sila sa Supreme Court. Sila si C.G. Artemio Panganiban, C.G. Renato Pono o C.G. Hilario Davide. Ug uban po nga mga framers sa 1987 constitutions. So dili nato mag-question ang ilang kaalam ini, ng wisdom sa pag-interpret in terms sa interpretation sa atong 1987 constitutions. Para nako kang Cousing, sayop ang iyang gi-insist na all members. Kaya dili man fixed number lagi ang gi-indicate niya sa Article 11, Section 3, kundi li fractions. So ang fractions, 2/3, dili may hilabtan. Pero ang denominator, all members, it will depend sa interpret, pag-interpret sa mga chief justices. Kaya, how about, nga nang wala maka-appeal sa trial, wala makadungog sa mga testimony sa mga witnesses, wala makakita, makabasa sa mga ipresentar ng mga ebidensya, ato ninga ibalik-balik aron makasabot ang ato mga igsoon. Labi na ning intawon sa mga kabukiran nga kulang intawon sa pag kanang pagtunga sa eskwelahan, wala magkahuman, kulang sa pagsabot. Na atong klaron sa pagpasabot na ang gi-interpret sa mga chief justices nga mga retiradong chief justices akong ginganlan sa unahan na only those present during sa trial sa impeachment case. Nang karon kay katuraman ang present na may mga uban nga mga senador nga wala diya tungod kay nga priso. Plunder case. Ang uban, nagtago-tago. Wala makahibalo. Unsay ay unod sa testimony sa mga witnesses. Unsay unod sa mga gipresentar ng mga ebidensya, ng mga dokumento sa prosecution's panel. Then how could you decide? Unsaon ninyo paghukom? Wala man mo kabalo. Na kay wala mo makabalo, na ako igo na lang kumingon niya, you better shut off. Kanang inyo, ayaw ninyo insist. Ayaw pagkuhan nga itong kay abogado ka mo. Ato, simple. Logic ni siya nga, of course, ang maghuhukom will try and decide. Na kamo nga wala makaparticipate sa trial, how could you decide? Saan ninyo paghukom? Pastilan, ayaw na ninyo lipat-lipata ang katawhan. Ay, kanang inyo, ga-create lang mo og chaos, kaguliyang, ga-insist ninyo ang di mao, mumalang na ah. Karon nga gibasura ang petitions. Gibasura sa Supreme Court Justices. Then, ang pagbasura, it is not about questions of constitutionality sa maong petitions, sa maong threshold, maong denominators. Base sa Article 11, Section 3 and 6, dili ang constitutionality, but it has no grounds which it cannot stand, dili makabarug. So, sa ato pa, ang justices, mirespeto, gitahod nila. Na ang kanang mga, ang katumang interpret, ang mga pag-interpret sa mga three chief justices, mo ilang gisunod. Kung nakita sa mga justices sa Supreme Court karon nga ang kanilang mga decide ng mga provision sa mga petitioners, dili makabarog sa mga pag-interpret, sa mga interpretation sa mga retired chief justices. Mo ka ng atong pagsabot.

right? 13 contra 1. So may prevail ang katong interpretation sa mga retired chief justices mo ay gisunod sa Senate Court, which is right. Mo insakto. Kay inyong giinbitar as amicus curia or kung friends of the court, unya dili ninyo respetuhan majority of them to those invited ang three chief justices, only one associate ang dissent sa iyang opinion sa interpretations. Pero kini mga igsuon kay nakita na nga sa ilang giinbitar nga mga chief justices naghatag na og guide, so gisunod. Pasalamat ang ingon anang atong senator judges maliban sa kanang pipiladya ng mga defense senators. Dili man na sila senator judges, mga defense senators na sila ang uban diha. Mao nang usay makaingon ta nga they better keep off their robes as a symbol of their being a senator judge because they are not worth it sa maong nga robes nga ilang gisulob. Kasi supposedly, kung senator judge ka, you should be fair, balanced, and impartial the way you are going to treat the evidences presented, the witnesses presented. Kasi inyong gipakita, inyong gaigipit ang mga witnesses, which is supposedly inyong unta nang kanang i-appreciate ang ilang mga testimonies, unya hasta ang mga gipresent sa prosecutors ng mga ebidensya, i-analyze, kay maghuhukom man mo, dili man mo defense senators, pero the way sa ako nakita, ako mingon ko nga ang pipila diya mga defense senators. Well, they are not worthy to be called as a senator judge. Ako nang personal, kay nakita ko man, the way sa inyong mga actuations diya sa ongoing impeachment trial. Sorry kung mauna ang akong opinion sa inyo, panglantaw sa inyo diya ng mga defense senators. O mga igsoon pa dayon ta, na kinikaroon pag-dismiss sa Supreme Court, it means wala gi-question ang constitutionality. Kaya kung mo-question sila, mo-decide sila based on constitutionality, it means they intervene the affair of the impeachment court. Kaya para ka na ako, the impeachment court was created as a special court. Nga nung yung kung special court? It is because only those impeachable officers could be charged at the impeachment court. Mo ka na. Lisod kaayo pag-file o kaso ni ining naa sa taas nga hutong nga posisyon sa atong gobyerno. Because through impeachment, sa'yo lang ka, all impeachment officers are immune of sort of any courts. Kay through impeachment court na sila, ma-charge. Nga lisod pag yung kaayo kay ma-file ka og impeachment case diha sa Congress, which i-adapt ang imong impeachment complaint with a votations of one-third of members nga mo indosar sa imong impeachment complaint. Then after that, the Committee on Justice sa Congress will convene and investigate either ang impeachment case nga napasaka sa Congress duna by substance o relevancy base sa mga gipresentar ng mga dokumento. Unya, besides ana, butuhan pa yun sa 55 kamimbro sa Committee on Justice sa Kongreso. Lisod yung kaysa nga tanan, ang pagpangita sa ebidensya against sa impeachable officers ug ang pag-convince sa mga witnesses to testify. Lisod yung kaysa nga tanan. Pero maunang naanga, seldom ra kaayo may tabo nga dunay impeachment case. Seldom.

0: So niini karon kanay tabo man kini nga dunay impeachment case. Napasalamat kita katawan kay kining impeachment was created sa atong batakang balaod sa 1987 constitution as a special court for accountability purposes. Ug napakita ang atong democratic system of government with three branches of government, then napakita nga no one is above the law. Even it is Chief Justice, Justices sa Supreme Court, even ang Ombudsman, even kining naadya sa Committee Commissioners, kay mura man silang mga impeachable officials, ang Presidente, Vice President, dili sila labaw sa balaod. Walay labaw sa balaod. Kay bisan ka na sila nga mga taas nga posisyon, Presidente, Vice President, Justices sa Supreme Court, mapa-account gyapon nato sila, mapanubag sa ilang mali sa paggamit sa buhis sa katawhan, pinaagi sa impeachment case. Muna nga kining uban nga mubas dayon sa Supreme Court Justices nga decision, mga igsuon, kung kamo, dunay mga pipila, nga mga DDS, gitawag ni sila DDS, it means Duterte diehard supporters. Kung nakabinipisyo mo sa kwarta sa usa ka pamilya nga mga Duterte, then that's why lunod patay mo nga modepensa sa mga Duterte, mga pagpakabuta bungol na lang ta tungod sa kay nakabinipisyo sa kwarta nga iya sa mga Duterte. So it means kumbaga accomplices ka sa ilang mga proven mga kinawat ng abahandi, accomplices ka. Di ba? Makaako kagtulon sa kwarta nga buhi sa katawan gikawat mo imong gikaon. Makini, simple kayo nga logic nga supposedly kini man kong impeachment case mga igsuom, kita katawan mo bulahan ini kay at least dunay ingon ani nga sistema, dunay special court nga gi-create ang atong mga framers sa constitution aron pagproteher sa atong buhis. Kay kini sila tanan nga naa sa taas nga posisyon sa gobyerno, buhis kini sa katawhan ang ilang gigamit, ang ilang sweldo, tanan nga ilang kapritso, buhis kana sa katawhan. Busa pasalamat ta nga naa kini ang special court nga impeachment court. Mao man gani gi-cite kana ni CG Panganiban, Artemio Panganiban, na the Supreme Court is not above or not, cannot intervene the affair of the impeachment court. Iyan ang gi-cite. And the impeachment court is a solely to decide whatever they are going to do base dia sa trial sa kaso. Kay even ang kanang inyong gisumbungan, the High Court, which is the Supreme Court, impeachable officers ka na. Di ba? So it might be presumed nga unyang ilang mga decision, dili magitanan nga masatisfied, basin unya og dunay makaingon nga bias. It is because they favor what their decisions sa ila kay mga impeachable officer man sab sila. Mabitaw na nga nganong sa impeachment court ang Senado diya gihatag ang sa Senado, it is because the senators are representatives of the all Filipino people because they are elected as senator nationwide in scope. Tibuo katawan sa nasod ang nagpili kanila. Unlike anang uban nga naguna-una nga nahimo silang senador tungod sa mga Duterte. Kaya ang uban, munang nahimo sila mga defense senators. Kaya ang ilang una-una nga ang nakapahimo nilang senador ang mga Duterte. So timanin ninyo na mga igsuon na kamo ang nagpili nila pero gilimtan ang katawhan nga maoy nagpili kanila nga mahimo silang senador. I don't know kung unsa ba'y nakapabuta o nakataplak sa ilang mata o sa dalungan nganong ingon-ana sila nga dili sila open ang ila, abri ang ila panguna-una. Ilang mata o ilang pangdungog. Aron nga, fair ang ilang pagtagad sa maong nga pag-appreciate sa mga ebidensya o mga testimony sa mga witnesses. Which is, kita katawhan ang mabulahan kung niining impeachment gagilatid sa atong batakang balaod kay nakalatid ka na para pagpasabot nga walay labaw sa balaod. Bisan ang mga chief justice, mga justices, associate justices sa Supreme Court, mga kumili commissioners, ang mga ombudsman, ang presidente o vice presidente, mapanubag di ay gihapon, pinaagi sa Osaka impeachment court, which is ako ning giklaro nga special court kini nga gi-create sa mga framer sa 1987 constitutions for the purpose to show that civilian is still supreme. Civilian supremacy will always prevail sa atong pagpadagan sa atong gobyerno. Kay niya ang pagpanubag sa mga impeachable officers. Nga, kung wala kining impeachment nga word ya sa atong batakang balaod, nga pwede mag-convene ang Senate as impeachment court, anong pagpanubag ni ining mga naa sa taas nga posisyon sa atong gobyerno, sa atong nasod? Wala kita'y nada. Paingon kita sa pagkaguliang o paingon kita sa mga authoritarian regime o dictatorial regime panggobyerno na to. Ako ninga ipasabot yun kay pagkaluoy ba kayo sa mga katawhan in town nga hangtod karon gapangutan na pa. Wala in town sila makasabot. Na muni nga ato yung gaklaruhon nga gai-explain tagyod ni nga unsa ni ang impeachment case. Pagpanubag kini ang impeachment ngadto sa mga tao nga dili nimo pwede mapasakaan og kaso ngadto sa mga korte. Oh, kay they are immune of sorts of any courts. Muni nga gi-create kini nga special court ang impeachment para pagpanubag ni ining mga immune of sorts sa korte. Para nga do not kita di ay katapusang dangpan, kadangpan, kung ang atong presidente, vice-presidente, o mga justices o ombudsman mag-abusar sa ilang posisyon. Ang Kongreso, pinaagi sa pagpasaka sa impeachment case. Mao ka na mga kaigsunan, ato gining di balik-balik, pasabot, kay aron nga makasabot in town ka mo. Kay sa ginaingon ko na, ang ultimate judge ni ining impeachment case against the Vice President, although the people is praying to the Senate Court that the senator judges will render their judgment based on the evidences and the testimonies of the witnesses, not based on their political affiliations and alliances. Kay kung paingon gani sila sa ilang decision sa political alliances, political affiliations, dili base sa ebidensya nga gipresentar sa prosecution panel o dili base sa mga testimony sa witnesses, then kita makita nato nga duna nay monarchy. Oh. Duna nay pagka ingnunta dictatorial. Kay mahimo man siya nga precedence sa decision unya karon ni ining impeachment court. Mahimo ning presidents. Mahimo na ni siya bang gabayan sa umalabot pa nga mga impeachment cases. So mahulog nga baliway nada na ang impeachment case. Munang galikayan nga dili gyud angay mo intervene ang Supreme Court kay it might be presumed nga bias unya ang ilang ipakanaog nga desisyon, ang ilang unyang interpretasyon, kay they are also impeachable officers. Mao na nga solely, naagi diya nga solely to the impeachment court regyud nga mag-decide. Momentaw na nakalati dia, the role and the sole authority and responsibility of the senator judges after they are going to convene the Senate as a Senate court is to try and decide. Simple. So they can do everything within their sa ilang house, sa Senate house, sa Senate court. Kaya nag-convene naman sila. So dili na sila mahilabtan. Even the Supreme Court, based on the interpretation sa mga three retired chief justices sa Supreme Court, na napabaday makalabawan ng interpretations sa mga retiring mga chief justices na kana sila sa Supreme Court? I don't think so. Nga naa. Mga eksono, nagtaigong oras. Salamat kayo sa nga tanan sa atong mga televiewers sa FB, sa YouTube, o ingunusab sa atong FM stations, Magnum Radio sa 99.9 FM. Again, mayayong hapon, may hapon dia ni ABC President Marlo Tabak, o ingunusab ni Barangay Captain Jungyan, o Barangay Captain Burgos, Gugoy Makasero. Mayayong hapon, may hapon kaninyo dia. Mga eksono, natin kong oras, sa ngalan na lang sa station manager sa Magnum Radio, John Albino Kinlog, o sa mga partner nato ng mga technicians, o sa Tibok Pwersa, sa Magnum Radio, 99.9 FM. Kini si Nelo Abrugenia, mingon na lang kaninyo, dagan salamat, o mayong hapon kaninyong tanan.
1: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
2: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
3: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon, ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario, dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglison, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
5: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
3: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, ug bisan asa nga dapit. Mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: lami,
1: yummy,
0: juicy, ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa, Chica Dora, ug mamaak ni siya.
2: Papaaka kubi.
0: Pinaakay na kauban si Magnum Apple Pie. Magnum Apple Pie sa programa Magnum Shoutout. Magnum Shoutout. Shoutout. Shoutout. Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Kamusta mga Magnum Friends nato karon? Inaot pod nga maayo, malinawon ug puno sa bagong paglaom ang atong pagsulod sa buwan sa Oktubre. Kay kini no bagong buwan na sad mga Magnum Friends. Bagong higayon na pod nga mopadayon ta. Mubangon ug mulahutay sa unsa mang matang sa mga pagsulay. Welcome sa Magnum Shoutout ug Oktubre na.
1: Kini ang Magnum Shoutout uban ni Magnum Apple Pie.
0: Kini si Magnum Apple Pie inyong kauban o kasabay sa good vibes, lingaw, pagpahungaw o syempre dili mawala ato mga updates sa mga balita and syempre mga relaxing and good music nga makapagana sa inyong hapon. Kay bisan unsa pa ang atong giatubang karon mga Magnum Friends, trabaho, negosyo, mga balay runon, family concerns, personal struggles o kanang problema nga dili pagid nato ma-solve, di ba? Padayon gihapon ta mga Magnum Friends, kay usahay no, dili man nato kontrolado ang tanan nga mahitabo sa tong kinabuhi, pero kontrolado nato kung unsao nato pag-atubang niini. Uguban ka na sa grasya sa Dios sa mga pag-ampo nato ug atong pagpailob. Ug syempre kanunay pagpugi, di gina mawala mga Magnum Friends aron kita makapadayon gihapon. So hinahinay lang ha sa unsa mang mga kasikas niyo diha mga Magnum Friends, importante nga walay muhunong kumbati gihapon. So karon sugod sa buwan sa Oktubre tuig 2026, October 1st karon mga Magnum Friends, isa sa mga hagit nga atong taganog pagtagad karon, labi na kay related yun ni sa atong cellphones. Oo, medyo delikado ni siya karon, spicy gamay, ubasin makapadugang o panic sa inyong kasing-kasing. Kaya di ba, imagine ha, imagine karon na kay 10 seconds lang para makapili o once madelete goodbye forever. Wala na'y recovery. Wala na'y undo. Dili na ka pwede mo ingog. Ay, sa'yo pa kong napislit. Appeal yung kakaroon sa to October Challenge, mga Magnum Friends. 10 seconds para mo pili unsa imong i-delete forever, ani. Kanang nasa imong cellphone. Is it photos, messages, contacts, or social media? Ug nga nung maugid na ang imuhang angay i-delete. Sige, hep-hep, shout out para ma-wash out ato mga kabang sa inyong kasing-kasing karong hapuna. O sa mga gusto mo connect sa atong Magnum Live Facebook, pwede na kamo maka-comment sa comment section. Whatever inyong shoutout karon mga Magnum Friends, ato ng sabayan, dalalingaw-lingaw para po ng uban makapahungaw sa ilahang mga gipang bati karon. Aron nga kita makahatag og chance to pause and breathe.

0: sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka.
1: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
0: I-shout out na na. Magnum shout out.
4: Magnum shout out.

Kubi. Balik tama ka, Magna Friends. How's your October 1st? Kumusta ang unang adlaw sa buwan sa October? Shout out, by the way, ko diha sa ato mga Magna Friends nga nakaroon na minaw sa Carmen, labi na sa ato mga trabahante sa real estate company. Kauban si Ma'am Daisy ug sa tibuok staff ninyo. Of course, belated happy birthday to you, Ma'am Daisy Agora. And congratulations po sa imuhang team on your first anniversary business kagahapon, no? Grabe, one year na. Parang kailan lang. Inaot nga mas daghan pa kayong years of success, growth o blessings ang moabot sa inyong negosyo. Para ni mo, Ma'am Daisy, a life full of blessings yun nga nana din na ang kalipay, good health o dagang reasons to celebrate. So enjoy your day and salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa ato.

Sige, panayon ta mga Magnum friends. Kini ang Magnum shout out. Welcome ang tanan nga dunay mga pagbati nga gusto sa no ipagawas labi na sa mga huna-huna nga gusto ipaambit ninyo karon og mga sekreto nga basin kinahanglan lang gyud og gamay nga pahungaw. Get ready na and up for the challenge October 1. Imagine hatagan ka og napulo lang ka segundo para mo pili kung unsa ang imong gustong i-delete forever sa imong phone. Isa na ha. Vote

Martes, karong adlaw Huwebes, October 1st, para lingaw po ng atong panag-uban karon aron nga atong mahibaw-an usab. Unsa gyud ang pinaka-importante sa imong cellphone? Sige, atong basahon niya mga shoutout sa atong mga Magnum friends. Matod pa, akong i-delete Magnum Apple is ang tanan na kong photos. Daghan ra kaya Magnum Apple. 90% gyud ani ang mga presyo sa Shopee. Wow, at least Magnum friend, no? Practical na gid kaayo ka karon. Pero base na akay usa ka photo nga 10 years na nimo nga gi-keep. Maura diay ang importante. So hinahinaya lang nag-delete diha Magnum friend sa total daghan pa bitaw na. Anyway, that's a good shout out. More shout out karon. Unsay pwede nimo i-delete forever sa imong cellphone today? Sige na diri, Magnum Apple shout out ko messages. Kay kung ma-delete na tanan, wala na ebidensya. Hala! Murag dili cellphone ang problema ani Magnum friend. Basin diha ha, ang imong mga content sa messages ha, bantay ka. Lagi, wag i-ebidensya din ha ang mga karumal-dumal nga mga messages. Sige, moving on with more shoutouts, contacts akong i-delete. Kay, kung importante sila, sila raman ang mangita nako. Wow! Big time! Ka-independent ni mo Magnum friend. Una-una ha, basin ugma, ikaw na ang mangita nila kay kinahanglan ni mo og pabor. Hala! So again, double check, triple check. Sa dili pa ni mo, i-delete forever ang imong contacts. Okay, let's have more shout out. Social media akong i-delete, Magnum Apple, kay kapoy na sige og scroll. Pero lisod ka ayo buhaton. Sakto gi ka na Magnum friend, no? Lisod gi kay na buhaton. Ngano man, kay basin mo ingon ang imong utok og delete, pero ang tudlo ni mo moingon, one more video na lang. Such a challenge, but go for it, Magnum friend. Sige, let's have more mga Magnum friends. Unsay pwede ni mo i-delete karon sa imong cellphone nga dili ka ma-hurt, pero at least maka-let go ka o magaan-gaan imong pagbati karon. Sige na pa, TikTok o Facebook akong i-delete Magnum Apple, pero Instagram dili pwede. Kay kinahanglan man gihapon ko og updates. Aha. So siguro makaingon ka nga social media detox lang ka, pero with good conditions. Kay dili pa gyud ready ang tanan ni mga i-delete. Go ahead, Magnum friend, kung unsay gibati is nimo sa imong kasing-kasing nga makapahupay nimo, then do it. Let's have more shout out. One more. Wala ko i-delete Magnum Apple, kay ako ang i-back up tanan. Ay, pinaka-safe sa tanang buhaton. Anyway, mga Magnum friends, salamat kayo sa inyo mga shout-out. Sinaut na lingaw mo. Kay usahay no, kini atong cellphone, daghan kaayong butang atong gina-keep, gina-save, o ang uban, gina-hold on. Labi na paabot sa mga photos, messages, contacts, no, o memories. Pero naapagyud gihapoy panahon nga kinahanglan ta makahibalo unsa ang angay natong i-keep o unsa ang angay nagyud buhian, mga Magnum friends. O mauna ang atong takeaway karong October 1st, dili tanan nga naa sa atong cellphone, kinahanglan din nato dad-on forever, mga Magnum friends. Remember, usahay pareha sa puni sa atong kinabuhi, no? Nga natay mga butang nga kinahanglan gyud wad-on. Dili tungod kay wala na sila'y bili, pero tungod kay kinahanglan nato og space para sa mga bag-ong blessings, bag-ong memories, o bag-ong sugod. And here now is our word of the day, let go, meaning ani mga Magnum friends, nga buhian o undangan na ang pagkapot sa usa ka butang nga dili na makatabang o di na kinahanglan ipadayon. Kay usahay magud mga Magnum friends, kinahanglan gyud nato i-let go ang mga butang nga labi na nakapasakit nato, so that we can make room for better things. Okay mga Magnum friends, kung nakay mga butang karon diha nga imong giuna-una nga dugay na nimong gidala-dala, whether sa cellphone or sa imong heart, basin karon ang perfect time nga makaingon ka and ask yourself, panahon na ba nga akong i-let go? Sa dili pa kong i-let go mga Magnum friends, 84 days na lang, Pasko na. Don't go away, Christmas song is up next, og musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Kini lamang si Magnum Apple Pie, nagadasig kaninyo Magnum friends nga taliwala sa mga pagsulay, lahutay kay ang Dios maayo kanina.

0: At sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: TTX 500. Mabalik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C. Para sa malimpyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatunan na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako kung arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
5: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
4: Mga aligot-got.
6: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
4: Oh, feeling in love ka ba karon?
7: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
4: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: lock it in.
1: We'll be right back.
2: We'll be right back.
1: Magnum Radio 99.9.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug
4: pagpaminod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
3: Karundayon.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa Yulga.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Basta reload pulso. One Horse Quality Store. Anaa sa One Horse Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items. Sama sa billiard accessories. Suris, ukuan pa, pinakaunang tindahan sa relo na nagservisyo sa Dakbayan sukob sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.

0: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
0: Mike the Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. And syempre, ang paboritong stasyon sa Tumaygala, bisan sa Misamis Oriental. Alright, maing hapon mga Mike the Friends. Welcome sa atong programa, ang Mike the Music Jam. Ko ba nasam si Mr. Talagsaon Mike the Gilbert? May sense na, may humor pa. Oh la la! Mag-uban-uban Tumaygala sa programang Mike the Music Jam hangtod sa alas 4 sa kahaponon. Unang adlaw, may gala sa Oktobre 2026. Sama sa unggiyong gapon may gala, bulan karon sa pagrosaryo mga Mike the Friends. Unang atong buhaton may gala matag adlaw, bisan asa ka na sa opisina, sa iyong panimalay, bisan sa sakyanan, kanang ikaw ra bitaw gaampo may gala, patsyada kayo, di ba? Ug mas maayo sab kung kaoba na to atong tibok pamilya may gala nga magampo sa Santo Rosario. Okay, the family that prays together stays together. Alright, at ang atong mga naguna mga musika karong hapon na may gala sa atong programa, mga Mike Dun Friends, ha? Dini lamang sa Mike Dun Radio 99.9, your news and music station.
2: More music coming your way. Your news and music station, Mike Dun Radio 99.9.
0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousing nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung nula pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, sir.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik. Likuyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
5: Sa mga butika.
6: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
7: Arrest, alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
4: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosario, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
5: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
3: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdum dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Magnum News Alert.
1: Oras, alas 3:12 kahapon, may gran balita karong orasa. Gibot yag ni former IBP Misamis Oriental Chapter President and CEO College of Law Professor Attorney Eda Quaresma nga pabor sa prosecution ang pagkonfirmar ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa ligasyon batok sa Jane Corp. Mato ni Quaresma nga maligo ng prosecution sa pagkonfirmar ni Duterte sa ligasyon nga doon ay 19 kakontrata ang Jane Corp sa LGU Davao nga nagbalor sa 33.2 million pesos.
2: Gikonfirmar ni Mayor Duterte ang katong mga allegation nga indeed tinuod gid itong GenCorp ni kontrata. In a sense, plus lugar to sa prosecution. Plus to sa prosecution.
1: Ang pamahayaga ni former IBP Misamis Oriental Chapter President and CEO College of Law Professor Attorney Ed Quaresma. Samtang giklaro sa Malacañang walay rason aron mag-hoard o galimnong tubig ang publiko. Kini ang giklaro ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ano dat na sa kabalaka sa uban nga dunay pagtago sa tubig ilabi na sa nasiyati ang El Nino gipamugos pa sa official nga dili kini advisable sa tungod kay igo ang supply sa mga bottled water sa kamerkaduhan.
3: Wala po tayong nababalitaan na kukulangin po tayo ng supply patungkol po sa mga inuming na tubig po. Wala po tayong wala pong na ibibigay sa ating anumang impormasyon patungkol po dyan. Maliban lang kung lahat bibili ng hindi tama. Kumbaga, magsasarili sila ng pagtatago ng tubig talaga ang supply. At makakakos din po ito, tama po kayo, na makakakos ito ng pagdagdag ng presyo ng tubig. Dahil once po na nag-hoard, baka kulangin ang supply dahil hindi naman kailangan pang mag-supply pero tinatago po ninyo. So tataas po talaga ang presyo ng tubig pag ganyan. So,
1: ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ugaron sa itong Magdi Miss Hunter, DTI Misamis Oriental, nagpahigayon o Consumer Welfare Month 2026 karong adlaw. Sa balitaog serbisyo niya, si Magnum Hunter 15, John Ramos.
0: Magnum News Hunter.
4: Gipahigayon sa Department of Trade and Industry o DTI Misamis Oriental o parang City Government sa Kaliente Oro ang kayukan alang sa Consumer Welfare Month 2026 sa karong bulan sa Oktubre. Itambungan kini sa mga karakuan na binagyan sa DDI, mga opisyal sa City Council, nakip si Councilor George Christopher Goking o sa attorney si Edgardo Higay Oy, ang co-chairman sa City Price Coordinating Council o CPCC. Kayukan ang pagpapalo sa mga konsumidor may tulong sa ilang katungod o responsibilidad. Ilabi na sa mga hustong presyo, kalidad sa mga produkto o gustong serbisyo. Ginasigusap ang publiko na mahimong malamon o galerto sa pagpamalit o paibalo kung asa mo nagot kung anunay reklamo o problema sa produkto o serbisyo. Tumong sa selebrasyon na mas mapalampo ang kaibalo sa mga konsumidor aron na maprotektaan ang ilang interes o katungod sa merkado. Para sa Magnum News Alert, kini si Magnum Hunter 15, sa Ramos sa Balitaw Serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 15, John Ramos. Ugron sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Sipalco ang ilang mga konsumante kalabot sa kayong scheduled power interruption. Ugmang adlaw Biyernes, Oktubre 2 ning tuiga, kinialang sa primary land retention o fixing leaning pool. Sugod alas 8 sa buntag hangtod kini alas 12 sa auto. Apektado ni ini ang Villa Ernesto Phase 1 sa Barangay Gusa. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingindirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
5: Let's listen to the music, relax, and have fun.
0: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: po pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nabawang akon panulok.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: How about now?
5: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Nagapalanturong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Maitisig. Napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Maitisig.
8: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
10: Grabe gyud ka sulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatindlo sa imo atay.
2: Basta tindlo ang atay,
3: api kanunay.
2: DTX 500
3: masaligat,
2: epektibo.
3: DTX 500.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s, 90s, and today, this is Magnum Music Jam.
12: Music Jam.

0: This song is brought to you by Caress, Alagang Panatag with Caress Adult Diaper.
1: Mr. Talagsaon.
2: Magdong Gilbert. Magdong Gilbert. May sense na, may humor pa.
1: Magdum Radio 99.9, your number one FM station din sa Cagayan de Oro, Megala. Kawaban pagyapon si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na may humor pa. Sa ato mga Magdum friends, nga naminaw karong hapon ha. Uy, may hapon sa intanan. Salamat sa pagtutukanunay sa atong programa, Megala. Naot pa nga nalingaw ka mo sa atong mga naguna mga music nga atong ipabati karong hapon na Megala sa atong programa ha. Pampagood vibes ng mga music para sa intanan, Megala. Atong i-shout out atong mga higala diya sa may NHA Kaoswagan, ilabi na kay Sam. Maayong hapon diya, Sam. Salamat sa pagpaminas, Magnum. And also, maayong hapon, Sam, kay Benedict diya sa may Julio Pacana, kay Lito sa may Zone 10, Bulwa, naminaw karon sa Magnum. Maayong hapon. And also, sa atong mga taxi drivers diya, nga solid kayo, tigpaminaw sa Magnum. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw, mga suki na atong mga taxi drivers. Mag-green nga taxi or puti, may gala. Gapaminan sila sa Magdum. Salamat kay mga Magdum friends at mga drivers. Musunod na ang Magdum Reports. Alas 4 hangtod sa alas 6 sa gabi, may gala. Salamat sa pagpaminaw. Ugma mag-uban-uban na sabta. Samang takda o samang sibihan. Dini lamang sa Magdum Radio 99.9. Mabati na 24 oras mga Magdum friends sa mga radio set Magdum Radio 99.9. Sa Facebook, syempre pangitalang Magdum Live o sa itong website www.magdum999.com. Kanina lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na may humor pa. Ciao, baby!

0: Bayanihan Radio, News and Public Affairs, para sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan o kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
1: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 4:11 na sa hapon. Mga igala, kumusta may hapon kanatong kanan? Welcome sa tunga pagpanaguban sa tunong tulumanong Magnum Report. Sining adlaw adlaw karon mga higala karon ng Webes na Oktubre 1 tuig 2026. Pinakaunang adlaw yung karon sa bulan sa Oktubre ning tuig 2026.
0: Magnum Reports.
2: Oras alas 4:12 sa hapon, kinigyapon magduman Jo Sado. Inyo ang makauban gikan karon hangtod ta sa alas 6 sa kagabion. Sa duha ka oras sa tung programa mga higala, inyo ang masayra ng mga police reports, hospital reports, developmental news nga nangahipos tung kauban silang tag sa kalokasyon. O inyo ang masayran ang dugang pong mga balita mga higala, ilabi na sa balita po na nga mga dapat ngayon follow up po no kay para po makaibalo po mo, ilabi na sa isigutanan po din sa buhatan sa Department of Trade and Industry. Kaya na po na itong kauban karoon nakatutok po dadin ha. Oras alas 4:12 na sa hapon sa itong duha ka oras ng programa at ang atangi ito ipahulagway karoon ng sitwasyon sa itong palibot. Lakas pa naman dagan sa trapiko kaya naanda na rin po na ito no, nga pag-abot sa hapon. Ado na din po yung mga pag-ulan-ulan din sa ito sa Cagayan de Oro. So mahinungdan nga di ta maghimo po no, sa pag kaning sipiat sa paghatag po ng update kaninyo sa sitwasyon sa itong panahon o dagan din po sa itong trapiko. Pero sa di pa magsugod mga gala sa paghatag no, sa mga balita, unahan sa nato ang mga dagkong uluhan una sa mga balita nga nangahitabo din sa Tosdakban sa Cagayan de Oro sa mga kasikwit nga lugar, diya usap sa itong mga balitang national o balitang international. Oras alas 4:13 na dinitas itong mga dagkong uluhan sa tuang balitang lokal. 21 ka mga Korean National ang midalikat din sa CDO aron nga mahimo nga kabahin sa pagpalambo sa bilateral relationship tali sa itong syudad o tali usab sa Misamis Oriental sa isgitanan sa turismo. Oras alas 4:14 sa hapon, samtang din sa tamang higala ka DOT Region 10, gingong palayon nga naring kamot, aron mapalambo ang turismo din sa Northern Mindanao. Dugang uluhan sa itong balita nga lokal, din sa tamang higala kaya gibutyag karon sa ito pa din pong buhatan. Sa Provincial Tourism Office, nga ilahang gipaning kamutan nga mahimo nga maayo ang eksperyensya sa mga Korean Nationals nga may bisita din karon sa tuwa sa lalawigan aron makaagat pa og dugang mga turista nga mudayo din sa tuwa sa Misamis Oriental. Oras alas 4:15 sa hapon, dili sa denta kay giyong dulag usa ka milyon ka pesos ng mga ilegal nga sigarilyo ang nakumpiska sa itong mga otoridad din sa lalawigan sa Misamis Oriental. Lain pang uluhan sa itong balitang lokal kay gibutyag gapod karon sa kapulisan sa Police Station 1 Divisoria. Nga paghatag o klarifikasyon nining nahitabo din sa may kaning mog sa area mga higala di inaglambigit sa mga estudyante giingong dili tulis no, kay katumanggod nag post po no, ang pipila po ko mga individual, nga doon na doon na itulis, na itabo sa ilang area of responsibility sa Police Station 1 Divisoria, diin mo ay mga involve, mga estudyante ragyapon, na ay mga estudyante no, nga nadunggaban daw, na estudyante nga nakulatahan. So mo ni mga higala, no, ang giklaro po sa tuwang nga kapulisan sa Police Station 1 Divisoria, mo ay tulis kay gibilin naman po, nalang yoy riot. So, di po ni makonsiderado ako nung violent extremism po, no, ang panghitabo tali ng mga batanong nagahimo sa kagubot din na sa may Mogs area. Unahan lang po. Oras alas 4:16. Isa na mga gala kay gibot yag po karon pipila ka negosyante sa Kugon Public Market na nawagag aksyon sa mga rugby o mga rugby boy o rugby girls daw kuno din na sunod gawa sa merkado. Dugang uluhan sa itong balitang lokal. Dili sa itong mga higala kay SEBDA General Manager Jocelyn Pinalosa. May siguro nga ilahang isos tinar ang pagpahigayon sa road clearing sa palibot sa merkado. Human na niani na og mga pagdaig. Ang pagtutok nila bato kaniining mga naghimo sa illegal parking, ambulant vendors sa mga kadalanan palibot sa maong establishmento. Oras alas 4:17 na sa hapon, dugang natong uluhan sa tuwang mga balita. Dinita sa balita natong National Senator Judge Rafi Tulfo, mayong palpak o useless ang ubang mga testigo nga gipresentar sa prosecution. Hindi man lagi no katong nga gi-invite ng mga pulis, katong mga na himo po nung hisgatanan sa miaging adlaw, itong kang Congressman Zamora, nga flirty daw ko, no? So, apil niya punto sa kaning, kung ano, no? Hinungdan, nga nakahimo sa pamahayag po si Senator Rafi Tulfo, ani po nga maong pagpresenta sa prosecution sa ilhang mga witnesses. Oras alas 4:18, dinisita sa tuang dugang balitang national kay giingon kani Senator Antonio Trillanes IV, ipadayon no ang presentasyon ini sa prosecution sa giingong unexplained loss ni Vice President Sara Duterte. Samtang defense team mihimo sa paghangyong nga maghatag ang prosecution og listahan sa ilahang mga testigo. Election lawyer Attorney Romulo Macalintal kumpiyansa nga sulod sa duha ka semana mo desisyon ng Korte Suprema nga pabor pod sa iyahang gidusong petisyon. Oras alas 4:18 sa hapon kay Manabella naghatag katinaawan sa gihisgutang video nila ni First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanghatag buga sa mga driver sa pasaherong sakinan nga nakita no nga nag I love you pa ang maong Transport Sector Chairman. Oras alas 4:19, dinita sa dugang natong uluhan sa tunga balita nga national kagiyon lihok protesta no tulo ka adlaw nga lihok protesta transport strike sa Quezon City giyong waman matod pa mga untoward incidents. Palasyo nagpahidumdum sa publiko nga dili magpanik niini pong bahad sa Super El Nino. Samtang Attorney Colmenares sa pabor sa desisyon sa Korte Suprema nga ibasura ang petisyon sa 2/3 voting threshold nga gi-question karon dinha sa Senate Impeachment Court. Mga Pinoy nga buot kun buot nga magtrabaho abroad gihatagan og giya sa DOJ aron nga malikayan nga mahimong susama kang Veloso. No, mahinumduman na to si Veloso, itagaan no, og kaning kapasayluan sa tupong gobyerno. Pero si Mary Jane Veloso, mga higala, no, ang nahitabo sa iya, na biktima to sa kaning human trafficking, din na pagigipadala nga kaning mga droga. So, na silutan ito siya, silut kamatayon. May lang gani kay napugnan, panahon na ni Presidente Rodrigo Duterte, hangtod, sa nilabay pang mga administrasyon, no, dahil hangtod na abot din administrasyong Marcos. So at least mahigala na luwas na po din taon siya. Makauli na din taon siya. O nakauban na po din taon niya yung pong mga members pamilya. Taas-taas ng panahon nga na priso. Oras alas 4.20 sa hapon din ita sa tungdugang balita. Sa balitang national kay prosecution. Giyong nga na surprise kang...
0: Magnum Reports.
2: Na-surprise po daw kung saan. Na-surprise sila nung no, si kani Senator Trillanes tinabatot ba dapat nung no, ipapresenta sa kaning Senate Impeachment Court isip pa witness. Tumutong ilang klaro nga ipadayon niya po nila. No? Ipadayon niya po nila kay si Trillanes supposed to be mag-testify siya sa Article of Impeachment may kalamigitan sa Unexplained Wealth ni Vice President Sara Duterte. So, nag-prepare po daw ganun no, siya, no? Kaning si Kuan Congressman Flores din sa Bukidnon kay lagi appeal man po siya sa prosecution panel member. So na surprise lang po siya sa announcement sa lead prosecutor nga si Luis Strong nga di na no di na ipresenta si kaning Trillanes. Si Trillanes mga igala na may mga daghan pong mga dokumento no nga iya po din pong buot nga ipresenta. So gani man naghimo po sa paghangyo si Trillanes no nga itangtang na daw kuno siya sa kaning roster of witness para di na daw kuno mahimong burden sa prosecution. Oras alas sa 4:22 dinisadta mga igala sa dugang uluhan sa tunga balitang national kay giingon po da karon nga DOJ ilahang susihon ang totality sa circumstances sa mga affidavit nga gi-issue o gihimo ni Police Corporal kani Police Corporal Gracioso. No kay ni paubos ra ba siya o lain pong hugna sa kaning lie detector test diin na matod palagi ni NBI Director Matibag nga 99% daw no nga katuhan gyud ang mapamahayag nini pod ni Gracioso. Pero karon mga igala no naagyapon po yung pagpaniguro lang tinuod ba gid ka ni ang mga statement po ni Gracioso. So naay mga pag counter check po din pod sa iyang mga statements sa iyang mga sa iyang affidavit po dayon. Oras alas 4:22 sa 2025 Salen kan ni Vice President Sara Duterte gingong wa matod pa nagalakip sa entry siyang 6 million na pesos nga Matina property. So, appeal na po na sa questionan po lang anong wala ning appeal ni VP Sara sa iyang Salen.

ni kay yang naluwas ang 174 ka mga pasahero. So ang katong biktimang piloto si Smitcha Maxmar, gikan to siya sa India no niya gi kan lagi nadunggaban lagi siya kay mimo man siya sa pagsukol sa kaning samtang naay katong gibuksan ang cockpit door aron makapanawag puno sa mga pasahero nga mag-anda magmatgon kay naay usa ka tawo nga naay kaning tinguha og dautan. So, nag-emergency landing in town ng eroplano sa Saudi Arabia. Dugang uluhan sa itong balitang international, U.S. President Donald Trump gikonsidera nga kalampusan ang pagpauli nila sila mga sundalo gikan sa Iraq. Numerag almost or kapig 20 years, no? Dua ka dekada na muuli na din po ang mga sundalo nga gikan sa Iraq paingon sa Amerika. Kay murag nakita lang wani panginahanglan nga magstay pa longer dito ang kaning ang mga Amerikano nga sundalo. Kay lagi murag na control naman po ang ilahapong security po dito. Pero giingon nga before pa po ni si US President Donald Trump naabot po din na po ani naabot po ni no sa punto nga nag-end na lugar ang kasabutan katupadong panahon ni kanhi President Joe Biden na human gid po ang kasabutan mga murag na nagitakda ba nga karon nga tuig mahuman yun ang ilahang kaning pag-stay po no sa mga Amerikanong sundalo sa ilahang base military dito po sa Iraq. Pero gi-welcome ra gyapon ni US President Donald Trump kagahapon nga adlaw. Sa abdang limang crew member sa oil tanker ang namatay. Manatakihas pirata sa Somalia. Aras alas 4:25 South Korea giakusahan ang North Korea nga nagahimo sa pagtanom og mga bomba sa DMZ. Dugang uluhan sa tunga balitang international kay Hayes sa Kuala Lumpur nagresulta na karon nga most polluted city na ang ilahang lugar. Ano to sa Padayon nga aso nga gikan sa nasud sa Indonesia. Apil na sila no sa kuan most polluted cities ang Kuala Lumpur dito sa Malaysia. Kay ilaha dito high na gid kay ilaha no ang ilahang syudad most polluted na gid pod kay Nanay Hayes dayon kaning dili lang pod ni sa kanang Indonesia ang ilahap din po nga pollutants po din po dito no daghan man gud pod. So mo hinungdan nga ni sa kagid pod ang kaning kuha nila. Ang air quality index nila ni Saka no, ang pagka-negative gear. So, di na gani nila kanang kuha na ba? Marag, di na gyud klaro, no? Blurry na ang ilahang palibo tungod aning haze. So, dinis sa tuwa, arang-arang na lang gani. Dayon ka na ba yung kainit, no? Ang kaning dry conditions, niya associated pa yun sa El Nino nga weather phenomenon pa na tumahigala, mag-fuel po na no, sa kaning kalayo dito sa Indonesia. So musamot na po dayon ang kaning kuan ani epekto no sa haze. So ang haze mo grabe na siya. So magpadayon nga mag-init ang panahon. So dili gid mapalong ang ubang portion po no sa kaning sunog dito sa Indonesia sa kaning ilaha po din pong kabukiran o silang kalasangan. So hangtod nga dinhi mga resulba mga igala. So, ang kasikbit ng mga lugar sa Indonesia mag-suffer og apil. Oras alas 4:27, dinisadta kay giingon pod sa dugang natong balitang international nga Burnham miingon nga ang United Kingdom kinahanglan no nga ilahan na gyud pong timbang-timbangon ang post-Brexit EU options lakip na ang subling pagbalik usab niini. Samtang nga Tennessee gingong gitakda nga e-execute ang usa ka babay human milabay ang 200 ka katuigan. Oy, execute nila ni ang kaning usa ka babay no mori ang silot kay for the first time in 200 years no. Tulo ka dekada human na siya mihimo sa pagpatay sa iyang classmate. So kaning usa ka 50 anyos no nga babay, mao ni siya ang magatubang og silot pud mga higala nga kamatayan gihapon. So, dinhi sa tos Pilipinas wala naman tay ingon ana, di ba? Wala na ta kay murga atog yung gihatagag bilig gihapon no ang kinabuhi sa mga tao. So, kani siya ang pamaagi sa execution po niya kay lethal injection. So at least nung no, makonsider gyapon na ito nga humane pero

0: man yun, it's a no-no yun, no, sa mga, labi na sa mga Romano Katolik ko kanang muhimus pagpatay. Or dito sa ilaha, no, mauna ang iyahang silot. Lethal injection na pamaagi sa pagpatay. Oras alas 4.29 o gayon yung nasayra ng mga igala at mga dagong luhans sa balitang lokal, national, international. Dinidenta sa itong sitwasyon sa ato ang palibot. Lakas panahon dagang sa traffic ko kayo nakastandby na itong kauban si Magnum Hunter 22 aron sa paghatag na itong update sa itong kalangitan o sa kadalanan. Ani si Magnum Faith Velez.
1: Yes, magsuman siya lang sa itong paglibot sa kayo ng itong syudad dito sa maisting bahin o pasunod din sa itong sentrong syudad. Samtang diri sa atong lokasyon karon diri sa May Cogon area, ulay tumutuloy sa mansad ang dagan sa trapiko. Samtang hapsay o gumugawi ang dagan sa trapiko, so far wala man sa tayo nabantayan niya disgrasya o panagbangga sa kadalanan. Anausap ang mga personahe sa RTA nga atong nabantayan niya nagmanage karon sa kadalanan. Sa lakad sa panahon, magnumanji, dunay pagpanagom sa kawanangang bahin na posibleng pagbundak sa ulan. Samtang sa Heysusad, babilin gyapon kini sa kawanangan, dudili na tumaklaro diri sa sentrong syudad. Apan kung tanahon pa ang bukid nga bahin, makita nato ang nga dunay ni Pace nga Hay. Maong pahimang no, sa tandaan nga babilin gyapon kita sa pagsuotog mas, aron malikayan ang posibleng epekto sa Hay. Samtang diliusad nato kalimtan ang pagdala o payong, para doon na kita'y magamit ilabi na karon, nga dunay pagpanagom sa kawanangang bahin. Ugmaw ka na nga itong natong ipahulagway sa dagat sa trapiko, lakad sa panahon o sa hays, diri sa atong lokasyon. Sa Magnum Report, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 4:30 na sa itong pagpanaguan sa itong tulubon ng Magnum Report sa tangatangi. Kinaka-standby na sila si Magnum Hunter 24 Jane Luna, Magnum Hunter 22 Faith Velez, o Magnum Hunter 50 na John Ramos. Alang sila mga balita ka ng hipo, silang paglibot suroy din sa ito sa Dakpan sa Cagayan de Oro. Oras una alas 4:30 na sa hapon.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
9: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
10: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
12: Balik na mga higala sa itong pagpanaguban sa tulubo ng Magnum Reports. Oras, alas 4.35. Nahantan ni mga higala kanina dunay mga pagpandungga punong nahitabo dito sa may lungsod sa Claveria, Misamis Oriental, kay dunay nakabsan raba po nini po nga maong insidente o gaduna na po inaaresto hinoon po na sa maong panghitabo. Atong paminaw na itong kauban kaya naglihok raba yun po doon atong mga pasinagikan sa Claveria, Misamis Oriental Police Office. Aron lang yun nga mahataga gustisya ang kamatayon ining usas mga biktima. Atong paminawan si Magnum Hunter 24 nakastanway na Magnum Jane Luna.
13: Arestado na ang usa ka lalaki diin ginigiilang suspedyado sa pagpandungan sa duha ka lalaki dina sa may Puruka 4, Barangay Mat-E, Claveria, Misamis Oriental niadtong September 29, 2026, banabana matud pa alas 6:55 sa gabi. Ang duha ka biktima mao sila Geralda Asil, 19 anyos, ug Aldrin Kabusog, ikang 26 anyos, kabutya ka anak absent sa kinabuhi mao si Geralda Asil, human nakaangkon kini ubo kasamad dinunggaban siyang lawas samtang nakaangkon sa bugsamad si igang uga gidala sa ospital alang sa medical nga pag-atiman apan tungod po lagi kay niinilugar nga sa ilaha pong niguman po nga samad magum Angie si Asil mo ay wag yun naka-survive sa naisigutan po no nga pagpangdunggab Chag Bagama Angie nga sa inisyal nga investigasyon sa mga kapulisan nga human madawat ang report nga kabutsyag doon na lagi hitabo po nga pagpangdungga bigilong sa gilayon matutwa sa Claveria Municipal Police Station ang hot pursuit operation batok sa risgutan nga suspechado o kali malampuso na saag nga nagakpan ang suspechado na recover gikan siyang posisyon ang usa ka kutsilyo nga gituwang gigamit ini sa pagpangdungga sa duha ka mga biktima. Siyag ang suspechado anaana karoon si Kuso Diaz sa Claveria Municipal Police Station samtang giandam na ang pagpasaka sa tukmang kaso batok kaniya samtang mapasalamatan usab si Police Major Rodel Labadan IC sa Claveria Municipal Police Station. Uban sa tanang personahe po no tugod po lagi kay lakip ang opisyal sa Barangay Mat-E Magdawa Angie ang mihimo matud pa sa pagtabang ilabi na ang mga tanod daron usab no dali matud pa nga madukop ang nisgutan sa suspechado kayo man sa insidente gilayon kini nga misibat Magdama Angie og nawala no og kalit dito sa sa area og wa nagid po dila po da makit-i subli Magdama Angie rason nga mismo mga tanod mao ya gimanduan no nga muhimong matud pa sa pagsusi sa mga kabalayan labi na usab no nga ma-confirm gid nila nga kung naa pa ba rito sa Mat-E ang nisgutan nga suspechado o nakagawas sa kini Magdama Angie mo na ang mga tanod gid gilayon ang mihimo sa paglakaw usab no nga matutulan ang direksyon kung asa ba mihimo sa pagsibat ang nisgutan nga suspechado kay Magdama Angie no tungod pulagi kaya nagpahigayon ng gid og hot pursuit operation ng kapulisan gilayon nila sab no nga na-identify og nasikop ang nisgutan nga suspechado wala ni kagawas dinapod Misamis Oriental Magdama Angie ang nisgutan pod nga suspechado og gilayon sab kini nga nadakpan Taniini magdumaan siya no ha aduna na ikaso nga giandam batok sa nisgutan nga suspechado tugod po siya pagpatay niining 19 anyos nga lalaki ug pagdunggag nga 26 anyos nga lalaki din ha sa may Mati Claveria sa Miss Oriental. Itagikan sa Claveria Municipal Police Station kini si Magnum Hunter 24 Jane Luna sumitaw og serbisyo Magnum Radio.
12: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 4:38 dinis renta ni Magnum Hunter 22 Feta Velas kay giingon RTA na ang pahirumdum puno nga dapat hapsay gyud ang atong kadalanan, so mahinungdan nga sila pud kanunay nga gagahimo sa ilang operasyon. Atong paminantong kauban naka standby Magnum Feta Velas.
13: Nagpahinumdum ang RTA sa tanang motorista nga likayan ang pagparking sa mga lugar nga dili angayan parkingan. Gipatugda sa buhatan nga ang illegal parking mao ang usa ka pinakadakong hinungdan sa traffic sa siyudad. Nakababab sa dalan, makahinay sa dagat sa mga sakyanan ug labaw sa tanan delikado alang sa tanan. Matud sa RTA, ang usa ka sakyanan nga nagpark sa kanto sa sidewalk o sa loading zone o sa lugar nga bawal, murag butilyang nagbara sa dalan. Mutapok ang traffic, malangan ang tanan ug maipit ang mga emergency vehicles. Tungod niini, hugot ang ilang pahimangno. Kung bawal ang parkinganan, ayaw gyud parkingan. Dili magtuman kay kung kay ticket o penalidad ang kapalit. Sundo ng balaod trapiko, ipark sa isang lugar. Magtinabangan alang sa mas luwas, mas hapsay o mas maumugan nga dalan sa Kayandewaro. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita o serbisyo Magnum Reports.
12: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Avella sinisenta. Kay pipila ka mga negosyante sa Kugon Public Market, nanawagan sila nung unta kani mga rugby boys na gidinamahanaw na kay lagi nung purhisyo gyapon na sila mga establishmento. At ang paminantong kauban na ka-standby si Magnum Hunter 15, gikan po na sa iyong lokasyon, kalabot din po mga maong reports. Atong paminahon mga higala ang ihapong balita kalabot ni kay bisan gani din he sa may kaning kuan si Imrekto daghan gyapon no atong makita gyapon nga gasingo-singhot ng mga batan-on ini po nga mga solvent, so di po siya maayong talan-awon samtang napuy uban pud lagi nga mga naghimo sa pagsinghot ni pong solvent nga di na gyud pud makaluna og tarong o gahimo na no og dautan nga panghilabot na sa mga tawo nga pangagis lang atubangan ang worst no kanang nga pangdapat nga panghimo og krimen tungod kay high na sa paggamit ini pong solvent. So mayugya po na ano nga panawagan karon din po sa mga negosyante po din sa may Kugon Public Market kay dulra bigyapon po ang police station to Kugon, so dapat na gid ni siya mahatagan og action sa atosang plaster po mga gala ang atong kauban. Pero naon sa nato tong aniasa si Magnum Hunter 15 sa detalye tong pabinawon ni iyang balita Magnum John Ramos. Yes, nung dyan.
13: Sa Magnum J.G., bigay panawagan sa kining pipila. Kalagang nag-isante din sa may Kugon na public market ang mga otoridad o atong mga kapulisan nga tagan o aksyon ang individual nga nag-rugby sulod sa usulod o gawa sa merkado din sa kamerkaduhan ng Magnum J.G. Pagpa sa pipila ka mga negosyante, ang kanunay nila makita ang pipila ka mga individual na kinilaging gasimot o rugby magnamati na kinilaging gamit ang kining plastic cellophane hindi sa palibot sa merkado na ilang ikabalakan tungkol sa seguridad o kalinaw na basin kini magnamanji na mahimo na hinungdan sa kining mawala ang kalinaw diya mismo sa may kamerkaduhan. Matod pa na kini sa tumainabi nga si alias Noel usak ka vendors kini sa kining merkado na mas mayon tang libuto no ipalayo sa merkado kini nga mga ginatawag lagi nato nga mga rugby boy rugby girl aron dili na sila makahatag og presyo sa mga negosyante og dili makaapekto sa ilang pagpanginabuhian ng magdumanji. Gamyo sab sa mga negosyante nga mga otoridad nga paligunon ang pagmonitor o kini lagi nga pagpatulya sunod og gawas sa merkado. Sa atong sang paminawon magdumanji aga kini nga pahayag ni alias Noel usa ka vendors nga nawagan rin taon sa atong kapulisan.
6: Diri sa may sano armor ha nay usa ka gyud ka rugby boy. Napunta nga maksunan ang tani sa taga-Kugon nga mga hippie diya o sa bala nga mga ranggo diya. Punta ilang aksunan ng rugby boy nga isa katao. Magsigil at sinlok-sinlok niya law ay kay paminaw. Ako lang hanyo nga kung dili maaksyonan na nila, makulatahan man gyud na ako diri. Dili magpatuo badlungon.
14: Nasa sa kanang kwan sir, daghan gyud diri sir nga sa kugon nga aga suyop nga imo makita.
6: Ay, daghan kay diri. Dini. Dini sa Ros Pharmacy. Mga unong pito.
14: Daghan?
6: Oo.
14: Ang mga usaw na sila sir, nga kwan.
6: Dini dini mga katong nga pay night coffee dini.
14: Oo.
6: Mga alas 8.
14: Oso sa gabi.
6: Mangayop na sila dini sa night market. Na karon kay naundang na ang night market.
14: Usa may sudlan sa silupin?
6: Silupin, bulka kanang kuan ba? Na plastic na mineral. Og silupin na kuan pa ginabawal nga sudlanan nga silupin.
14: Na usa sa mogon?
13: Mao kato magawa sa usa ka kini nga panawagan sa usa vendors diri sa Maya Kugo na public market na unta narawagan siya nga kini masulbad kini nga problema kay bugay lang kini problema din sa siyudad sa Cagayan de Oro, labi na giyoda sa kiling pampublikong lugar din sa siyudad Magnum Angie. Magnum Reports, kini si Magnum Hunter number 15, Jan Ramos sa Balitaw Servicio Mulugaryo.
12: Salamat Magnum Hunter 15, Jan Ramos. Din sa Danny Magnum Hunter 24, balikan sa nato siya kay doon na po ay lalaki ang gikawatan o motorsiklo. Sunod-sunod ba po din mga insidentes pagpangawat? At sa paminawan, si Magnum Hunter 24 kay para po no sa tumakaigsunan, makatabang basin po mo ang iyo pong papaminaw karon, makatabang aron nga mabawi sa tagiyang nakawatan ng iyo pong motorsiklo. Ano si Magnum? Jane Luna.
13: Nireklamo sa kapulisan ang usa ka lalaki na ilang sa pangalan nga si Angelo o Angelo ba ni Magnum Angie, no? Di ni Kabutsyag, nga doon na matutay ni Kawat siyang Honda Click ng motorsiklo, din ha, mismo yun. Kaya barangay lapos aning atong syudad ang naisgutan po ng lalaki na balaka yung taong magdumanjil. Ito niyang Honda Click, gibotang rin din niya po nodapin sa dalan o gadigid na akong tagyan. Pa makababag magdumanji nga posible ba kay rason nga kinigitandog o gagi padaplin sa lain po nga portion sa mong dalag o galing magdumanji na pero tinatawa nila pagpangita ni ini pong white and black color combination ni ini pong motorsiklo nga Honda Click pero wag yung taon po doon nakitaan ang naisgutan po lugar nga motorsiklo o galing no kining naisgutan po nga si Angelo gila yun ang sabgit po no napikita bang sa mga kapulisan tugod po lagi kaya dinamang po niya giplaster po na dumaanji sa dalan nga makakuha agad po tayong po ng oga oportunidad ang diskutan po lugar nga suspechado tulad po lagi kayo wala may gabantay magdumaanji so galino usap po ni si Apo nga gikabalakan tulad po lagi ning naisgutan po nga motorsiklo magdumanji wa pa gitawan po niya no na impas po magdumanji no ang mga motorsiklo ang gitan na korup gid og bayad diri ta ni magdumanji ang naisgutan po lugar nga lalaki mihimo na no sa pagpanawagan nga tupod sa publiko tugot po lagi kaya kawat no sa motorsiklo nga Honda Click white and black color combination po no dinamis mo sa may barangay lagpasan ang nakita po galing no walay nakita po nga mga possible CCTV footage ni ini lugar magdumanji so posible gitunan gyud ini po nga kawatan magdumanji no ang isgutan po nga area ay kini mo sa pagpanghilabot nga tupod sa mga motorsiklo nanot ani ini magdumanji ang isgutan nga insidente po nga tapos ang kapulisan alang sa dugang nga mga investigasyon. Sa Magnum Reports, kini sa Magnum 124, Jane Luna, sa Beta of Servicio, Magnum Radio.
12: Salamat Magnum 124, Jane Luna. At ang tayong mahigalan nung kay Duna po ilain pa ang balita. Si Magnum 124, Jane Luna, nga kawat yapon sa motorsiklo, nga nitubo yapon din sa Tosdak Ben. At sa plaster, si Magnum Jane kalabot usab ni Ana. Pero din sa tani Magnum Hunter 22, Faith Velez, kay giyong adunay, duha ka kaso sa physical injury, ang gipatala karon sa tong otoridad. At ang paminawo, naka-standby ko ron ang atong kauban, si Magnum Faith Velez.
13: Natala karon ng duha ka naglaing kaso sa physical injury. Sa unang bahin, natala ang kasong physical injury sa Zone 2 Kugmaning Siyudad. Ang biktima na ila sa alias May, 38 anyos, residente sa naisgutang lugar. Ang nga personal nga minangob sa buhatan sa pulis, ug may reklamo batok sa iyang kaugalingong iksuon, nga si alias Rodel, 40 anyos. Ubay pa sa report, nagkakalang verbal nga mento tungod sa daan nga dili pagsinabtanay. Og sa kainit sa panaglalis, gikuha matod pa tayang iksuon. Nga lalaki ang usa ka metal bar o gihapak ang biktima sa likod nga bahin nga mahinungdan sa iyang pagkaangol. Giadaan ng biktima nga magpamedikal alang sa iyang sunod nga aksyon. Samtang sa lalakin, usap sa 32 anyos nga lalaki ang mereklamo sa Police Station 4 Carmen. Ilang biktima nga si Arias Ramel, 32 anyos, residente sa Barangay Balulang ning siyudad. May reklamo sa iyang batok sa iyang stetson nga si Lobby. 21 anyos, kauban ng pipila, kawala ng piling kauban. Subay pa sa report, kaplang kininggihapak gamit ng steel pipe o butilyang pildo. Ang biktima, ugikulata sa nagkalain-lain party sa kalawasan, sa walay igo nga rason. Gidugang pa nga gikuha matugta sa mga suspect ang iyang cellphone. Nga nagkantidad og 7,000 pesos, kauban ng SIM card ni ini ug misibat. Tungod sa mga panghitabo, nakaangkon ng ug sa madugbunog sa nagkalain party sa kalawasan. Hinungdan nga nagpakatabang kini sa kapulisan. Ang mga duha ka kaso, barangay alang sa panagsabot og hustong disposisyon. Balita, gikan sa Police Station 10 Cugman o Police Station 4 Carmen. Kini, si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o servisyo, Magnum Radio.
12: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras, alas 4:48 na. Og niini po nga po na mga igala. Unahon sa po na to. Og dawat no ang balita ni Magnum Hunter 15 nga may kalambigitan nining alleged lagi nga tulis sa mga estudyante sa MOGS nga gihatagan po dugan nilang awan karon sa tupong kapulisan sa may Police Station 1 Divisoria. Ito sa paminawan si Magnum Hunter 15, balik-balikan sa nato siya mga igala. Kay lagi no sa para po sa side po sa tong kapulisan mahatagan po nila ng klarifikasyon ang mga aligasyon nga di na silang AUR doon na ikrimen nga nahitabo nga wapod na matod pa na pugngan lugar kay lagi nakakommit gid ako ng pagpanulis kani po mga batanon tali ra po sa mga batanon po din ha sa may MOGS area nga under gyapon po no sa side lugar sa Police Station 1 Divisoria. Yeah, ato pa minan to kauban si Magnum Hunter 15 naka-standby na Magnum Jan Ramos.
15: Giklaro, Magdumanji, karon sa kapulisan rin sa Divisoria 1, labi na yun sa Cagayan de Oro City Police Office, nga kining walay kamaturan, na kining pagpanulis, o walay robbery, nga naitabuho, walay kutsilyo sab, nga narambigin sa insidente, kagahapong adlawa, sa unong ka-estudyante, nga kining estudyante sa MOGS, ngayon naitabuho pasado na 7 sa gabi, diha mismo sa may Capistrano Street, ning siyudad. Unang sa Magnumanji nga unom lagi kini kamatod pa estudyante nga giingon lagi tulis o gagitihunan sa kini nga mahait ka mga butang nga diin na mukabat kuno sa kini nga 15 ka individual ang nalambigit o gikuha ang ilang mga gamit sa mga estudyante nagsalis ko tang kini unom Magnumanji na sa investigasyon na sa ato nga Police Station 1 panalis lamang tali sa duha ka grupo kini nga mga estudyante aga tinuod nga naitabo matod pa sa kapulisan nga kini laging grupo-grupo ba na out of number kini usa ka grupo o media ididagan sila magdaman dito tungod lagi kay Arabian sila kay kulang man sila sa kini bitaw kulang man sila so daghan man pud nga kini ilang mga ikaw na kay kwento magdawanji so dito nidagan sila og napagkitabang sa may Divisoria 1 sa kining Police Station 1 diri sa may Divisoria so giklaro sa kining tong kapulisan diri sa siyudad sa Cagayan de Oro nga walay kabaturan o gatwagan ang kining kupo magnomanji sa publiko nga muto lamang sa kinibitaw nga masaligan nga mga opisyal nga obligado nga impormasyon labi na gyud sa mga media kay mga pataka og tuho labi na gyud sa kinibitaw nga kini mga social media lamang nga magnomanji dito gyud matud pa muto sa kining verifikado nga impormasyon aron nga dili kini makahatag og kalibog sa katauhan labi na gyud dili sa Cagayan de Oro magnomanji og nagpagawas sa ang kinabitawang statement ang kukpo pinagin sa ilang official nga Facebook page magkumamji nga mabasa nato sa ilang official Facebook page nga walay kabaturan ang tanan o gapatan lamang o gakinigparagbangi lamang sa mga mata group ang naitabo magkumamji kagapong adlawa. So mo kana ang naitabo magkumamji nato nga na follow up din sa my Police Station 1 na Divisoria kaya si magkumamji number 15 John Rock sa balita o servisyo magkumamji.
12: Salamat Magnum Hunter 15 na Jan Ramos. Oras, alas 4:52 na sa hapon. Balik-balikan sa nato si Magnum Hunter 24 Jane Luna na itong laing insidente sa pagpangawat og motorsiklo nga gidango po din nino sa buhatan sa Magnum Radio kay parang in town no, mabawi nini po nga biktimang babae ang iha po din po nga motorsiklo. Atong nga sayron, detali kalabot din ni Magnum Jane Luna.
13: Ka safety officer magdumanji no ang mihimo sa pagpatala ng ito sa kapulisan human kinigikawatan matod pa o Ito ang usa ka kumpanya nga ilaha lugar nga gitrabuhan, usa ka dira lugar sa GJ's Construction Corporation ni kabutyag naka-parking matud pa ang maong motorsiklo bana-bana magdumaan sino alas 5 sa hapon dinagiduho sa BFP office kuna dira pudo sa barangay Taintay Trust ug kabutyag magdumaan si nga kini usa ka company issued motorcycle nga dunay color combination sa black o gray nga Honda XRM nga dunay matud pa kini plate number nga K78 5CJ at ang sabi yun magdamaan siya, no? Katumana kita, diling Honda XRM, black and gray ang color combination. Nga doon ay plate number ng K785CJ. Nga registrado matutpa, ubus sa Jesus Construction Corporation. Kabutyag magdamaan siya, nga dinalagin na siya, no? Sa may Guillermo Street, magdamaan siya, no? Ilanggi plus time, apat, na kurat kini sila. Tagod kinawala na matutpa ang naiskutan po ng motorsiklo. Okali magdamaan siya. Pagitan matud pa nila po doga kini lugar nga pamaagi karon no aron usab nga dunay mga CCTV footage nga ilaha lugar nga makuha alam usab no sa pag ang duga nga tabang puno sa investigasyon sa kapulisan tugod po lagi ini pong panahon na under investigation pa ang nisgutan po nga insidente samtang ang nisgutan nga insidente grabe na nga tupod sa intelligence section isa alang sa dugang nga mga investigasyon sa Magdum Reports kini si Magdum 124 Jane Duna.
12: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna sa tumakaisunan po na if ever nga makakita mo nini pong maumotorsiklo dunay plate number K785CJ dunay pahalipay nga ihatag pud no ang tag-iya nini pong nahisgot ang motorsiklo nga Honda XRM nga dunay color combination nga black and gray nga gipanag-iyahan nini nga usa ka 33 anyas nga safety officer dina sa may Barangay 33 ning atong dakbayan. Mamati sa tag mga pahinumdom o karong totoo mga higala. Mabalik ta sa mga dugang balita nga nangahipos ni Magnum 122 Faith Velez, Magnum 115 Jan Ramos o Magnum 124 Jane Luna. Oras alas 4:56 na sa hapon.
16: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mula sa pinakamataas na bundok. O pinakamalayong isla man.
3: Nag-graduate na ako!
2: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
4: O pauli na ko ka!
2: Go forward together. Globe.
5: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214. See use of 2026.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!
7: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Let's go! Go with the flow!
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow!
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
9: Charmy!
11: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
12: Yes, this is Rufo May.
13: And GB, sobrang mahal lang bilihin.
12: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
13: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
12: it's sulit. Let's buy it.
13: Go, go, go!
14: Grabe gud ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
15: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Oras, alas 4:59.
18: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
19: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
17: Balik na mga higala sa itong nga pagpanag-uban sa tulubunong Magnum Reports. So, dinidinta sa pagdawat, subli sa mga balita sa itong mga kauban. Unahon sa nato si Magnum Hunter 15 na John Ramos kag yung mga vendor sa Kugon na public market na nawagan sa kapulisan nga pahugtan lagi yung pagpatrolya batok pod sa mga kawatan na may mga CCTV pod din sa maupong lugar pero di pagid paigo no kay gakasalisihan pagyapon ang mga katawhan gakakawatan gyapon pod ang mga katawhan bisan pa man nga dunay mga gipang plaster ng CCTV footage sa or kaning cameras di na pod sa maong merkado kay gani man ato na matigdan mahigala no tungod sa kadaghan pod sa mga tao so lagi possibility nga di gyud ayon pod nung makitaan pod sa lugar mga suspect maka kuan gyapon sila makapamangita gyapon sila guest strategy nga di gyud dayon pud sila mamatngunan pero ang kanigyong uban di gyud kakahadlok og CCTV atong paminaw natong kauban Magnum John Ramos.
7: Nanawagan ang pipila ka negosyante sa Kugon na public market Magnum G sa kapulisan na nga pakusgan pa 24 oras ang kining ilang pagpatrolya aron nga mapugnan ang kining pagpangawat o mapaligo ng seguridad gawas man sulod sa merkado diha sa may Kugon na public market. Usa sa nakasinatin ini nga si alias Alan
3: o sa kanegosyante sa merkado nga pipila na kagayon, biktima sa mga kawatan, matagyala, walang pipila kabalik nga kinilaging grocery, aga pipila usap ka kining kantidad sa kwarta, o ga cellphone nga mukabat na kulong sa duha, nga pinagyakin sa iyang pares sa magdumanti. E sa kanya gamay lamang ang ilangat kining tindahan, kining tulog-tulog daw rin sa kining cart, ang ilang gamit sa pagnegosyo magdumanti. Musa na kung kining epekto sa ilang panginabuhayan na matagayon, nga doon ay mawala. Tungkol din yung nawagan alan o gumang mga negosyante nga pakusgan ang pagpatrolya sa kapulisan. Ilabi na kyun kayo doon kayong pulis sa kapulisan di ang magamati kasabay Kugon Police Station. O lauman ang pinaagi sa mas kanunay pag doon ay presensya sa kapulisan, mahalang giling nga mga kawatan pagbuhat sa giling dili maayong kung giling buhaton ang magamati. At to sa paminahan mo si Alan na usaka vendors na nawagan sa kapulisan napakusgan ang pagpatulya.
4: Sa ako na itabo nga nakawatan ko ni Rekwarta sa akong baligyanan. Kaya ka na lang yung makapiyong ka ba, makatulog ka. Mata na ko, imbis nga musukli na ko sa na nagpalitwa na di ang kwarta. Ang sudlanan, din yung nagibutang sa kilid.
20: Kanong sa na, sir?
4: Kanina, alas dos.
20: Alas dos pa?
4: Kanina, alas dos kadlawan. So, nga ako nga, panggihin ako siya masapon, basi sa sunod.
20: Sabi sir, mga panabana ni mo sir, mga pila na ka mga kantidad ang nakakawat sa ito sir?
4: Ginagmayra man noon. Ha? Ginagmayra. Kaya, 1,000 na siguro. Mora na
20: ang kantidara. Ang mga gamit?
4: Silpon niya yung niya.
20: Yung mong pares? Dua,
4: tulo. Tulo sa, na ka silpon.
20: Sa imong pares na?
4: Oo, oh, sa iya. Kaya ibutang na mo niya, wala mo yun. Katulon na niya ka-selpon, pero recover agad po nakadugay nga masapon siya ba?
20: Nausa man
4: niya? Murag, taga 29 sika na siya. Tambukon, mubuon.
20: Okay.
4: Nalaki.
20: Imo na yun ako?
4: Na-describe naman siya kay Tapormero. Katong wala niya nadala ang kwarta nga kalima na unta to. Yang gitaguan niya o, ang sinsilyo ka. Tibok. Nasapon man ako diya. Dini siya ga, pamainit man siya. Sumangil lang siya, lingkod-lingkod. Basing kunong gidala at yung mga bata. Pero siya naman diya eh.
20: Kung saan may kasagaran mo bantayan sir? Baka bata noon? Mga
4: sakto na gidad. No? Sakto na gidad.
20: Kung saan na sila kasi nang gapan na din?
4: Sige na siya kapriso. Nadakpan naman kaya siya diya sa barangay Tano diri. O kining kwano, nadakpan siya rito. Pero kung sampal sa ila.
20: Kaya, so, dagan gi sila diri sir? Dagan gini sila diri nga mga
4: inana. Dagan na sila pero kana siya gisulo-sulo na siya.
20: Kung na yung mga bata nun siya?
4: Oo, na yung mga bata nun. Kanang mga gabi, gasuro-suro yung mga bata. Manlungkap po na siya sila. Kanang mga tindahan-tindahan niya. Pero kanang kawatan sa ako, taga 29 siya ka na.
20: Na, o sa may mong konser, panawagan sa itong otoridad, sir. Especially, dool kayo po sa Andres ako, konser, Kugon.
4: Basi no, makabalik sila operasyon pag lugar pag yubiyo robbing diri
20: korpyo
4: ugi pa korpyo nila mga bata
3: mo ka to magamanji ang panawagan ng si alias Alan na binigyan sa itong kapulisan kay kainong duman nga matod pa niya sa iyang gisulti magamanji nga kiling kanunay man matod pa kiling sa una ang kiling Kugon Police Station o grooving nga matagabi buta magaling buntag magamanji sa karon na wala na daw matod pa niya kakakita nga grooving diya mismo sa may Kugon area magamanji ang atong kapulisan busa dalawagan siya subli nga kiling tabangan karon sab nga dili maapikwan ang ilang panginabuyan. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum number 15, John Ramos. Sa balita ko sa Dito, Magnum Radio.
17: Salamat Magnum Hunter 15 na John Ramos. Oras sa 5:04 na sa hapon sa itong pagparehan sa itong tulungan ng Magnum Reports. Dinisata sa tuwa pong Magnum Operation na Tabang. At sa hinabiyon mahigala, sila si Sir Arnel Japulet o si Sir Julius Husayan. Kaya nang anhinis sila din yung mahigala. Sa tiwa pod no nga base na doon ay mga gamit pod na nila para pod na sa panginahanglan sa ilang pod din pong problema nga giatubang. Una na to may gala plaster sa nato gamay si Sir Arnel Japulet kay kini siya gikan pa ni siya sa may barangay Pagatpat ning atong syudad. Atong sa iron unsa ba pod ang ihang sitwasyon kay base na pod no sa mong paagi mga gala no lukmay pod mo, gamuhatag pod din pod og tabang ini po atong kaisunan pod mga higala nga midangop sa atong Magnum Operation Tabang.
0: Magnum Operation Tabang.
17: Subli na ko mga higala no Magnum Radio, nagpabilin gyapon nga tulay para pod sa inyo pong paghatag og hinabang ngadto pod sa tumong kaisunan nga nanginhanglan og kami nagsilbi pod nga tulay gyapon para sa mga nanginhanglan nga makahimo pod sila sa pagpanawagan dinis kahanginan sa paggalaon pod no nga base na duna pod mga manggiluluyon dinhi pod nga nakadungog nga mohimo pod sa pag-share sa inyong financial blessing ngadto pod sa ilaha. So dinita to sa nga sa Iron na si Sir Arnel Japoli.
0: Magnum Operation Tabang.
17: Sa itong pagpanag-uban, sa itong tulubanong Magnum Reports, no, sa itong Magnum Operation Tabang, kay hindi po mga igala, no, para ni sa ihang mama, ang iha po din pong katuyuan sa pag-ani po din ni sa Magnum Radio. Kita, nagsulay lang po da, no, masulay lang sa da, sa paghangyo din po sa itong mga kisunan nga naminaw po da karon kung unsa ba ilang sitwasyon, kung panaglitan man. Si Arnel Japulit, nga taga barangay Pagatpat ni atong Dakbayan. Ato sa hinabion si Sir Arnel kay na naman po siya speakasi niya po mga higala. No, gikan po ni sa barangay Pagatpat or basin din hira po ni sa mga hospital po dool sa itong istasyon. Nagikan kay lagi, moment po ni iyahang sitwasyon po no, na iyahang inahan yun na din ni po da sa Balay Tambalanan. Atong pamilyaan mga
0: higala. Ang barangay, karun!
17: Sa barangay Pagatpat ni pasensya. Sa barangay Pagatpat ni gikan si Sir Arnel Japulit. Ani atong nga hinabion, Sir Arnel, mayong hapon. Live ta sa Magnum Radio. Kaoban mo Magnum Anja Asado. Sir Arnel, unsay sitwasyon gid gani sa imong mama?
21: Aming hapon, mama.
17: Mm-hmm.
21: Nagpagkano niya sa motor man sa ampayon ng pagkagutuan.
17: Mm-hmm.
21: Kung yung portal hit, kaya yung guan. Yung awap, kailangan ligitrahan. Nakadoon namin sa disability, ma'am, yung gikuwan sa disability 50K. Ang yung bayon mo sa opera, 110K, ma'am, nung lumasin, kasi maduwagan, may maduwagan sa gamay, maluoy.
17: Okay, dako yun, diba? Ang kaning pang-opera, sir, ah, kinahanglan nung at kinahanglan sa makatigo man ng kwarta ay ha-opera. Dili po pa-operahan siya daan.
21: Ayos man. Di man mo pa ng surgitik kay ipasas niya na kay mo ikawari sa doktor ang resibo may pangitaw sa doktor na para suture ng opera kung makantay ko na.
17: Mm-mm. Sir, unsay si kaning panginabuhian gi ninyo, sir?
21: Sabaw karon ma'am. Wala di ko sabaw karon ma'am. Kanapa na kong nanay, dito sa Galapoloto, na secondary ito sa Kwadbaran. Natanigang ko nga namatay ito yung manghod. Dito siya nag-stay sa Angkayon, sa Angkayon ito yung manghod sa Bukol City. Nagigikan ko siya dito sa palingki sa Angkayon, nakuli niya. Pagtabog niya sa Pilistrian, napanggaan na siya dito sa Pilistrian.
17: Okay. So, karon gi-transfer lang siya din sa MMC?
21: Okay. Dito man ito siya, pagkabanggaan niya, gidaya siya dito sa PNC, sa Laan Memorial. Hospital niya. Pagkabanggaan, gi-rapel na po siya sa Butuan. Wala naman po lang nakuha sa Butuan. Dito naman, gi-rapel siya dito sa provincial, sa earlier.
17: At least, dool na lang po sa imo, ha?
21: Oo.
17: Pero ikaw rin yung anak, sir?
21: Na ako'y manghod sa natumulan, tagulwan, na paano ko siya, ka nagputo lang yung tingil niya po.
17: So, wali, kamo, duhara mo ka anak niya?
21: Kuan, kibali, tulumi ka ron dito kay na ako'y magulang, di paano eh, may puli-puli ng bantay, hospital.
17: So, kaning mo ha pong magulang, di po makapasalig po, makatabang-tabang po sa inyong sitwasyon?
21: Wala mo yung trabaho pa mo. Di pa nila ganyan rin ipatabang kayo. Sambay na ito sa amuha.
17: Sige. Sir, ato lang try no hangyo ato mga naminaw karon. Ikaw lang paghangyo sila. Basta hindi makahapit sila po din eh. Makahatag o ginabang para sa mong mama. Pila ka edad sa mong mama gani, sir?
21: 71, ma'am.
17: 71 years old. No, okay, sige sir. Try na to, sir. Manawagan.
21: Yeah. Manawagan ko sa Rizal. Pinta ko yung mga malumong ganyan kasi na nakatabang. Kaya pag-check. nag-meron din siya habang tatagotira sa aming nanay. Apit pinubulan din sa provincial. Kama din nga yung lubot sa Yigda. Hindi mo siya makalingkod. Yigda sa community. Inout na ating habang gaminahan. Salamat sa dahil din niya.
17: Okay. Sige sir, latulati lang sa sir ha, kay kung naay mga muapit ko ron, makatawag donasyon, i-turn over man po dahil nato din na po dahil sa inyo ha. Sige sir, paliwag sa ako, huwag hulat. Oras alas 5:11 sa hapon, dinipunta ni Sir Julius. So sayan, Sir Julius, mayong hapon. Sige, plaster lang sa nato si Sir Julius po doon sa itong pagpadayon sa itong Magnum Operation Tabang. Pasalamat po doon sa ila po din po nga pagsalig, din po sa Magnum Radio, nga muhimo sa pagpanawagan din sa kanginan.
1: Magnum Operation Tabang.
17: Pagtuo po doon nga basin, masulbad po doon ilang mga problema nga giya tubang. Pero di tamaglangan, Sir Arnel, din sa tabalik sa imuha. Sa itong pagpahigayon ini nga Magnum Operation Tabang, ani ay tabang sa itong Magnum Operation Tabang, o kini, atong ihatag usab ka ni Monay na dawatan na ito karoon na sir, no? Tabang gikan sa Magnum Operation Tabang, 1,000 na pesos, o unsay mong ikasulti na ini, sir?
21: Sabi na, salamat kayo, ma'am, sir. Tingkagaman, salamat kayo.
17: Okay. So sa itong makaisunan nga gusto pa nga mohimo pa sa paghapit, sa paghatag og dugang hinabang, bukas nga po ng Magnum Radio sa pagdawat to sa diha sa inyo pong ikatunol nung kaning tabang po para kang Sir Arnel Japulit. Mintras na pa siya din yung mga igala, pwede nyo mahapitan din sa Magnum Radio. Bisan bilang ang kantidad, bukas kami sa pagdawat ni Ana. Og dugtong nini, pasalamat po din sa mga sa tuwa po din po mga regular benefactors nga may hatag karoon ng donasyon nga sila si Madam Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan. Oras alas 5:12 sa hapon. Salamat no subli sa itong mga kaisunan.
1: Magnum Operation Tabang.
17: Kamihatag og donasyon og sa itong mga gusto pa no nga muhimo sa pagpaabot sa inyong mga hinabang anila mo din sa CBN sa Magnum Radio. Doon na po tayo mga kauban na din sa ubos nga bahin nga mo assist po da sa inyo ha. Pwede ra gid kay mga igala no kung pila inyong kantidad nga ikatunol, wala gid na discrimination kung pila ra gid ang inyong kaya o kira gid kay na. No, ay mo gagool. Dayon sa mga gusto po no nga muhimo sa pag-ampo para sa pamilya po ni Lania Sir Arnel, no? Basin pwede no. I-appeal ninyo po da sila. Kay para po nga mas mapadali ang pagsulbad sa ila po mga problema. Sayod da na yung mga kaisunan po nato nga gusto mo tabang pero naglisod po sa ila pong kaugalingon po mga problema giatubang. Ang inyong mga pag-ampo no basin pwede po ninyo ma-share na lang po. Ayon lang po malaki po da sila aron nga mas mapadali ang ila pong mga problema sa pagsulbad sama na lamang nining pagpangitig pagpangitan og gasraping cash para sa operasyon sa iha pong inahan. Oras alas 5:13 mo balik ta mga higala human lamang sa pipila ka mga pahinom do.
1: Time check is brought to you by McDonald's.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
22: DTX 500.
2: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
22: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
2: Masalwika.
22: Epektibo.
2: DTX 500.
22: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid-uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nabawang akon panulukan.
22: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
25: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
26: Sirio and Cebu. Ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik.
27: Perfect
26: para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026. Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
15: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy.
8: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
9: Nangit-

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
3: Oras alas 5:17 na sa hapon, balik na mga higala sa pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Report. So balikan na ito, ang ato pa rin pong Magnum Operation na Tabang.
4: Magnum Operation Tabang.
3: Dinis atani Sir Julius Husayan. Sir Julius, may hapon, live tas Magnum Radio, kaban mo Magnum Angie Alzado.
5: May hapon, ma'am.
3: Sir Julius, unsay naitabo gani ngayon nabot po ka dinis sa Magnum Radio?
5: Kadang-kadang po rin yung instruction, ma'am, kay sa akong asawa nga nasa hospital, ma'am. Pagkawad na nila, ma'am, na nakututan na ako sa akong madlaw-adlaw nga kasuhon, ma'am, sa mga dayater, wipes niya, alcohol, wala na ito mga dangpan, ma'am. Yung anong kasi yung mga itapang, ma'am.
3: Okay.
5: Pagkawad na ako sa adlaw-adlaw, ma'am, lusod na ko, ma'am. Wala gatag sa akong pagkawad niya.
3: Sir Julius, saan sa may kaning trabaho ginato dihang wala pa na-admit yung asawa sa ospital?
5: Kani, ma'am. Ka-drive ko. Driver ko taxi, ma'am. Na magduhan naman yung kagulan namin. Latihan sa mga asawa, magpalit sa ospital. Wala nang ito ka biyay-biyay pa.
3: Okay.
5: Mahurot na yun ang mamaw ng mga
3: tinigong.
5: May wala na yun, ma'am.
3: Na may mga bata na, sir, nga nagtrabaho o wala?
5: Kami, ma'am, kung galit niyo wala, may anak, ma'am, siya, unay mga anak. Yan. Kung ito, yung mga anak, dimandin mo, atin na kung isang pagkaon lang namin sa hospital.
3: Okay. Pero na, dili po sila mong appeal po din na magbantay, like na mag-watcher ba?
5: Noong din ako yung nangyay sila, ma'am, na mahimo ka man lalit na mo, ma'am, unang nagbilog na lang ko.
3: Pila kabuk ni bata ni ma'am Melchora?
5: Duha kabuk, ma'am. Puro bahay na sa katag.
3: Pero
5: hindi lang kung paano sila, ma'am. Manugon ko, ma'am, sa mga kailan na makita na ako din sa hospital. Manugon kong padala kung isang pagkaon ako na rin. Wala may kaabot, ma'am.
3: Okay. Pero kabalugid sila nga naara mo din
5: sa... mismo, ma'am. Kabalo sila.
3: Kabisita na sila din sa niaging panahon.
5: Wala, ma'am. Wala.
3: Wala sukat.
5: Sa Maduna pa, ma'am.
3: After ito, wala na din sukad.
5: Wala na.
3: Okay. Ang kanina din pong imuhang asawa, sir, kung nagin ni siya, kaning, ay, need man de, operahan ba. So, karon kung siya, kinanglan gud siya nga, naagi, magbantay gud siya, iyaha, magkaroon niya.
5: Oo, isang sa pagpangi, pagpalibang niya, may kabayapira mo siya, mahit siya naman siya, ma'am.
3: Okay.
5: Hindi ako dito ka, palipisip kayo, ma'am, para sa, ay nabuhi. Narin ko lakayin sa iya.
3: Sige. Sir Julius, no, mag-sulay lang po ta, panghangyo. Basi na doon mga makahatag, di man ko makapasalig no, o ganang dinag kong salapi. Pero mag-suway ta, manghangyo lang ta sa itong mga kaisunan po nga nanawa, naminaw karon no, sa inyo pong pagpanawagan. Basi na doon makahatag no, o mga diapers, o guban pang magikinanglan po da sa imuhang partner nga na-admit karon din na sa may Northern Mindanao Medical Center. Unsa kayo ito yung size na diapers, sir? Adult na ba? Unsa na medium, large na magyapay na na?
5: Large.
3: Basin din ang mga nai na minaw po karon makahatag ng mga diaper, large nga diaper mga igala, din kung pwede, no, tabang pinansyal para po da sa sitwasyon karon nila ni Sir Julius nga siya rigid in town, no, ni unong ubantay sa iha pong kaning asawa or iha pong event partner.
5: Ako,
3: come again, sir?
5: Isan na lang isa ako pinsa ko pag lang. Lansin na yun.
3: Pangkaon.
5: Wala, may natabang sitwasyon.
3: Sige. No, basi na yung mga makahatag. Ato lang ang yun.
5: Nawagan mo ba?
3: Sige, sir. Tagaantik ang time, sir. Panawagi ang mga naminaw karon. Iklaro, plaster lang po, sir, ang imong kaimanan para madungog nila on sa imong mga gustong pangayoon po sa mga kaisuna, no. Basin, makashare sila ang blessing po para tiha po sa imuha o sa imuha po din pong partner.
5: Nanawagan ko sa inyo, mga kagsunan, na sa tumingin na sa ako karon, na ako sa palisod niya. Sa hospital, nasa ibati niya ni Rizin, kasi ang mga pirayan ko karon, saan sayang, pandayapir na lang kita. Ngayon ko sa tabang sa inyo,
3: okay. Napakay pa pa, sir?
5: Matawag. Salamat kayo. Sana kadungog lang. Salamat ako ninyo.
3: Okay. Sige, subliyo lang na ito mahigala no, para maklaro. Pasin na ma-fall po no, sa inyo pong linya po din ha. Ang kinanglan ni sir, no, tabang financial para makapalit og diaper, makapalit po din pong pagkaon. Kaya wala nag-intawin matod pa sila. Ilaha pong magamit po no, pong palit pagkaon na niini pong si Mr. Julius Sosayan, nga siya ragyod po nung nag-inusara daw kung nga watcher karon sa iya pong kapikas, nga admit karon din sa may Northern Mindanao Medical Center, then kinanglan pa gani po no, og kaning tabang financial para sa operasyon. Kaya nada ko na i-rupture ni ruptured aneurysm. Dayon, kanipod mga igala, si Sir Julius, no, taxi driver kani adto karon wala na po yung panginabuhian tukod kay siya ramang yun po ang nagbantay nagatiman karon sa iya pong partner. So basin pwede ninyo nga madalikitan po mga igala din sa Magnum Radio, basin makatabang mo no pangkaon or pampalit og diaper or kung naisubra no para panggasto po da nila o pandugang sa gikinanglan nga sa lapi sa operasyon sa iya po din pong partner. Subli mga igala natay igsoon din eh, no? Nga nanuktok sa yung kasing-kasing. Basta pwede nyo matabangan, nini po nga itong paglusad sa Magnum Operation.

0: طبعا والحمد لله ان ما والله ان طبعا ساكو نورت لان طبعا سا بنتون هو اساوا لا بمانا بديان كون رسول
1: Okay. Sige. Sige, Sir Julius, no, og basin. Oo, basin. Pwede po mo makadugang pa mga igalan no, og hinabang po da, para sa sitwasyon nila ni Sir Julius. Pangkaon, pangpalit, og diaper, kung naisubra, no, magamit para sa operasyon po sa iyang partner. Subli mga igala, natay duha ka mga nagdangop din sa Magnum Radio sa itong Magnum Operation Tabang. Subli yun na to, no, si Sir Arnel Japulit na inahanglan po siya o kwarta para maoperahan na yun ang ihapong inahan nga nakaroon din na sa may NMMC human nalambigit sa usaka disgrasya. So si Sir Japulit mga igala, siya na po no ang nagatiman po karo, nagasikasa sa mga panginahanglan nun sa iya po din taong inahan nga na din na sa may Northern Mindanao Medical Center nga usa ka 71 anyos dayon dini pud sa no kay gikinanglan bigid ka ito sa ihapong inahan ang kaning pagpa-opera. So kay naara ba poy ko ano kaning procedure nga himuon sa iya ha. So kinanglan niya usa ka set sa bipolar arthroplasty with instrumentation. Kadit lang balikan sa nako. Salamat no kang Sir kaning Julius sa Sir Japulit Arnel. Balik sa ko gamay sa imo. Sir, nakatry na ka, sir, nga mag-kuan, sir? Mag-GL, nana?
2: Ma'am?
1: Nakatry na kagdang ka na, ahagi ka nagpa-quotation, ani, sir?
2: Sa kuan, ma'am. Ang doktor may nagkataga na sa nag-quotation sa mga na, ma'am.
1: Sa asa, galing dapit, sir?
2: Wala ko kuan na, ma'am. May kuan, di. Ananak ko sa naman, di sa...
1: Ay, di na sa hospital.
2: Oh, sa ang doktor may katag ang doktor ni nanay ang nagkataga ng na surgitic. Ah, tinungkol ng transmedic.
1: Dito sa kaning kwan, sir, sa transmedic, sir, mo dawat lugar na sila GL. Imo nang napangutan na.
2: Oh, dawat nag-GL. Mo na itong gikwan sa disability. GL may lang ikwan.
1: Pero naka-try, naka-dito. Ilang gikam?
2: Oh, nakatay na ko sa disability.
1: Pero dili makover ang kaning kuan, tibok ama.
2: Dili, 50 kira yung lang ituan kay... Actually, ma'am, sa kuan man, ma'am, kang kung bambi man yung kuan man sa tayag, kay ako mga manghod na ngayon ito, ay aga natumulan man ako manghod.
1: So, pila man nahatag? Ako.
2: O, 50 kira ang ikabel na niya. Nakapangay ko ito kang Congressman Rupos. Hindi naman pwede kay... Ay, isa naman yun na dahil sila, ang kanama kang Grisman, nasa pundo sa disability. Hindi man pwede nga magpuan kang kung rupo sa kang kung kambi. Kay, kung sa raman.
1: Dito sa DOH?
2: Hindi po pwede, ma'am. Kay, ang DOH kay mag-alig yung mudawat, muanto ka sa DOH. Ang DOH, ilabayan mo nila sa malasakit. Yung malasakit kay narampun sa ang disability, narampun sa malasakit. Diga po na nag-sulim itong taga malasakit karon.
1: Maski pag na makakuha kang GL lugar sa mga congressman.
2: Oo, oh, kaya hindi na pwede ma'am kay pusa naman sila sa disability yung sa padawang yapon.
1: Okay. Sige lang sir no, try lang mag-try lang sad ko kay no kay basin mapuslan mainom duman ang GL. Pero din nasa kuan sir. Sa kanang kuan PCSO.
2: Dili gyud ko lang ginang utana ko sa malasakit gyud sa PCSO. Ang ingon ta sa PCSO kay auban gyud na sila sa kuan sa disability.
1: So usa ra lugar ka buok dapat ang GL dapat direkta.
2: Ganto mo sa PCSO. Ganto mo sa PCSO atong niaging kimana nya. Ang ingon sa PCSO, wala sila ay GL yun lang mahatag. Pero ang ilang supplier, wala sila supplier sa portal hips yun sa hawak. Ang ilang available yun sa face implant pa daw sa naong.
1: Sige sir no, try lang po na to. Manghangyo, balik din eh. Sublo na itong mahigala na din si Sir Arnel Japulit. O napo din po din si Sir Julius sa... Husayan, basin po din yung mahapitan mga higala na yung mga problema no ang usa para sa yung inahan. Kaya gikinanglan po mga higala no o procedure sa kaning ihapong

0: tips kada banggaan dayon na usa ka 71 anyos dayon usa usab ka 56 anyos mga higala nga naapod gihapon din sa may NMMC tungod kay naapod din siya ruptured aneurysm so busin pwede ninyo mapitan din sa Magnum Radio aron pud nga sila makahimo sa pag anam-anam pod mga higala ug sulba sila mga problema pinaagi usab sa inyo pong kaluoy
1: Magnum Operation Tambang.
0: Oras sa 5:29, subli no, salamat sa itong mga benefactors sa inyong gihatag nga pagtagad nini pong atong panawagan karon sa itong Magnum Operation Tambang. Oras sa 5:30, baliktas mga pagdawat sa mga balita sa itong mga kauban silang tag sa kalokasyon.
1: Magnum Reports!
0: Dinita mahigala ni Magnum Hunter 24, kiyong balor 836,000 nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nasakwin sa itong kapulisan. Atong paminahon mga higala, nakasunway karon si Magnum Hunter 24, gikan sa lokasyon, Magnum Jane Luna.
2: Nasakwin sa kapulisan ang kapin 800,000 pesos kaya kantidad sa gituwang smuggled cigarette atong sa checkpoint operation. Sa barangay Poblasyon Libertad, Misamis Oriental, diin kini matod pa at doon na matod pa 1,045 ka mga rims sa modern cigarettes ang nakumbiskas ng kapulisan gikan sa usa ka puti nga SUV ng ilang gipa sa checkpoint ingon banabana alas 11:51 sa buntag gigabutyag magdumaan si nga duha ka tawo nga dakpan sa mga operasyon ang driver giilang si alias Arnur 34 anyos ninyo og tagaligaspi albay samtang ang iyang pasahero kunang iha lugar nga painanti lugar ni magdumaan si giila sa pangalan nga si alias Habi, 40 anyos ninyo o taga-Tubo da Iligan City. Ikabot siya magdumaan siya ino nga nahimong operasyon human nakadawat ng kapulisan o gatawad siya information kung information. Bahin sa usak sakyanan nga gituhang ning kamot matudpang sa paglikay-likay sa mga checkpoint sa National Highway o migamit o mga alternatibong dalan. Tugod din ipagita matudpang sa mga otoridad ang maong SUV o sa dihang ilang kining nakitaan, ilang gipa para alang sa inspeksyon og dito na diskubrihan ang naisgutan nga mga rims diin nga modern na cigarettes nga gituhang mga smuggled cigarettes magdumaan diin tungod kay wala kini hustong mga dokumento gibanabana matud pa nga mukabot sa 800,000 pesos ang kantidad sa mga sigarilyo nga ilahang nakumpiskar gikabutyag magdumaan diin nagikan matud pa Marawi, padulong sa Cagayan de Oro ang gituhang destinasyon niining naisgutan nga SUV galing magdaman siya, no, gituyo, matod pa nga ipadala nga tupod sa Lagindingan o garong usap nga kini makatagok na patulong diri sa Cagayan de Oro. Ikabot siya nagidala na sa Libertad Municipal Police Station ang duha ka mga nadakpan alang sa documentation o profiling samtang ang mga nagpupis ng sigarilyo. Ugyan matod pa nga to sa Bureau of Customs alang sa hustong disposisyon. Tamang SUV usab, gibuyan human na verify sa mga otoridad nga ang dokumento ni ini kalabot sa lease contract. Nga ang duha ka mga dinakpan. Posibleng matutpa nga pasakaan o kaso kung masudugang ang mga investigasyon o legal evaluation. Sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa Beta Observusyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Dinisadenta ni Magnum Hunter 22 kay diin adunay lalaki po at ang nabalog sa prisuhan humana sa pon nga mihimo sa pagpangawat. Atong kauban naka-standby na si Magnum Hunter 22. Ato po din pong siren ang balita ni Magnum Hunter. Ato pong siren po ng balita ni Magnum Hunter 15 na John Ramos karon tuod-tuod. Pero kanit lang mga igala, kay doon na po tayo i-verify karon nga insidente sa sunog nga nahitabo karon sa may barangay Nazareth ning atong dakbayan. Ito parang kumpirmahon ang reported 1070 nini po mga panahon na. Kaya marag kumuintag sunog mga igala no, sa Gunsun na bagid po. Nga doon yung mga sunog sa bulan sa Agosto, Setyembre o dita buot no nga mahitabo po ni hangtod din sa bulan sa Oktubre. Dapat na mo kalma na ginunta. Wala nang tayo mahitabong mga sunog. Kaya lagi no, kumuintag sunog, labi na sa mga residential area, it means adunay mawad-an og Pinoy-anan, mawad-an og mga kabtangan. So, di buya lalim. No nga, agsugod uno, di po lalim nga muhimo mga higala no, sa pag kaning bangutan kung adunay mga kabsans kinabuhi sa inyo po din po mga membros pamilya sa mga inyunanin po nung mga panghitabo. Ang atuang Bureau of Fire Protection, balik-balik yun nga naghimo no, sa pagpahinumdom. 911, pinakasayo ninyo nga i-dial para dali po mga higala nga makapanawag sa ilaha po din po nga tabang. Dayon, pwede po mga higala nung no, kontak mo sa mga hotline sa itong kabutan sa Bureau of Fire Protection. Aron nga makaresponde po ng pinakaduol nga fire trucks po din ha sa inyo po nga lugar. Ang atuang mga personagikan sa Bureau of Fire Protection, action ni mga panahuna, nag-verify naman po sa insidente sa sunog din na po sa mga barangay. Pero so far, may gala no, karon na ang ito po mga kauban, proceeding naman po na paingon dito sa mga lokasyon. Dinas may barangay Nazareth, ting atong syudad, naman po din ano, ang Nazareth sa fire station. So, paburo po na kay sa ilha, if ever nga, doon naman na simbako, no, doon ay sunog, gana hitabo. Kung nga panalitan, doon na po ay kaning mga nangagi din na sa yung tungod ng mga fire trucks, make sure mga higala nga wapod mo nakakuan po no, nakaali, nakababag po sa itong mga kaisunan po nga nagdali-dali po no, sa paggagawa sa ilang mga Pinoyanan o galabi na no, kung panalitan na doon ay mga ambulansya o doon na po yung mga bumbero nga paingon, make sure mga higala nga sila po nang ipapriority nyo sa dalan aron nga mas mapadali po no, ang ilang pagresponde o mahitabo yun po mga higala ang pagpugong nila sa dugang damyos nini pong mga sunog o kanipong posible nung pagpugong po nga doon ay mahitabo nga makabsens kinabuhi or makaninga kaangkon o mga sama paso nini pong maong giingon nga sunog. Sa tuwa kay Isura no, ang kanag yung update po nato sa pagpalong sa sunog, maayugya po na nga pagabuhaton. Labi na ko aduna mo yung mga fire extinguisher. No, make sure yun nga aduna mo yung fire extinguisher sa inyo pong mga Pinoyanan. If ever wala may gala, namoy na pundo nga tubig nga ready po magamit panahon sa sunog. No, kung palitan, dili maayong aga sa yung tubig sa inyo mga panimalay, dapat yun nga aduna yun po mo yung nakaseparate din ha, nga mga kaning inyo habakahang mga balde or inyong mga drums din ha, nga intended nga para no sa kaning pang panahon nga para sa panahon nga if naay mahitabong sunog dali pud mo makahimo no sa pagsablig pud na nga di pud nga mulamay pa sa lain pong mga panimalay kay mo lagi pud ninong nakapal basta mga crowded mga areas no kanang mga over kanang mga populated lugar nga mga lugar o sa lamang ka struktura masunog dali din pud nga maapektuhan ang mga kasilinganan kung yung taga Nazareth narabag yung mga portion din sa may barangay Nazareth ning atong syudad nga kaning kuan jud kay no densely populated. Like for example, din sa may upper 20, din ano, kaning pababaw, so daghan mga nanimuyo din na, daghan man ang mga residentes barangay Nazareth. So, maski man o gan sa ubos, diligi siya makonsidera nga kanag yung marag parehas o sitwasyon sa mga kuan po na to, no? Kaning name barangays kaya po na to din sa District 2, pero kani din sa Nazareth, sa pataas, pababaw mga higala, no? Daghan kaya po kayong mga nagpuyo din ha. No, ang sa ubos lang kaning na din sa patag medyo gamay-gamay pero karon na wala pa man daw wala pa okay ato lang ipa-update lang pod sa mga otoridad kung unsa ni ang report pod nga tan 17
1: Magnum reports
0: wala pa man daw kunay nakapanawag pod sa fire station no sige lang kaya ato lang i-update mga igala no ug ay lang gid pod mo pag panic if ever nga kaning mga igala na ay mga mahitabong sunog din na sa inyo ha. No, dapat presence of mind gihapon sa paghimo sa pagkontrol sa sunog mahigala na kung natabang gid po no ang kaninga presence of mind kay kung kalmado ka nagunahuna gyapon kasi mong mga lakang nga pagabuhaton so at least nga mali kaya ang mga posible po nung negatibong panghitabo sama na lamang ng mga stampede no mga dagma-dagma masamad na hinuon sa pagdali-dali kataranta maatakiho na hinuon ayo lang sad so sa tong mga kaigsuna no natay update atong sayron.

0: Ato sang siren base mga initial mga update kay matud pa ni Magnum Chingirina Enriquez, wala pa nadawag atong nga Bureau of Fire Protection nga update or kaning nga tawag gikan pud no sa tuong mga residentes Barangay Nazareth nga dunay sunog. Pero dinhi sa ta ni Magnum Hunter 15 na John Ramos unsa ba po iyang naobserbaran dinhi sa may Barangay Nazareth ning atong syudad. Yes Magnum John, kumusta dinha no sa Barangay Nazareth?
1: Sa magkamadya na kita diri sa may Nazareth Fire Station, so ato kikumpirma kung ano na bagay kining gigitawong sunog sa ilang area of responsibility, but negative magnumanji ka ilang sa itong pagginabi nila diri sa binigin sa ilang operation. So naanay mga fire truck pointering the pita, always ready, but for now, kumpirmado nga walay... wala yung sunog na itawo diri sa area sa diri sa may area of responsibility diri sa may Barangay Nazareth Magnumanji.
0: Okay. Unsa may kaning kwan ni na sistema gid pod? Na sila ila gid pong kaning marag cellphone no nga intended gid pod para sa tawag or kaning magulat pa gid pod sila no tawag gikan pod sa ato apo din pong district office. Ayha pod sila mag-respond if ever nga dunay mga sunog.
1: Sa Magnum, Angie, ilusin ang data, kining nasa sila ikaw galingon nga kining hotline number atong Nazareth Fire Station o nakaridi na usab ang kinibitawang ilang fire truck. Kung in kaso manggaling nga Magnum, Angie, nga doon ay kinibitawang, doon ay report nga sunog din sa ilang area. So atong nilabiyo si sir, kung sila ka-preparado, labi na yun sa kinibitawang sunog o gawin na reporting yung sunog, kung sa mga proseso, aron niya itong masabdan, para masabdan sa itong katawal. Sa Magnum Radio, si Magnum Jan. So, live na karoon sir sa Magnum Report, sa Magnum Kabanato, si Magnum Angie Alzado sa kining programa. Kumusta, usa mo ka, natinol ba, wala ba yung reported niya kining concern, nga sunog din sa area responsibility karong orasa?
2: Okay, so may gabi, ma'am, no? So, as of now, monitor man me always, namagin ang mong radio, sulod sa mong barracks. And wala po may nadunggan ngayon ni Kasikas or gilabay nga info sa mga naisunog sa mga EOR.
1: So, usap mo ka, Andam sir, sa pag-respond niya sunog sa inyong EOR?
2: So, isa na is always may nakamonitor sa radio. And once nga nai-info sa mga naisunog, from time to time, diretso mo na magadagan na nga itong mga fire truck.
1: Wala ba usap may mga hagit ninyo din sir sa inyong area of responsibility if ever nadunay mga sunog?
2: Always. Especially there is a mong UR na mga area na mga high risk, which is na diat ng mga crowded kayo lugar, which is naka double park ang mga sakinan, na identify na naman ng mga area. So ano, yung nga nagagamit ang atong silbato para once nga madunggan nila nga nanay sirin sa truck, is mag-inay-inay na po sila o pawa.
1: May mga pabahagi, sir, in case ha, kung na yung report niya sunog, so matawag sa inyong hotline number or either kining niya, kwan, sir? Kining bitawang nga mo, ulat pa mo sa kining main office ninyo, mo tawag din niya, alis yung mumuha to?
2: Ang BFP, ang Cagayan de Oro Fire District is natay main, ano, nga tawag na mo, Comel. So, mostly, within Cagayan de Oro, natay ginatag na isa ka hotline number. And then, ang every station, napunan sila yung hotline nila. Pero pag mangayo o example hotline number ang sa 15 nga tawo sa mo, ang among ginatag isa mong sa Kubon nga fire station. Kay pag manawag sila diya centralized, and then ang Kubon na din mag identify kung asa nga lugar pag mabala na nila nga asa ang example kung Nazareth, panawag din sila sa Nazareth. And then apoy mga residente sa Nazareth nga ginatagan ginamo na sila mga hotline number sa mong ano mismo sa Nazareth Fire Station para kung within Nazareth na sunog, is makatawag sila either sa Nazareth or sa Kugon.
1: Ang pag-report, sir, sa kinig niya sunog, for example, sir, doon ay report niya sunog, niya kinig, sir, na sunog. So, adtuhan niyo na directly or i-verify pag ininyo or dito na mo adto nito sa mong area?
2: Pag na ay, pag na ay manawag sa mo, amo sa pangutanon kung asa. Kung kita tong caller, mga emisya ngalan, siyempre siya po yung mismo mag-verify kung nagit siya mismo sa tugkaran. Ang karon manggo dagantag prank calls. So what if isang gitawag sa mo isang prank call and pagabot dito wala di ay or manang gina-verify na manadaan sa nanawag ili may tuo diretso if naa mga igit mo complete info kung asang address kaya ang atong fire truck is nakaano na siya naka-zoning na every barangay.
1: Naka-fire truck ang inyong naka-prepare na direct sa Nazareth Fire Station?
2: Every barangay naman tayo per station. Siya sa Nazaret lang nata isa. Ano type na ata sa napot sa Makasan, hindi napot sa Indahag.
1: May nagay dual man ang mga fire station. So, di ba, depende na lang nila sa kining mga alarms. Okay, sir. Kining imong panawagan, sir, sa tanang katawahan sa inyong yung responsibility o kining labinag yun sa katawahan din yung siyudad sa Cagayan de Oro.
2: Okay, so always pinapanawagan gikan sa Bureau for Protection para sa mga tao katawas sa Cagayan de Oro is all dili ta makumpiyansa. Especially sa gabi, kung patulong tagtulog, kay diya, most common reported fires is kanang accidental, which is electrical related. Double check before matulog.
1: Okay, sir. Salamat yung sa ngalan, sir, o designation ni mo, sir?
2: FO1 Jim Salce, Fire Arson Investigator sa Nazaret First Station, sir.
1: Salamat kayo, sir.
0: Magdum dyan, ito lang paapas no. If ever yung doon mga lapog-lapog ba, kay basin nagtuuro po din katong mga nakakita po no. Kanina mo no, kung yung asugo daw din nadapit sa Alegria. So, muna ila po nga gipacheck po no kung basin nabag yung isunog, basin lapog lang po. Unsa yung mga protocols po, sir, if ever lapog lang po no ang mga report or unsa yun po yung inyo pong pagabuhaton if tinuyo po no nga kaning lapog yun po ba ang naitabo niya, nakarespondi na po dahin po mo.
1: Roger on that, Magdumanji. So, ato'y pagkunta na. So, sir, kiring matundi Magdumanji, itong angkor, karong gabi una. Kiring regarding sa kiring paglapog sa basura, sir, on sa inyong mga pag-abuhaton, ana, sir, if ever ato na reporting na naglapog basura o sa inyong site sa BFP?
2: Actually, sir, natay balawda na kanang gusto nga lapog-lapog basura, which is bawal gina siya. So, pag ma-report na
0: okay. So, kaning
1: lang kadjet lang manon diya kay murag adunay adunay sila nay tingog sa radyo. Kadjet lang. Okay, pasend po na ni bata lagi hoping.
0: Oh, dili lang pud ta magdaw no pero kung palitan man adunay para subject for verification at least masusi po din pud magnom magnom diyan.
1: Per puerto o magnom anji per puerto.
0: No,
1: lang kan. Dunay daw call.
0: I-verify sa Upper Puerto, Maitom.
1: Ha?
2: Natay gi-report karon nga naa kunoy 1070 sa Upper Puerto.
1: Karon. Okay, Magdumanji. So dito daw. Okay. So sir, salamat sa imo pag-atag og oras sa Magdum Radio. Okay. Mato, Magdumanji, kining investigator diri sa may Nazaret Fire Station. So far, doon na tayo bagong info. Ang ganakuha usab o ato sa mga silent kung gusto sila ka-prepare din mismo sa kinibitawang Nazaret Fire Station. Kini sa para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter No. 15, John Ramos sa Malinaw sa Bito, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 15, John Ramos. At ang tayo mahigala kay Presiding Butito Makauban, paingon dito sa may upper puerto ni atong syudad, kundi na Maitom area mahigala ang insidente sa sunog na hitabo karon daw. Allegedly, no, kay for verification pa man po, gina-check pa ron sa itong mga otoridad ang maupong report. Kaya parang yun maklaro kung unsa na ang naadin na karon sa may upper puerto ni atong dakbayan. Kaya kung tinuod man na doon ay sunog, no, make sure po mga higala ka mo pong nasdalan karon nga if ever na minaw po mo sa Magnum Radio, no, papidpid sa po mo. Kaya para po nga makaagi ang atoa po din pong mga bombero. O sa itong mga kaisunan po din ha, nga nanimuhi po din sa mga lugar, no, kung panalitan na ang inyo ha pong gihimo mga higala ang pag video-video inay nga mo tawag din po sa itong mga kabumbiruhan, it's a no-no good na. So dapat priority niya po no, ang pagtawag din po sa itong mga bumbero sa dipat, muhimo po niya ng itong pag-video-video. Dahil yun na kung panalitan po din po din yung matabang no, ang paghimo din po na ninyo sa yung pagsablig ng tubig, no, mas maayo kay parang yun po no, nga, ang ato po din po mga bumbero, samtang nagpaingon pa sila din na sa area, sa giingon lagi nga sunog sa may Maitom barangay puerto ni atong syudad, at least din na po kayo po no, ko ang mahimong damyos kay while proceeding pa itong taga BFP, nakauna naman po mo no, sa inyo pong mga bucket relay. So bucket relay mo nang sagad yun no, nga ginahimo po sa itong mga kaisunan kaya mo po nang ginatudlo po sa itong mga taga Bureau of Fire Protection nga pinakadaling nga buhaton nga makatabang po nga tuwa pong komunidad panahon nga dunay mga insidente sa sunog. Oras alas 5:48, mabalik ta karon tuod alang sa dugang mga update nining alleged sunog din sa may barangay puerto ning atong syudad. Kini si Magnum Magnum Hunter 20, mga higala, mabalik tatod-tood. Huwag at tangatangi, kinapod sila si Magnum Hunter 24, Jane Luna. Magnum Hunter 22, Faith Velez, nga proceeding din na sa may barangay puerto ning atong syudad. Oras alas 5:49 sa hapon.
3: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Oras alas 5.52 na sa hapon, balik na mahigala sa tungpag panag-uban sa programang Magnum Reports. Sa tumang
1: kaugan po doon,
2: proceeding na dinas may barangay Puerto ni Atong Silad, kabulubot na mahigala sa pagpapog ng informasyon. Kalabot ito sabi ni Ini, dinapon sa mga pong lugar. Sa may barangay Puerto, mahigala, medyo dako-dako yun po ng area, pero kumintag maitom, no, pasaka pa man yun po na. Marag, purok syete, masiguro na kung wata masayip mga higala, no, di mong kahit tasinati. Pero sa tumang kaigsunan po nung, naghimo sa pagpuyo din sa mga lugar, no, proceeding naman po na ito mga persinagikan sa Bureau of Fire Protection. If ever kamo yung nakauna din na mga first responders, so make sure po mga higala nga kamo po, no, nahimo po nga katabang sa ito po mga persinagikan sa BFP, pinagi sa pagsablik po siguro tubig if ever gamay pa ng kalayo. Pero kung dako na po mga higala, no, make sure po dahil po gihapon nga ang inyuhang priority, ang inyong kaluwasan, inay, no, ang paghimo pa sa pag-risgo sa yung kinabuhi nga magresulta noon sa yung posibleng kamatay ayon simbako o pagkaangol. So mas maayo gyapon nung i-priority gyud yung kaugalingon over sa mga butang, kay kanang mga butang mapalit ra man na, makita ra man na, mobalik ra man na, instead nga kaning inyong buhaton puno ang pagsakripisyo sa inyo po din pong kaugalingon nga mosulod mo sa mga lugar nga nagkalayo. Oras alas 5:54 ato sa pong kaning retulatan sa mga higala, no, ang mga dugang update na pong insidente sa sunog sa may barangay Puerto ning atong syudad o sa tumang kaigsunan, no, at ang atangi kay mosunod na po ang balitang Magnum kauban si Magnum Joel Acubo o si Magnum Ching Interina Enriquez. Dayon at ang atangi sa mga higala kaya kung maabot na din po itong makauban dito po sa mga lokasyon, maghatag mo din po silang update kalabot sa abdiini dahil na ito po mga personagikan sa Puerto Fire Station. Dito man po na sila po mga higala, no, ang naadinhan naman po ang dool-dool po ang bugo po makarespond if ever nga dunagi po ida ko nga sunog. Then naapo din po atong Tablon Fire Station maka-augment gihapon if ever adunay panginanglan. Then kay dool-dool naman po na sa may bukid noon base noon apo ipabor po din ang fire station sa may Alai area sa Manulo Fortage bukid noon. Pero so far, no, sa atong nasayran, subject for confirmation pa mangyud po gihapon to, pero nagsusisisi po tama higala, no, base di ay nga kani po nga maunga sunog dira po di ka balaka kay naara ba po yung mga insidente sa sunog po mga higala, no, nga naka-report gihapon sa mga otoridad pero it turned out nga kuno day mga rubbish fire gihapon, mga post fire gihapon nga di na po kay po, no, nga angay gyud po nga ikataranta pa. So sa tumaka kaisunan, no, if ever nga makahimo mo sa pag kaning kuan po daning mga sunog, so dapat, no, sa tumaka kaisunan na po da din ha ang inyo po da pag make sure yun nga makakontakt din po sa itong mga taga Bureau of Fire Protection kay mo yun po na, no, ang panginahanglan nga makatawag mo sa daling panahon pinaka-essential yun po na. So i-save ang number sa CUFD ilang hotline na 0926-752-0623 0926-752-0623 mo nang ilang hotline mga higala dapat nakasave na sa inyo pong mga contact ka din ha, no, sa inyo pong phone book. So, yun ka na siyang hotline sa tuang CUFD. Dahil kung gusto po ninyo ng personalized lugar, no, namoy number po the per station. Ato ipa-flash po sa screen para makita po din po sa itong mga kaisunan po nung naglantaw sa Magnum Live. No, mo ano yung mga number nga inyo po i-save if ever nga sa specific po nung fire station ang inyo po nga pagatawagan. Pero pwede rin yung hapon 911. Mabalakam guding uban kaya 911 daw ko, no, na night traffic yun po sa pagsulod, no, sa kaning imo pong tawag kay daghan na ba po gapanawag yun po, no, sa 911. So kung gusto po kag number yun po sa ito po din pong mga fire station na agyapunta ka nang makita nyo sa itong screen. Pero ang 911 mga higala, balik-balik ka lang yung tawag, mutubag mga hapon na sila. Yun, wala po na siya kaning panginahanglan, no, nga mag-load pa ka. Kaya libre ra na ang 911. Oras alas 5:57. So, subliyo na ito, no. Kumpleta na mo din na sa may barangay Puerto ni atong Dakbayan. Dapat nakatawag naman sa 0905-700-8622. 0905-700-8622. Pwede po, no, kumpletan sa Balubal area. Maka-respond po sila, no. Ang ila po din pong hotline dito, 0926 0998-299-3969. Then sa Tablon, 0995-862-5478. Ang Bugo po nga Fire Station, 0926-575-548. Kung 5478. Dahil yun, kung yun punta din hapod na sa... Ano man yung mga duol-duol din hapon sa mga pong area. So, dito na din po no, sa Taguluan. If ever nga dunay panginanglan, pinakaduol nga maka-augment, Taguluan. Din hapon din po da sa may kanayang Alae area, no? Kung nasa na fire station po da din ha. Pero, kanayod, ang puerto yun ang dapat, no? Mauna, huwag abot din ha, nga makaresponde, din na sa may maito, barangay puerto ni atong syad nga sunog. Kung walay mga kasilikan nga mahitabo, o kung palitan, no? Kung ilahang nga mga units po, dili po da kaning on standby kay lagi dunay mga daot. Pero nag-ingon naman po to nga tuwa po nga regional director gikan sa Bureau of Fire Protection Region 10 nga makanayon lagi po sila nga naghimo no sa pagsusi sa ila po din po nga mga kaning units aron nga mahimo gyud po nga magamit panahon nga adunay panginahanglan sama na lamang niini mga insidente sa sunog. So sa tumaka kaigsoonan po mga igala nga nakatutok karon
1: Magnum Reports.

ang atuang mga hotline numbers no, makita nyo sa itong Magnum Live, sa itong official Facebook page, mga higala, na din ang official numbers po sa itong mga nagkadayang fire station o substation. Gikan Kugon, Burgos Fire Station, no, Fire Station 1A, Lapasan, Carmen Balulang, Nazareth, Makasindig, Indahag, Makabalan, Kauswagan, Bulua, Pagatpat, Puerto, Balubal, Tablon, Bugo, Lumbia, Umambo. Ayan, mo na nga ito ang mga kaning fire station o substation. So, dapat nakasave yun mo, ana. If ever naamo din sa may kaning Kugon area, dapat. So, dapat nakasave na ninyo ang 0926-752-0623 para paspas ba, dali po mo makakontak. O galagi, no, ang inyo, yun po nga pagtawag, dako yung kinag-ikatabang kay matod pa ni Sir K. Nicole Reyes, ang atong district investigator sa COFD, na kung unsa po mo kapaspas nga nag-inform sa itong mga otoridad, no, mao po na ang dako yun kayo uga factor. Kung unsa po na kapaspas, makaabot po na nga tuwa pong mga bumbero. Like, nitawag ka, no, 10 minutes after na nga, or kaning nagsugod na yun ang sunog, no, nagsugod ang sunog, then 10 minutes after, ay pa ka nitawag. So, mo late, nagsamot ang atong mga taga Bureau of Fire Protection. Imagine, no, unsa kapaspas ang mo, ang kaninga kalayo mo, tila po, no, sa imo po mga propiedad din, ha. So, kung langan kay ka nga nakapanawag, huwag tabang. So, ikabot sa itong taga-BFP, no, ako naginang pahat sa inyo po din po mga property din, ha, ang na-ugdaw na. So, dapat paspas mo makapanawag sa itong mga taga-Bureau of Fire Protection or sa 911. Kung 911 mga higala, no, itawag ninyo din, ha, pwede Bureau of Fire Protection, yung tuyo, pwede police, pwede po dayon, kaning panginhanglan lugar o kaning rescue sa si kaning sa CDRMD, USAR, no, or rescue, pwede din, ha, kung tawag ka sa 911. So, di mo mabalaka ka, wala man ay kaning gasto sa load. Kung wala mo yung load, mga higala, makatawag na maghihapon po mo. Kahit ka na siya, gituyo man na siya, aron nga mas mahimong dali ang pag-responde sa tuwa po rin pong mga law enforcement agencies o sa tuwa po rin pong LGUs kung ano na mga emergency ang mahitabo din na sa inyong lugar. Kaya dili naman na siya intended na sa mga krimen, sa mga sunog, napalakip na niini, no. For example, ano na mga calamities, kaya pwede mo makatawag din na if ever no na yung mga baha. So, kinahanglan ninyo o gamorespon pwede para sa inyo, para luwason mo sa baha. So, 911, inana, kayong balay, daplin sa suba. So, inana, 911. 911, mga ikala ng subli, 911. Dali rin kayo na i-memorize, dali rin po na tawagan, i-dial lang na ninyo. Then, make sure po nga, kamo po nga nagtawag, nagin po mo sa area para maklaro din po no, kung unsa mga detaling gikinanglan sa ito po rin po mga operators, ma-take note po din po nila. Oga, taod-taod, no, makaabot at tumakauban, Magnum Hunter 22, Faye Tavelas, Magnum Hunter 24, Jane Luna, o Magnum Hunter 15, Jan Ramos, kaya proceeding po sila din po sa maong lokasyon. Oga, at ang tangi unya mga higala, kaya masunod naman si Magnum Joel Kubog, si Magnum Chinterina Enriquez, alam sa paghatod kaninyo sa mga dugang balita, lokal, national, international, sports, entertainment, business, o balitang impossible. Oga, at ang tangi po mga higala, kaya unya pong gabi, mga programa po ni Magnum Mencho Kabagtulan, ang iyo pong masairan. Oga, dugang pong kahibalo, ang iyo pong idalit kaninyo, kaya knowledge is power. Sa matag oras dayon, alas 8 hangtod sa alas 3 sa kadlaon, ana si Magnum Chinterina Enriquez o si Magnum Lani Delgado nga maghatod ka ninyo sa mga update po sa mga panghitabo din sa palibot, ilabi na sa isigutanan po mga higala sa mga balitang lokal o kaninga national, ilaha ka nang i-batbat sa inyo o naapod sila si Magnum Hunter 22 Faith Valas, Magnum Hunter 24 Jane Luna, dayon si Magnum Hunter 15 na John Ramos, kaya sila po ang muhimo po sa pagdugang pag balita nga inyo po rin po masairan sa duha ka or dinhi po nga mga nahabiling nga mga oras mga higala, no, gikan alas sa 8 hangtod sa alas 3 sa kadlawon ugma. So ato mga kauban, proceeding naman po dito sa may barangay Puerto, tangatangi na lamang mga higala kay sa di madugay makaabot naman po sila dito, ma-verify naman po nato na sa buhatan sa Bureau of Fire Protection kung unsa gyud po nahitabo dito sa maong lugar. Nag-search po ta, no, nag-contact po ta, try din hiya mga kailas mga barangay Puerto, pero wala gina, dili po gyud tataw po da sa ila. Pero kung walay sunog na hitabo, pinaka maayo gyud po kung walay sunog, no, kay di po ta gusto nga dunay sunog nga mahitabo, kay it means mga higala dunay po yung mga struktura, dunay kwarta, no, nga mahanaw
na po tungod lamang ni pong sunog kay kompleta no mawad-an mo panimalay no kwarta ba nagitukod niyo sa inyong panimalay lisod ba kay magtigo na sa dug kwarta para makabaton og Pinoy anan lisod gani kay mga abang labi na kun magtukod og kaning inyo akong kaugalingon nga balay so unya may gala kay makaabot atong mga kauban din ha maghatag magyapon na sila update kung kumpirmado o dili ba ang sunog nga ila pong girespondihan din sa may area sa may barangay Porto ning atong dakbayan.

0: 4 sa itong mga kaigsoonan nga nakatutok sa itong tulumanong Magnum Report. Salamat din na kaninyo. Salamat sa itong mga kaigsoonan nga nagmonitor. Sukad pa kaganiang buntag hangtod nining orasa, wag yung gihapon ni BS Magnum Radio naghibo gihapon sa pag-monitor sa mga programa gikan na skadlaon hangtod nini pong gabi una. Ug sa itong mga kaigsoonan tungod kay niabot ng ganit mo karon nga orasa, ipadayo na lang no kay pwede gihapon ninyo nga ma-enjoy ang inyong gabi kauban po ang Magnum Radio sa inyong pagpuminaw sa mga balita ug musika nga inyo po din po nga madunggan pinagi sa official Facebook page Magnum Live, official website www.magnum999.com. Huwag pwede gyapon ninyong mamonitor pinagi sa to po din pong official po nga kaninga o sa to po din pong mga no, application po din ha sa inyong cellphone 99.9 na magyapon po ang dial ngayon yung gikinanglan para madunggan ang mga programa sa Magnum Radio gikan buntag hangtod sa gabi o kahangtod na po na sa kadlaon na po na hangtod sa buntag no, kay 24/7 mga higala madungog yun ninyo ang Magnum Radio ka maghatod kaninyo sa mga musika, balita o serbisyo. O sublino, salamat din nila ni Sir Aquino Adlan, ni Ma'am De Rama, ni Sir Tata Aguno, din ni Sir Freda Rama, salamat din na sa inyo. O sa ban papod, gina ka-monitor sa itong programong Magnum Report, salamat to sa din ha, nila ni Sir, din na po to sab nila ni Sir Andrew, may hapon din na po na sa inyo ha. May pagpamina usab din ha, nila ni Sir, ni Ma'am Bibi Jen, din na po ni Sir Michael, din na po kang Ma'am, Makalong, no? Salamat din na sa inyo. Ni Ma'am Merlin Taliktik, nga kanunay po nung gumonitor sa Magnum Radio din sa may Barangay Lapasan. Shoutout usab din sa mga taga Barangay Lapasan. O gatiman eh, sa itong pagpanag-uban mga higala, sa itong programang Magnum Reports, ayaw kalimti. Nga sa usa kagawas na nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alzado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports og positibong balita ning hapuna paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika. Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
6: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
7: Mula sa pinakamataas na bundok, o pinakamalayong isla man.
8: Nag-graduate na ako!
7: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
9: Papauli na ko ka!
7: Go forward together. Globe.
10: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
11: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
12: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286, series of 2026.
13: Mahigo bala ang imo dugo?
14: DTX 500!
13: Masamit ka bala gina energy?
14: DTX 500!
13: Ang DTX 500!
14: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo?
13: Nga sa masami,
14: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
14: DTX 500!
13: Masalrika DTX 500!
14: DTX Coffee Mix!
15: Ako si Rick Vistang sa kanegosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
14: DTX Coffee Mix,
16: mga butika.
17: Luya na ba si Manoy? Wa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Aya hulata nga mapiktuan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabasko sa kama. Sa DTX 500 muubos ang imong sugar pang sugar hani pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindorong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
19: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
20: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
21: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep, so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
2: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
3: A first for City-owned Udon Hotel Plus. City-owned's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel City-owned on Facebook.
4: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Το Balitang Magno, το Γνάτο, σε Jax Commercial, Νεμούταν σε 12, σε Νάσαρε Dolls, σε Twinland, Cagayan, Euro City.
1: Balitang Magno, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magno, o karon, aniya ang inyong Magno Newscasters.
0: Alas 6:20, higala, kumusta may gabela karon ang uluhan sa atong balitang magnum. Walas magnum lokal, misami Central Governor Juliet Oy, gimando ang pagpangita og dugang tinubdan sa tubig dinhi sa lalawigan. Sa Magnum National, Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, miklaro nga dili na mutistigo si kani Senator Antonio Trinales IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa atong Magnum International, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nagpasidaan nga posibleng maglusad sa pag-atake ang mga kaatbang sa nasud sa Israel sa atong Magnum Business DA. Kumpiyansa nga magpabiling igo ang supply sa pagkaon sa nasud taliwala sa bahat sa grabing El Nino. Sa atong Magnum Entertainment, Yasser Marta, emosyonal sa sitwasyon sa relasyon nila ni Viva Max actress nga si Rova Quinto. O sa atong Magnum Sports, pinaitin ni sa Alex Yala na tapos lang kampanya sa Asian Games sa Japan human na gipili sa pambato sa China.
1: Balitang Magnum.
0: Mga Exxon, kumusta may gabi karong adlaw na karon nga Huwebes, Oktubre 1, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Chingindrina Enriquez.
0: O karon sa retailers sa itong Magnum Lokal, kibanda karon ni Misamis Central Governor Juliet Oy, ang pagpangitag dugang tinubdan sa tubig din sa lalawigan, hinisip kabahin sa pagpangandam sa ikabalakang grabing epekto sa El Nino. Mato ba ni Oy nga nagplasta na sila ang mga tubog mga nga magkonektar sa mga tinubdan sa tubig paingon sa mga umahan.
3: Ang mando sa atong gobernadora Juliet Oy nga mangita kita sa kato ang source nga dili gyud mahudtan kay para nga atong mapabutangan og mga polyethylene pipe para nga makaserbisyo kita sa katawhan kay ato kining kuan gyud nining kabalak-an aton ta kuno kong El Nino. So kaloy sa Dios karon magkana kayo mo source nga atong nakit-an. So nagkuha na kita sa atong mga polyethylene pipe gani man diha sa Claveria nadunay usa ka barangay dito ng atong barangay Panampawan nga ato nang gibutangan o katong oktabo. Tulo na po ka sityo ang makabinipisyo at to. So, gwapo tong source nga ato nakuha kay wala gid siya ay pag diligid siya mawala pa.
0: Ang apayag ng Provincial Chief Overseer kani Board Member Eriko.
2: Gibotyag ni Provincial Veterinarian Dr. Benjeris mga dunay puruhan nga matdakdan ang mabining mananap sa rabies gikan sa mga ihalas nga mga mananap panahon sa ting-init. Matod ni Riz mga kitungod kay panahon nga grabe ang kainit mubiya sa ilang mga lugar ang ihalas nga mananap aron makitag makaon. Hinuod gibotyag ni Riz mga ang rabies sa mga iro o iring di lamang kini panahon sa ting-init apan sa tibuok tuig nga posibleng makaapekto.
4: Isa sa faktor lugar kaning kainit kay tungod lagi mga wild animals manggawas manggod kay walay makaon dito sa ila so mangatak sila dinhi sa ato or dia sa lungsod-lungsod mo nang pwede makatakod sa ato mga iro rabies. But again kaning rabies all year round ni siya nga sakit pwede anytime matakdan no ang kuan but karmi lang gyud siya magpan sa summer kay tungod lagi sa mga bata walay klase daghan nga panahon mapaakan daghan mapaakan basta summer. But again pwede ang isa ka init tungod sa kainit kay tungod pod lagi sa ato mga wild animals mangita sila pagkaon posibleng matakdan ang ato mga binuhi.
2: Ang pamahayag ni Provincial Veterinarian Dr. Benji Resma.
0: Alas 6:23 sa mga gagawin karon ni Mr. Nestor Banuag Jr., Director sa Social Involvement and Advocacy Program sa Xavier University nga Suntok sa Buwan. Kung sa Kongreso idun nila iduso ang ilang petisyon, pinagi sa People's Initiative ngayon gusgan ang tinuod nga anti-political dynasty law. Matuban ni

0: City.
1: Nagtuo si kanhi Department of National Defense kun DND Secretary Norberto Nograles nga maoy nagplano sa pagtukod og naval base sa Lalawigan. Kininunot sa planong pagtukod nga balor 40 bilyones sa pesos nga naval base sa Pibilik Taguluan, Visayas Oriental. Matod ni Nograles nga dako kini og ikatabang sa nasud kung maayo ang pagdubala sa gobyerno.
2: Alam mo, beneficial na magkaroon tayo ng naval bases sa Pilipinas. Ang gumagawa niyan, Amerika, sa kasunod yan. Kung gaganda ang leadership natin politically, tayo mag-define kung para saan yung mga naval bases na yan. It will be good for them.
3: Well, it's palagay ko, mas plano ng Amerikano yan kaysa sa domestic. Hindi, sa totohanan, hindi tayo pwede magplano ng ganyan kasi hindi natin kaya gastusan yan. Kasi siyempre, ang nagpaplano yung gumagastos. No? Tayo naman, mabuti na yan kaysa sa wala kasi wala naman tayong depensa. Ngayon parang pinapatibay ng Amerikano yung defenses natin. Ang hindi lang masyado maganda dyan, pag tinignan mo yung defense preparation, no? Ang defense preparation reflects on the kind of situation na sinishape para sa region.
1: Ang pamahayaga ni DND Secretary Norberto Nograles. Samtang Magnum Joel, katong-ato ang report kagarina at giting alarma sa kalayo sa Maitom, Upper Puerto. Subay sa nakwantong information, Magnum Joel, under control na.
0: Anisutan ko
1: nga sunog. Pero tumakaw ba? Padulong dito, aron pagkayo, dugang detalye.
0: May sabi ka, under control na, no? Hindi kayo nakambalay na sa siguro, no?
1: Naadagan, Magnum Joel.
0: Upper Puerto. Mabutala, dugang report sa tumakaw ba ang kalabot ninyo. Garo, may gala sa atong Magnum Road Hunter.
4: Magnum Road Hunter.
0: Unahan may gala si Magnum John Ramos. Diya may gala sa dalan. Siyempre, ito nga itong nakbayan, Magnum John. Kumusta niya ka ron?
5: Yes, Magnum Joel, Magnum Jing. Naman na ipag pipila kapag patak-patak sa kininga ulan na karong panahon na dinig sa syudad. Partikular na, dinig mismo sa may kininga Simrecto Avenue, Valenzuela Road, ogal kininga Limkit Kai Drive, Magnum Joel. Kung diin, ang nagagalusap sa trapiko dinig dapit na doon ay pag-tuan-tuan, ang nagagalusap sa trapiko of sa Malinaon, og functional. Ang atong traffic light dinig dapit na og painama, paimagno. Sa nga natong mga katawan dinig syudad, kung wala ka, pagdala kining og sa kining payong rumalikay sa kining balatian tungod kay doon ay pagwala patak-patak sa ula na karong panahon. Maganda nga ito na kuha din sa ito na sitwasyon na magdunyon na dagal na trapiko sitwasyon na sabi sa kining panahon na Magnum Joel para sa kini si Magnum Hunter number 15 John Ramos sa Balitaw Sertisyo Mono Radio.
0: Alright, salamat. Dinamat ni Miguel si Magnum Hunter John Ramos. Alas 6 sa 56 sa Kalusto Magnum National. Iklaro ko ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan nga personal na desisyon ni kanhi Senator Antonio Trillanes IV na dili ba pagpresentar sa isip testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato pa ni Capunan nga igo na ang mga unang testimonya ni Trillanes sa House Justice Committee aron mudud-an ang mga allegasyon sa unexplained wealth. Hilugang pa nga dunay judicial notice ang Senate Impeachment Court sa mga gipaygayong pagdungog sa kamara. Hinundan nga nalakbitan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero.
6: Prosecutors were interviewed. I think he interviewed one of us. We were surprised. And I guess because that was his personal decision. In consideration of the hesitancy of the senators. No, I think we will recall that there was a manifestation made one time by presiding officer Chis on whether or not it was necessary to present him. Because there is judicial notice already of the transcripts, diba, nag-testify siya sa House Committee on Justice, and that was very extensive. And I think that would suffice for purposes of...
0: Ang payag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
1: Dugang Magnum National, gihang niyo sa depensang igo nga panahon aron tunan dokumento gikan sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC. Maton Defense Leader Council Attorney Sheila Sison nga kini makapangandam sila sa cross-examination sa pag-object sa direct examination ingon man ang pagkomento sa offer of testimony sa testigo gikan sa AMLAC.
7: I confirm that we raised some concerns after perusal of the summaries that were mentioned by the lead prosecutor earlier this morning. I also would like just to correct the record that we actually were able to receive this through our office email at 9:34 a.m. but this was only forwarded to us at 11

0: 28 a.m. and we were only able to see these during the lunch break. But going back to our concern, we just noticed that this document consists, or the summaries, including the cover letter submitted by the executive director of the Secretariat of the Anti-Money Laundering Council, Attorney Ronel Buenaventura, consisting of 11 pages, actually has on each and every page of this document a strictly confidential mark. And this repeats in the entire submission, including the accompanying summaries identified as Annex A and so on and so forth. There is also a portion in the cover letter dated October 1, 2026 of the Executive Director of AMLC addressed to the lead of the panel of the prosecutors explicitly saying that the AMLC is not waiving the confidentiality of AMLC records. Now, in view of that, and Section 8-A of AMLA, as amended by Republic Act Number 11521.
1: Ang pamahayag ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison.
2: Alas 6:30 na sa dalugang balita ang nasunog ibuti ang karon ni House Prosecutor Congressman Sir Jokno ang pahayag sa defense lawyer na kinala nila og igong oras aron tunan ang mga dokumento gikan sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC. Madam ni Jokno nga adunay igo nga panahon ang kampo sa depensa aron tukion ang mga dokumento gikan sa AMLAC. Amadon pa ni Jokno nga naa sa kamot sa depensa ang dokumento sukad pa ni adto nga September 2 sa wapag ipresentar ang mga testigo sa AMLAC.
3: First of all, Your Honor, the records will bear me out that the documents of the Anti-Money Laundering Council were provided to the defense way back in September 2. That is, I believe, enough time for them to have perused the documents and prepared for the presentation of the witness from the AMLC. Second, if Your Honor, please, this matter was actually resolved directly by this Honorable Court on July 20, 2026. And I did not hear the Defense Counsel address this particular portion of the ruling of this Court, which I may be allowed to read, if I may.
2: Ang payag ni House of Prosecutor Congressman Chel Jokno.
1: Samtang gipabura na sa Senate Impeachment Court ang hangyo sa defense team aron sila mahataga na sa igo nga panahon, matod ni Senate Impeachment Court presiding officer Chief Escudero nga gihatagan kini og panahon aron diin ko nga diin og mga adlaw wala ipahigayon nga trial.
4: Ex abundante cautela, the chair did not consider the sidebar of Attorney Sheila as a motion for reconsideration. As the chair said earlier, ex abundante cautela, out of the exercise of extreme caution, the chair decided to furnish the senator judges with a copy of, to be specific, Section 9C and Section 14D. Of RA number 9160 as amended by Section 11, rather Republic Act number 11521, specifically Section 8A of the same. Again, out of an abundance of caution, just for them to be able to look at it again, because the initial look-see was simply made by the presiding officer when it made a ruling, in order to afford any senator judge ample opportunity and time as well to raise a question if anyone should desire to do so, and the matter will be settled either in caucus or in open session on Monday.
1: Ang pamahayag ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero.
2: Alas 6:30 atras na karon sa itong Magnum Health Alert.
5: Magnum Health Alert.
2: Nagbabano karon ang Department of Health and Defense sa publiko sa proteksyon nga sa kaugalingon batok sa grabing kainit sa panahon, ilabi na sa ikibalak ang El Nino. Kinaroon malikayan ang mga heat-related illnesses sa usama sa heat stroke, heat exhaustion. Apil na ang pasyente nga makasanitin sa heat exhaustion, mabati sa pagkaluya sa sobrang kakapoy, pagkalipong, heat cramps, pagsuka o gagrabing singot. Samtang sa heat stroke, mawanan sa panimuot, mabati sa sobrang kainit sa lawas, kalisod sa paginawa, kalibog o gadili klarong pag-istorya o gakumbulsyon. Dugtong nini, aron maproteksyonan ang kaugalingon, mas makayong magsulob sa light colored nga nipis o nipis nga priskong sanina. Muinom kanunay sa tubig o galimitahan ang mga dagkong kaliukan labi na kung grabe ang kainit sa panahon. O galis ang tumagdam si National sa Israel, ang presidang kanon si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na posibleng maglusad sa pag-atake ang mga katbang nasod sa Israel. Matuwin ni Netanyahu nga posibleng himuon ang maong pag-atake sa di pa ang pigayon ang eleksyon sa Oktubre 27 ng tuiga. Nagpasilang usab si Netanyahu sa mga katbang nasod nga muhimo sa maong mga pag-atake nga tumagon nila kini sa grabing mga pag-atake. Samang samtang mihangyo usab si opposition leader Yair Lapid o emergency security briefing aron maseran kung matuod ang maong bahad.
1: Sa Taiwan, maabot sa $850 milyones ang gastoon sa Taiwan isip pagpangandam sa posibleng blockade nga ilusad sa People Liberation Army sa China. Matod sa Taiwan nga tumong sa spending plan nga patasan ang ilang combat ready reserve gikan sa 30 kaadlaw hangtod sa 120 kaadlaw aron matubag ang combat operation. Gingulakip sa gipunduan sa Taiwan ang pagpalit sa 120mm o 105mm tank round, 30mm cannon ammunition o ingon man ang 155mm artillery. Isay ra nga sugdan karong tuiga ang arm program o gulong tag kini sa tuig 2031.
2: Alas sa 6:36 karon sa tong Magdom Peses Kumpiyansa ng Department of Agriculture kung diing ang magpabiling igo ang supply sa pagkaon sa nasud taliwala sa base sa grabing El Nino. Matupan ng Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. na doon ay dugang 65 ka mga warehouses ang National Food Authority kung NFA nga punduhan sa mapalit nilang humay gikan sa mga mag-uma. Ipanigulo sa ni Laurel nga bisan na mabot sa worst case scenario sa ang epekto sa El Nino, siguradong wa dili magproblema sa supply sa pagkaon ang nasud.
6: Meron tayong pondo na magdagdag tayo ng fertilizers, no? Dahil ang El Nino naman, while some areas are dry, there are areas naman na marami din naman, maraming tubig. So magdo-double down tara na ang ating production doon, no? Just like to tell everybody na as of the moment, secure na tayo, even kung at the worst case scenario.
2: Agapayag ni Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. Samtang sa Fox Street ang usaka US dollar, nagbalog karon sa 62 pesos o 60 centavos, Canadian dollar 43 pesos o 99 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 97 centavos, Australian dollar 43 pesos o 47 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 96 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 70 pesos o 93 centavos.
1: O karon sa itong Magnum Entertainment. Giangkon sa aktor nga si Yasser Martha nga wala niya mapugni ang iyang kaugalingon. Ang kabugat sa iyang gibati rason nga nakahilak kini ato sa show ni Boy Abunda. Kini man pangutan akong kumusta ang relasyon nila sa Viva Max actress nga si Rap Ginto tungod matod pa ni Yasser nga wala siya masayod sa sitwasyon nila karon ni Rube, pero isip respeto dili na siya maghatag sa dugang detalye.
7: Kumusta kami ni Rob? Busy siya. Busy siya sa ginagawa niya, sa priorities niya. Ako, busy rin ako sa trabaho ko ngayon, delivery boy. So, ayun, ngayon mas focus muna kami sa kanya-kanya naming mga ginagawa.
8: Kayo pa ba ni Rob Ginto?
7: Tito Boy. Okay naman. Ano ba yan? Hindi ko naman, wala naman sa plano to eh.
8: Bakit ka umiiyak?
7: Hindi ko rin alam, Tito Boy. Totoo lang. Hindi ko talaga alam.
8: May pinagdadaanan kayo?
7: Oo, parang respeto na lang din sa kanya. Parang ayoko talaga magsalita ng kung ano man, Tito Boy.
8: Okay.
7: Oh. Sorry na lang
8: no,
7: din.
8: I respect that. Na.
7: Hindi naman ago, I've been in this situation before, di ba? Pero ayun, madami lang mga learnings din, natututunan, tsaka thankful din ako sa delivery boy kasi, alam mo yun, parang andyan sila para sa akin, production. Yeah, thank you.
1: Ang pamahayaga sa aktor nga si Yasser Martha Hiseran nga si Rub usaka 60 stars sa Viva Max din iyang mga pelikula nagpakita sa iyang lawas nga walay bisan unsang tabon.
2: Moba tara.
1: Yes, Magnum Joel. Agoy. So makita niya
2: wala makita lang Viva, asa na makita lang Viva Max.
1: Makita siya mga Magnum Joel sa mga online Magnum Joel.
2: Ah, so nagpakita siya.
1: Makita siya dito.
2: Grabe, no?
1: Pero...
2: Wala itabon, ha?
1: He's peachy.
2: Klaro kayo.
1: Oo. Oh.
2: Kaya mo itabon.
1: Mm. Parang grabe. Speculation lang, Magdam Joel, nga nagkabulag ng droga.
2: Ah, mo ba? Mm-hmm. Ah, hilak-hilak siya siguro kay... Grabing hilak-hilak niya ba?
1: Pero sa mga una nilang mga pamahayag Magnum Joel, gipasalig nila sa usag-usang ha, sila ragi daw o sila ang katapusan, sila gugna.
2: Ah, di na magkuha kay ikaw lo Garbana o niya yung mga asawa maghubo dito sa tubangan sa magpakita sa publiko. So, kung tao,
1: maraming sakitan kayo
2: siya. Mo, dili na siya mo lungtad o dugay. Di ba? Kaya kung, di ba? Kung gusto nyo lang magkakuha, wala. Sina ka mag, wala yung bisag usa, bisag ganang kamay, bisag banid na lang. Bisag banid na lang, banid.
1: Wala.
2: Wala yun, bisag banid na lang ipilit. Grabe, sir ba?
1: Oh,
2: so, isa man tayo ba na lalaki taon tanga mulahutay taon na lang, mong asawa to aga bila dito atubangan sa kwan, kamera. Jesus Maria. Ogro Megalas to Magnum Sports at tapos na ang kampanya ni Pinay tinis sa Alex Yala sa Asian Games sa Japan. Kinihumaan na siya gipildi sa world number 85 nga si Ziyu Wang sa China. Sus, kalayo kayo, napili siya. Oh. Sa score 6-3, 3-6, o 2-6, kumpiyansa siya kayo. Sa siguranan pa lamang, ginupinara ni Alex ang adula hangtod na may abo sa ikalima ang iyang puntos. Una, maka-score si Siyo, nga nagpadayan hangtod na, na dala ang score sa 5-3. Apan sa katapusang bayan sa set, may bawi si Alex o gitapos ang dula sa score 6-3. Samtang sa set 2, nahimo nga dikit ang dula sa duwa di na milabaw may bawi ang Chinese tennis player o gitapos ang dula sa score 3-6. Samtang sa set 3, wala naging makuha ni Irala ang iyang momentum o gitapos ang dula sa score 2-6. Dugto ni Bronze Vidal ang nangkon sa Pinay Pinay tennis sensation o number 1 seed sa Maong Torneo. Huwag kayo, murag insulto sa iya nga. Grabe na ang naabuhan niya, pero pildi. Pero murag ikapoy niya pagkayo.
1: Kapoy siya, makita mo Magnum Joel. Sige niya, pitiko niya ang Magnum Joel sa iyang legs.
2: Oh,
1: makita mo, murag ikapoy na
2: kasi ikapoy niya siya kay...
1: Sokway, ito siya mga dula Magnum Joel.
2: Sa Japan.
1: Agisibo kay siya.
2: Di ato ba sa laing nasun? Oo, sige po.
1: Murag ang pahulay niya Magnum Joel.
2: Pahulay, no? Kay ang Japan, wapaman ang iyang dula. Ato sa laing nga Singapore, sa dula sa Singapore.
1: Murag hago na kasi
2: ba? Di sa siya, so di man mahimo. Dapat imam siyang pagbatanon ka, imulawa si papahuway, gini mo. Kay haron nga mabalik imong kusog pero kung magpadayon ka makadula makaperform ka pero doon na epekto ana lahi gyud ang imong action na Magnum Ching kung hago na kay imong lawas dapat ipapahaway sa
1: pero saludo dyan pata siya Magnum Ching
2: oh syempre kay sa bronze medal liti ona no kay kanang tumangod gold medal siya pero wa man to siya na nang dula-dula sa una nga murag sa kasa karon hago kayo daghan kay tournament nga giapilan
1: sa Singapore
2: oh sa Singapore pa siya before siya,
1: siya sa double napato siya kwan Magnum Ching no?
2: So murag makarelax siya mga usa ka adlaw dula na sab
1: oh dula
2: adi magsilbi na no imong lawas ana medyo bunog
1: murag
2: kayo
1: makita gid mo sa iyang kayahang Paraguay na Magnum Joel sa iyang kompetisyon. Aluya
2: magyan, no? Pero at least sa bronze medal, okay lang na. No? Kay
1: niya Magnum Joel.
2: Munanggingon nga sa player Magnum Ching, lugar dilikin may tabo nga di ka mapildi. Pero barog lang ka, mapildi, adaog, mura gina siyang player. Mura gina siya, labi na sa ilang dula nga halos sa, halos every other day, kala si mana, nagihuga, dula, so hago kayo. Mga eksonyo na bati, ato kompleto ni Tali sa ato balita Magnum Malakarong Adlawa, Huwebes, Oktobre 1, 2000, 26 o karon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, sa Central Government, Julit Oy, gimando ang pagpangita o dugang kinubdan sa tubig din sa laluigan. Sa Magnum National Private Prosecutor Attorney Luna Kapunan, may klaro nga dili na multisigo si Kani Senator Antonio Tilianis si Ford sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa itong Magnum International, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nagpasidaan nga posibleng maglusad sa pagkatake ang mga katbang nila nga nasud sa Israel. Sa itong Magnum Beses, DA, kumpiyansa nga magpapiling igo ang supply sa pagkaon sa nasud taliwala sa bad sa grabing El Nino. Sa itong Magnum Entertainment, ya Sir Marta, emosyonal sa sitwasyon sa relasyon nila ni Viva Max actress nga si Rova Ginto. O sa itong Magnum Sports, Pinaya tinis sa Alex Yala natapos na ang kampanya sa Asian Games sa Japan o man gipildi sa pambato sa China. Mga eksonti man sa gawasong atilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong barugaran kum sa katawan ng matuman. Hagdunog makini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: O Magnum Chingenterina Enriquez.
2: Kung sa mga newsletters, Lani Delgado ka, News Manager Elena Corrine. Dini lamang sa balita o servisyo,
1: Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hagdunog ma, dini lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Oras, alas 6:44.
10: Time check is brought to you by McDonald's.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Sirio and Cebu. Ready na ba? Ang laag? May libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect! Para sa imong laag, negosyo, pamilya, o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Magnum Radio, dadanan, Panalo News and Music Station. At mayong gabi sa tanan mga Magnum friends, nato diha nga na minaw na katune in sa Magnum Radio. Sa tuwang pagparay, migala din karoon sa tuwang tulumanon. Doon sa tuwang Magnum Hit Sika, doon sa tuwang mga segment. Doon sa tamigala sa mga pipila ka-informasyon nga atong mahibalan karon gabi una. And syempre, ato pag-isgutan ang pipila ka mga famous nga mga Christmas song. Yeah, famous nga Christmas song nga ato ang gisgutan sa karon. Labi na nga hapit na yun ang kapaskuhan. Okay?
3: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
2: So, dalita may gala, pipila ka mga famous nga Christmas song, mga Magnum friends. Kadumdumuan ang last Christmas. Mauni ang usa sa mga gikabutyag ng number one sa top. Oh, ang last Christmas nga gikanta usab ni George Michael o giproduce ni Mike George Michael, girevive usab ni Mariah Carey o ni Wham na sikat na gininog samot mangigala. Okay, dayon ang kinisab Jingle Bell Rock. Jingle Bell Rock.
4: Magnum Breaking News.
5: Mga igala, ito sa dawaton color report sa tuwang kaban, kalabot kini sa sunog, hitabod niya sa Malo Fortish, Bukidnon, ana si Magnum 124, Jane Luna.
6: Live na karoon din sa Maito, Malo Fortish, Bukidnon, magdamaching no din, usa ka panimalay, ang naog daw kayo, tugod po lagi, ninipong hitabo, podga sunog, so gali, magdamaching, kini nga maong sunog, nagnisusag yun no, sa pagkaog daw sa panimalay, sa pamilyang Bakunggis, gali no, wala din ang nisigutan po nga pamilya magdamaching, o gato pong namatikdan, ang ilang halang bata nga anak, ang maoy nag sawisaw din na minor di edad, meron na pa sa mga 6 years old, so 7 years old no, ang pangidaron yun ni magdamaching, o ikabutsag, nga wala matod pa sila po yung kasayuran po no, kung sa bagyo ya, hinungdan po nini po nga sunog, samtang, ganina po, magdamaching na ito pong pag-abot lugar na ito din magdamaching. Nag-wiper na itong bumbero. Nga diligid sila, no? Makahatag po lugar o kanang mga impormasyon. Ngayon, lugar na iskuta po disunog. Tagot po lagi kay under investigation pa magdamaching, no? So, nag-dumili sila sa paghatag po impormasyon. Kalabot po din ni ini. Samtang, gigabot siya nga, balikan paghihapon nila diri ang area tungod po lagi magdamaching kaya kusog kayo ang ulan diri karon magdamaching no sa Manila Fortage Bukidnon nga perting ngit-ngita kay kini siya magdamaching gikan sa highway grabe kay siya kasudlonan magdamaching nga puno og mga kakahuyan nabito siya magdamaching nga lagyo kayo po ang mga silingan o galino to po nga maobserbaran din eh murag bukid pipe nabito gyud siya magdamaching nga taglagyo ang mga silingan nga puro sa mga kakahuyan magdamaching no nga wala po kay mga suga diri magdamaching ching sa perting nitita diri sa area perti pong pita mga manunot para to maobserbaran diri sa gawas gawahin magdamaching no kung situtan po ang sitwasyon po nini pong panimalay wanay ato pula nay katong ilaha lugar nga mga portahan katubitaw mga dali gud mga sunog gud magdamaching po nga mga materyales pero ang kini lugar ilaha pong pader mo ay nagpabilin po lugar nung gabarog po magdamaching ilabi na nga kini magdamaching no kay gamaman po doon po sa hollow block so gali karon na magdamaching ato nga naobserbaran nga wala ang ganyan kabalakan o may pull out na po ang ato po mga bombero liinit po nga panahon nagkabos at magdamsing o salamang kapanimalay ang kinilugar na naog daw tungod po lagi kay distansya man po no ang mga silingan po magdamaching niya ni pong panahuna wala po ang ayan na kabalakan magdamaching no so ato sa biyon nga dili pa mapiho karon kung electrical ba kanila pa magdamaching o yun sa baka di ano nga mga posibilidad baka nga mga may mga rason ni inilugar nga pagkasunog po sa panimalay sa pamilya nga Bakunggis ni inilugar nga adlaw dali magdamaching no ang gikan sa Tablon sa Puerto nga fire station mismo man sila sa pagresponde apan ilahan ang gigitugyan nung atipod sa Manila Fortis sa Bukinoon ang naisgutan po nung investigasyon pero naistorya na ito ang bombero magdamaching nung dili pa sila makahatag po nung interview ni Amy pong orasa magdamaching tugod palagi sa rason na nagpadayon pa nung ilaha pong investigasyon. So, gali karon na magdumaching, ini po nga panahuna, di na magigit po ni Subli po nung mo ignite pa nung ang kinilugar nga, kasi baka mga baga-baga, ini po nisutan po nga panimalay magdumaching, di biyahan na po, ini lugar nga bata magdumaching nga ang panimalay kalagi, at po kasi ako nga ginikanan magdumaching no, so nagpasilong sa siya siya po maigagaw rito po sa lain po ng mga panimalay magdamching. Nagdistansya na po ng kinilugar nga buo po nga panimalay. Dito sa siya nakisilong tungod po lagi. Kusog kayo ang ulan na dirin mismo no, sa may Manolo Fortage bukid nun. Noon na tanini magdamaching, wala na po ang ngayon na kabalakaan no. Layo po sa mga kinilugar nga kahoy. Ang maupod nga panimalay magdamching mga kasagbutan na lang din po dahil no, at mabsabran din sa kalibot. Pero posible lamang po din magdamching no, na masubli na po lugar o kinilugan kusunog tungod po lagi perteng kusuga sa ulan diri lugar sa ato pong area. Nanatan ninyo magdang signal ito sa pastuto mga dugang detalye labi na akong makahatag na po signal no ato ang BSP kaysa pagkakaroon magdang signal dili pa din sila no muhatag po ng information tungod po lagi kay baguha ilang po sila natapos na sila pong firefighting din po na mismo sa may maitom Manolo Fortis siya bukid noon di inusa ka panimalay ang naug daw magdumaching no tungod po lagi nini po nga akong sunog po nilitabuha po sa panimalay sa pamilyang bakong gisgikan din sa Manolo Fortis siya bukid noon kauban si Magdam Hunter Faith Velas kini si Magdam Hunter 24 Jane Luna sabay tawag sir Busho Magdumaradyo.
5: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Mo to may gala no ang hitabo usab nga sunog dito sa Malo Portage sa Bukidnon. Area na lang mga higala ang naisgutan po datong hulaton kung unsa ang resulta sa investigasyon gikan sa Malo Portage firefighting group sa pamilyang Bakungges ang apektado sa naisgutan nga sunog. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa Balitaog Serbisyo Magnum Radio.
4: We'll be back in a moment, right after this station.
0: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
7: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad? Galuya? Walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumar o Mighty C. O sa kapotent alkaline na vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum News Alert.
1: Oras, alas 8:03 sa kagabion. Magandang balita karong orasa. Gibot yag ni former IBP Misamis Oriental Chapter President of CEO College of Law Professor Attorney Ed Quaresma nga katungod sa pamilyang Duterte kung kinsang ilay padagan sa 2028 presidential election kung ugaling makonbekto si Vice President Sara Duterte sa gitong impeachment. Mato di Quaresma, kinahanglan usab nga sutaon pag-ayo sa publiko ang piliun nga lider kung adunay tulubago sa gisanong nga pagsalig ngadto kanila.
2: That is the right. The Dutertes, they want to run. Go ahead. For ang winability lugar, depende lugar na. Isalingan ay mga atong gasubayon nga mga, uy, na may mga violation sa balao. Doon sa man eh. But then anyway, lingin man ang bula, layo pa man saan. They want to run. Go ahead. Anyway, that's your right. But in the meantime, ang katawan po mismo, doon natin right to know, whether or not, public accountability in yung mga tawag ipang pili na to, ilabang gisubay po ang sangon na gisangon nato kanila. Wala mala budi ikining atong pagsalig kanila. Wala ba sila mangawat mga eksoon? Muna ang pangutan na that remains to be answered. Come the impeachment judgment lugar.
1: Ang pamahayag ni former IBP Misamis Oriental Chapter President og Liceo College of Law Professor Attorney Ed Quaresma. Samtang kumpiyansa si election lawyer Attorney Romulo Macalintal nga sulod sa duha ka semana magdesisyon ang Korte Suprema sa petisyon nga nag-question sa legalidad sa balaod og naglugway sa termino sa mga barangay ex-official nga naoktabang eleksyon sa Nobyembre. Kini hatagi sa Korte Suprema sa lima ka adlaw ang respondent nga tubogon ang petisyon. Mato ni Macalintal nga nalipay siyang nahatagan sa pagtagad sa Korte Suprema ang gidosong petisyon og naglaong mamugawas ang desisyon sa daling panahon.
3: Napakaganda niya na, no? At ako'y natutuwa at nagpapasalamat ako sa ating Korte Suprema dahilan sa napakabilis na aksyon, ano ha? Napailangan namin ito noong Monday, and despite the fact na halos walang session pala ang ating Korte Suprema ngayong September dahil ngayon ay decision writing month nila, gumawa sila ng ganitong special session para madinig ang aking petisyong ito. At yung limang araw na ibinibigay sa mga respondents ay magandang pangitain yan para sa akin dahil sa iyan ay non-extendable. Ang itabihin, hindi sila pwedeng humingi ng anumang extension para mapalawig pa ang kanilang pagsagot sa aking mga petisyon. Yan, pagkaganyan, ang ibig sabihin ay talagang mamadaliin ng ating Korte Suprema ang pagresolba sa aking petisyon as well as ang aking motion for temporary restraining order.
1: Ang pamahayaga ni election lawyer Attorney Romulo Macalintal. Ugron sa itong Magnum News Hunter, Manolo Fire Station na pabiling imbestigahan ang angulo sa posibleng rason sa pagasunog sa usa ka panimalay sa Maito Manolo Portich Bukidnon. Sa balita og serbisyo ni Magnum Hunter 24, Jane Luna.
0: Magnum News Hunter.
4: Ubay-ubay nga mga angulo ang tukan karon sa Manolo Fire Station kalabot niini nga pagkasunog sa usa ka panimalay dinasa may Maito Manolo Fire Station Bukidnon ikabot siya nga magdumaching daghan nga mga angulo ang ilang gitutukan sama sa electrical o ingon man pod no kandila o basin mga gadaogda o baka daplin po rito magdumaching tugod palagi na sayot po sila no nga adunay kasibutan pod sa daplin o gali magdumaching no ikabot siya gatugod palagi kay wakman po yung mga kongreto nga mga ebidensya kalabot po sa mga alibay po no sa uban po yung mga silingan magdumaching mo na nga dili po nila mabutsyag po sa kahanginan kung unsa mga posibleng po nga rason ini po nisgutan po nga sunog ang ila karon magdumaching no ilang pagkabalikan nisgutan po nga panimalay o ilang po nga imbestigahan kung kini ato na po pagiga po yung magdumaching no pagdalikit na rito, ano man matutpa kiniyaga po yun. Lugar magdumaching ang maupo nga panimalay, pero kaputsag nga ang maunga balay magdumaching, minalit matutpa kini sa pamilya ng pakunggis, nga maunga matutpa na ang ilahap po nga investigaran tungkol ko lagi, kaya wala mo nito ganina, ilaharap itong anak ganina nga minor de edad magdumaching nung kanamduman na to, nga maupo itong naatubang ganyan magdumaching, basa taon kaya sa ulan, tungkol ko lagi, kaya nag-uban-uban po na siya po mga igagaw sa pag-ilipot sa silang panimalay nga naugdaw. Balik karon na magdumaching ang iskutan po nga yung insidente kaya palauman pag hindi lang investigasyon labi na nga sila po na mismo no wala pa po sila yung matumbok pa po no ang mga rason sa pagkasunog sa mga hukod nga panimulay at ang paminawan magdumaching no si FO1 na Jojo Bagasbas nga maupod ni Himabot sa pag-imbestiga rito po sa mong area.
5: Magdang faith balance kung ka-open ka ron. O sa pangalan na to, sir, itong designation din?
6: Ma'am, ako ulit si FO1 Bagasbas, ma'am. Kami ang taga Manolo Fortage Fire Station. Kaban ako akong favor si Sir Dan Cancilla.
5: Sir, sa sayo ni sir sa inyo ang iyo mga institution, sir, pila ba itang years aning panimalay nga nasunog din ang EOR?
6: Karon ma'am, sa pagkakaroon yun, under investigation pag itang balay, ang balay nga nasunog. Although nga, dosang dalos man siya ma'am, pero hindi pag-ibigas ka sulti kung pila ang damage kay Nan. At kung ma'am, karon ma'am, kung ang dali mong ma'am, dili na mo maklaro kinta ang EOR sa kaningal palay nga nasunugan kay dagan kayo allegation nga dili ni sa Manolo o dili po ni part sa Puerto. Karon ma'am, nag-coordinate pa mi sa uban yung mga investigator sa Palumbal kay sila man ang una nag-responde along aside sa Puerto nga fire station. So mag-coordinate pa mi sa ilang mga respective nga mga investigator ma'am.
5: Kaysa may nag-ianing balay, sir?
6: According sa mga nakuha niya information, ma'am, ang nag-ianing nga balay, ang nakapalit na ni is Jomel Macungis, ma'am. Na residency rin po na din sa Zone 7, Maisong, Malay, ma'am.
5: Dili, sir, kapilang alarm, sir, kamo sa BFP?
6: Ang gray na lang mo sa first alarm, ma'am, ang pulong, ma'am.
5: Distansya na ba sa uban ng mga possible, sir, ng mga masunog ng mga materialis ang maong balay, sir?
6: Kilit niya nga balay, ma'am. So, mayo na po, ma'am, kaya ang mga residente, ma'am, nagtinabanga sila, ma'am. So, na nila, na, wala rin na talent nila kalayo, ma'am.
5: Sir, sa may mga challenges inyo ang atubang ko din na, sir. Labi na, sir, nga mga sa ganun, hindi kayo po ng area. Pero, apiki din yung host. Ang host, magiging inyo po nga, inyo lugar nga kabalakaan. Pag inanig ka sa ganun ng area, o niya, wala po yung sakto po niya kaplastaran po lang atong fire truck.
6: So, first of all, you know, ang banyo na nino, ang agianan, no, ito din kay agianan, nagan siya o mga nagkunga bato. Tapos, ang tamo ha, tapad naman sa Manolo, layo lang yung kayo may, layo may. So, pagkidagat pa may mga 30 minutes, kaya may nakabot. So, nagpakalamat lang may, nagpakalamat po ng mga residency nga, ang Malumbal Fire Station, mas pa sila nakaresponde o kukasat ang ilang fire truck is kwadra, nakalusot ka kay gamay ang ilang fire truck.
5: Sige, pangimanggo po na tos katawan, sir, labi na nga karuan sa Bulsun, nga po ng sunog.
6: Pangimanglo yun na to sa ato ang mga katawan, no? Hindi mo gintay ka pa-remind sa inyo, ano? At wag yung likayan yun, no? Ang pag-daog-daog, no? Ang mga pag-kwan sa mga wire. So, especially karon nga, init ang panahon. So, ano yung likayan, no? Para pag-overload sa mga wire. So, makumagita ang mga common sense sa mga tunog, ma'am. Ang wire, pag-tunog, pag-daog. Mag-inay lang yun, ma'am. Tapos, manawag lang kita dito sa ato ang mga respective ng mga fire station ng mga sarita na lugar na Bilong.
5: Tipik sa pamahayag ni FO1 na Jojo Bagasbas gikan sa Manolo Fire Station gali ganina magdumachi at din ang pagkalibog po sa ilang bahin ganina tugod po lagi kay nabahin ni gitong area no murag boundary na mag siya magdumachi sa Barangay Puerto niya boundary po siya no in between po sa Manolo pero kato magdumachi no tanaman ta rito po sa mga residente na nagyan ganina yun sila nga part po dato siya sa kinilugar nga maitom na matod pa magdumachi no kaninga sa Manolo Portage Bukid nun. Dili na doon siya part sa Puerto, pero boundary na to siya magdumatching. Sa niini, no, gipot siya, gaila po yung palauman pa, investigasyon nila, labi na nga wala pa yung owner ganina, gami pa team ako nga ito po, daga nila magdumatching santang, luwas na po ng uban mga panimalay, nga, distansya na po, no, sa uban po, magdumatching, ang ilaha pong panimalay, nini po nga pamilya nga Bakungis, mo na nga wala po, may kaila, panisgutan po na sunog, o ganiini po nga, tungura magdumatching, po ang ngayon nakabalakan sa mga sunog tungkol lagi kay napalong na ang maupod nga sunog kung natin gayon din na mismo sa may maito Ma'am Nuno Portitia Bukid Non. Hindi ni po sa may Portitia Bukid Non kauban si Magdum Ramon Balabaw si Magdum Hunter 22 Peta Velas kini si Magdum Hunter 24 Jane Luna sa Bitaog Sirbusyo Magdum Radyo.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Lunaw karon sa tong Magnum Power Advisory gipahibalo sa Morisco uno ang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption karong adlaw nga Sabado Oktubre 3 ning tuiga sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon kini alang sa pahigayon nga light vegetation insulation sa bayonita and replacement sa cut-off bracket insulator. Apektado ni ini ang pipila ka mabarangay din sa syudad. Lakip na ni ini ang barangay Pagalungan, Taglima, Utuburan, Pigsagaan o barangay Tumpagon. Samtang sa Misamis Oriental, apektado ang lungsod sa Upol, particular na sa barangay Kauyunan. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Matter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kung nakuog da kung nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Magnum Radio 99 Panalo News and Music Station. Mga mga friends, balik tamay gala sa itong programa karoon din sa tuang segment na sa tamay gala sa tuang mga drama. Aha. Doon sa tamay gala sa itong hugot lines karoon gagabi yun ah sa itong Magnum Top 3 Hugot Lines. What are these, mga mga friends? Sambay.
0: Magnum Top 3 Hugot Lines.
3: Magnum Top 3 Hugot Lines.
2: Our Top 3 Hugot Lines Number 3.
4: Oh, di, pasabay. Pasa, dri.
5: Ayaw, dri na.
4: Dribay, pasa dri, libre dri yan. Dribay, pasa.
2: Sabok pa din mga kaubanan eh. Asa ba na ko na ipasa? Hapit na mag-time unya wapang miskor.
5: Abay, sa ako lang ipasa, sure na ni. Di ka mapakyas, bay. Dilite ka pakyason. Sama sa gibuhat sa imuhang ex.
2: Pagdamay ba kay? Apilan ba itong ex? Damay ba din mga tawanan ni?
4: Ayaw na, bay. Dirita, bay. Dirita, pasa, bay. Ayaw dito sa iya. Dirira sa kuwa. Masayang na imuhang pasa. Sama sa imuhang paghigugma sa imuhang ex, bay. Masayang na na.
2: Grabe ba sa ding? Hugot mo sa ding isa.
5: Abay! Ayaw ipasa sa ila bay. Dadri bay, libre kay bay. Libre kayo. Libre ka mo hilak. Human kang ipasakita niya.
2: Naunsa naman ito mga kauban. Hugotiro naman. Wala ko'y piliyon ninyo. Maura mag-ihapon. Kapoy-kapoy lang tagsaling sa uban. Masakitan ra gihapon ta. And sa itong top 3 hugot lines, number 2.
6: Okay, class. Ang atong topic for today is about how to show your talent and skills. Sige, pakitae ko sa inyohang mga talent. Ikaw dyan. Unsa man?
7: Ako, ma'am. Akong talent, kaya na ako bungisi. Bisag nasakita na, ma'am.
6: Mauba? Kakuyaw ba na nga talent? Ikaw, Mark?
8: Ma'am, ang akong talent, ma'am, kaya na ako mugukod. Mugukod sa taong gapamiya.
6: Mauba? Hugot man na ini sila di ay.
8: Ikaw, Cosme, unsa man imong talent?
7: Ako ma'am, kaya sab na ako nga magpakatanga. Bisag ikapila na kuniya giilad.
6: Bandamay man yung mga isadyante.
2: And sa tuang Hugot Line Top 3, number 1. Anak.
9: Yes, pa?
2: Unsa may kakahitabo nga. Nga naman nga, kamubo baka ayo sa imuhang grado. Unsa may problema ni mo? Nga naman ni nga, imuhang grado tanaw, 75. Nakakauit palagi. May nalang kinakakauit pa, pero pubo ka ayo. Unsa may problema ni mo?
9: Actually, pa? Wala man yung kay problema pa. Okay man akong pagtuon. Medyo naglisod lang yung ko sa exam pa.
2: Nga nung maglisod man sa kasi mong exam. Tanawa rin ko ni, sige kakaw ito. 75. At tong miagi, 75 gihapon. Gakaw it ra ka per 20. Di ba na pwede nga, baka adjust na sad na o taas-taas na yun po nga di na mukaw it?
9: Ako lang paningkamutan pa. Nga, tili na mukaw it pa ang akong grado. Masig sunod anak pa. Nga, mugakos na yun ko sa akong maestro. Sa ilo alang yun ko pa. Panikamutan ako sunod pa. Nga, mugulit na ko pa. Naanad lang yun ko pa. Nga, mukaw it pa. Bisag kabalun ako, gibuhian na ko niya.
2: Alright, yun na ba ito yung mga Magnum friends ang atuang Magnum Top 3 Hugot Lines karong gabi una. Now, can I enjoy kamo sa tuang mga hugot lines this evening sa tuang Magnum Top 3 Hugot Lines.
0: Magnum Top 3 Hugot Lines.
3: Magnum Top 3 Hugot Lines.
10: Mga Magnum friends, it's 84 days till Christmas Day. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Together, we celebrate as one this Christmas season.

0: oras, alas 9:01 sa kagabion, may gala niyang balita karong orasa. Gibutyaga ni IBP Miss Amisora Chapter Board Member Attorney Robert Maestre nga nakapuntos ang parihong prosecution o depensa sa pag-presentar kang Davao City Mayor Basti Duterte isip hostile witness impeachment trial sa Exxon si Vice President Sara Duterte. Mato ni Maestre nga na-establishar sa prosecution nga doon ay kontrata ang Jean Carcel G.U. Davao o doon ay business interest.
1: Nakadugang katog punto sa both sides, prosecution o sa depensa. Sa prosecution, ilang napamatudan nga indeed, nag-exist gayod kining Gen Corporation. Unya, nakakuha og kontrata sa City of Davao for pila to ka contracts 19 pila ka kontrata din spread 33 million ba to ang ilang nabag nga mga kontrata magnum June. So na-establishar nila din. Naila pong atong analyze on, warag makonect na to nga, naasay interest, naasay business interest UDI nga nag-transact siya baka dito sa gobyerno. No? Pinaagi sa Gen Corporation. Unya, iya pag yung iksuon ang mayor, di ila pag yung Davao. So possibly kaayo. So kana na-establish na sa prosecution. Then sa depensa pod, of course, naapoy value add to kay wala man yun una na kuan na bolster po ang ilang defense nga. Yes, naay gideklarar ni BP Sara sa iyang salin ng Gen Corporation. Pero ang pangutana di at the end of the day, gigamit ba niyang posisyon para makakuha ng kontrata? Naabag yun siya'y kamot ani nga mudagpak ang kontrata dito sa City of Davao. Unya nakabenepisyo bagid siya. I-trace magun na kung nakabenepisyo bagid siya. Naabag yung kwarta gisulod sa iya.
0: But, ang pamahayaga ni IBP Misamis Oriental Chapter Board Member Attorney Robert Maestre, samtang naghatag-atinawan si Maribela Chairman Mar Balbuena sa gisdugod ang video nila First Lady Liza Aranita Marcos aron sa paghatag-buga sa mga driver sa pasirang sakinan. Kini makita sa video nga nag-I love you pa si Balbuena nga doon sa First Lady nga miingong ihunong nila ang transport strike. Mato ni Balbuena nga nakurat na lamang siya rason nga nasulti niya ang mao nga pulong nga to sa First Lady.
2: Nung may programa na po, nakita namin na dumating po si First Lady, nasa likuran kami, kasama ko yung mga leader po ng Truck Driver Philippines. Siguro po, mag-after niya po na magtalumpati at nagpapamudmud na po sila. Bigla po ako pinatawag nung isang staff ni LTO Chief. Paglapit ko po, pinakilala ko, sila yung nag-imarsek, sila yung nag-strike. Kaya po napasigaw na siguro nabigla din. Ako naman ay nabigla din po dun sa sinabi niya, kaya ganoon po yung naging gesture ko.
0: Ang pamahayaga ni Manibela Chairman Mar Balbuena. O karon sa itong Magnum News Hunter, gibotyag, DILG Region 10, walay hunong sa gera batok droga alang sa luwas sa nga komunidad. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
3: Magnum News Hunter.
4: Nagpahigayon ng Department of the Interior and Local Government, Region 10, sa third quarter meeting sa Anti-Interagency Committee on the Anti-Illegal Drug Advocacy Cluster din sa atong dakbayan. Panagtigom sa tanang ahensya, aron nilatag ang mga accomplishment, i-review ang mga program o palikunon pa ang panaghiusab batok sa illegal na droga. Gipasiugdan ni Assistant Regional Director Yvette Tolentino Sunga nga ang kalampusan sa kampanya ang naa sa ligon nga koordinasyon sa matag ahensya alang sa luwas, himsog o drug-free nga Northern Mindanao. Hisgutan ang mga maayong pamahagi, mga hagit o mga lakang aron sa mas mapalatag pa ang advocacy campaign sa matag barangay. Ug samtang musunod na ang katapusang quarter sa tuig, ipaspasan sa Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drug ang pagtatuman sa tanang nahibilin nga programa. Walay hunong hantod nga ma-drug free ang komunidad. Balita, gikan sa DLG 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magradio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Sipalco ang ilang mga konsumente kalabot sa scheduled power interruption karong adlaw nga Sabado, Oktobre 3 ning tuiga, sugod alas 7 sa buntag hangtod kini alas 12 sa udto alang sa pag-facilitate sa primary line upgrading o restructuring diha sa Buara, Bayabas ning syudad. Mga higala bati ang Magnum News Alert at ang inuganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingin Trina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: oras, alas 10:09 sa kagabion, may galang balita karong orasa. Ipaigayon sa barangay Agusa ning siyudad ang Civic Military Parade ug mga adlaw kini alayon sa pagsaulog sa kapistahan sa Nuestra Señora Virgen del Rosario sa umabot adlaw nga Domingo, Oktubre 4 ning tuiga. Matod ni punong barangay Andrew Villesa nga mubulangan ang parada ug mga adlaw nga magsugod sa Puerto Elementary School ug matapos kini sa Agusan Open Ground.
1: Kaya gayon na itong Civic Military Parade na mutramers na siya along agikan mi sa puerto, paingon lang dayon mi sa Agusan para dili na kayo may makaabala sa dagan sa trapiko. So, and then, gimo na po na muna ng short kay under-repair mo kung ang amuang gymnasium. So, maunang wala kayo may dagko kayong kalihukan kay tungod sa pag-refer na sa ito ang gymnasium. So, mubawi na tapuhon sunod. So, hopefully nga, mumayo po doon pa ang panahon. Kaya kanina, nag-ulan po. And then, in fact, okay, bukaroon dito sa plaza. Kay at least, ato lang nang ipaabot sa mga katawan. Umano nga, mag-start nagsayo. Mga siguro by 6 a.m., magsugod na ito, no? Pahingon na, motorburst na ito, pahingon sa plaza. Gikanta sa, magbanukanta sa puerto. Pahingon na ito. So, magamit na tagi sa kalain para nga, dili gyud ta makaabala o dako sa traffic kay tingkasi para ba na Friday pa na. So napahiga pang trabaho. So ato na lang imong mubo lang gyud ang ato ang parada ugma para lang gyud nga pagatan puno sa atong kapistahan sa Señora Virgen del Rosario.
0: Ang pamahayag ni punong barangay Andrew Villesa sa barangay Agusa ning siyudad diin kasamtangan gipaygay usab karong gabi ang indigay sa awit. Samtang nagpasalamat ang defense team sa Senate Impeachment Court, human gipabura ng ilang hangyo alang sa duga nga panahon nga tun-an ang summary sa mga dokumento gikan sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC. Mato defense spokesperson Attorney Michael Pua nga makatabang ang duga nga panahon aron masusi ang madetalye sa dokumentong giduso sa AMLAC.
2: Opo, at kaya nagpapasalamat din po tayo sa understanding ng ating presiding officer dahil syempre po, no, itong nakuha lang namin yung summary this morning bago po kasi yun. And we really need to look into that. May mga detalye doon that we feel that we need to look into. So, malaking bagay rin naman po talaga. At kaya nagpapasalamat po kami. At di naman namin dinedeny na kami naman talaga yung nag-request kung pwedeng bigyan ng oras. Hindi lang para sa cross-examination. At, kahit na rin kasi yung simple na mag-object kami. Kasi ayaw naman natin nag-object tayo ng for the sake of objecting lang. Gusto po namin, pag nag-object kami, may sustansya yung pag-object natin. So it was important for us to really go through the summary and the corresponding documents to that summary.
0: Ang pamahayag ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa. O garon sa tong Maglim News Hunter, barangay kamamanan, gipaligon ang ilang pagmonitor sa mga internet cafe aron masiguro ang seguridad sa mga kabatanunan. Sa balita og servisyo niya si Magnum Hunter 15, John Ramos.
3: Magnum News Hunter.
4: Ipapusgan pa karoon sa barangay kamamanan ng siyudad na Magdongcheng ang pagmonitor sa internet cafe aron nga mapalit darang minor di edad o magparayon ang kaluwasan sa komunidad. Pag-imong monitorin sa barangay officials sa BCPC o the VAUC focal persons na nakatala sila o 7 ka minor di edad na nakita sunod sa 5 sa internet shop samtang nagdulog online games paraon sa curfew. Yatiman dayon sa barangay officials ug taro ng mga minor di edad o i-coordinate alang sa angay nga intervention o follow-up subay sa mga patakaran sa child protection. Nagdo yung usabang monitoring o regulatory compliance board kung ginatawag na RCB sa city government na ng syudad o personnel sa Cugon Police Station 2. Ipay yung duman sa barangay ang mga ginikanan o internet cafe operators o mga residente na mahimong responsable sa pagpanalipon sa mga kabatanunan ilabi na panahon sa curfew o restricted hours. Sila uman nga magparayo ng regular nga monitoring sa mga internet cafe aron nga masigurong pagsunod sa mga dagta o magparayo ng usag karuwas o child-friendly nga komunidad. Para sa Magnum News Alert, si Magnum Hunter No. 15, John Ramos, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat sa Magnum Hunter 15 na John Ramos o garon sa itong Magnum Power Advisory. Gipahibalo sa Morisco Uno ang ilamakon siya mantay kalabat sa scheduled power interruption karong Sabado, October 3 ning Tuiga. Sugod alas 8 sa buntag hangtod kini alas 4 sa hapon. Alang sa ipahigayon ng line vegetation, installation sa Bionita o replacement sa cut bracket insulator. Apektado niini ang pipila ka barangay dini sa syudad. Lakip na niini ang barangay Pagalungan, Taglimaw, Tuburan, Piksagan ug barangay Tumpagol. Samtang sa Misamis Oriental, apektado ang upol Misamis Oriental, particular na ang barangay Kauyunan. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Jing Interina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

listening to Magnum Songs of the Heart, only here on Magnum Radio 99.9 with Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika on a Thursday evening. By the way, ka-sweet pa kay Ani, uy, na ako'y nadawat mga good Magnum friends nga sweet kaayo nga message for someone special. Giubanan pagyud sa usa ka song nga iyang gi-request. Matod pa? Hi Magnum Apple, please kong play sa song nga Forever ni Martin Rivera ug Regine Velasquez. A song for my someone special nga si Ruel from your one and only Forever, Sarah. Aww. Sarah, salamat kaayo ha sa imong sweet dedication. O para pud kang Ruel nga naminaw karon, hinaot nga sa matag adlaw inyong pilion ang usag-usa. Ruel and Sarah. Dili lang kay karon, kundili hangtod pa sa umalabot. Kay ang tinuod nga gugma, Ruel and Sarah, dili lang makita sa mga pulong, kundili sa padayon nga pagpili o pag-amuma sa usag-usa. Sige, para ninyo ning duwa ha? Ruel and Sarah. Here's a song called Forever by our very own love duets, Martin Rivera and Regine Velasquez. What you request is what we play on. Again, gikan kang Sarah ni, ngadto sa iyang one and only forever, special someone pagyud, nga si Ruel. May both of you live forever. Keep it right here on Magnum Songs of the Heart.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Para sa Magnum Radio, alas 11:01 sa kagabion, may gala ng balita karong oras. Nagto si former IBP Misamis Oriental Chapter President and Liceo College of Law Professor Attorney Ed Quaresma nga usa sa rason nga gibasura sa Korte Suprema ang petisyon sa voting threshold sa pipila ka supporter ni Vice President Sara Duterte tungod dili pa kinhinog mato ni Quaresma nga katungod usab sa petitioner nga MAGA MR niini.
3: Tubag kung malusot ni sila, kung maingon nila nga, apiktado ko your honor, ingon ng Supreme Court, muro maglayo o magkastinae. Pwede na ba? Kaya gibaba naman, doon ay threshold nga baba, ang two-thirds sa actually present. Gibaba, pero wala pa magiging ang final ruling, gikonvicto ba? Or giacquit, wala pa man, so premature lugar. Lagi po nagkatungon, right, good gapo nila na, go ahead. Pero for me, that's a remote possibility.
2: Ang pamayag ni former IBP Misamis Oriental Chapter President and Liceo College of Law Professor Attorney Ed Quaresma. Samtang gibutang ni House Deputy Speaker Congressman Paulo Ortega nga katungod sa National Unity Party kuna NUP nga ipadayaga sa liderato sa Kamara ang ilang mga yangungo, lakip na niini ang gingong dili patas nga pagagahin sa mga proyekto sa mga kongresista. Mato ni Ortega nga kabahin sa trabaho sa mga magbabalud ang mo ibutya kalabot ang mga lehitimo nga kabalaka sa ilang partido kuna partido o mga panginahanglan.
4: Karapatan nila yan kasi yun yung concerns ng partido nila eh. Gusto nilang iparating. Kahit sino naman po sigurong partido, kung may mga legitimate concerns na gusto nilang makarating sa leadership, sa agencies, eh nararapat naman na mag-air sila ng concerns nila pagtingin nila na important. Kumbaga, kailangan na talagang raise, no? Parte naman po ng trabaho namin yun. Parte rin po ng asa. Napanood ko pa hapyaw, no? Sabi nga ni Deputy Speaker Ronnie Puno na dapat manatili pa rin na i-allow na magsalita at mag-voice ng concerns para po magawan po ng paraan. Kasi nga, nag-agree naman po ako sa punto niya na kami po, mga district representatives, kami po kasi yung umaharap sa constituency.
2: Ang pamayag ni House Deputy Speaker Congressman Paulo Ortega. O karon sa tong Magnum News Hunter, pipila ka mga driver sa tikit na natikitan sa RTA sa Jarbora Osmeña Yakapin tungod na sa illegal parking. Sa balita og serbisyo, anya si Magnum News Hunter 24 Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Pipila ka mga drivers ang natikitan na din na mismo sa mga Jarbora Street Osmeña o Yakapin padulong sa mga Captain Center Royal Street ng itong syudad. Humaan kini na sirens itong RTA nga mihimo matutpakini sa pag-illegal parking o galibagdama. Lani ang diskutan po ng mga illegal parking. Kanunay na matutpano ang parking din na labi na nga mga trabahante ang sagad po ni ini. Rason nga mihimo na ginoon sa pag-aksyon ng itong RTA tungkol po sa adlaw na problema sa ping po no mismo sa niskutan po nga dagat sa trapiko sa mong area tungod kikikabalakan ni ini sa to kong RTA nga magpadayon nga sila nahimong makababag sa dalan o magpadayon na no ang heavy traffic sumaupod ng mga lugar sama sa Medyo Arbora, Osmeña, Yakapin o Rowell Street. Sagad ang pinaka-busy ang mga areas din sa siyudad sa Cagayan de Oro o tuwod po ni ini doon na yung mga natikitan o sagad di ini mga motorista. Nga natikitan no sa po mga RTA ugali sila po mismo wapos sila kasayuran natikitan po ng ila po mga tricyclo ilabi na nga sila naka-duty pa sa mga po nga oras pero ikabusyag magdumalani nga taon-taon dito na po yung mga lidugag na po ng mga motor ang mihimo sa pag-parking daplin sa dalan rason ibalikan na po na sa RTA. Gutan po yung mga areas na sagad matod pa ginapahigayuran o illegal parking sa pipila ka mga drivers hindi lamang po sa mga motorista kundi lakip na po no sa mga private vehicles sagad po no ga parking sa maupod yung mga dalan na nagtanihin eh Tabot siya nga ang RASCO monitoring o foot patrols ng RTA magpadayo na matag-adlaw tugod po lagi ni inipong mga pabilin ng mga kapabadlong sa balaod sa trapiko ilabi na ni inipong mga illegal parking daplin sa dalan. Ikan sa RTA, kini si Magdum News 124, Jane Luna. Subita o serbusyo, magbradyo.
2: Dilang salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna. O karon sa itong Magdum Power Advisory, gipay balo ang mga konsumante sa Sepalco nga dure scheduled power interruption o mga adlawa, October 2 ning tuiga Biyernes. Sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Kaya lang sa pag-facilitate sa nagunang linya o ang pag-ayo sa poste nga natumba ang mga apektado sa pagkawala sa kuryente. Sulod sa 4 ka oras, mao ang Villa Ernesto, Phase 1. Mga igalan na bati ang Magdum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita ug serbisyo, Magdum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Say, love is not perfect, pero mahimong tinuod ang gugma kung ligon ang foundation ug puno sa pagrespeto, pagsabot, o pag-atiman. Good evening mga Magnum friends, mga lovers, part-time lovers, mga secret admirers, mga na-friendzone, ug mga nagpaabot paghihapon sa good evening nga message karon. Welcome sa Magnum Songs of the Heart. Din ang gugma, walay age limit, walay curfew, ug walay iwanan. Basta kanta o pagbati ang hisgutan.
1: Salat ang libog saksakasi. Na istorya, na ikilig, na igugma. Magnum Epopay, ang inyong kauban sa gugma o musika.
0: And by the way, Magnum friends, dinhi sa Magnum Songs of the Heart, dili lang ta magplay og mga romantic music. Gusto pud nato nga matagabii, no, adunay usa ka reminder nga mopukaw sa paglaom, mopabalik sa kilig sa imong kasing-kasing. Syempre, mopagaan sa inyong gibati. It's time to tickle your hearts. Tickle your heart. Are you ready? Mga pulong nga makapahikap sa imong kasing-kasing ug magpabilin nga magpahiyom siya bisan sa kahilom sa gabii. Ug dili pud nato, no, itugot Magnum friends nga matulog na nga bug-at ang atong mga damdamin labi na sa atong mga kasing-kasing. So muna karon Magnum friends, tagaan nato og chance nga kiligon ang atong mga hearts. Ipakatawa nato siya nga hinaot makagilok sa inyong mga kasing-kasing. Gipika ko heart babe. Sige, try nato ni ha, kumugilok bagyod ang inyong kasing-kasing karon. Heart tickles, gitika ko heart be. Sige mga Magnum friends, ready your hearts and let's tickle it. Kung ang imong kasing-kasing murag naghinay na og TikTok tungod sa kakapoy sa gugma, ayaw ka balaka, kay basin, usa lang kakanta ang kulang ana aron mo balik ang imong kilig. Here's a Magnum Songs of the Heart, Magnum friends. We tickle your hearts. Nag-remind lang na kanato that love truly never fades. It simply waits. Kaya ang gugma, dili gyud na mawala. Usahay, nagpahulay lang. Kini ang heart tickles, mga hugot, mga kilig, o mga funny nga linya na hinaot makapagilok sa inyong kasing-kasing this evening. So kung kamudiha, Magnum friends, no, naamoy gusto i-share na makapagilok sa kasing-kasing sa inyong kauban, sa inyong higugma, or sa inyong katapad karon diha, you can drop it sa comment section sa atong Magnum Live Facebook page aron nga ato po nang ma-share sa kadaghanan. Kay matud pa nila, ang heart daw nga kahibalo mo katawa, mas dali ra daw makamove on o makapadayon. Unya, muhigugma pag-usap. So more tickles to your hearts tonight. Are you ready? Tickle your heart. Ang gugma sama sa musika, usahay muhinay daw ang tempo. Apan kung sakto ang melody niya, mubalik gihapon ang kusog sa iyang heartbeat. Tickle your heart. There you go mga Magnum friends, heart tickles daily on Magnum Songs of the Heart. Dili lang ang pagpahilak o pagpakilig sa atong kasing-kasing, kundili ang pagpahinumdum nga ang matag kasing-kasing takus gihapon sa gugma, paglaom o kalipay. Busa, stay tuned lang kay diri sa Magnum Songs of the Heart. Walang iwanan, basta gugma ang puhunan. O syempre, mayong musika ang atong kauban. There you go mga Magnum friends, sinaot nga ang atong heart tickles karong gabi una, nakahatag o gamayang pahiyom, paglaom o syempre inspirasyon sa inyong mga kasing-kasing. Hinumdumi lang Magnum friends nga bisan unsa pa ang imong naagian, ang kasing-kasing mahigug magihapon sa pag-usab, makapangandoy, makapahiyom. Kung gusto mo pagilok sa inyong mga kasing-kasing for your special someone or sa imong gipanguyaban pa lang, isend sa comment section sa Magnum Live Facebook page para mabasa nato na diri sa Magnum Songs of the Heart. Again, heart tickles nga segment nato because they say love is sweeter with a laughter. Tickle your heart! Anyway, time flies so fast, mga Magnum friends. And before we finally say goodnight of mag lights off, just a quick reminder that a true love is defined by mutual respect, shared challenges, and a continuous choice to show up for each other, accept flaws, and grow as a team. Don't touch that FM dial, mga Magnum friends. More love songs right here on Magnum Songs of the Heart. This has been your Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika, saying have a good night, everybody. Lights off, but let the love and the music live on.
2: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
2: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 11:57 sa kagabion. Mga higala ng balita karong orasa. Gibatag ni IBP Misamis Central Chapter Board Member Attorney Robert Maestre nga walay nakalamang kuno nakalamang sa depensa ug prosecution sa testimonya ni Davao City Mayor Basti Duterte sa ika-31 nga impeachment trial apan mato ni Maestre nga bisan man nini wala gihapon na pamatudan kung dunay kalambigitan si Vice President Sara Duterte sa mga ug mga kumpanya.
2: Nakadugang katog punto sa both sides okay. Yun, sa depensa. Sa prosecution, ilang napamatudan nga hindi, nag-exist gayod kining Gen Corporation o niya nakakuha og kontrata sa City of Davao for pilato ka contracts 19 pila ka kontrata then spread 33 million ba ito ang ilang nabag nga mga kontrata. So na-establish nila din. And sa depensa po, of course, naapoy value add to kay wala man yun. Una, nakuan na booster po ang ilang defense nga yes, naaygi, deklarar ni BP Sara sa iyang salin ng Gen Corporation. Pero ang pangutana di at the end of the day, gigamit ba niya ang position call sa unexplained wealth kung naabagin niya siya relationship or relevance? Otherwise, dugay na kayo kasi gigig cross-examine di direct examination di prosecution, dili pa man yun nato makuanan, maprobar kung naabagin direct involvement and participation si BP Sara.
1: Ang pamayag ni IBP Misamis Central Chapter Board Member Attorney Robert Maestre. Samtang gisugyot ni Senator Erwin Tulfo, pinagi sa Senate Bill Number 20-2511 o ang Philippine Tourism Campaign Slogan Act nga magbaton sa permanente o opisyal nga tourism branding ang Pilipinas nga mulungtad sa dili moubos sa 15 ka tuig, matog ni Tulfo nga ang pag-usab-usab sa slogan sa matag administrasyon naghatag lamang sa kalibog sa mga turista.
3: So actually, sa district, naman, hindi na lang pinupin. Baka Philippines, mahal to ka or what. Tayo naman, hindi tumatatak, hindi nagre-register sa mga turista na pag sila yung Philippines. Kung wala ka dito, tama, na huwag naman, every 6 years, parang, hindi mo, may bagong tangulo, administrative palit. So by 2022, iba na naman, hindi na lang pinupin. And I believe we can be Secretary of DOT, Secretary of DOT, matay. Ang issue ay dapat hindi papalit ang ari.
1: Ang pamayag ni Senator Erwin Tulfo. Og karon sa tong Magnum Night Hunter, 37 anyos nga lalaki dakpan sa drug-by bus operation sa balita og serbisyo ania si Magnum Night Hunter 15, John Ramos.
0: Magnum Night Hunter.
4: Para sa ka 37 anyos nga lalaki gilangas si alias Kino atol sa bypass operation sa District 3 Eslabog daw barangay Consolacion ng siyudad sa Cagayan de Oro. Ang operasyon gipaygayo sa liusang Police Station 5 City Mobile Force Company o Gapiri Region 10. Di ba kasasigay ang lag Shabu ang nakuha gikan sa suspect na gibarabarang mutimbang sa 1.1 gramo sa kutulay kandidat niya 7,480 pesos. Nag-usap sa operatibang sa kablong coin purse o 500 pesos yung gamit isang bypass money. Ang suspek na sa kusodiya sa kapulisan o posibleng pasakan o gaso sa ubos sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Magnum News Alert, nakinig si Magnum Matter Number 15, John Ramos, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Dagang salamat Magnum Hunter 15 na John Ramos. O karon sa itong Magnum Power Advisory Gipay Balos sa Morisco 1 ang ilang mga konsumante na doon ay scheduled power interruption na sa maabot October 13 to Iga, Sabado. Sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kini alang aron mapadali ang paglimpyo sa mga sagbot dool sa linya pag og pag-installar sa bayoneta o pag-ilis sa cut-out bracket isolator. Ang mga apektado sa pagkawala sa kuryente sulod sa 8 ka oras mao ang Barangay Pagalungan, Barangay Taglimaw, Barangay Tuburan, Barangay Pigsagan, Barangay Tumpagon o Barangay Kauyunan sa Upol, Misamis Oriental. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
5: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton, nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Fire Alarm.
1: Para sa lasa, 12:05 sa Kadlawon, mga ikala sa dali pa tayo magpadayon sa itong manindot nga musika. Ato unang dawaton karon kay Gikabutag. Doon ay reported nga ay nga sunog mga gala, pero ano na naman sa mga gala, no? Kanyang isa container va gagakabutyag nga gilamay karon sa sunog diya sa may barangay Bayabas at Sudan. Atong dawaton si Magnum Hunter 24 Jane Luna sa pikas niya sa balita og serbisyo. Ano ya, si Magnum Hunter 24 Jane Luna. Magnum Jane?
2: Karon diri sa barangay Bayabas, magdumalan, hindi na isa sa container van ang nasunog, no? Ang sunod ni inipo lugar ng mga karka magdumalan, inipo mga gabi una galino na nagdiri ang ato pong Bureau of Fire sa pagpalagi kay usa mong kusog sila paspas kami mo sa pagresponde sa pagpalong sa nisgutan po niya sunog gali magdumaalan niya ito nga na matikdan diri karon mga sapo-sapo maniyang kinilugar mga nangasunog diri magdumaalan niya pero gali no ikabusya nga under investigation sa gihapon ang nisgutan po nga sunog o gali no usa pa fire truck lamang ang amin mo sa pagresponde din ito mo kinakayar mo po sa mga personal sa BFP usa ka host ang ilaha lugar nga gaya blaster po din yung magdumaalan niya ito po kayo naman po mga gamitan po ng nisgutan po nga container nga kinilugar nga place po din yung magdumaalan niyo. Kini mong po din yung magdumaalan niya itong mga maobserbaran. Sabi ito siya ganang bitaw nga budiga bitaw sa mga container bitaw magdumlani ang nahalugay din ino. Unahan rigid ni siya din sa National School sa Bayabas. So gali, no, naa siya sa opposite side sa risputan nga tungaan. Kini lugar nga may nabi karoon ang ato pong investigator na pinagi usab kang Magnum Hunter Jana Ramos. Di na karoon na magdumalan eh. Yan na pong mapangayuan po, no? Dugang po nga mga investigasyon ang ato pong PSP. Kaya karoon mong gusto dumalan eh. Umana ang nilahap pong firefighting karoon magdumalan eh, no? O gali, maghatag na. O kini pong dugang ng mga kung ano po ako ng informasyon lang ato ako nga BSP. Ito sa ipasak kang Magnum Hunter John Ramos.
1: Okay, Magnum Hunter 15 John Ramos, go ahead.
3: Yes, Magnum Lani. So, karoon na itong kauban na sa BFP. So, kadyot lang daw kay doon na pa yung gikuan o gikuan na pa mga detalye Magnum Lani. So, sa pagkakaroon na wala naman yung angay kapalataan na karong orasa. Ang sunog din nga nabita sa kining container yard din nga sa may barangay Bayabas. So sa pagkakaroon na kamulo pa o kining kuha o mga detalye ang kining atong Bureau of Fire Protection din mismo sa may kausuwagan ni Sirwa, kausuwagan ng fire station. So karon na hulat-hulat lang sa taas sa kining ilang nga makuha nga detalye aron sab nga masaya to kung unsa ang kinibitaw nga tukma o sa inungdan sa pagkasunog aning kinibitaw nga Copramel maning sinako Magnum Lani nga nakasulod mismo diri sa kinibitaw ng container nga kining container pan Magnum Lani o sa pagkakaroon na padayon pa o kuha o detalya nga itong Bureau of Fire Protection diring dapita sa may barangay Bayabas. So ato sa nga ipasa sa lain na si ni Magnum Jane ang kining base na Sabado na sa Sena kuha ng mga information sub ala information sub diya sa mismo sa iyang naimutangan na Magnum Jane.
2: Dumalan ni Nogali karong nga para ko na gipos na so nga BFP ang ilaha po nga host pero dun ay mga kasi ko share dire nga to nga na matikda nga posibli na gamit din nila magdumalan ni no sir sa Magnum Jane mo talang ko sir nagamit na ninyo ganina sir atong susunod
3: wala.
2: Unsa day hinungdan daw ni sir? Possible?
3: Wala ro ko balo ma'am, gikan pa ni sa barko bagi return og balik, docking emergency docking. Nalagi gaso niya, ipadala diri.
2: Ah, so pag-abot din eh, nalagi day aso diri lang na matikdan.
3: Sa dito pa lang sa tunga sa dagat bagi emergency docking, ibalik nila diri kay nagato aso na ba. Kaya mo, pala diri.
2: No, wala sila yung mahingon, sir. Ganun ka ang posibleng nanakay. Kupras, mangkaan na yun yan. Kalit lang nga, may nilaab ito sa sulod.
3: Wala kong kabalon sa ikos, ani, ma'am?
2: Ay, ganun na, amdam na. Unta mo, ani, nga yung...
3: Oo. Oo, ma'am.
2: Kasi may nakapalong, ani, ganun na, sir. Ang sa...
3: Sa tawag, fire.
2: Ah, okay. Sa BFP, sila na ang nakapalong, ani.
3: Okay. Hindi po may basta-basta, ma'am, kay Moabre, kay Basik. Pag-abri na mo ba, kasi mo, kami mo yung makakulan sa nabay kalayo.
2: Kalayo. tagalin na sa pag-open, naka.
4: Oo.
2: Sabihin mo naman, tignan sir, ako lang kalayo.
4: Wala, ma'am, ka lang gabaga lang sa baginag. Kamay lang abaga, unya, asure de gadagan.
2: Salamat kayo, sir. Aman din siya nga, barko de yung tagi sa kayo, sir.
4: Pan Asia 53.
2: Asa mo nang tani siya, bound to?
4: Manila, muni, ma'am.
2: Pa Manila, gikan ka gayan. Layo-layo na sila ganina, sir, or di pa yung tatong layo dyan?
4: Wag ko kabalo, ma'am. Basta kay, ako na, apas rani, emergency docking, di kan pas tunga, baka gabi, maninilarga.
2: Balik lang ginila tuyo karong gabi eh.
4: Oo. Ibalik nila, ma'am, kay, tungod lang itong naiason nga nilang napatigtan.
2: Salamat kay sir. Si pangalan na to, sir?
4: Joshua, ma'am.
2: Thank you kayo, sir Joshua, no. Okay, magdamalani, no. Mga to si sir. Sir Joshua, maoyan. Sa
1: Tabang. Oh.
2: Magdamalani, no. Balik sa to sa lain po nga. To po nga.
1: Okay, babe. Just stand by, Magnum J. Naroon na ma-plaster ka diyan. May gala makita sa sabi ninyo sa ato nga Magnum Fly mga gala no ang maong container van nga dunay sulod nga mga sako. Nga gikabot yag maoy nga nasunog ani mga gala pero wala gyud siya ingon nga nasunog kay kabot yag napalong naman pud kay natabang naman pud mga gala no. Makita niyo sa tong Magnum Live ang maong container van nga dunay mga sulod nga sako nga gikabot yag kupras ang dala niya ni mga gala. So atong balik-balikan karon si Magnum Jane Luna no sa yang pikas din niya Magnum Jane. Ay sabi at sambalikan si Magnum na Jane Lunang sa iyong pikas linya kay aron maklaro po na nasab na ito no, wala man po angay kabalakaan mga igala kay napalong naman po ang maong kanigikabutyag nga ng container van nga gilamoy sa kalayo mga higala nagikabutyag nga gigikan ni sa barko mga igala no, nga paingon unta sa mila apan gibalik ni mga igala kay gikabutyag nga nag-aso lagi muna na ilahang gidala dira ang mga igala sa may bayabas atong balikan si Magnum Hunter 24 Jane Lunang siya nga pikas linya no. Okay si Magnum Hunter 15 na Jan Ramos basin niya nang inabi ang wala naman po ang angay kabalakaan mga igala no, kay napalong naman po ni no wala po yung angay nga wala mga angin ani mga igala tumalik-balikan na itong mga kauban karon kay naman sila karon di sa mga lokasyon di sa may barangay bayabas na itong Sudan ganin kakabutyag doon na yung sa container van ang nag-aso tungod sa gikabutyag nga nagkalayo ang sulod nga bahay nini nga doon na mga sako kupras mo daw ang sulod ani mga igala so makita po na ito sa itong Magnum Live nga wala ni angay kabalakaan na kay kamulo lang po na itong mga kabumburihuan mga igala no sa pag-imbestiga. Oh, sige, go ahead Magnum Man 15.
3: Magnum Lani, so sa pagkakaroon na Magnum Lani, yan nyo pa ang kinibitawang company, nga kinibitawang mag-kuan pa, mag-tugot pa, nga i-kuan kining kinibitawang kumpanya nga naa sa kining compromil na Magnum Lani. Sa karoon, nakamulo pa o kinibitawang hangyo ang atong Bureau of Fire Protection sa kumpanya. So sa pagkakaroon, di pagit siya kahatag o kinibitawang kompletong detalye din nga mga pangitabo.
1: Wala lang po lang ay kabalakan na Magnum Jan.
3: Yes, sa Magnum Lani, wala angay kabalakan, wala na may pagkalayo. Kining sinako sa pipila ka mga kupramil, kining bitaw kimon, o saan isa sin ka ng imon o ka ng oil sin?
5: Well, sir, nga ka nang gigaling nga kupra, sir.
3: Gigaling nga kupra, tapos si Mog, oil? So, asa malay padalong daw, sir?
5: Gargan, malay barko, sir, niya nanotis nila rito nga, nagayin, nakaibabaw ni siya pagputang, niya nanotis sa nakabarko nga gasiga. Ang ilalo man, nagibalik niya, sir, pagbalik.
3: So, kailin talan, sir? Kupra mil, ginin talan,
5: sir? Adili, sir. Tanarap ang kliyente, sir, sa lingkit kayo man ang akong, sir, kliyente.
3: Ali, order ng lugar siya. O sa mali, sir, ka na wala pa rin nakarga, lugar?
5: Nakarga na, sir. Buwing na sa Cebu o Manila na padulong, sir. Hmm. Sa barko, sir. Di kan dito sa, kuhan. Ginawag, gibalik, kung ang barko, sir, para madak siya, masling pabalik, sir.
3: So, sa pagbalik na, sir, nag-aso-aso na lugar?
5: Hindi, sir. Aso-aso na, sir. Nanotis na rito, dahan.
3: So pag pagdaon dayon dai tawag ni Mugwan BC.
5: Yes sir, nanotis sa mo officer sa Juan sir Pisa. Nanawag dayon sila sir. Sila na communicate sana sir.
3: Mga pila kay kandidat na ning inani sir sinako sir.
5: Hindi ko makatubag sir kay wala kay kabalo na.
3: Salamat kay sir. Okay, so sa tres empleyado so di na matoy ibot kay ang pangalan. At sa ni ka empleyado diri sa kini bitawng kining pag-kupramil Magnum Lani. So far, wala pa man nakakuan, nakahatag og detalye ng atong Bureau of Fire Protection. But, klaro na itong wala na yung kabalakan. Okay. Kasi sinakuro man sa ni Dire Magnum Lani, pila kapok niya sinako nga kung may kining kupramil, mga mukabad sa kining gulaan na pulo. ka mga sako nga kopramil ang kinibitaw nga nasunog. Mukha ni paghimuhon daw matod pa Magnum Lani o kinibitawng oil. Sa kanilang itong gagamiton niya, kining coconut oil. So, muna siya ang gagamiton. So, medyo doon ay pagkamahal-mahal siguro rin yung presyo sa...
1: Okay.
3: Basta gani, lubi Magnum Lani, mahal-mahal kita ang presyo. But, so far, sa pagkakaroon, wala may angay kabalaka nato lang ulatan na kinibitawng mutugot na ba itong company, yung head nila din eh, nga mabutyag sa BSP ang mga kompletong pangitabo. So, so far, abe, ano na ba?
6: Nanabas.
3: Okay lang, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, no problem, sir. Oh, no problem. Okay. So, karon hatag na si sir sa ilang kinibinaw nga detalye sa Usagot. Naita po. Okay. Sir, kining sir, o
7: ay may gabi sa kanatong tanana, especially sa tigpaminaw sa nagkadahiyang Sibian. Ako din si Fire Officer Warren. Fire Officer Warren. Dagan ang Fire Arson Investigator sa Coswagan. So, karong gabi una, no, nahitabo nga usa ka rubbish sa usa ka nagipanagiyan sa usa ka company diri sa tuang syudad.
3: Kajan.
7: Hello?
8: So, padayon, sir.
7: So, nainaitabong sa rubbish fire, naitabong diri sa Osaka Logistics. Continue yard sa Osaka Logistics Company diri sa tuang syudad. Ang maong rubbish fire, ang maong nasunog sa Osaka Cupramil, sulod sa Osaka container van. Amo ang nadawatan na mo ang maong tawag, 2333 Hotel. O nakaabot, o ni-arrive ang atuang engine 16 sa Coswagan Fire Station, 2335 Hotel. Ang cause of fire sa ito ang maong pagkasunog is under investigation pa ka, dili pa ka conclude kung unsa ang hinungdan. Apan initial interview na to sa mga witnesses o sa mga staff o workers diri sa maong logistic company, ang kanidang container van gi-arrive diri sa ilang container yard karon lang nga gabi una o posible nga ang hinungdan sa maong pagkasunog posibleng dili nagikan. Oo. Ang Cupramil o saka highly combustible materials, especially kung kuga o nag-store siya o init sa sulod sa usaka container van. O ang container van, walay magawasan nga hangin o kwan. So, mo'y hinungdan po siguro nga nahimong nabuot ang niyang kainit o ni-ignite siya o aso hantod nga nahimong kalayo. Apan walay kabalakan tungod kay gamay ra ang maong pagkasunog. Moto, amo pa pong i-verify, no, kung kinsa gid ang maong nagtagiya sa usa ka container van o basta kay ang nasunog is ang Cupramil o gamay ra man pod ang nasunog o wala na angay pa nga kabalakan.
8: Okay, sir, sa tapos, sir, delikado ang inani nga pagbuhat sa pag-transport sa Cupramil, sir. Kaya nakaingon man ka, sir, nga posible nga tungod kinabuot ni siya dito sa sulod, no, sa kining container.
7: Ang usa ka Cupramil, ma'am, is mo store gina siya og init. Pero as long as nga ma-meet na to ang minimum standard, oo, sa usa ka Cupramil para ma-keep lang ang kabugnaon sa ang temperature sa sulod, wala angay kabalakaan para sa usa ka Cupramil. Sibling nga na ay init from outside nga ni contact sa usa ka container van, pero under investigation pag ito sa kung unsa hinungdan nga nung ni-ignite or nga nung na ay source of heat sulod sa usa ka container van.
8: Sir, gibunsyag sir, nung kagabi pa lang yun daw ni gipasakay daw dito sa barko kung asa daw siya dapat makasakay yun unta bound to Manila. Pero sir, gibalik sila dito sa Cagayan, emergency dock o lugar nila po din ino para lugar nga mabutang nila din yung masusi ang kinilugar na sunog nga kopra. Sa ito pa sir, wala ba'y manghigo nga kahimanan po itong barko para lugar nga sila po mismo, no, ang mag-una o palong ini po nga sunog dito po lugar sa ilaha po nga area, labi na kung nalayo-layo na yun sila. Lang, no, wala ba'y gibusyag po ang niskutan po nga mga staff?
7: Okay. Upon interview sa mga staff diri, ang Osaka container van is wala nila nabantayan. Wala sila na-observe, naalagi anang dili siya baga nga aso. Apan na-observe nila nga naalagi aso. Apan dili siya yung nga baga. Naalagi aso nga gagawas sa Osaka container van. So, moto, pagkabalo nila nga naaday aso nga gigawas sa Osaka container van, nagbumba na sila og kuan fire extinguisher isip first aid para sa usa ka sunog og nitawag din sa atong kabumbiruan sa Caswagan Fire Station dito na pagnanggit ang maong kalayo tungod kay ang tubig bugnaw man siya og motong nga gisunog pod sa Cupramil ang tubig so mo hinungdan nga dali ra sab napalog ang Cupramil.
8: So considering sir nga rubbish fire ang inyohang gibot siya ani nga copra sir no wala bay damage ani nga tong matala ani sir.
7: Say pa pud nato ang damage ana ma'am sa pagkakaron dili pagiko maka-declared no kung pila gid ang estimated value sa ato ang Cupramil to be verify pa pud ta ana og makipag-coordinate pa pud ta sa mga workers and staff diri sa maong container yard.
8: Maraming salamat sir. Complete name ngayon ito subli sir.
7: Ako dahi usbon ko, balikon ako. Ako dahi si Fire Officer 1, Mark Carlo Lamdagan, ang Fire Arson Investigator sa Caswagan Fire Station.
8: Maraming salamat sir. Ming gabi. Okay, magdumala nino. So, karon, wapagid gihapon ay kinilugar ng estimated damage ni ini magdumala ni kasi garam git pag-rubbish para magdumama nino. So, tuwa pa. Hindi siya konkreto po nga kinilugar nga damage o kinilugar nga cause of damage siya magdumalan. So, sa pagkakaroon magdumalan, no, giyaan na po nila ang kinilugar nga sigutan po nga container. Pero, gi-open lang nila magdumalan, no, para lagi katong gilanggihon nga hindi siya magbuot sulod. So, usap po na, no, katong mga nangasunog na kaganin nga mga sako-sako, gipanggawas nila magdumalan, niya ilharap po nila mantayan po din, no, para din na po subli, mahitabo po itong magdumalan, katong aso-aso nga nakita nila sa diyang pag-sak kay nini pong iskutan po nga containers. So, sublihon magdumla ni Noah na iangayan kabalaka. Log under investigation pa ang nahitabo po nga sunog ni nilugang sulod nga bahay ni nini sa ka-container bahay. Doon ay kinilugar nga doon ay karga ga mga kopra. Ang dinis na maya barangay Bayawas kauban si Magnum Hunter 15 John Ramos, Magnum Hunter Ramon Balaba, kini si Magnum Hunter 24 Jean Luna. Sumulit ang obserbusyo magdubradyo.
1: Nagang salamat magdumantoy 24 Jane Luna. Maka itong galan o itong live report. Kalabot sa nitabong sunog diyang sa Osaka container van nga wala ni angay kabalakan. Kini si magdumantoy 21 Lani Delgado sa Balita og Serbisyo Magdum Radio. Sir,

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Gipanumang nuan sa Cagayan de Oro Fire Rescue kon COFDA ang katawang diligilayon matuo sa mga makita sa social media ng mga fake news. Kiniumana doon ay mga ninggawa sa nga video nga gingong napasaylo sa nahimo nga pag kon na nahimo nga salaod human miangkon nga gihimo ang maong krimen. Mato ni FO2 kay Nicole Reyes, District Investigator sa Cagayan de Oro Fire District nga walay bisan kinsa ang mulabaw pa sa balaod.
3: Ay magnupod sa katawhan no nga dili sila pataka og kaning tuo ana mga naang gapanggawas karon sa social media nga mga manipulated videos or mga AI nga mga videos nga grabe gyud kay nga pagka-edit no kay dili na siya mao ang tumong kani makapasalaag ang mga information or mga false information na siya nga dili na mao ang tumong nga kani gipang-edit na gid siya ba nga wala nay kamatuoran nga gisulti. Ako lang klaro nga walay masing si kinsa nga mulabaw sa balaod, masing wala po si kinsa nga makapasaylo lang para makaluwas sa iyang kasong atubangon. So mugi na siya nga kita isip sa katao makapasaylo man ta pero dili but pasabot nga luwas na ta sa kaso nga atong atubangon.
2: Ang pamayag ni FO2 kay Nicole Reyes, District Investigators Cagayan de Oro Fire District. Samtang gisaway og gisupak ni Senator Joza Vicente Soto III ang pagoktabo sa impeachment trial human mihangyo ang defense team og dugang panahon aron susihon ang mga dokumento sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC alang sa presentar nga bagong testigo. Mato ni Soto nga nagtusiya nga ang prosecution og depensa andam na sukad pa nitong Hulyo ning tuiga.
4: But I have very strong reservations about postponing any proceedings this afternoon because I've thought that the prosecution and the defense have been ready with this since July, since the time we took an oath. At alam na nila kung ano yung mga parating eh, di ba? So I don't think many would enjoy a postponement only because they were not given proper time. This was since July, and I understand September 2 being in defense. I'm speaking for the public.
2: Ang pamayag ni Senator Joza Vicente Soto III. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipay balo ang mga konsumante sa Sipalco na doon ay schedule power interruption karong adlawa, October 12 tuiga, Biyernes, sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto, kani alang sa pagpadali sa pagbalin sa nagunang linya o pag-ayo sa poste nga natumba ang mga konang apektado sa pagawala sa kuryente sulod sa 4 kauras mo ang Villa Ernesto Phase 1 ning siyudad. Mga higilan na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

long.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa Kadlawon. May galang balita karong orasa. Gibutag sa Provincial Local Environment and Natural Resources Office ko na Plenro, kadudas ligitan niya ang mga pagbansay-bansay alang sa mga lumad nga anaa sa bukid sa Upulog Mitikaw nga panginabuhian pas nga kung ang pamanginabuhian pagmina, mato ni Plenro Head Jirana Flores, kanuna sa mga gimonitor nila nga, to na mga gamonitor ng mga personay at masusi kung gusto ang ilang proseso sa pagmina.
2: Naagin tayo ginakandak ng mga trainings regularly no para sa mga minero po na to. In fact, before ni sila na-approve, nagkakandak na tag training. So mag-training na po din ta prior pag yun sila magsugod. O mag-assign po tag mga personnel dito nga para ma-check yun kung sakto po ba yun ilang pag-process, pag-extract sa atong resources. Sa status karon dito lang yun ta nakakonsentrate no sa upol o sa mantikaw.
1: Ang pamahayag ni Plenro Head Jiran Flores, samtang ibutag ni Palas Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, nga mihimo na uga lakang og gobyerno aron mapangandaman ang Super El Nino. Matod ni Castro nga gipangunahan sa Task Force El Nino ang pagpatuman sa mga lakang aron dili grabe ang epekto nini sa publiko.
3: Super El Nino, ang tungkol sa Super El Nino, at meron na pong mga preparasyong ginawa ang gobyerno. Sa katunayan nga po ay nakikipag-coordinate rin po ang lahat ng government concerned government agencies sa Climate Change Commission, katulad ng DA, NIA, pati po ang DPWH, at DNR, at ang DSWD. Lahat po ito ngayon ay pinapakilos na po. Ang pondo po ay talagang pinaglaanan para po mas magkaroon tayo ng tamang pagprepara. Dahil nga binabanggit ito na Super Niño. So marami na pong mga napag-usapan na gagawin para sa climate information, agriculture and food, irrigation, water supply, and social protection.
1: Ang pamahayag ni Palas Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Og karon sa itong Magnum Power Advisory, gipaybalo sa Morisco Uno ang ilang mga konsumante nga adunay scheduled power interruption sa kona og mang adlawa, October 13 ning tuiga, Sabado, sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kani aron mapadali ang paglimpyo sa mga sagbutol sa linya, pag-installar sa bayonita og pag-ilis sa cut-out bracket isolator. Ang mga apektado sa pagkawala sa kuryente sulod sa 8 ka oras mao ang Barangay Pagalungan, Barangay Taglimaw, Barangay Tuburan, Barangay Pigsagan, Barangay Tumbagon ning siyudad ug ang Barangay Kauyunan sa Upol Misamis Oriental. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Antoy 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Yawag ni Nestor Banwag, Junior Director sa Social Involvement and Advocacy Program sa Xavier University, ang katawhan nga supak sa political dynasty nga mupirma silang online campaign alang sa genuine anti-political dynasty law nga gihingusgan. Mato ni Banwag, pinaagi nini, mahingus ko na mahingusan nila ang pakigbatok sa anomalya sa gobyerno tungod sa political dynasty.
4: Kung nabasa nimo ang petition, nabasa ang among version, and then muuyon ka, so naay digital platform nga among gi-announce nationwide, o of course dili na mapublicize. Kung ikaw personal, no, naminaw karon, nagtuo ka na kining political dynasties, isa sa mga dako gyud kayo nga contribution nganong hantud karon, grabe gyud kayo kagarapal ang mga anomalia, mga pagpangawat diha sa atong kay tungod sila-sila ra, no, diha ang sinabtanay og basin kining anti-political dynasty law nga among version ang atong pwede mapaduso pinagi sa People's Initiative. Tumaka lang, no? So naa dito ang instruction sa d1l.org. So, subayo ni mo na diha na ay friendly kayo nga mga versions kay among gi-translate na sa Bisaya, Tagalog, English, no, ang petition o yes ka na.
3: Ang pamahayag ni Nestor Banwag Jr., Director sa Social Involvement and Advocacy Program sa Xavier University. Samtang nagpasidaan na sa Department of Justice kung DOJ Undersecretary Felix T. sa mga Pinoy nga buot ang magtrabaho abroad nga dili awaton ang nasinatian ni Mary Jane Veloso. Mato ni T. nga taliwala pa man nga nagmalampuson ang pagpauli o pabuhi kang Veloso. Dili kini rason aron himuon nga kunawaton sa mga Pinoy.
5: Isa lang babala, no, sa mga kababayan natin. Kahit na sabihin natin na masaya tayo ngayon na nakauwi na si Mary Jane, at kahit sabihin natin na nagwagi ang application ng non-punishment principle para kay Mary Jane, hindi ito dapat gawing kudyat, parang pampalakas loob sa mga kababayan natin na malinlang sa kung saan saan bansa at isipin nila na maliligtas naman sila dahil human trafficking victim sila. Yung nangyari kay Mary Jane, hindi ito ang unang pagkakataon na nakipag-negotiate tayo sa karating bansa natin para sa mga kababayan natin na linlang doon. Dahilan para sundan yung kanyang pinagdaanan.
3: Ang pamahayagan ni DOJ Undersecretary Felix T. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipay bulong mga konsumante sa Sipalco na rescheduled power interruption karong adlawa, Oktubre 2 sing tuiga, Biyernes. Sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Kaniya aron na mapadali ang pagbalhin sa nagunang linya o ang pag-ayo sa poste nga natumba. Ang apektado sa pagkawala sa kuryente sulod sa 4 ka oras mo ang Villarin Ernesto Phase 1 ning Dakbayan. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

Phnom, buntag na Pilipinas. Katawahan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa lasod o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas. Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas. Og karon, ania ang inyong anchorman.

0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Oras alas sa 4:11 sa Tsiyang Buntagon. Good morning. Hoy, buntag na Pilipinas. Bangon na kay morning na. Bangon. Karon daw may gala na po nga lalo sa mga panikay sikay. Karon daw may gala at ang pera sa sabay gala. Ang pizza, oy, pizza dos naman na may gala sa bulan sa Oktubre 2026. Good morning. Bangon na kay morning na.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Ato mga kaisuna may gala nga doon na sa inyo na kunon. Ala, panikay sikay na mo, pangmata na mo, panghimuta na, panghilamos na, panglimugbog na. Huwag lahat na sa buntag may galag, di ka makalimugbog may galag. Stilan, Moraga, CR may galag, imong ba mga igsoon.
0: Buntag na Pilipinas!
1: Bangon! Kay tugnaw, kay may galang buntag sa iyo may galag, nining ka buntagon. Sa ato lang mga namina may galag, good morning!
0: Buntag na Pilipinas!
1: Sabi na magparaan sa may galag, to kalimtang karoon na ito, makapagpasalamat sa itong labaw ng pagkagagahom. Salamat kinang si Kristo, salamat Diyos sa mahan, anak Diyos Espiritu Santo, sa magyata ka namong laing adlaw, sa pagkatul ka namo ginoon nining laing kabuntagon. Salamat ginoon sa laing kinabuhi, ang magyata ka namo, ban sa mga minahal sa kinabuhi, sa mong pamilya ginoon, sa mong makauban, sa mong sibihan, kami magpasalamat, o atang among utang kini ginoon diha ka nimo. Pusa kami magpasalamat kanunay ginoon sa mong kayo dini ka namo. Ginoon Isus, kami magpasalamat sab, sa mga grasya nga magihata ka namo sa patag-adlaw nga tanang kami magampo kanunay nga unta sa tanang panahon imong ibubo dinhi sab kanamo ang imong grasya. Ginoo among ipangayon na kanimo nga unta imo kami kanunay panalipdan iiwas sa disgrasya katalagman ipalayo kami Ginoo ilabina sa mga taong dautan sa mga demonyo o gadautan og mga panulay sa palibot Ginoo. Among isalig na kanimo Ginoo ang among kinabuhi kaon tagian nini busa kami diha kanunay magasandig sa imong gahom. Ikaw na sa Ginoo ana sa among babot busa kami diha magampo o baga kanunay magapangalupo diha kanimo. Ginoo mo sa pagkanda kanimo ang tayo mong ihatag ang kalinaw, panagiusa, ang panagsinabdanay, ang paghinigugmay, labi na sa katawahan sa Pilipinas. Unta Ginoo ang katarong, mo'y mabatigbabog, magbudaw, ganun-ganun, batok sa mga daotan. Amo sa pagkanda kanimo Ginoo, ang tayo mong kami hikapon kanunay sa among mga, sa among among kalawasan, palayo kami Ginoo, ilabi na hikapa Ginoo, nga tawa kami mga balitian, labosan na itong mga napkasakiton nga nakaroon sa nagarayang tambalanan. Apo sa pagkanda kanimo Ginoo, ang tayo mong pasailungan kami sa among pagkamakasala, ingumang kami, andang pasailungan ito sa mga sala ka namo. Kining tanan, ang magipangayapin ni kang Kristo, yung mong bugtong anak, buhig na garet sa kang turan. Amen.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Hoy, bangon na. Bangon na kay Pasko na. Ala, bangon na. Ito mga dunay, sa iyong lakunon, ay pangmata na mo ha. Binatong dunay sa iyong lakunon, ay ginmo patunto sa kabuglas panahon. Pagina may gala, nagbundak ang ulan. Karon dagom at itong palibot, ita magpatunto may gala. Mananggingon, samtang kita din eh, bugnaw, gawanuan. Sa Luzon may gala karon, nag-ilog may gala o tipok may gala, tubig ang mga tao. Hadlok sila may gala kay dito sa ila may gala. Grabe kainit kayo, tuniyagi ng kalabayang bulan, baba sila. Ang ipuli may gala ni Banos mga egzoon, sobra kainit may gala sa ilang palibot dito. El Nino naman God. Hoy sa ato may galang, Christmas countdown ha, sa Christmas countdown. Nag-excited may galang, uba may ngon nga, ihap-ihap na sila may gala. Be, palitag lansang, palitong siminto, hollow block, atop, ay sure na may ka, atong-atong kasilyas ito, maayo na to. Pagdawat may gala sa mga grasya panahon sa Desyembre. Sa Christmas countdown, doon na tayo, 83 sa countdown na lang, may gala sa ripang Pasko. Ngayon tanan, advance Merry Christmas and a Happy New Year, kaninyong tanan. Bango na, kay buntag na.

0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Oy, bango na, bango na, bango na. Subay mga good news, bad news, karong panahon na may gala. Sa ato mga kaigsunan, labi na niya mga kaigsunan tang ng mata na karong panahon na. Daka na ng mata may gala. Ang kasagaran ng mata karong lulag lulo ha. Mata na may gala. Lain na may gala mga usay. Kini mga idarana kay sayo matulog, sa isa't mo mata. Mugi na may gala. So sa kabukiran karon ng mata na ito mga kaigsunan, labangon na mo.
0: Buntag na.
1: Katotsinta ka mga barangay sa Rakbayan sa Kinero. Good morning, good morning. Sa itong 424 mga barangay sa Misamis Oriental sa Kamigin. Sumabot sa itong pagsibi. Alabi na itong mga taxi driver ng tiko-ko pa karong panahon na. Sa ato may kala mga gwardya. Hoy gwardya. Attention.
0: Buntag na.
1: Forward march. Left, right, left, right. Ah, oy, no, sumuto sa may gala, may left, right, hagok mga pag-ayo. Sa ato tala mga gwardya, may gala, nga nagtikongkong, may karong panahon na. Alapang mata na mo mga gwardya, manangingon, may gala. Abdik ito mga gwardya, may gala, gamay lang kasikas, mata na yun, ha?
0: Buntag na, Pilipinas!
1: Alapang bango na mo sa itong mga kaigsunan nga nakaroon sa nagkanang kamerkaduan sa mga vendors. Sa ato mga kaigsunan, pumapalit, may gala. Good morning, kitanan. Pambango na mo kay Buntag na.
0: Buntag na, Pilipinas!
1: Edam lang ang bigyan na nagunan mo ula sa mga balita, may gala. Sabay mga police report karon, bet. Nalang tao sa may mga dagko mga balita, may gala. Kikasbuatan sa kapulisan. Dinit na may gala na sa mga lokal nga balita, may gala. Gingon, grabing kainit, may gala. Grabing nga kainit. Nga umabot, may gala. Dinis ato nga nasod. Gipangandaman na may gala sa kagamanan sa Misamis Oriental. In fact, doon ay mga barrio na may gala, City Ores, Barangay. Diyan may gala sa Calaveria. Ibuhata na gisilagtab, may gala. Kalawin tayo sa last tubig, yung murag swimming pool. Nga komunal, may gala nga maglinya lang diyan. Mag-alirong na mga taga-barangay. Diyan sila maligo, maglaba. At least na itubig, may gala. O so, gipangandaman kaya sigurado may gala. Pila ka daw karon. Basing masinatin na ito, may gala. Ang kainit sa itong palibot.
0: Buntag na!
1: Samda may gala, gingon supply sa bugas may gala. Malinis ato may gala, matupa, wapay ang ay kabalakan. Okay pa may gala, kahit ting harvest man karong panahon na. Sumayos up. Samda may gala, kagayan dioro, nangandam sa may gala. Kagayan dioro, Mayor Clarex o may gala, nimando may gala sa mga buhatan sa iyang, nagareang buhatan sa City Hall. Nga mangandam na may gala, sumabot nga kalag-kalag mga egzoon. O kining All Sinti, All Souls Day. Kaya sunod bulan naman eh, one month kakaroon, kalag-kalag naman eh mga egzoon.
0: Buntag na, Pilipinas!
1: Oh, hapit ng kalag-kalag, may gala. Basta kalag-kalag, muna itong gabantayan. Pag kalag-kalag na gani, natural may gala. Sunod na, Pasko na gyud. O isamta may gala, happy fiesta ni Advance, Barangay Agusan. O Barangay Consolacion may gala, karong umabot, pitsa 4 sa bulan sa Oktobre. Happy fiesta!
0: Na, Pilipinas!
1: Sa itong mga nagkubay, may gala sa police report, mabuta may gala, kay Gingon, matod pa. Usa ko nung kamimbro sa RTA, miniklamo, human siya gisumbag. Hala, sa driver nga nilapas sa balaod, trapiko. Samta na laki, gipangita, human na nangilad o nangawat. Nangilad pa, nangawat pa. Oso, samta may gala, doon ay lalaki may gala, ang nabalog sa prisuan. Human kini may gala, nasapon nga nangawat. Mawala gina, pangawat. Ano siya nga sir, lisod kay sir. Bisan pa, nangawat ka kusa kabulad, priso gapon ka kay kawat mo na. Ja, grabe kasi lang ako, sir. Sudan naman sa panihapon.
0: Buntag na, Pilipinas!
1: Oh, so kini nga bulan, sir. Tagak pa gini. Waganay na prisuwal, sir, ka ng trilyon. Kawat nga, sos. Ginoo ko, grabe. Pobre ang tao sa kinawata sa taghang kayong opisyal sa gobyerno. Ang mastermind, di pa makaka... Ang mastermind, di pa mapadakop. O, ang mastermind, di pa kakadakop. Karong panahon na. Mastermind, may galag. Patotoo, nga limpyo. Mabot, ragay pong panahon ni Mudo.
0: Buntag na!
1: Hoy, mastermind! Buat-buat lang kay karon di pa man ka matandog, pero mabot ang panahon. Ah, kanang imong tiilog, imong kamot, mutangan nag-buntuga na o kadina. Ang mastermind, may gala, ipagkakanakop, may gala, karong panahon na.
0: Buntag na, Pilipinas!
1: Mulagin na, may gala, mangawat ka, tulog ka, buok ng buga, bulad, para lang sudan, priso ka! Oh, ang uba, may gala, mangawat o sa kilong bugas, priso! Pero nangawat may galag, billion, trillion o pesos may galag, ibahin-bahin sa mga kawatan ay mga halandong gayapon may galag, karong panahon na kaluod kay paminawan mga egzoon. Samta sa mga nagkumpit na may galag, ikan sa kaluan may galag, ingon, sugod may galag, karon nga bulan sa Oktobre, dito may galag sa Metro Manila. Ah, naginaginot silang tubig, ingon may galag sa kini bang water resource sa board bang Exxon nga 4444 cubic meter per seconds mga igala ang ilang ibawa sa tubig dito sa Manila. Grabe ang pila man ha. 44 cubic meter per seconds sa per seconds. Dili lang kada ng minuto. Paabot mga sa ang minuto sa kaminuto equivalent na may gala sa 60 seconds. Nalang tak, tak, tak, tak mo na. 1 minute may gala bago sa katuyo ka na. So per seconds, tak, tak, tak, tak ka na may gala siya. Kada segundo yun, o kada, taga, kada seconds, tak, 44 cubic meter, tak, 44 cubic meter. Hala, grabe ba, grabe mga son.
0: Buntag na!
1: Kini may gala, tungkol sila pagdagino, tungkol kayo nakita may gala ng angat dam ng ilang source sa tubig. Ang inahina may galang ni ubos ang iyang level may gala sa tubig. Samta may gala, gingon sa ba Malacanang, nanawagan sa katawan na dili magpanik may gala. Panayuban nito may gala, so grabe mga tanki may gala, labirin mga sapian. Kini mga sapian may gala, sigurista yun, kaya na may kapalit nila. Ang grabe nga ilagyo nga tigom sa tubig. O halo sa magpanik may gala, tinigumas tubig dito sa Manila. Sa bagto may gala nga mahugtan silang supply dito. Oh, may gala. So, muna ang sitwasyon na ito. Kung hindi may gala, baha, way tubig, taranta ito, skadagkas mga tao sa nasangpit ng lugar.
0: Buntag na, Pilipinas!
1: Samta may gala, DA. Mingon, may gala, may pasaling ka doon ay hindi mo bala kang katawan kaya makakaunta sa pag-ail ninyo. Nahata may gala ay bugas may gala kaya nag-imbak karong bugas, agtigom. In fact, daghang mga budiga may gala, ipangabangan karon kaya ka na mga bagong harvest sa humay, paliton sa gobyerno na. Aron nga ila may gala nga i-reserve. May kaso di na mawa na lugar ng liki ng Utah may gala. Di na matamnan. Napay Macau na ito may gala. Pagabot niya sa tinginit sa atong palibot.
0: Buntag na!
1: Preparahan gini pag MX zone kay tanawa ng ubang naso. Diba? So dapat mo may kumos magpreparar ta. Pero kini may gala nga El Nino, Super El Nino, mulabay lang ni siya. Pero abot may gala nagtungas tuig. No? Kung saan na ito na mga Exxon.
0: Buntag na! Pilipinas!
1: Ini may gala ko ba ito tagas pagtagas may gas para ko ba din sa atong may gala. Good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon na mo kay buntag na!
0: Buntag na!
1: Pabuta sa may gala po sa gaba, may gala pinagin magnum Landry Delgado, may gala sa Magnum News Center. Pabuta may gala mga dagong balita sa National sa Magnum News Center.
0: Magnum! Buntag na! Pilipinas!
1: Dito na ito, lakas panahon, lakas panahon, lakas panahon! Lakas sa panahon! Talaan ito may gala, lakas panahon, beta, lakas panahon, kisabay mo sa lakas panahon, may gala. Ewan-uwan na ba may galang ato nga palibot karon ha?
0: Magnum, buntag.
1: Danlog may galang ato nga, palibot. Pusahin mong kumpiyasa labi ang mga motorista. Kalma lang. Hindi na magpalabi may galang pakusog kay labi ang kadanlog ang atong palibot karon sa nakbayan. Dito rin na may galang. Slakaos pa naon may galang. Ah, inato nga pagulagway. Inato nga pagulagway. Inato nga pagulagway. Check na ito may galang. Magnum Kia Villanosa. Magnum Kia, kumusta bang ato inato nga pagulagway sa ato nga palibot karon sa nakbayan. Magnum Kia Villanosa. Kia Guay Kia.
2: Yes, sa magdaman John, no, dili nga tura nagparayon paghihapon ang pagulan-ulan dili sa mga gawas nga bahay. Pero talitira noon sa magdaman Joel. So kaya ito nga mga pipila ka mga adlaw nga medyo kusog-kusog dito na nga pag-ulan. Karon, maraga ito nga, dalan, mato mga driver karon, tatalong pa yung magnoon magdama Joel. Ngini-inay lang sa pag-drive, labi na kay Danlog-Danlog, ginawa, dalan karon magdama Joel. Nga sa agad ang result talaga yan yung mga disgrasya kung magpaturaga sa pagpanagan o kapakusog magdama Joel. So karon, ito nga mga driver man yun, hinay mo sa pagpanagan o tungkol na ikilang para yan pag-ihapon ang kanyang pag-ulan-ulan. Labi na ka maraga kagabi pa niya nagsugod magdama Joel, maraga wala yung pag-undang aning ito talini. Pero yun, aning anong magod maraga, at least nakadalapot niya siya gabugnaw sa palibot magdama Joel. Kay kumabot aga udto panahon sa udto or kani baka mga alas 12 magdama Joel. Dia pa grabe nga kainit ato masdian panahon pod sa udto. So, at least kani kay gulan ulan man medyo bugnaw ang palibot o gadiri pod kayo ingon nga abog labi na kay nagparayon paghihapon na pud tani sini nga mga oras sa ato nga paglagway sa sa panahon kani sa tungkasyon sa Maya Osmania Street ning atong syudad para sa buntag na Pilipinas kini si magdama 23 Kevin o sa balita og serbisyo magdama radio.
0: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Alright, salamat din naman. Tapigyan po sa kama. Magyan pinagbang kong Kia Villanosa. O, istog na mga gala. Kapi sa muna. Kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi. Kapi na muna mga gala. Kay bugna ang palibot, ha?
0: Buntag na, Pilipinas. Pinusag
1: kapi mga gala ka doon kay bugna itong palibot, mga Exxon. Sumitong kapi na tabang man. Tabang man itong kapi, mga Exxon.
0: Magnum.
1: Tubig naman
0: buntag
1: na nini.
0: Buntag na, Pilipinas.
1: Dito rin ito may gala sa pagdawa sa repos sumakawa. Pagkala natin sa Magnum Faith Villas may gala kay Gingon Matur pa. Doon ako na may gala ay babae mga Exxon. ang gipriso may gala karon o man may tupan namaak mamaak sa pulis human may gala sa kinisya ginakop tungkol sa warrant of arrest. Uy, namaak may gala, suko lang babae oh. Sa pulis may gala. Yan sa check itong kaban, sa report ng itong kaban, Magnum Faith Villas, Magnum Faith, Guide, Magnum Faith Villas.
2: Sikop sa kapulisan sa police station 5.0 ang usa ka babae na si Alias Maria, 20 anyos, residente sa Berkeley Consolation ng siyudad. Human maservisyuan o warrant of arrest alam sa kasong disobedience to person and authority. Ang mga operasyon, malampusong gipanguluhan mismo ni Police Captain Lorenzo Ogon Jr., ang station commander sa Police Station 5.0. Dahil ang duman ng mga babae, misukulog na maak sa Osaka Police Officer, samtang gitatuman ang balaod. Hinungdan niya giatubang karon ang maong kaso. Sa karon, ang dinakpan ang nahanap kustudiya sa Maharlika Custodial Facilities alam sa tukmang disposisyon. Balita,
1: kita. Kasi minit tabuhan ni Diay, kining ginakop siya na maak iyang ipaak ang polis?
2: Yes, Magnum
1: Jewel. Ginala siya warrant of arrest, ginakop siya kanyang warrant. Pero pag nakop niya, nisukul sa polis, iyang ipaak ang polis.
2: Dili Magnum Jewel, samtang nagpatuman ang isa ka police officer Magnum Jewel sa balaod Magnum Jewel, iya kining ipaak Magnum Jewel.
1: Ah, ipaak niya. Magnum Jewel. So, muna iyang warrant, muna niyang warrant niya or bago niyang warrant? Mamaaka kay Gibadlong, murag dili may paminaw. Sige, final report, Magnum, Magnum Faith Villas.
2: Balita, gikan sa Police Station 5.0, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Okay, salamat, dinamati, may galay, pastong kaman, Magnum Faith Villas, may galay, kaya si Paul, may galay, dinita ni Magnum K. Avenosa, kanuna ko na may galay, usa kamimbo sa Roads and Traffic Administration, may reklamo, may galay, humansiag, sumbag,

0: Okay ka na ninyo ha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Okay, nakunay tindahan may gala diya sa kanabang lera siya kapin. Tingala ka may gala na hotel diya. Ang ilang may gala mga na tindahan. Dagko ka may gala halos nagluduha ka linya. Giyokupay nila. Unyan dalan may gala ilang gikural. Kay para sa ilang mga customer. Naniwa dalan man na diya. Pero motor gani yung parking may gala, ipasok-sokit bagayo kay arang kuno di maglisod pagparking mga sakinan nga na marki po sa dalan. Klaruha gani nyo na diya.
1: Magnum, buntag hey! Na Pilipinas.
0: Klaruha nyo na, katanaan kung ako kiputa ko motor diya, ay na, sige, patikiti na itong motor diya, kaya na mas kilid na. Wala man na makasulong sa tungas dalan. Ano na sa kilid kayo? Yan ka nang nasa tubangan. Grabe man kay may gala nga nilapas yun doon sa kalinyag ito nga. Wa man lagi nagbadlong. Eh, ngayon ko no sa RTE. Ah, gay, klaruhan ninyo na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Klaruha biya. Dato sa check may gala kung kaban biya. Magnum, kaya na sa kaya, guard kaya.
2: Sa magdabadlon, no, nagpatala sa kapulisan sa police station Tukugon, giringa usa ka membro sa RTA. Uman matos pa kini siya nga gisuklan o gisumbag sa usa ka motorola driver samtang nagpatuman kini. Diya nga trabaho diya sa Mayroa Street, Corner Jerboa Street, Barangay 37. Di nga tuwa siya dati magduma Joel. Giingon nga ang maong nga reklamante. Nairo sa pangalan nga si alias Ricky, 28 anyo, sa Ulitaw nga taga-Barangay Lumbi ni nga tawa syudad. Samtang gireklamo ni magduma Joel o sa ka-driver nga nailang si Cairo din. Ikaingon nga gibadlong matutpani ni nga si Ricky ang kaninga motorola driver nga si Cairo din magduma Joel tungkol sa rason nga kaninga nagahimo kini siya sa kaninga paglapas sa balaod nga illegal waiting of passenger. Kaya sa maunga dalan po magduma Joel. So kanina dalan, hindi man siya ingon nga pwede nga maraga mag-parking tungkol yung paabot o gapasero. So yan gisita ang kaninga driver sa motorola po magduma Joel. So diyan ngayang giduulan og iyang gisita kani nga driver sa motor ko na motorela nasuko matud pa kini magduma Joel pinaagi sa pagpakita nga iya ang kani nga butanganan sa iyang kita magduma Joel gani ngadto sa iyang dashboard. So ganing misulay pa sa pagasibat kini nga driver sa motorela magduma Joel aba na napugan kini ni Ricky magduma Joel pinaagi sa kani nga pag-ibot sa iyang yabi gikan nato sa kaning iyang motorela magduma Joel Merson nga sadya nga nakuha na ang yabi. Kalit matod pa nga gisumbag niini nga si Cairo din ang bukto niini nga si Ricky sa kanwa ka mga higayon magduma Joel gan mirisuta usab kini sa pagkasakitan sa mao nga RTA enforcer kay matod pa sa iya nagpatuman naman po siya sa iyang trabaho gani man tungod niini nadala kini sila sa maya police station Tukugon aron naging nga pagastulog igo nga nadugay patos nga magduma Joel posible nga magsumbagay kini nga driver uga kani nga RTA. So ang kaning mao nga RTA I mean nga RTA is about niya nga pasakan o gasumbong ganing slight physical injury o ga disobedience in a person in authority kay naisitong gitpod nga motorola driver kay para po mo naman kini siya sa iya nga trabaho sa pagabadlong kay kung mangan ka magduma Joel o ga nagkulay pa tong RTA gitpod ang nakabadlong sa iya posible nga natikitan pa or na-issuan pa o ga OVR ang kay naisitong gitpod nga rela driver pa na sa iya nga bahin margira mong tangagi pa yung mangnuan o iyan nga gignan nga iyan gisita nga dili lagi kuna bawal ang paghimo sa pagpaabot o gapasayro diya sa naisutan gudpod nga dalan. So kaniyang taon nga RTA, butang hindi nga iriklamo kaniyang nga driver kaya para sa iya, maraga din po makatarungan nung nagayin mo na siya sa iyang trabaho. Pero miniabot pa sa punto nga nasakitan ang mao nga RTA enforcer. So magkakaroon, girefer na ang mga insidente sa maya police station Tukugon at matagan sa Tukmang Distrisyon. Maritagi ka yan sa maya police station Tukugon para sa buntag na Pilipinas. Kini sa magdumahan tayo ni Trikia Belinosa sa Barita o Servisyo Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alright, salamat. Dinabang ito, Miguel Posonggama. Miguel, pinag-binag ni Magnum Kia Villanosa. Datong Braguan, Miguel Dinisatong, Tro, Miguel, ang tumbuntag ng Pilipinas noong oras, Miguel, alas 4:32 na. Bango na.
1: Buntag
0: na. Bango na, mo. Kay buntag na, oy. O sa atong, talamang kay Xuna, labi na sa atong 80 ka mga barangay. Si Carmen, oh. Bango na, sa taga Carmen. Grabe, Miguel, ito si Bian, pakapaka. Miguel, alas na sangpil ka barangay.
1: Magnum, buntag na.
0: Atong wifey, Miguel, Ginny J, Miguel. Sa'yo kayo ng mata, Mike Son. Huwag na tulog, sa'yo mo mata.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ala, bango na. Diyan sa Tiri Hills, Miguel, subdivision. Sa tanan mga taga Tiri Hills, Miguel, ala, pang bango na mo. Kahit buntag na.
1: Magnum, buntag na.
0: Wifey, Miguel, nga si Ginny J, Miguel, karong panahon na.
1: Magnum, buntag na
0: Pilipinas. Ato siya nga, dawato, Miguel, duga report, Miguel. Balik-balik kita si Magnum pa. Si Magnum Faith Villas, Miguel, standby sa abya sa Magnum Center. Pinagi, Miguel, si report, pinagi, Miguel, ni Magnum, Lani Delgado Megala sa mga dagkong balita. Labi na itong tutukan Megala kining tubig kay grabe Megala dito karon sa kauluhan. Sugod Megala karong bulana kulangan Megala supply sa tubig.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: Amona Megala, nunya Amona Megala kay kulangan sila. Unya dito sa Manila karon, duna na Megala ay mga labi nagkwartahan, dagko kay mga tangke sa Lambalay Megala, gipang puno na daan kay kasog maginausa na itubig nila. So gusto sila rin mo ino mga igsoon. Bahala na ba na magtinga sila sa pero may problema kay na may tubig. Ambot Megala tungkol sa kainit lagi. Grabe Megala ang lugar tinagwa is tubig Megala sa mga tao dito karon.
1: Magnum!
0: Grato sa balik-balikan Megala mga repulsong kaban. Tusang anawato Megala repulsong kaban. Pinagi Megala ni Magnum Fit Villas kay Gingon. Doon ay 60 anyos ka babae. Biktima sa muros pagpangawat sulod sa mall. Piyasa check Megala tong kaban. Balik-balikan ta repulsong kaban Megala. Pinagi ni Magnum Fit Villas. Magnum Fit Villas. Go ahead Magnum Fit.
2: Biktima mo sa kay 60 anyos ka sa Osaka Muros sa pagpangawat sulod sa Osaka Dako ng mall ni atong syudad. Igo na lang sa pag-ilap ang biktima nga si Ayos Boy sa Sipanius, residente sa Barangay 20 City ni syudad. Sumita sa report sa police station tungko samtang nagkaupan sa iyong mga higa ang biktima sa Osaka Fast Food Chain sulod sa Osaka Dako ng mall ni atong syudad. Iyang gibutang ang iyang shoulder box sa usap pakanti nga lingkuranan. Tupad ka niya. Ang panitingala na lang kin... Natinangala na lang siya kay iyang sa iyang paglingi wala na kini sa maong tapit. Dako pag-ool ang iyang nabati karon tungod kay sunod sa maong shoulder pad.
0: Oh.
2: Ang iyang Samsung Galaxy E710 nga nagkantidad o 15,000 pesos. Itong mga pitaka nga doon ay 6,000 pesos. Huwag nagkalaing-laing dokumento card. Lakip na niini ang landbank card. PI ATM card, look senior citizen ID, national ID, voter's ID, SSS ID, o atomy credit card. Hinungdan nga nagpatala kini sa kapulisan. O sa pag-review sa CCTV footage, hisayaran nga nabiktima kini sa Osaka Motors. Nakuha sa CCTV ang sa grupo nga nagalirong kaniya. Duha talaki ang nga naglingkod na sa iyang likod na mga nagkuha sa iyang bag. Samtang usa ka babae usap, o ang isa ka lalaki nga nasa iyang ato ba na nagsilbing lookout. Sa pagkakaroon, padayon pa ang pagpangita sa wala mailing suspisado nga nakuha sa CCTV. O ang pag-report na sa intelligence section alang sa validations o follow-up investigation. Balita na hipos, gikan sa police station 2 Kugon, kinik si Magnum Hunter 22 Faith Benes sa balita sa Bisyo
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Alright, salamat din naman ito, Miguel Pusogaban, Magnum Faith Villas, Megala, sa itong panagawa, Solo Megala, kaya Magnum Faith Villas, standby, tumakaban, sa live report, Megala, balik-balikan na si Magnum Kea Villanosa, kay Gingon, kapig 800,000 pesos, Megala, ang kandidat sa gituang smuggled ng mga sigarilyo, na confiscar, Megala, sa itong kapulisan, nagkagingapon di ako na sa Mercados Kugon, tingala ka, confiscate ka ron, sunod at lawa na Megala, discipline na sab, o so, naghangi kay Megala ang mga smuggled ka ron. Bisang pag simasimanahon ni Megala, di mahurot na, kaya pitinaghan na lagi. So kini karon lain na po lang na, sanay, kini nga na-confiscar Megala. Bi Magnum, Kea Villanosa, Kea, go ahead, Kea.
2: Sa magdaman sa wala mo, abot sa 836,000 pesos, katina sa ito ang smuggled na sigarilyo na kumpiskas sa mga kapulisan na pinaagi sa itong misamis sa Police Provincial Office. Diha sa may Purok 2, Barangay Poblasyon, Libertad, misamis oriental, kung hindi, ang mga insidente na kung naitabot niya sa magdaman sa wala mo, nadak parang usa ka lalaki nga ila sa pangalan nga si Aliasa Art Alnur, 34 anyo sa Minyo, nga taga Ligas, PLB, isang tagdo na po ginikauban nga si Alias Habi, 40 anyo sa Minyo, nga taga Otobod, Iliga na City, ngayon nga sa kay matod pa kini nga duha ka mga suspect uga SUV diha sa isulan gid pud nga lugar diha nga giflag down pud kini sa mga pulis magduma Joey labi na kay nakadawat man sila uga intelligence information nga duna matod palagi usa ka kani nga sakyanan nga nagakarga sa maong mga kargamento pud magduma Joey nga moagi diha uga kani nga gahimo pud kini sa pagasibat kay dili sila gaagi aning mga dunay mga checkpoint magduma Joey dili sila gaagi ani bitong mga wala kay checkpoint
0: diha mga awa sila.
2: So tungkol na tungkol kinakadawa na itong mga kapulisan magdumadjawel, lagay mo sila o gadugang ang mga checkpoint area. Aron git po nga ma-flag down kayo naisikitan git po nga sa kinatungkod niini, nadakpan kini nga duha sa kaysa o sa ka-SUV magdumadjawel o gikaingon, ganda na nakuha nga mabot nga ito sa 1,045 karim sa mga modern na cigarette po magdumadjawel. Yung gituhan nga mga smuggled, kini doon na estimated market value,
0: uh-huh.
2: 836,000 pesos magdumadjawel gingon. Na sa dugang po nga kanina pag-imbestiga sa mga kapulisan magdumadjowel. Ang katong mga smuggled ng mga sigarilyo gikan matod pa sa kaning Marawi City uga gitakda kay pagpuna po diri sa mga lagindingan uga diri sa sudan sa kagende oro magdumadyo well sa tungod dinhi ta kaya na himo man nga pagkadakpa ni nga duha ka mga suspek murag dako gid pud ni nga murag kakwa I mean si Piat sa ilapod ng grupo tungkol kay Maragata. Mayubay, gito po ka mga smuggled, gito mga smuggled ng sigarilyo ay nakumpiska, gikan sa kaninga doha ka mga suspect kung nga majuwa. So, karon ang kaninga doha ka mga asantangan karon nga balog dila sa binangguan sa maya Libertad Municipal Precision. Samtang ang kanin mo nakumpiska ang mga sigarilyo po gitaktang iran over nga to sa Bureau of Customs. Ingon man ang kaninga sakinan gito po nga nagigamit po nila magdumajowel kaya gani man na suta nga walay dili silang na nag-iya sa maong sakinan uga gipangita pa usab ang tinuod gid pud nga nagiya ni nga nakabutang gid pud sa iyang ORCR gani giingon pud ni Police Brigadier General niya sa Babagaya Junior Magdumal Joel nga dako iyang paning pagpasalamat nga to si mapis na itungod sa kaning ilang grabe pud nga pagpaningkamot nga dili gid pud nga malutsan uga dili gid pud ingon nga makasulod ang kaning mga illegal nga kontrabando nga labi na ani kay daghan pud kayo Magdumal Joel uga mapakatag kini sa tibuok Northern Mindanao labi na kay kaning mga smuggled nga sigarilyo nga mga sayid mata Magdumal Joel nga wala insakto nga packaging wala insakto
0: kapagit po niya ako suasa gagikan. So, pwede po niya. Basing na.
2: Gani magdumajowel. So, pwede niya. Basing na-risko gid po niya sa panlawas. Sabi na karoon, mga bata noon, nga kapag digarilyo na magdumajowel. So, kanin po niya nga gili kayan. Nga mudagan pa. Huwag mo ko yan ang pakiling mga gitawa.
0: Huwag niya siya magnuki ha. May smuggle din smuggle. Makadaot kinis baga ng mga kuhan. Kanin lang smuggle. Murabag, huwag mo agi, huwag makabayad o buhis. Muna nga lugar smuggle. Pero kung ato nga tanaw ng unsay kalainan sa smuggle o dili smuggle, maura, sigarilyo, gapon siya.
2: Oh, yes,
0: ang lugar dili smuggle, kanan, insakto sa insaktong proseso, meaning nagbayad o buhay sa gobyerno. Kining smuggle, direkta-direkta na, wala na magbayad, muna kitawag smuggle, pero makadaot sa baga, asilan, doon makadaot.
2: Same rin, same rin sa effect to magdumasyo, pero kanimang code kay parang isa po sa'yo kung nagbayad sa tax o lang nag-agilita sa mga proseso. So, parang po nila nga ginayin mo.
0: Mga kabi ang gobyerno nga po. Pag inana, ginana bayaras gobyerno niya, dako na bang tax karon sa kinibang sigarilyo kay makadaot manis baga, munang ginakuan. Pero di mamul nga po bisag makadaot, sigarilyo man lang nga po si Manong. O, di ba?
2: Kasi buga nga po
0: magdumal, Joel. Kining bayad o buwis, kaya aron na yung kawaton. Kaya wala mo bayan sa may kawatos, mga kawatas gobyerno. Sige, padayon, kauwa
2: so,
0: po kini nga nasun.
2: Kani nga naman po ka mga lalaki nga nadakpan po doon dumay Joel, pabiliin po sa nagpakahilog. O ga wala mabuti na yung mga ibuti kung kinsa ilang asos, o ga kinsa pa ilang alain po doon nga dilibiran, ni naisgutan git po nga mga sigarilyo. Ni nga pra na balog sa sibilang kuha, nakita ka tayong pasakaan sa kaso, sa paglapas sa ilang na kaning paghimo, sa pag-deliver, pag-transport, hindi mga ginawa nga mga smuggled nga sigarilyo. Balita ka rin po, gisagikan sa Misamis and South Police Provincial Office para sa Buntag na Pilipinas. Kini, si Magdumahan 3 Kevin Osa sa Balita o Servisyo Magdumaradio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Alright, salamat. Tinapata may gala po sa itong kapa. May gala. Magnum Kea Villanosa.
1: Magnum.
0: Ngayon ang utana, may gala. Unsa ba'y kalainan sa smuggle o dili smuggle ng sigarilyo? O so, kung ang ipikto gisgutan, away, kalainan, puro na makadaot sa baga, makadaot sa lawas, may gala. Kung magsigag, bulot-bulot sa aso, may gala. Ang kalainan lang kay ang smuggle na ang sigarilyo, dahil ba na piki? Diba? So, giawat lang. Mura, kaya pong tabako, kaya pong gibutang niya. Lugar ang smuggled may gala bisan pag di lugar sa original siya wala kang magbayad og buhis may gala sa gobyerno ang kanang iyon lang ang dili smuggled nakabayad og buhis may gala sa gobyerno pero kung kadaos baga may gala ang isgutan di same ra sila oy kato mga galigid-ligid pa niya kato nga ligid-ligid pa kay gitong daw pangmata na mo oy labi na doon ay mga sakunon diba kato ni dito may ikwano sa ito makaigsunan, labi na may gala. Good morning, ito ni Sabana Maria Maria, o Maria Maria. Ang ito po ni Makin Ilicol. Good morning, Mon Jewel. Morning, matana, diga mo na ta. Ani, yabisan nami pa iligid-ligid. Diya din yung matupan ni Madam Rosalinda. Takas-takas, morning, Mon Jewel. Amin na may karon. Buntaga, Simplicio, Cavillo, Idio, o Gasaper, Hasaan. Salamat, Magnum Jujia.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Ato sa nga balik-balika, may gala mga bulyara, si Paul Megala sa mga kawan sa gawas, may gala ng mga bago mga balita.
1: Magnum!
0: Dinita may gala sa Magnum Center, may gala, ito check sa itong kaban. Pinagi may gala ng Magnum, Lani Delgado, sa mga dagong balita, may gala, labi na kining preparasyon, may gala, o gagayong hinainang ipikto na sa El Nino kay actually sa ato din eh, swerte pata, may gala kay Gaulan-Ulan. In fact, may gala sa mga atong mga umahan, mabuhi pa may galang tanom. Ano sa ato, may gala, swerte kita kay Amunang ingon lang, ingon palagi nila, kung ibuwag ang Mindanao sa Visayas o Luzon, dako kay kawala may kala ang Visayas o Luzon, kaya nga naman, halos may kala mga pagkaon, may son, utan o guman, pagikan din sa ato sa Mindanao. Bahalag bubuwag ta, buhi kita din eh, kay Sos, ginoko Mindanao ka pa may kala nga, kumplito kayo, pagkaon, tanan, nayagi din eh. Muna nga, ang Manila o Visayas, niya may kala sa ato, gasalig man gani sa ubang mga pagkaon. Muna pag maingon gani nga, ay, mabulag na Miss Mindanao diya sa inyo, kay wala, na, mabuwag Miss Mindanao, bulag mi. Di kini sugot, may kailang national government, dili mi. Kaya siyempre ang Mindanao, food basket biya. So niya din daghang ipagkaon, may gala, niya magkagbugas, nanubra, at tubig, kumplito lagi ang Mindanao, may gala. Niya po din itanang mga minerales, may gala, mga natural resources, niya as Mindanao, may zoom. Mauna nga, kung mabulag ko no, luoy, may gala, ang Luzon, o Visayas, may gala. Kaya di sila masuplayan sa itong mga grabe nga mga pagkaon, mga Exxon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ano sa ang Duwato Miguel Pusungkaban sa Magnum Center, pinagi ni Magnum, Magnum Lada Delgado. Lani, kuwet Lani. Lada yes. Delgado.
3: Yes, Magnum, Joel, no.
0: Sige.
3: Sugdan ka rong bulana, Magnum Joel. Ang tagpaubos sa 44 cubic meter is a matang segundo.
0: Sana, klaro lang. Kaya mo rin ka, pagpagaw mo ganun siya. Asa na maglumlani? Sige, Brian.
3: O, magdumdumel. Sugdan ka rin nga bulan na magdumdumel ang pagpaubos sa 44 cubic meters sa matag segundo na lokasyon sa tubig sa Metro Manila isip pagpangandam sa posibleng epekto sa pagigot sa Super El Nino Magnum Joel. Kinigikan sa regular nga 50 hanggang sa 53 cubic meter matag segundo sa Metropolitan Water Works and Sewerage System. Ikabuti ang magdumdumel ni kaning NWRB Executive Director Sivilio David Jr. nga tinalan ang sayo sa mga pagpangandam aron dili usab grabe ang posibleng epekto nini sa publiko Magnum Joel. Tungod lagi ani i-announce pag-anunsyo usab sa NWRB Magnum Joel ang kapubliko sa Magnum Joel ang katawan karon dito sa kauluan ikabuti ang Magnum Joel nga naga panic buying Magnum Joel sa pagpalit lagi ani nga kaning pagpalit o kaning bottled water Magnum Joel ba nga aron lagi pagpanganda po nila nga kung mawadan og tubig duna sila yung mga stock Magnum Joel apan karon giklaro sa Malacanya nga walay rason aron na mag-order o kon mag-order sa ilim ng tubig ang publiko tungod kaya lagi duna pa maigo matubig Magnum Joel wala pa maigo ang Super El Nino mo nang giklaro sa Malacanya Magnum Joel
0: aha madobre karon sa rin ito po.
3: Kanila ginga gikabot ang Magnum Joel kaya paubusan og 44 cubic meter mataga segundo ang alokasyon sa tubig sa Metro Manila. Ang katawan sa pito Magnum Joel inay-inay nga nagpalit og kani bitaw nga nag-stack sila og tubig Magnum Joel ba. Mo nang
0: giklaro sila.
3: Malacanya nga dili ra kay ipon sila nga mag-order og tubig kay wala man poy kani bitaw nga kulang sa supply pa Magnum Joel. Una pa may igong tubig ang kauluhan Magnum Joel. Muna giklaro karon sa Malacanang.
0: Oh, so pero kanang pila to 44 cubic meter per seconds. Mo ba na po pasabutin mo nga magbawa sila og tubig sugod kay sab na to murag sugod ba karon bulan sa Oktubre ang Water Resource Board nagmando karon nga bawasan og 44 cubic meter per seconds ang ilang lugar supply sa tubig dito sa Metro Manila Magnum Lani.
3: Kana magdumdumol isip pagpakanda mo sa kanila ging pagigo sa
0: okay yung kagbawasan meaning I don't know pagkuan dako kayo no kay
3: oo dako yun dyan makuha
0: 44 cubic meter so I don't know kati kwinta lang kanang 44 cubic meter per second sa dili na per minute per second ang atong isgutan diya ang lugar ibawas lugar sugod karon tungod na ning meaning di ka na mahimo magkusik-usik kanang style mo nga maligo bitaw. Na uban, na mga tanom ni mo, dito, sigag pamunyag dito. So, dili na na, murag, minus-minus na to, kanang hilig ka sa mga tanom nga, ang tanom, pwede ba na nga di lang karta, na uban di nga, murag, ang ilang ginawa, gagilok yun, di maka, ano sa'yo, ang tanaw ni mong tanom, mga sagbot na kayo ba, alimusong na kay tanaw, tukos ka daghan. So, minus-minus na siya, unya, kinig yung doon na kay mga iro, so, skaluhay ba kasi iro, may kalan, labi nagtundaghan kay binuhis iro, sige kag hugas may kala niya ausik kag tubig sa ila karon nito dili na mahitabo kay mo nang istayan Magnum Lani kung maligo ka dito sa ila siguro mutungtong ka sa planggana parang imong kinaliguan matigom na pwede nimo ipang banwa sa CR pwede nimo ipang banwa sa hugaw sa iro niya pwede po nimo ibanwa sa pwede nimo nga ikatunay mga tanom So imong pang bunyagan kaysa lugar mga limpyong tubig ang imong buhaan mong gamiton, namo na problema kaysa ito dako kay ning kibang ng 44 cubic meter per seconds nga ilang ibawas sa supply sa tubig sa Metro Manila. Magnum Lani.
3: Sakto kay gara Magnum Joel, 44 cubic meters matag segundo na ang alokasyon sa tubig nga kwaon dito sa Metro Manila, Magnum Joel.
0: Oo, so di na lang, meaning burag ila siguro sirad ang ilang balbi ha, kay kung ato mas nabawan, gingon nga ang angat na, mumani sila ang source sa tubig nila, grabe ang pag-ubos sa level sa tubig, niubos yun. Ang level sa tubig, mauna nga karon ipangandaman nila kay taas para bang panahon, kung si Bakog muhapak kining El Nino nga gikabalakan, dito pa kuno ni mahuman sa first quarter sa sunod tuig. Jesus, kadugay pa kayo kay kanang duha ka buwan nga way kanang lugar init, grabe na lang kayo sa nakaog tagtungas tuig ang lugar kay bang atong kainit nga tumas nati magnormal ani. So atis mo na ang pagpangandam nila. So kano des Manila karon duna na nagpanic karon, panic buying sa bottled water karon pa na magnorma Lani.
3: Duna na ipipila ang na ginahinay na pagpalit sa bottled water aron lagi pag pag-imbak lagi pag tubig Magnum Jewel aron masiguro po nila nga duna sila magamit kung kaso magbuigo ang Super El Nino karon sa atong nasod Magnum Jewel.
0: Aha. Ah, okay, sige, final report.
3: Maka na Magnum Jewel na ato ang report kalabot sa gikabot nga pag-igo lagi sa Super El Nino dito sa atong nasod. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Right, salamat din naman na bigyan po sa Magnum Lani Delgado. Muna may gala sa ila dito, no? Manila may gala, murag sulog-sulog sila. Niadto na kalabayng bulan may gala, grabing baha nila gikas Bulacan, Pangasinan, asa lang lapit sa Metro Manila o sa Luzon ang grabe gin may gala nga baha. So nakatilaw sila grabing punisyo karon nga wanay baha kay init ang ilan na sinati karon init sa kayo. O grabe nga kainit may gala, unya mao na lagi nga tungod aning gikabalakan may gala nga El Nino, Super El Nino magaling gitawag. So ang mga tao dito mga igsoon lugar labi na pag-announce may gala sa ilang sa gobyerno sa Water Resources Board mga igsoon nga kini bang bawasan karong sugod ha karong sugod karong kwan karong sugod may gala karong bulan og 44 cubic meter per seconds may gala ang ilang supply sa tubig dito sa Manila.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Ngayong bawasan meaning dako kay na mga igsoon di ba so na tubig pero di naging kapataka, may galag, sa kung saan ang buo-buo, so i-priority mo, inom kaon, unya ka ng mga importanteng gamit. Ka ng mga tanong, pasag din ang mga tanong mga matay niya, ka ng mga bulak-bulak, na may ubang kong nga hilig kay bulak ba. Di na ko na may galag, pa-beauty-beauty, wala na ng beauty-beauty. Kalas-kalas sa may galag na, unya kinanglan nga, grabe atong kwas tubig, unya, na ubang, sige lang kaya po, tanong.
1: Magnum,
0: na ubang, di na ba mapuslan may galag, kaya, pura ka naman ay mga tinigulang bitaw nga tanla, oy, tanom, aso sa dito, kuha na yun. Narito sa Manila, din lang magsilbi. Kaya i-priority may gala karon ang mainom nga tubig kung magamit nila sa matagad daw. So, kanang mga pagbunyag-bunyag sa tanom, si priority na lang na. Luwis sa tao mga mananap may gala, kakinalang biyagapon nga mabugnawan. Nainana may gala nga dako kayong bawa sa tubig nila. So, muna may gala nga ang uban, nabalaka nga, basig lahi nga siguro. So, ang uban, lumba palit may gala, hawan ko ng mga kwan ito, kining mga mall may gala nga pamaligag tubig, gi pangumpra. Ilabi na sa dunay kwarta nga maka-afford ang uban sab. Grabe may gala nga stock sa tubig, pambutos baril para may gala nga nagi magamit nila. Paalag lugar makinaon sa unya pero matul pa sa Malacañang. Ay mo kataranta kay layo pa makais tinuod ng lugar kanan siya. Ato lang nagprepara lang ta.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Inuwas para ko, dinis ito lumigay itong buntag na Pilipinas. May gala, balik-balikan sa nato may gala. Ang reposo mga kawan, dinita ni Magnum Faith Villas. Kay Gingon, matod pa may gala nga grabing kawat. Kinbado na yung laki may gala, balong sa prisuan. Puro kawat niya. Human may gala, matod pa na sapon nga nangawat. Kining usaka lalaki. Sunggin siguro ang panahon may gala kay taghan naging kawatan may gala din sa ato. Kung imong tanawan yung mga blatter, puro halos kawat may gala kakitabo sa ato. Di ba? Sobrang ataklan siguro ta subang kawatan ng mga official sa gobyerno. Mamulagin ang uba, madakpan sir, kining amo, pamugas sa kinisir, buhi-buhi lang. O so, sa iluwa lang sir, adi, kawat ni, dautan nga po ni. Ah, grabe si sir, wala, paminto na mga kawatan sa gobyerno. Hang to gra, mastermind, wapamadakpi. Wala lang igapon, daghang kayong kawatan, bilyon, trilyon na nangawala ang kwarta. Wa ba madakpin yang uban apa dia sa manghalandong pa mga malita ba gang may gala nasa Senado Kongreso. Malita gang ha. Nakadawat to ga kwartang dako kayo. Labi na dia sa Senado Maigsoon. Paminaw ni mo mga gala mo raging mga correct pero sos Ginoo ko. Mga malita gang man may gala meaning mga tulisan gapon ba apil dawat sa kinawat mga Maigsoon.
1: Buntag na.
0: Malita gang may gala. Biato na ba to sa tugaban Maglofit Village, Maglofit, Guay, Maglofit.
2: Palawag ka rin sa prisuhan ang usa ka 28 anyos nga lalaki nga si Elias Moymoy, residente sa Zone 3 in Carmening, siyudad. Humana sa pansato sa pagpangawat sa usa ka dakong mall sa atong dakbayan. Gibutyag sa report sa Police Station 4 Carmen nga nasakpan sa duha ka alerto nga gwardiya. Ang suspitsado, samtang giswayan og tago ang mga produkto nga wala bayari. Nakuha gikan kaniya ang mga gikawat nga produkto nga nagkantidad og 602 pesos nga bilang kuban sa duha ka pinsya per man body spray o isa ka cheese spread o isa ka pansmed energy charge o isa ka Nivea extra bright. Sa pagkakaroon ng mga suspitsado, temporary gidetain sa Maharlika detention cell samtang giandam ang pagsangat sa kasong pagpangawat. Balita gikan sa Police Station 4 Carmen, kini si Magmamahantay
1: Magnum,
0: Buntag na Pilipinas. Salamat sa lahat ng mga Magnum Faith Village sa report pagkala dinita balik na tos Magnum Kia Villanosa. Kaya gingon may kala kawat puros kawat ni. So kawat may kala dinita may kala dua ka mga pangitabo sa pagpangawat may kala ang nahatala niya sa Kogon Police Station na pwede lalaki kawatan na nangawat o gikawatan niya ang bata, unya doon nasay, o safety officer, gikawatan sa motorsiklo. Budinita, may galas, duha ka mga insidente sa laing kawat, may gala, dinisato na kayan, Dias Kogon area, Magnum, Kia, Villanosa, Kia, Guad, Kia.
2: Sa magdamadyon, no, doha matutpak mga insidente sa pagpangawat ang natala sa naglaing mga establishmento. Particularly sa maya Kogon area, magdamadyon, kung nga din unang may reklamo, kilingon sa kasitintay uno, sintay uno anyos nga lolo magdamadyon. Kaya na sa pinahilan sa pangalan nga si Sir Pedrito nga taga Corrales Avenue, Barangay 29, ning ato nga syudad, giingon nga samtang nga nag-CR matutpakini. Diha sa maya Aurorama magdamadyon, nabili niya ang iyang isa ka baga kung nga diin na doon na matutpakini sa lood nga mga wireless microphone o charger nga mukatidad nga to sa taga 8,000 pesos o sa ka t-shirt nga taga 370 pesos. Talo ka mga short nga nagkatidad sa 500 pesos magduma Joel. So sa sumod lagi kay medyo basi makagibugaw ni si Lulo magduma Joel nga na siya dala nga kalinga bag. Nalimtan niya sa pagawas niya magduma Joel pa siya nakadumdum nga na di siya yan nabilin. So diyan nga pagabalik niya sa maong comfort room po magduma Joel, wala na niya nakita ang katong iya nga bag nga doon ay sulod nga mga importante nga gamit. Sa tangalaing incident sa pagpangawat, ang natala diya area sa may kuna sa usa ka computer shop diri sa may Yakapin Street magdamadyawad giingon nga kaning usa matutpa nga kababayi matutpag magdamadyawad ang Amerikano man matutpag ikawatan ng iyang anak nga doon na nasulod sa kaning computer shop giingon nga usa matutpa ka kaning lalaki ang mikuha sa kinadalagalan ni ining cellphone nga tumabot nga to ito na usa ta touch screen cellphone ni Samsung A12 nga magkandidat nga to sa 4,500 pesos sa diya nga maraga kuray nakabantay or wala bakay nagabantay ani iyang anak magduma Joel. Sa watas pa kalalaki ang medyo nag iring-iring o na niduol po na niya bata dahil gigarito ga kuha ang kaning iyang cellphone. Ito rin gigamay bata pa magduma Joel. Wala po niya napukad na kuha o sa mga sakit po na sa pagpangawat, ilang nga ginawa po ito sa kapulisan sa Maya Police Station Tukugo na kapinaagi ni na-review ang mga CCTV footage magduma Joel o ga nakita o tas pa kanyang address sa may computer shop sa may Yakapin o sa kalalaki ay nambikima ni nga mo minor de edad. Samtang ang katapod sa may CR po magduma Joel, gina-review pag gina-backtrack sa nila labi na kaya marag comfort room, dagan po kaayo po gagamit sa maong lugar. Sa karon ang adawa ka mga incidente sa pagpangawat nga nitabo diyan sa mga establishmento sa may Police Station Tukugo na-refer na sila ng intelligence section at matagal o gadugang pagtagad o pupay ng gireon o gadugang investigasyon. Pero tagi ka sa may Police Station Tukugo para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 23 Kevin o sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Salamat sa lahat ng Miguel po sa kapag Miguel na pinagmagno Makia Villanosa para kung hindi sa atong tulong Miguel atong buntag na Pilipinas. Hoy! Kagayan di oro misamay sa tal bangon na mo kay buntag na.
1: Magnum!
0: Bangon na, bangon na, bangon na, bangon na. Labi na Miguel sa mga politiko Miguel pambangon na mo nito mga doon ay plano Miguel oy sa barangay wa na ha. Ang barangay eleksyon muraga limta na to na. Dito na ta Miguel sa Tungon na naon, dito na ta sa 2028. Oh, so naghang ka na ka katong katawa ka may gala ba katong pag pirma yun ni Presidente Marcos sa Balaon nga mag-oktaba may gala. 5 years na din sa, mga 5 years na. Ay, sus, doon ay pagkapitana may gala nga, sus, nagligid-ligid, murabag na kurintihan. Grabe nga ligid gina may gala sa kalipay. Sa nga ito, kailangan, amo ba, Jujak? Oh, pirma na sa ay, kini. Gwapo ni, ako yung tipo kong mga kapitan, kaya magpalitson mi. Palitson sila mga egzoon.
1: Magno, buntag na Pilipinas.
0: Ang pinakaswerte kay may gala, si Kapitan Marlon Tabak, atong ABC President, kaya last term na guniya ang ta, di ba? Kanya ito, doon na ba plano kasi nga tangtangon siya may gala kay mula gina, no? Kaya wak man, kay majority sa Kapitan may gala sa atong dakbayan, no? Ginganahi sa iya. O, so, niya ingito siya, kutob lang Disyembre, karoon ta Disyembre. Naka-extended man. Pero in fairness, well, may gala ni Kapitan Marlon Tabak, may gala, kagawan. Pagkagawan naman lang, kanag-presentar man sa Liga ng mga Barangay. Maibigid siya may gala. Look, in fairness sa iya, ulo kong politika, muna mga iksoon nga murag di ka ganahan sa iya, kay kontra mas politika. Pero kung atong isgutan, may gala ang iyang lihok, isip lugar na Liga ng mga Barangay President, in fairness sa iya, nakita na to, si Kapitan Marlon Tabak, haom sa iya. Kaya may magiging mulihok mag yun. Oh, di na yung pagtalo-talo may gala ni Kapitan Tabak pero giobserba na ito siya may gala, sayang man po mawala sa munang masayang masan mawala kay galihok man yun. Niya, abtik ba abtik? Ulitaw biya, ulitaw di abtik yun.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mauna may gala ito nakita sa may gala, kalabot sa mga gala ni ni.
1: Buntag
0: na nasa may mahitabo niya na nga extended man. Kaya dapat unta karong sunod bulan, eleksyon na ta. So, gi-extend may gala ang mga ang posisyon sa barangay kapitan. So katong na uban may gala, lugar katong last term na, kana bang unta, di na sila kadagan, ayahay kay may gala kay nadugangan ang ilang termino. Katosang last term na karon kana mudagan unta sa 2020, karong dos may gala o ilikso sa kapitan o kagawad. So pag-abot may gala sa 2028, di na mo makadagan. Muna ni magsilbing last term ninyo, kining duha ka tuig mga egzoon. O kaning kapinis duha ka tuig nga extinction. So magsilbi ninyo ni, nga lugar magsilbi may gala ninyo
1: Magnum buntag na
0: kini siya may gala nga kwa no magsilbi ninyo mga igsuon nga kwa ni siya kini nga last term ninyo so di na mo makapapili sa 2028 wala na siya unya ikaduha kato may gala nga nag last term karon ano katong na lugar first term pa siya lugar kini may gala first term niya karon di ba niya magpapili ta siya karong November 2 og mudaog siya. So, naka usa ka termino, so doa ka termino na. Kini may galang 2028 may gala, magsilbi po niya may galang last term niya. Bot pa sa bot, napay one term niya. Nga madagan niya, 5 years niya mga egzoon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: O, like po sample, is Barangay 32. Ito lang sample 32, kaya di matas wito suban. Sa 32 may gala, Barangay 32, ang kapitan niya si Ronald Sino, last term. Tanang kagawa niya, last term. Ang mabilin may gala diya nga kagawad may gala, kanabang pinili yun siya, kay last term naman tanang, kay karunong ta may gala, mo'y pinaka-last term nila. Nabi kay extended man, so ayay kay sila, kay di naman sila mo gasto, karunong ta, kapag-kapa na may gala, lugar, pulikin, nagpangitag, asa ba ito'y kwarta, i-gasto na sa nato ani. So, na-save by the bill may gala, kato sila tanan. Ali-ali diya sa uban, di lang kay 32, save by the bill, wala na mo'y gastohon, di na mo gasto kay election ang election Lausman ano ang postponement Lausman sa 2028 so wala na mo gasto instead mo gasto mo karon pa siguro mo daog og dili so wala na na kanyo ditso na mo dia ang uban lagi ah bibo kay inutanga may gala so 1 year utang loan loan
1: magnum
0: gabi nga loan may gala kay sure man makabayad kay extended man so dia sa barangay 32 lang atong example may gala ang mabilin nga official dia may gala nga one term pa man siya karon si Paul Jack. Paul Jack. Si Paul Jack may gala kagawad Paul Jack.
1: Magnum, buntag na.
0: Why mabilin sa kusa kabuok may gala pag human sa pagabot sa 2028 usa ra gi mabilin nga official may gala dia nga kanabang pwede pang makadagan sa mao nga posisyon. Pero wala po gi kay example kagawad mo dagan hurot kagawad si kapitan si Ronald Chino last na siya. Pwede siya mudagan kagawad, di ba? So kato sa mga kagawad nga di na makadagan, pwede siya mudagan kapitan. So, pero wala na yung official may gala nga kanabang pinili pa. So, pwede na. Pero ang nabilin, usa na lang ka-official may gala nabilin, si Paul Jack na lang may gala kay siya na may nakadaog tumiaging eleksyon. O, ang tanan, murag inconvene, siya na yung nakalusot may gala sa barangay eleksyon sa barangay 32. So, usa lang ka buo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Sila
0: na may kalandagan mga igsoon karon.
1: Buntag na oh. Pilipinas.
0: So, ato nila ng limtan siya kay wala naman na. Di ba? Kaya na may petition sa Supreme Court. At tangantan lang kung si resulta katong petition may gala ni Attorney Romulo Macalintal. Ang ato may gala diha, iskuta ito, ginagmakalabang panalagsa na sab, kini may gala ang coming election sa presidential o local election. O kaya muna na may gala karon kasi mudagas kagayan sa probinsya, sa mga distrito may gala, kaysa ba'y managan na ng mga na may mga convent. Pero kinsa may mukontra may gala sa mga naglingkod na karong panahon na.
1: Magnum, buntag
0: labi na sa Misamis Orienta may gala. Ay, nagkangalan ng gawas karon nga muna yung mga interesado. Pero kada, mga ngalan pa lang ni gawas, pwede pa ginaklaro may gala, mudagan magina sila.
1: Magnum,
0: diba? Buntag ato lang isgutan kamay kaya harong may gala ng atis sa tumakauban nga ilabi na katong mga barangay kapitan, kagawa, ruguban pa. So, wala na mo yung hunaon pa karong panahon na. Kanayong kwarta itigom na sana para sa Pasko. Ay alam mo gunaw na sa barangay kanibang eleksyon.
1: SK. Buntag na.
0: Oras may kala alas sa 5 6 na.
4: Oras hatod ka na to sa Jugs Commercial.
5: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
6: Taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes? Mora ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka. Anti-diabetic properties. Charantin nga nagpaubos sa glucose. Vaccine nga mo control sa imong blood sugar. O apil na ang polypeptide nga mupaspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner patok diabetes. Ay na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro. O Misamis Oriental. Paimod liusab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agura Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agus, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagdanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pag-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
9: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
10: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
11: Mapalit sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabahal sa mga butika.
15: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagka alas 4 sa Canlaon. Alas 4:30 sa Canlaon. o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kadlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot mo sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: Oras, alas 5:11.
1: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress adult diapers.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mga kapitas para kumabot ni sa atong tulong mikiratong ba buntag na Pilipinas. Bangon na, kagidyoro, bangon kay buntag na o Misamis Central, bangon na. Yes, Taguluan, may gala. Bangon na mo sa Taguluan. Sa itong mayor de may gala, si Mayor Nadia Emano Ilipi. Sayang Vice Mayor, sa mga kagawad, may gala niya. Binang ato ni kagawad Mika Nabong Sultan. Ato ni Mando Pumar. Ato po may gala ni Piolo Pascual. Mga eksoon, kagawad Piolo Pascual. Agustero, may gala. Kagawad Agustero niya sa barangay Taguluan. Uga, barangay Taguluan. Lusos sa Taguluan. Uga, tanang mga officialis, may gala. Good morning! Ya po sa Paul, may kalala, pambangon na mo kay buntag na, bangon na kay buntag na.
3: Buntag na, Pilipinas!
0: Diya sa El Salvador, diya sa Lubihin, Nagindingan. Diya may kalala, of course, sa Villanueva, saan? Diya may kalala sa Balingasag, Lagunglong, Salay. Paingon may kalala, Singo. Good morning, gantanan! Bangon na mo, bangon na kay morning na. Inisato may kalala sa mga barangay, ha? Bangon na mo, bangon na kay morning na.
3: Buntag na Pilipinas.
0: Shoutout sa kuno Megala sa NYC matupan ni Tar Tags. Shoutout sa Tagupa family. Ato sa nga kwaringgang may Megala no. Niya po din matod pa. Good morning Bagong Jewel. Watching from NUC. Oh, so niya po din. Good morning Bagong Jewel. Sangay Jujak. Mag-ulan ang sa iyong maulanon sa iyong kapuntagon diri sa Muhon Taguluan. Matod pa ni Jewel Capin. Good morning Jujak. Greet ako si Arturo Tuslok. Ramo Paul Misamis Oriental.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik-balik sa ato Megala mga bulyara si Paul Megala sa mga sa gawas ni ta Megala ni Magnum Jane Luna kay Gingon matud pa. Standby Magnum Kiyog, Magnum Faith Villas. Kay Gingon Megala matud pa nga DOT 10. Nakigiyos sa Megala sa mga stakeholders aron mapalambo pa ang turismo sa rehiyon. Magnum Jane Luna, Jane Guad, Magnum Jane.
4: Nakikiusa ang Department of Tourism kung DOT Region 10 o ang nagkadaiyang stakeholders sa industriya sa turismo aron mas mapalambo pa ang destinasyon o serbisyo sa Northern Mindanao pinaagi sa padayon nga panagtigom o pakigtimbayayong sa local government, tourism operators, business sector organisasyon sa komunidad giban kamutan sa DOT Region 10 nga mapaligon ang turismo isip usa sa mga nagunang tinubdan sa kalambuan sa rehiyon gipasiugda sa mga stakeholders holders ang mga estratehiya aron madungagan ang pagbisita sa mga turista mapaayo ang kalidad sa serbisyo o mapadayon ang pagpreserbar sa kinaiyahan o kultura sa matag tourist destination gidugang pa sa DOT Region 10 ang kooperasyon sa tanang sektor maoy yawi aron nga masiguro ang maluntarong pagtubo sa industriya sa turismo aron nga mas daghan matud pa nga komunidad ang makabenepisyo gikan niini balita gikan sa DOT Region 10 kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo magdebrajo
3: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Salamat dinabate Miguel po sugama Miguel Pinay Magnum Jane Luna
3: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Balik-balik sa ato Megala, Budano si Paul Gikan Megala ni Magnum Chiluna. Balik-balik kita si Magnum Kea Villanosa. Kagingon lalaki Megala. Doon ako ng safety officer Megala. Kikawatan ng motorsiklo. Kabing kawat ngayon sa atong palibo to. Left and right Megala ang kawat. Left and right. Yato sa ano ba ito Megala po sa kaban. Magnum Kea Villanosa. Kea Guad Kea Villanosa.
5: Na mo sa safety officer nga si Israel human matud pa nga gigawat ang yang giparada nga motorsiklo diha sa Guillermo Street ya do sa may BFP officer barangay 33 nga tong siyudad Magnum Joel ingon nga kare nga usa ka safety officer ang gi-parking ang iyang motor nga usa ka color black and gray nga Honda XRM ang dala sa kaninga plaka nga K785ZG nga naka-register ubos siya gitrabaho at maging upaya Magnum Joel ang nawala ug wala na pud nga nakaplagan diha sa naisutan gitpod nga dalan Magnum Joel gani man sa iyang pagtuo muraga nabilin matud pa niya ang yabe nga nakapansak na sa motorsiklo Merason nga kaning tawon nga kaninga kawatan walay ka ba Magnum Joel wala gi paningot sa pagpangita og kakawatan ng motorsiklo kaya nakaandam na pud ang kaning nakasuksok nga yabe og igo na lang gitpod iparagat ang naisutan gitpod nga motorsiklo gani man ay ra pud nakadumdum ang kaninga safety officer nga nabilin di ay niya ang kaning yabe sa motor og sa diha nga balikan magdumadjowel, wala na niya ang katong motosiklo nga nakatag dakong kagulog ko bala kanya magdumadjowel kay dili ra ba iya og naka-register po to sayang gitrabahoan pud nga kompanya tong dinhi iya din kini nga gidangop kadto sa kapulisan sa Maya Police Station tukog no gananawagan sa bato sa publiko kung kinsa nakakita ani nga usa ka Honda SRM nga color gray o black nga combination nga may mulang pud nga mukontak kaniya ingon man nga mag-report nito sa kapulisan sa Police Station tukog ron nga mauli og kani nga ma-recover sa pagna kawat yung motosiklo diya sa may Guillermo Silitalan sa may Barangay 33 ning at ang kasyudad. Dini nga itong ramong insidente. Kira po na sa police station sa police station Tukugon at mapagayon ngayon ang tugang investigasyon. Bersagi ka sa mga police station Tukugon para sa Buntag na Pilipinas. Kini, si Magdumahan 23 Kevin o sa Balita o Servisyo Magdumadio.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Salamat din naman tapigyan po sa kaban, Magnum Kea Villanosa. Kika si Report Pagkala, balik-balikan sa nato si Magnum Faith Villes. Kawat nga pon. Grabing kawat, may gala karon, no? So, sunod-sunod, may gala. Pagpangawat karon din sa atong dakbayan.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Ingon, matupad, no? Paninda na yun, may gala. Sa usaka sidewalk vendor. So, kitangag, may gala. So, amiling kawatan. So, grabing kawat, may gala. Sukat pa pagiging ang report pagsugod. Puro kawat, may gala ang mga report. Wapagita mo mas lain kawat may gala karon taw dato sa lawato may gala pagbalik balik-balik ka tarip postong kaba pinag ni Magnum Faith Villes Magnum Faith guide Magnum Faith
6: kita nag so wala mayroong suspitsado ang mga paninda sa usa ka sidewalk vendor nga si Alias Belma 50 years residente sa Kalaanan location barangay Kanituan ning syudad gibutyag sa biktima nga iyang gibutang kadiot ang mga paninda sa kilid sa kaning Solomon building sa Yakapin extension barangay 34 samtang may gilakaw lamang siya sunod sa pipila ka minuto. Apan sa iyang pagbalik, dakong katingala kay nawala na ang iyang mga paninda. Lakit sa nawala ang 21 ka mga pakite na nagkalain-laing sigarilyo nga nagkantidad o 3,500 pesos. Nagkalain-laing klase nga candy nga mukabat sa 1,000 pesos o 200 pesos nga alin. Sa kinatibukan, mukabat kini o 4,700 pesos nga kantidad sa mga paninda. Naklaro ang insidente, human gi-review sa CCTV footage. Then nakita ang usa ka wala mahiling suspitsado nga mikuha og midala sa mga paninda. Ang mga pasukanan, gi-refer na sa intelligence section sa police station Tukugon alang sa validation o follow-up investigation. Aron mailan og matultol ang maong suspitsado. Balita na ipos, gikan sa police station Tukugon, kinik si Magnum Hunter 22 Faith Villes sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Buntag na Pilipinas!
0: Alright, salamat din naman, Miguel Pusongaba, Miguel, pinag-magnum Faith Villes. Grabing kawat, Miguel, sukat pag inahantog ng Miguel, kawat, big zone, ginagmag din ako.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Listo rin siguro ang panahon, Miguel, kay paspas mga kinawata, Miguel, sa mga butang karong panahon na.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Lato para ko, Miguel, sa tulong, Miguel, itong oras, alas 5.20 na, bango na, kay Buntag na.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: So, sa ato para gumiga din sa ato nga tulong may gala, ato sa isgutan gamay, no? Kinibang may tungod sa pagpanganda may gala, kaya din sa ato sa Cagendioro, grabe pagpanganda may gala sa ato nga syudad, ilabi na kining epekto niya sa atong ilinyo. Pero kung tanawan mo gano'n ito din eh, usay na itong kinayas mga Pinoy, mga eksoon nga murag, hola, oy, dito mo tuwa na kayo, tigulan man, karong gani, kataliti pa. Diba? Pero dili rin sa mao, kaya ang ato niya, ang pangandaman na ito, mga amputa o wala, mas mayo. Pero kung mabot may gala, muna ay lugar ulahin na. So dapat, kaya na may mga report, ginagin may gala, umabot, kaya diba ang atong kainit sa panahon, kinigitawag may gala, super El Nino.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Dapat may gala, preparado na takaroon. Kaya sa Misamis Oriental, ninabi mo na ito may gala, kato si ang atong overshare may gala sa ato may galang no? Sa atong provincial agricultural office magsoon nga si kani kagawad Erico busy sila may galang suroy-suroy may gala sa mga lugar nga labi na ito mga nasa ibabaw nga lugar kay momento yung una mapiktuan unya syempre kung magsalig ka may gala sa imong pangita nga mananom lang ka alisun kin may gala di na ka maka mananom siguro ka para lang sa imong kagalingon nga mabuhi ka o kay kini nga init may gala. Lahi gini siya, no? Kaya ito manin kay monitor, lahi gini may soon. Kay matul pa sa mga scientists, noon naman ay kanyan ito sa itong tuig ito nga na sinatin ato na. Pero mas cool ba kung may gala, kini nga kainit may gala karong panahon na.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Init as in init may gala, danawa sa Europe, di ba? Nakakain nga matay dito, pilakalibo nga matay dito. Kasagara ka itong mga ang ilam ang grito, naana sila sa bugnaw. Pag-abot sa init may gala, alos mga tao, away may gala, layo kaya kasi makauna pagpalit o aircon. Kaysa na, may aircon sila dito, kay heater may la dito, kay bugnaw man kayo. Wala electric fan, kay sabi, magalag electric fan, may gala, punting bugnawa. So, diya nga init na, ay halos may gala, wild may gala mga tao, lugar sinumbaga may zone, makapalit lang una sa mga air conditioning, sa mga aircon, mga zone dito.
3: Magnum, buntag na Pilipinas. Mahandog
0: karon, init ka po, pero ang kainit, tinipayong sa ato sa Asia, sa Pilipinas. Usang Pilipinas, masintro may gala sa init. Pero gingon may gala nga ang full blast kini ani dito na gyud sa kining karo October man karon. Tumoy-tumoy sa October, November, December. Pag paingon may gala sa Enero, Pebrero, Marso, first quarter may gala sa 2027 na karon.
3: Buntag na Pilipinas.
0: Mao na may gala ang usang bantayan pero laga puy ulan. Kaya sa mga bukid na magyapon may gala mga ulan ginagmay. Pero kasagara may gala kung na magiuwan bagyo tagkusog ug kayo. So sa atangan tagi ni may gala, bantayan kinato ni kay di nato ni baliwala kay usahira ba, kinatong kinaiya ba, munanggi ko bitaw sa Biblia pa nga lugar ayaw gin mo pag katulog, batagin mo pirmi. Kay matulog ka, di ba? Unya, dili sa ingon lili, matulog, masabot, preparado ta ba? Kung sa Biblia pa, pagi mo nang tinarong daan kay muabot niya ang panahon nga mukalit lang. So, kumpiyansa kay ka. Kaya nga sayang ato may gala, kalipay dito, kalipay. Labi lang na itong daghang kaitong sod sa bulsa, puro kalipay lang yun may gala.
3: Manong, buntag na!
0: Pagkabot sa kalisod may gala, labi na ganyang mga pobre, puro ba ni anad kayo yun sa kanabang lahutay. Kini may galang wa maanad, agoy, kasalig lang nga, na yung mga helper, na mga katabang diya nga, maglingkod-lingkod lang. Pagkabot sa panahon, mga eksoon nga lugar, kitang tala, mulihok na yun, na waka, kung di ka anad sa kumbate mga igsoon, wala ka alkansikas mga pobre, ang pobre, anad ka bigalam sa pag-imo nang ipalangoy spita, mga igsoon, mulangoy na.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mga sapian may gala, katunay kwarta, wala kay puro lagi, harianon nga pagpuyo. Namabot pag panahon may gala, niya simbakog buabot nga, kanabang lugar, mapasapian ka niya, lisod ang panahon, agoy, kay bisan pag sapian ka, lugar, sample tubig, oh, so kinala, may bulo ka, asa ka mga wag tubig, di ba? Kay lisod man ang panahon.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dapat kita tanan, natay kwartag wala, may balota, may gala, magliuk-lihok para at least pagabot sa kalisod. Nga di na nato magamit ng kwarta mga igsoon pagayo. So at least may balota ang saon mga igsoon.
3: Magnum, buntag na.
0: Dito sa Manila, Tarantos, Manila, may gala. Gikwalagay, 44 cubic meter may gala per seconds. Ilang bawasan ang ilang supply sa tubig. Sugod karong Oktobre. Kadako kaya na mga igsoon, tungod kaya ang ila, gipreparahan nila kay lugar ang imong tubig na gamiton, ikaw na gini mo. Mabito lang, human gi-announce may gala sa lugar, kinibang atong gobyerno nga lugar mo in charge sa atong panubig, mga igsoon, nag-grabe din pinalita may gala sa kinarton gyud. So, kato mga dagkop, ito kayo nga mga tubig, uban, palit o baril, usapan ang uban, kaya mag-istaka sila daan. Niya mga bottled water may gala, sus kay mga sapian kay na may kwarta lagi kapalit, palit gid may gala, tagsa ka sa kinan, dito gistak sa kwarto may gala, kay kasong magkinaon sa nasa sila magamit. Naloy kay mga pobre may gala, kay may kapalit, di laway-laway lang taon, pero ang Malacanang mingon, ayaw mo pag-panik, ayaw mo katalanta sa pag-tigom o tubig, kay wala may problema, namatay supply sa tubig nga, ang ato lang diya, medyo magdaginot lang ta. Wala magpasabot nga magdaginot, way tubig, na tubig, magdaginot lang, di na ito ba, usik-usikan. Nga, bisag wala hinungdan, ala, sige, usik-usik, kunya ka na mga tulo-tulo niya, dapat, bantayan. Kaya, maabot ang panahon nga, maglisod kay, tungod sa kadagang kay Stau Rios Kaluhan, may gala, milyon, pila kamilyon sila dito, ang ilang sol sa tubig, ang angat dam, may gala karon, ang level sa tubig, nag-ubos yun siya. Okay, neto ganay, di ba? Bagyo man to, puno. Karon kay wa naman. So niubos na. Nadabing magtuloy-tuloy ni siya. Okay lang, bagyon man tayo may gala. Kay mapuno siya at least na. Pero haron gid pag siguro nga lugar, sigurado. So at least may gala, lugar kanabang magkuhan siya. Kanabang lugar magdaginot. May gala mo naman ingon, magdaginot sa paggamit og tubig. Kaya mga nisisari, mga usanalya, mga tanom, sa panapang sigilag bunyagan. Eh, ano na? Kung bunyagan mo na sa buntag ito hapon, kalas kay tubig. Mas daghan pang imong i-usikusikan ng tubig kasi gaim nung tao. Ayaw sana na may uban may galaw, na may uban diya nga. Sag dili kinanglan niya, problema kay laganahan kay kong tanom, nalipay kong tanom, ikaw rin nalipay. Ang uban diya, wala. Ang mga muna na di ba? So dito sa ilang muna, katong mga paghugas ero, so kilala ang saan yung pagtipid, muna yung buhaton may gala, karong panahon ng ila. Kini may gala, isip pagpanganda may gala ni siya sa umabot, mga igsoon, nga kinibang, nga kibalakan, nga ilinyo. So walay dautan yun, may gala, ang walay dautan. Nini may gala, nga mga andam, kinini sa ato, na naman. Nini sa atong syudad, may gala, sa Misamis Oriental, ang andam na. O so, pa sa epekto may gala nini, kay mulagi na, ang epekto ani, dito pag ina ito ma-feel may gala sa pag-abot sa Nobyembre, diya may gala, Disyembre, sa karong gani, di ba, kung tinginit, pagka-feel lang ta may gala, so ba ni? Nga delikado bela sa sunog yapon, sunog kay uga kay ito mga palibot.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: So muna may gala, ang dapat itong pangandaman, kay munanggingon may gala, bahala mga igsoon, o walay lugar kining walay suga, basta may gala, kana ay tubig. Mahalang gitngit may gala, di ba? Ang muna ito nga mga kinaraan, kaya ito mga bukid, ano mga lala sila ilang parilya na, pahits na. Ang ilang may gala, total, pagkabuntag, muhayag mo na. Pero kung ang tubig may gala, may lisod na kay pangitaon, na muna ay delikado diya. Labi na sa mga lugar nga nagsalig sa mga sapa, dabi karon ron ang init may gala, kung ang gigayo, kanyang dugay. So, layo na kay ka mag-asagob ng tubig, di na ka basta-basta makaligo. Muna may gala diya ang
3: Magno,
0: problema.
3: Buntag na Pilipinas!
0: Siguro na ito inom, pangluga, aluto, niya kaning pang hugas sa itong mga gamit sa kusina. Kailangan siguro may galag pang CR. Importante kina mga igsoon, karong panahon na. So, ato may galang, kung sige mo karong sa kaluhan, kung sabay dapat may gala itong alugan, kung sabay dapat himuon. Kung pangandaman may gala sa epekto may gala, nining atong ilinyo mga igala, di ba?
3: Buntag na Pilipinas!
0: Kini nga ito, may son, painom-nom lang hindi, kanunay. Kaya nga ito, may gala, muna sa ato din, sa itong programa may gala, din na ito, may gala, ilugan, ang sa ang El Nino may gala, pirmi na ito, i-update kay para ang katawahan, may balo, kadili biya, ikaw rin mapiktuan. Tanan biya, yun ta. Nyadili lang may gala sa Pilipinas, sa Asia may gala, pag-agi ni anak, kay padulong man din yung kainit. Padulong kainit may gala.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Sige, tagbagot-bot niya. Lain na ba para magkabotani? Mga sakit, may gala. Manunga na dayon. Muna yung problema, mga igsoon. Sakit, di ba? Ubo, sipon, trangkaso niya. Dapat, inom ta pirmig dagang tubig. Alo ito, mga heblaron, may gala. Ay, gay mo, sige, painit-init niya. Katunay mga masakiton. Kay, base di alam mo, tirik, may gala, tungas dalan.
3: Magnum, buntag ayaw na yun. Pilipinas!
0: O, so, bante-bante lang ito, may gala. Yan ang mga panahon na, mga igsoon. Ang ato niya, pagpahinom-dom, unsabay ato mga, unsabay dapat ato nga himuon. Nga pagpanganda may gala sa gikatakla may gala o gakining ikabalakan nga ang tawag na paginaan ni mga igsoon, dili ordinaryong El Nino, super El Nino. Dili na yung El Nino lang, kasi naman tag El Nino, normal mga El Nino na, meaning tag, di ba panahon sa kanatuig, ang pag-asa mingon bitaw nga, karon nga kuan, nahapit na ang atong La Nina. So, sa may La Nina, tingulan. Unya, pag-uman sa linya, El Nino. So, murag, natural siya nga cycle ba sa matag tuig, nga naagin siya. Pero kung mingong tag super El Nino, kana lahit na na siya. Meaning, sobra kainit. Puro na siya nga, na bagyo, nga ani, makita ang bagyo, kuan, pila, tag 10 kilometros matag oras, o 20 kilometros, o 50, murag, kusog-kusog na na. Pero, mingong ganit tag super typhoon, kana may gala, nga mabotag tag 300 kilometro matag oras ang iyang tuyok sa hangin, mga igsoon kana, kulba na, lupa na top ni mo na. Mauna may gala ang lugar kung atong isgutan ang kainit, super El Nino, kung natin super typhoon, nga mahadlo kita may gala, ang gobyerno, grabe yung preparasyon niya, grabe ang damage may gala niya na. Pag inyong pinatong super El Nino, meaning super, taas na kayo na may gala, nga, taas na kayong level ana, sa kainit may gala, nga itong masinati.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: At yung nagmuabot may gala, inana, muabot pa ka may gala ni ana, o mga sa super El Nino may gala, maabot sa may gala, di ba sa ato din eh, kareklamo na ta, nalatay, maabot sa 41, 42, 43, ang heat index may gala nga itong magkakabati. Nasamot may gala kung panlitan, maabot na ginag 45, 46 degrees Celsius. Sus, ginuokon sana na, alingasa na kikita may gala nga

0: Natural pa may gala nga cycle ang kainit niya pero ma-feel na ni mo. Now, kung mabot siya may gala o Super El Nino, so imagine na ito may gala nga dili pa kayo Super El Nino, 41 na, 42 degrees Celsius sa uban, dito sa Caraga. Actually, doon na emergency may gala ito sa ila kay kanina kinibang ila ito may gala tungkol sa kinibang ang supply sa tubig na 80 na yun. Although karon doon na may ulan-ulan, basing na pulian may gala ka ito siya. Pero kung mabalik ba galag, mabalik niya magpermanente rin eh. Muna yung delikado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Diba? So, magpermanente, delikado. Basin may galag kanang 42, 43. Dito na mabot may galag 45, 46. Dinisato lang ha. Niya dito sa Pika, sa Caraga. Basin mabot sila may galag tag 50 degrees Celsius na dito. Ano ang iyang ayang kainiton mga igsoon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Muna ang ingon, butangan ni mong itlog ng tungas dala, ni muna nga maghimo kag magluto kag itlog niya, ka na bang imong salsado ba na? Ay dali na kayo maluto mga igsoon tungos kainit.
1: Magnum, buntag na
0: Pilipinas. So, ato lang ang tangan, may gala, nga to, preparahan ta ni. O di na to na may gala, ibaliwala, amura ginato ang tambag, di ginato katawhan, di na to ibaliwala ni siya. Ang ato niya, mangandam, yang atong mayor sa Lakbayan, Clarex Soy Megala, doon na may mando sa pati atong gobernadora sa Misamis Oriental, ang atong mayor Megala sa Lakbayan, nagmando na siya, nga ilabi na sa kining City Agriculture Office nga pangandaman kaya ang unang maiguan ni Mag-uma Magod. Unya ato ng palanggaon na itong mga Mag-uma, nga naman, kailangan na sila ikatanong Megala para dinidalong sa ato o makapalit po taglagot mon. Diba? Pero ang ayay may gala, kining dinisato, bless kita sa kagayan, kaya naamanggod tayo suba, na kaysa pa nga diligid kaiti. So pwede pa tayo makakuwag tubig niya, labi na itong nadaplin sa sapa, pwede pa makatalong-tanong, pero katong tos layo na kayo, lisod na ito, labi na katong gasalig sa ulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Although sa ato, kaprepara naman tayo din eh, niya lugar, nasa mga lugar din sa ato nga makatanong pagyapon, kaya naman tayo, dako kay nga suba nga wasugan may gala na may tabo nga ni Kwansan ni Iti, labi na ang Cagendero River. Atay po ng river, din sa itong ubang mga river, wala na nga nihubas yun. Sa Misamis Oriental, daghang kayong bantayunon may gala sa Misamis Oriental, labi na sa Claveria, o gubang pa mga lugar nga, lugar walay sakto may galang panubig, muna nga itong bantayan sa may gala, pagabot may gala ni ining panahon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Muna na, kahit kung tanawin ni mo, wala naman sa kaluhan ng national government, eh, mga agency, wala na. Grabe na may gala, ilang preparasyon may gala, nining kikabalak ang mga kasi sila may unang at mahibalo kay sila man ang doon ay mga monitoring ilabi na sa gawa sa nasod sa epekto nga kaming may gala din sa atong lugar.
1: Magnum!
0: Sa atong mga may gusto naman ang mapamukha sa ta kaya pigil na sa oras may gala. Good morning, sir. Pa, shout out sa kuka pinaka sa pinakagwapo nga security guard head sa si Duyak. Amo ba, taga San Juan, Malingasag, Misamis Oriental, matuman ni Sander. Sander may gala nga dyan. Niyabo dito sa masahan ng ba may gala, be? Pamoka may gala, good morning may gala. Ang ato ni Vinny Sinas, good morning ato ni Magnum Joel, Gloria Palo Maranan. Niyabo din, good morning Magnum Joel. Watching in, tibasak, makasanding bato pa ni Ayan Claire too. Niyabo din, shout out ko sa Ronquillo family, diya sa Consolacion o Agabugo, Magnum Joel. Uy, happy fiesta rin, Barangay Agusan ha. Advance kanong Domingo may gala o gadiya sa Barangay Consolacion.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ato para gobe kay Destro Miguel Abijah Bigas Auras to para gobe ni Santo Tulo Miguel atong puntag na Pilipinas. Inyong lagas kay Magnum Joel Acobo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas sa 5:33 na.
2: Time Checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine, gagapa mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tapamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrak sa mga toksin nga mo ay midaot o miguba sa imong atay. Ay napag

0: problema. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaguinoro ug Misamis Oriental. Labod sa ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Nandito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
4: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
5: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
6: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.

0: Magnum Morning News. Nagbakang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Alas 5.40, gala, kumusta may buntag? Ano karon ang uluhan sa itong Magnum Morning News? Walas Magnum Lokal, duwa ka drone o fire truck sa Misamis Oriental. Andam na sa pag-supply o tubig nunod sa epekto niya sa El Nino sa itong Magnum National pag-withdraw. Kang Kani Senator Trinanis Septistico sa impeachment trial wa dama sa depensa. Sa itong Magnum International, lima ka crew sa member sa Palau Flag Oil Tanker gipatay sa samtang na sa kadagatan sa Somalia. Sa itong Magnum Business, NFA magdugang pa sa dugang warehouses isip pagpangandam sa epekto sa El Nino. Sa itong Magnum Entertainment producers nga si Vega De Lozano Jr. nagkuminto sa mga hungihong nga nagsabak na si Sarah Herinomo. Oga sa itong Magnum Sports, Pilipina tennis star nga si Alex Ayala nasagmit ang bronze medal para sa Philippine team.
0: Magnum Morning News.
1: Mga Ikson, kumusta mayong punta? Karong adlaw na karon nga Biyernes, Oktubre 2, 2025. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
2: Magnum Kia Abilianosa.
1: O karon sa ato Magnum Radio History Today.
0: Magnum Radio
3: History Today.
1: Oktubre 2, 1944, niling adlaw, may panas sa laing kalibutan si Julian Felipe, bantugang kompositor sa Philippine National Alan Team sa Manila. Si Julian unang nagtunga sa usa ka pabublikong tungaan sa Cavite sa natad sa musika. Si Leonardo Cascosa ang iyang unang magtutudlo. Si Pedro Padre Pedro Catalan ang kura paroko sa Cavite. Nagtudlo kaniya sa pagtugtog sa piano. Nahimo siyang organista sa San Pedro Church o magtutudlo sa musika sa eskwelahan sa La Sagrada Familia. Gipakita ni Julian ang iyang kanas sa musika dihang nakadaog siya sa komposisyon nga Amorita Danza, Sintas Iya Floresa Rigodones o Matiti El Santissimo sa Regional Exposition nga gipaygayon sa Manila niya itong tuig 1895.
0: Magnum Radio
3: History Today.
1: O karamay kala sa detalye sa itong Magnum Lokal, andam na ang adwa ka drone o fire truck sa Misamis Oriental kinunod sa gikabalakang epekto sa El Nino. Madumanin ka ni Board Member Erico ang Chief Overseer sa Kapitulo Provincial nga kini magamit para sa pag-supply o tubig sa mga apektadong umahan.
4: Ito pong giridi na po na kini sa mga mag-uuma. Kung ugaling man madili mo continue ang ulan-ulan, so nakanidi na po ang atong duha ka drone na pwede nila mahuslan. Kaning mulupad mag-enjoy, mukarga ni siya o 50 kilos o 50 po ni siya kalitro. Pwede ka nang kanang abono bitaw ka nang pulyar mag-enjoy para ni siya dana yun. Kanang ipag-abono ni mo, drone na ni siya. So karon ato nang gikondisyon ang duha, ay pwede na ito gyapon ni siya mga atong gabiton kung magkinaon sa magaling nga dili na mo ulan. So nga nakasugod na ang atong mga mag-uuma o tanom. So kini sa di atong ipabunyag, pwede gyapon, appeal po ng atong duha ka fire truck. Ay duha ka drone. Oh, mga DJI gini. Di ni basta-basta. Oh, ulam-ulam.
5: Pero saan na pagka ha?
4: Nana tay operator ani Magnum Jewel. Nanay tangke ani nga dako. Kung imo lagi ning kuwaon ni iyang tangke, imo ning imtihan au kung mos mo kawit ana di basta man
5: dako. Dako na siya madaog diay.
4: Ang 50 kilos daog niya. Nakatubo siya Magnum Jewel. Labi na kinikaroon, daghan man na ng mais. Unya, dili ba na ito masiguro kung continue ni. Kaya sama sa atong panagna nga by October o November, mo ayaw pa ni mo builo yun. So kung malanganin niya itong gitanong karon sa September, pwede na ito magamit ting doon kung wagi mo agastiha, pwede na ito makabunyag-bunyag.
1: Ang payag, rekali Board Member Erica Ku, Chief Overseer sa Kapitulo Provincial sa Misamis Oriental.
2: Para yon, ang ibisigaan sa Manila 40 Fire Station sa Bukinon, human lamia sa kalayo, ang duha ka ng punabalay. Sa Zone 7, Maito, malayo Manila 40 na sangpit ng lungsod, kinigipanagyahan sa pamilyang Bakungi, sa matod ni FO1, Jojo Pagaspas. Sa Manila 40 Fire Station, ganakong taba ang kooperasyon sa mga silingan. Rason dali nga napalong sa pagkakaroon dili pa matumbok ang pila, ang damyo sa aghahinungdan sa sunog.
6: According sa mga na-panya information, there's indication pag itang balay nga nasulong. Although nga, sa danos man siya mga bro, hindi pag itigas ka-sulti kung pila ang Ministry. According sa mga na-panya information, ma'am, ang tagihan yung balay, ang nakapalit yun, nakapalit na ni Sumel Magungis, ma'am, na residency na po din sa Zone 7, na ito, malay. Diretso na mo sa first alarm, ma'am, ang pulong, ma'am. Kirit isa nga balay, ma'am. So, tayo na po, ma'am, kaya ang mga residency, ma'am, nagsinabangan sila, ma'am, so, na-panan nila na tapos, ang pangimangloin na ito sa ato ang mga katawan, no? Hindi mo itiga parimain sa inyo, no? Ato ang yung likayan ninyo, no? Ang pag-daog-daog, no? Ang mga pag-kwal sa mga wire. So, ganti sa ligaroon nga, hindi na panahon. So, ato yung likayan, no? Para pag-overload sa mga wire. So, maumagin na ang mga common code sa mga tunog, no? Sa wire, pag-tunog, pag-daog.
2: Ang pamayag ni FO1 Jojo Pagaspa sa Manila for Teach Fire Station.
1: Alas 5:45 na sa tagiupay ni FO1 Mark Carlo Lamdagan. Aso ng bisikito sa Kaguan Kaswagan Fire Station. Ang kabalaka sa katawan kalabo sa usang container van nga doon ay sulod nga kupra sa Bayabas ng syudad. Hinumaan na matikdan nga nag-aso o ga-aso samtang sakay sa usang barko kung adiin ang ruta Cagendoro to Manila. Maduman ay lamdagan nga palayong ibisigan ang maong insidente sa inundan sa pag-aso sa sinako sulod sa container.
7: Na ang maong nasunog is sa kupra mill sulod sa usang container van. Amo ang resog is pan-initial interview na to sa mga witnesses o sa mga staff o workers diri sa maong logistic company. Ang kanidang container van gi-arrive diri sa ilang container yard karon lang nga gabi una o posible nga hinungdan sa maong pagkasunog posible nga dili diri nagikan. Ang cause of fire sa to ang maong pagkasunog is under investigation pa ka dili pa ka conclude kung unsa ang hinungdan. Apan initial interview na to sa mga witnesses o sa mga staff o workers diri sa maong logistic company, ang kanidang container van gi-arrive diri sa ilang container yard karon lang nga gabi una o posible nga ang hinungdan sa maong pagkasunog posible nga dili diri nagikan. Ang kupra mill usa ka highly combustible materials especially kung kuga ug nag-store siya og init sa sulod sa usa ka container van. Ug ang container van walay magawasan nga hangin o kwan sumoy hinungdan po siguro nga naimong nabuot ang iyang kainit o ni-ignite siya o aso hantod nga naimong kalayo. Apan walay kabalakan tungod kay gamay ra ang mga.
1: Ang payang ni FO1 Mark Carlo Lamdagan, aso ng bisikitor sa Kauga kong Kaswagan Fire Station.
2: Ipaygayon karong buntag ang civic military parade sa Barangay Agusan ug Konstitusyon ning siyudad isip pagsaulog sa kapistahan sa Nuestra Señora del Rosario karong Domingo, Oktubre 4 ning tuiga. Matud po ng Barangay Andrew Milieza nga dili kayo daghanang misalmo sa kalihukan tungod kay padayon pa ang renovation sa ilang covered court.
8: Sa civic military parade ang uban nato ang mga drum and bugle corps sa atong Agusan National High School, Agusan Elementary School, nilakipod uban ka nato ang ato ang taga-Puerto National High School. Then ang atong mga empleyado sa atong barangay, so mauro na ang contingent nato no kay gigamay lang gid nato para dili gid kayo maka abala lagi sa ato sa traffic case since may pay trabaho karon Domingo na no ang ato ang pagselebrar sa ato ang padayon gyapon ang mga kalihukan sa ato sa simbahan.
2: Yes,
8: nagpustro gyapon ang sa second mass nato no ang ato ang arsobispo gyud ang mangulo sa second mass nga misa. So nagagat nako ang mga taga-Agusan pud ang mga dumuduong na mukan mo filter kung sa Santos nga misa kung napay ura. So welcome ang tanan po nga muapila na sa atong Santos nga misa o nga i-celebrate na ni Archbishop Ugma sa Sunday sa alas 8 sa buntag.
2: Ang pamayag ni Agusan gibutyag ni Konsolasyon po ng barangay matuyok silang barangay ang maok parada o sundan ng field demonstration sa mga tuan nga ana sa barangay.
1: Alas 5:58 na o sa 48 na para sa mga balita dito kanong may gala kanong sa atong Magnum Beat Reports.
0: Magnum Beat Reports!
1: Malawang tabagala, pagdawan sa report, pagiging Magno Faith Velez, ngayon NHA Region 10, nagtudlo sa insaktong pagdumala sa kwarta alang sa mas ligon nga pamilya. Ato sa labato, may garapos ng kaban, Magno Faith Velez, Magno Faith, Guayad Magno Faith Velez.
9: Itahin kayon sa National Housing Authority, Region 10, subay sa ilang Gender and Development Gungad Program, ang usaka ng Pusong God Seminar on Financial Literacy and Micro Business Management, alang sa mga homeowners associations sa Phase 1 o Phase 2, Lina Tabo, Barangay Cugon, El Salvador City. Nahimong malampuso ng maong seminar nga nagtudlo sa mga partisipante kung saon ang saktong pag-budget o pag-save o pagdumala sa panalapi o pagdumala sa gamay mga negosyo. Tumong nini nga mahatagan o kaalam o praktikal nga mga kaanas ang matag pamilya aron mas ligon ang pundasyon sa ilang panginabuhi o mas malutaron ang ilang panginabuhi. Matod sa NHA Region 10, ang edukadong ginikanan sa paggasto sa gasto o pagnegosyo, mas ligon ang pamilya o mas ligon ang komunidad. Balita, nahipos, gikan sa National Housing Authority 10, pili si Magnum Hunter 32 Faith Velez sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Ika may gana sa report, Minerva Magnum Faith Velez, dinit na may gana karoon ni Magnum J. Lonaga, ngayon Maritime Safety Campaign. Kipakusgan pa may gana karoon sa Marina Region 10. Nabatong na may gana po sa ang kaban, Magnum J. Lonaga. Jane, go ahead, Magnum Jane.
10: Gipakusog sa Maritime Industry Authority Region 10 kon Marina ang ilang Maritime Safety Awareness Campaign aron mapataas ang kahibalo sa publiko o mga maritime stakeholders bahin sa kaluwasan sa pagbiyahe sa dagat. Gibutsyag sa Marina Region 10 ang kampanya nagtumong sa pagpahinumdom sa mga pasahero, tripulante o operators sa importansya sa pagsunod sa mga safety regulations o pag-andam alang sa mga emerhensya sa tanganaa sa dagat. Lakip sa mga kalihukan sa kampanya ang Information Drive, safety seminars o distribution sa educational materials nga naghisgot sa hustong paggamit sa life jackets, emergency procedures o responsableng pagbiyahe sa dagat. Giingon sa ahensya nga pinaagi sa pagpaligon sa kahibalo sa publiko, mahimong mapakunod ang risgo sa mga aksidente o masiguro ang kaluwasan sa tanang gagamit o transportasyon pandagat sa rehiyon. Gidugang paniini ang kaluwasan sa dagat usa sa hinausang responsibilidad sa gobyerno, operators ug publiko aron mapadayon ang luwas ug hapsay nga transportasyon sa kadagatan sa Northern Mindanao. Balita gikan sa Marina Region 10. Kini si Magdum 124 Jean Luna sa balita ug serbisyo Magdum Radyo.
1: Salamat kinabati ang report sa kaban Magdum Jean Luna. Gikan sa ang report dinhi ni Magdum Hunter John Ramos kay gingon DOH 10 nagpinumdum sa mga pit owner nga mahimong responsable sa pagbuhi sa ilang mga mananap. Magnum John Ramos Guayad.
11: Gipainumduman sa Department of Health Region 10 ang mga nagbuhi o binuhing mananap nga mahimong responsableng pit owner ilabi na sa pagsiguro nga kompleto ang bakuna sa ilang mga alaga. Matod sa DOH Region 10, importante ang regular nga pagbakuna sa mga binuhi. Dili lamang aron nga maprotektahan ang hayop kundili aron malikayan usab ang posibleng pagtakod sa rabies ngadto na sa tao. Gipainumduman usab ang mga pit owner nga dili pasagda na mga maglaag-laag ang mga alaga nga walay bantay o kinahanglan nga mukonsulta dayon sa DOH Certified Animal Bite Treatment Center kung adunay mapakan o makarwasan sa mga mananap. Samtang ginasigusab ang mga lokal nga kagamhanan nga siguruhon ang pagpabakuna o pagrehistro sa mga mananap, lakip ang pagpatuman sa usto nga pag-impound sa mga stray dogs o pagkontrol sa mga binuhi. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
1: Alas sa 5:54 na, para sa mga balita may kalahin na karoon sa itong Magnum Operation Tabang.
12: Magnum Operation Tabang.
1: Mapasalamatan sila si Arnel Diapulit sa Luquizo Side, na Pagatpating Siyudad, o Julius Husayan sa Zone 3, Barangay Patag, ni Siyudad Humano, ang tabangan sa Gilusad, ng Magnum Operation Tabang, na dawat nilang tago sa 1,000 kapeso sa cash assistance para sa pinansyal sa inahan ni Diapulit, nga nakaroon sa NMMC, samtang si Husayan para sa iyang partner nga naghambin sab sa balatian, o nakaroon sa NMMC.
13: Salamat kayo. Ma'am sir, king kagaman, salamat tayo. Salamat sa iabot sa akong matabang. Wala nang ilain ma, wala nang ilain nga tabang sa ako. Naurot lang tabang sa bangay ko. kung asawa wala pa man na pagihan ko operasyon.
1: Ang mga pabayag na rin Arnel Diapulit o Julius Husayan, doon doon rin amo sa mga pagpasalamat sa mga regular nga benefactors sa Magno Operation Tabang nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous o Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kauman, aning atong dakbayan.
12: Magnum Operation Tabang.
1: Alas 5.55 na karon sa itong Barangay News Update. Doon sa agit sa Dinggi, sa naglaing barangay, nalawagan karon si Kapitan Julito Oxemer sa barangay Lapasaning atong dakbayan o gubo sa komitiba ni Kagawad Handayan sa tanang katawan sa maong barangay nga seryosohon ang pagpanglimpyo sa ilang palibot. Limpiyuan karon ay og ang tugkaran o sulod sa ilang panimalay. Ang mga pinundong tubig at takluban kay mahimong kinimoy pugaran sa lamok nga nagdala sa Dinggi, ilabi na karong panahon ng ating ulan, magdinabangay sa pagpanalipos sa pamilya o komunidad. Manglimpyo matagsimana, lantawon ang hulagway sa posibleng hinubdan sa maong sakit. O ganoon sa itong Magnum Haze Update.
2: Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kun EMB Northern Mindanao, ang air quality index sa Cagayan de Oro nasa 65 PM 2.5 AQI kun ang air quality is fair. Samtang sa Tagaloan PM 2.5 AQI, air quality is good. Sa Iligan 39 PM 2.5 AQI, air quality is good. Samtang sa Dilat Office, nagpainumdum sa publiko. Pagpapingog mo mo sa gikinangalan ng mga lakang aron mapanalipda ng kagulingon batok sa epekto sa haze o sa dilay maayong kalidad sa hangin. Likayeng dugay na pagpabilin sa gawas. Ilabi na ako makita ang haze ug limit ay ang pagawas panahon sa udto hangtod sa hapon. Kinangalan nga mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo. Ilabi na ang mga bata, tigulang, mabdo sa tunay asma, allergy o mga sakit sa kasing-kasing ug respiratory system. Pag sulob gusto ng mask, mas maayo kung N95 kung mugawa sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Sira di ang mga bintana o puntahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin at balikayan. Ang pagsulod sa mga partikulo sa haze, sulod sa balay, paggamit o electric fan o air purifier kung aduna aron makatabang ang sirkulasyon o pagpaayo sa kalidad sa hangin, sulod sa balay, pag-inamugiga o nga tubig o pagkaon ng mas sustansya kapag kaon ng mga paligo ng panglawas o respiratory system. Pabiling updated sa opisyal ng mga pahibalogikan sa Cagayan de Oro City Health Office, DNREMB o guban panghingtong doon ng ahensya sa gobyerno.
1: Alas 5.56 o galon sa itong lakaw sa panahon.
12: Magnum Weather Alert!
1: Muna tayo magkala kanon ng ato pag-asa weather forecaster nga si Justine Abaro. Sir Justine, may buntag ni mo.
14: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang update sa itong gimonitor nga si severe tropical storm with international name na si Kaiwan, base sa itong available nga tanan nga datos sa alas 3 sa buntag, ang iyahang lokasyon kay nasa 2,495 km east of Northern Luzon. Naa siya lakas ng hangin niya moabot sa 95 km per hour o paghuros niya moabot sa 115 km per hour. Nagapadayin siya nga naglihok padulong sa west-northwestward nga direksyon sa tulig nga 10 km per hour. Diri sa Mindanao, apektado ta ng iyahang trough or extension o nga makasinatita sa mapanganurot nga kalangitan subanan sa katag-katag na pag-ulan kilatog pagpanalugdog tungod kini sa trough or extension ng severe tropical storm Choy 1. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga doon sa utahay kusog ng mga pag-ulan. Samtang ang hangin naman nato kay hinay nga sa kasarangan ng magagikan sa amihan ng kasadpang nga sa kasadpang na direksyon o ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 26 to 30 degrees Celsius o ang atong adlaw musubang ng kaninang alas 5.30 sa buntag o musalop ng alas 5.32 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 6 sa buntag. Mauni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justine Navarro, daghang salamat.
12: Magnum Weather Alert!
1: Oras on top alas 6.
12: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Sa side ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni nimo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes emutang sa Market City Agora Lapasan Kagendoro. Text lamang sa 09-8501-32-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Ako po si Rufa Mae. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
0: Grabe, gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
3: Magnum Morning News.
4: Alas 6 sa 4 na para sa itong mga balita dito may gala kanon sa itong market news. Kumusta itong may gala mga talanaon di sa itong palibot sa Amerikano sa Kugon o ano, sa Agura ay labi na may gala sa mga presyo sa mga palalito itong dawat. Itong may gala po itong gaban Magnum Faith Villas sa Faith Guide.
5: Yes, Magnum Sir, live today kanon sa may Agura market alang sa pagmonitor sa presyo sa mga palito nun. Subdato sa presyo sa bukas. Sayang Chow, 50 City ang matag kilo. Princess Bia, 50 City ang matag kilo. Alas Jasmine, 50 City ang matag kilo. Jasmine Rice, 55 ang matag kilo. Salo-Salo Rice, 55 ang matag kilo. Amigo Rice, 50 ang matag kilo. Red Rice, 65 ang matag kilo. Valencia Rice, 52 to 53 ang matag kilo. Mangkaloy Rice, 56 ang matag kilo. Sinanduming, 50 City ang matag kilo. Planters, 52 ang matag kilo. O ang maisusab, 55 ang matag kilo. Sab ang presyo sa mga karne. Unun ta ang presyo sa karneng baboy. Ang unod ana sa 340 ang matag kilo. Ang tiil na sa 250 ang matag kilo. Ang ribs na sa 250 ang matag kilo. Ang pork bones na sa 240 ang matag kilo. Ang lamang loob na sa 150 ang matag kilo. Sa karneng baka usab, ang unod ana sa 450 ang matag kilo. Ang bukog ana sa 340 ang matag kilo. Samtang ang lamang loob usab ana sa 200 pesos ang matag kilo. Sa kaining manok usab, ana sa 200 pesos ang matag kilo. Ang dinhisab ta sa isda, ang tilapia ana sa 200 pesos ang matag kilo. Ang karaw na sa 280 ang matag kilo. Ang bangus ana sa 200 pesos ang matag kilo. Sa pasayan usab, ana sa 240 ang matag kilo. Samtang ang pampano, ana sa 560 ang matag kilo. Sa panakot usab, ang bumbay ang nasa 150 ang matag kilo. Ang ahos ana sa 180 ang matag kilo. Atsal, 100 pesos ang matag kilo. Kamatis, 100 pesos ang matag kilo. Ang luya usab, ana sa 150 ang matag kilo. Pero doon nagyapoy mga kapilian Magnum Jewel, nagyapoy mga pinutos nga mga bumbay, ahos, o luya, o bantang mga panakot nga ana sa tag-kinsi ang mga putos. Samtang sa gulay usab, ang patatas, ana sa 140 ang matag kilo. Carrots, ana sa 120 ang matag kilo. Ang talong, ana sa 90 pesos ang matag kilo. Ang batong ana sa 180 ang matag kilo, ang abalaya ana sa 150 pesos ang matag kilo. Ang kalabasa ana sa 60 pesos ang matag kilo, ang pipino ana sa 60 pesos ang matag kilo, ang okra ana sa 200 pesos ang matag kilo. Ang cabbage ana sa 100 pesos ang matag kilo, samtang ang sayote usab ana sa 70 pesos ang matag kilo. Kung isgutan ta ang kahinlo sa maong merkado, so far plus tar og hinlo ang maong merkado Magnum Jewel. Og sa pagbitan na sa plato ang paglagoy sa gawas nga bahin sa merkado, supay ang hapsay naman nusab karong mga panahuna, doon natin makita ang naghinlo karon sa nagmintinay sa kalimpiyo sa palibot. Samtang kung isgutan ta ang dagan sa trapiko, laos-laos naman sad karong mga orasa, pipila pa lang ka mga sakyanan ang nagsaysay karon sa kadalanan. Private man o maang pagpublikong sakyanan. Isgutan sa datang lakad sa panahon, so far wala man sa tanaka sinatiyog pagulan o pagpanaliti karong mga orasa dere sa atong lokasyon. Magmula ang atong pagmonitor sa presyo sa mga palitunod dere sa may market, Agora Market, o sa pagsubay usab sa atong palibot o sa lakad sa panahon. Para sa Magnum Market News, kini si Magnum Hunter 22, Faith Villas, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
4: Tinabante ang report sa itong kaban na Market News sa pinagi ni Magnum Faith Villas. Para sa mga balita, karoon sa itong Magnum National. Mabugos karoon Defense Spokesperson Attorney Michael Poa. Gawa nila damha ang desisyon sa prosecution. At hindi na ipatubang isip pa testigo si Kanye Senator Antonio Trinanes sa gingong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Mato ba ni Poa ang agrespeto nila ang desisyon sa PICAS ng panig?
6: Opo, actually we also didn't expect that, but as I always say, it's always a prerogative naman ng prosecution at this point kung sino yung papatawagin nila na witness, sino yung gusto nilang i-drop for whatever reason. So wala rin naman kaming issue po doon, nasa kanila po talaga yun. So sa amin, although we didn't expect it, at least you know, we have to give due respect na pagdating sa strategiya, kung sino yung gusto nilang i-present na witness, kung sino sa tingin nila magpapatibay ng kaso nila, it's really up to them. We didn't expect it, definitely, but pwedeng magpalit ng order, pwedeng mauna yung iba, pwedeng ihuli si former Senator Trillanes, but so we were at least expecting that. Pero yung expecting them to totally drop, we didn't expect it. I have to clarify that that's not an issue. It's really within their prerogative. Kasi ayaw ko lang na maging soundbite is we didn't expect it. No? It's really that it's the really the prerogative of the prosecution.
4: Samtang gagunsab ni Tony Poa nga andam ang lipinsa kung ugaling ipresentar sa witness stand ang kani senador.
6: Hindi naman po. Sa amin naman po, we were really prepared with the list of witnesses that they gave initially. So kami po, naghanda na rin naman po kung sino po yung naka-assign. Opo, kaya naman po. Wala naman because we just react to really, because it's really the time of the prosecution now to present their witnesses. So we really react lang doon sa mga pinapresenta nila. If they think na better for their strategy to drop a witness, whoever it may be, no, not specifically Senator Trillanes, but whoever it may be, we will continue to respect that.
4: Ang adugang payag, the defense spokesperson, Attorney Michael Poa.
7: Wait, prosecutor Lorna Kapunan, wala makapekto sa bugat sa kung nakabugat sa kaso batok ang Vice President Sara Duterte ang pagsibog ni kanhi Senator Antonio Trillanes isip testigo sa impeachment trial. Mato ni Kapunan nga dili makapahuyang sa prosecution. Tungod kay kumpiyansa sila sa ilang ebidensya nga gipresentar batok sa Vice Presidente ilabi na sa unexplained wealth.
8: You know me naman, fight, no? Take no prisoners tayo, no? That's my attitude. But I guess there is wisdom in being cautious because the evidence is strong enough, I believe. And we are building towards a whole scenario. You've seen it already in... Kasi ang unexplained kasi, it's not about the amounts, no? Because so far, from the testimony and the guns, sabi nila 7 million lang yan and 51 guns. It's not about the 7 million. And then today, from the register of deeds, various two register of deeds, we show that there were two properties that were not disclosed. So one property is, I think, in Samal, and one is an island. Yeah. And it totaled only about 16 million. Again, it's not about the amount of the property. It's the fact that there are properties that you did not disclose. And that's what this article is all about.
7: Ang pamayag ni Private Prosecutor Lorna Kapunan.
4: Alas sa 6:11 na sa Amdado Gabalita ng Surog Ipangimakag sa Senate Impeachment Court ang gibabagan ni Presiding Officer Jesus Guerrero ang pagpresentar sa testigo ni kani Senator Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matupan ni Impeachment Court Spokesperson Reynalda Tunggol, wala ay nagpugong sa House Prosecution Panel nga ipatubang si Trillanes isip testigo.
9: Other na ano, no, issues regarding him, except nga po doon sa except na lamang po nga doon sa ano, sa purpose ng kanyang testimonya. Kung gusto po sana ng House Prosecution Panel na ganun yung nangyari nung Monday o nitong linggo na to, dapat isinama po si Senator Trillanes nung sa manifestation on the floor last Monday. At saka po dapat yung purpose po doon ay kinlaro nila na hindi nila inilagay doon na for the purpose of identifying bank documents that was presented to the impeachment court. Eh, wala pa pong ganung nangyayari. Their prerogative po under Tanengue versus People, yung po yung sila po yung may sole prerogative kung sino po at paano nila ilalatag yung kanilang kaso at sino yung mga testigo na gusto nilang ilatag. Kung sa tingin po nila makakalakas pa po ng kaso si former Senator Trillanes, wala namang pong pipigil sa kanila to recall their earlier manifestation that they will not anymore present former Senator Trillanes. Walang katotohanan po doon.
4: Ang ipayag in impeachment court spokesperson Reginald Tunggol.
7: Gibutiag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang nakikoordinat na ang Komite kong Senado sa OSG nga may mutuwag sulod sa lima kaadlaw gikan sa pagdawat sa petisyon. Subay sa kamanduan sa Supreme Court, pato ni Castro nga mas mayo nga ang OSG ang magatag sa posisyon. Huwag gipangutana kung dunay kalapasan sa katungod sa pagboto sa pagpirma sa balaod sa patang gibutiag ni Castro nga ripinsahan sa OSG ang posisyon sa ehekutibo Komite kong Senado sa Korte.
10: Nakausap po natin mismo ang sa Office of the Solicitor General. Hinihintay lang po nila yung kopya ng petisyon dahil mismo ang COMELEC at ang Senado ay nakipag-ugnay na rin po sa Office of the Solicitor General. Pero handa naman po sila na tugunan agad kapag natanggap na po nila yung kopya ng petisyon. Susunod po sila sa utos ng Supreme Court na kung dapat tumugon within 5 days from receipt of the said petition, they will comply. Mas nanaisin po natin na magagaling ang posisyon na ito mula sa Office of the Solicitor General.
7: Ang pumayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Alas 6:14 na sa itong balitang nasunod gitakdang luwagan sa Department of Education na kundiped ang pipila ka hugot ng palisiya sa teaching hours sa mga magtutudlo. Madubal Education Secretary Sunny Angara sa Davao City na dili tanang unum ka oras kinanglan nga igahin sa aktual nga pagtudlo. Ilugang pa nga pwedeng igahin para sa pagiguban sa mga tinunan, pagdinabangay uban sa mga kaubang magtutudlo o pagtambong sa mga learning session.
11: We just, dati kasi ang credited lang sa teaching load is really just teaching. But we'll define it more widely na pati yung, let's say, nagka-counsel lang bata or perfecting your teaching craft by talking to your senior teachers. Yung tinatawag niyang LAC session ang tawag dun eh. Parang peer session, nag-uusap yung mga teachers, ano yung best practices, nag-share sila. So bibilangin na rin natin yung sa teaching load.
4: Ang payag ang Education Secretary Sunny Angara.
7: Gitutukan sa Department of Social Welfare and Development kundi establish the institution karon sa kapiga 189,000 kapamilya ang apektado sa El Nino sa nasud. Matod ni DSWD spokesperson Asik Irene Dublao nga nagtunda na sila sa kapig 43,000 ka-family food packs, 3,660 ka-water containers o kapig 2,300 ka-non-food items sa 68,905 ka-mga beneficiary isip kabahin sa ilang response efforts.
12: Isa sa mga pinaghahandaan natin, of course, ay yung epekto ng El Nino. Sa katunayan nga, more than 3,400 barangays na sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ang nakakaranas ng epekto ng matinding tagtuyot, bunsod nga ng El Nino phenomenon. More than 189,000 families na ang affected. That's equivalent to more than 356,000 individuals.
7: Ang pamayag ni DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao.
4: Alas 6:16 na.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa JT Talks Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
13: JT Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: May gila na may balita sa may panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin ngamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas ngamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa GDTOX Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
16: Let's go!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy
18: breathable panty liners for everywhere confidence.
19: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
20: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
21: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
22: Mula sa pinakamataas na bundok o pinakamalayong islaman.
23: Nag-graduate na ako!
22: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
24: Papauli na ko ka!
22: Go forward together. Globe.
25: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
3: Magnum Morning News!
4: Alas 6, 18 na para sa mga balita karoon sa atong Magnum Health Alert!
26: Magnum!
4: Formal lang gibuksan ang pambansang butika na flagship outlet sa mga barato nga tambal. Ipangaluhan nila ni Philippine Pharma Procurement Incorporated kung na PPPI President o CEO Maria Blanca Kim Bilokin, PPI Chair Winnie Castillo, Philippine o PhilHealth Vice President Walter Bacariza o SSS President o CEO Robert Joseph Declaro ang pagbuka sa butika sa SSS Diliman Brands sa Quezon City. Matupa sa PPPI kapig 200 ka klases mga tambal mapalit sa pharmacy, lakip ang sinintay size ka essential medicines ka sa nga sakop sa PhilHealth Yaka program, lakip nini ang maintenance nga medicine nga amlodipine 5 mg sa balor nga 1 peso, Lusartan 100 mg sa tag 5 pesos o ga metformin nga 500 mg nga anaa sa peso sa 1 peso o 50 centavos. Samtang adunay accredited PhilHealth Yakap primary care provider sulod sa pasilidad kung pwedeng magpakonsulta o ipaubos ang diagnostic services ang mga beneficiaryo. Target usab sa PPPI nga palapdan pa ang pampansang butika sa Dibog Rasud Kabag ang lokal nga kagamanan o ubang pang partner nga buot mag-franchise niini. Ogras tumagno ng National sa Somalia pagipatay sa mga pirata. Sa Somalia, ang 5 ka mga crew members sa Palau Flag Oil Tanker, samtang anak kini sa kanagatan sa maong nasud. Ang mga biktima gilakipan sa tulo ka Pakistani, usa ka Indiano, usa ka Myanmar national. Matod sa otoridad sa nga sakay sa MT Honor 25 nga ang napatay 5 ka biktima, wapa sa pagresyo kanila. Kini ang gikonsidera nga unang higayon sa pagpatay sa mga pirata sa Somalia human ang pipila ka dekada, samtang gibutdag sa Puntland Marine o Maritime Police Force nga ana sa kontrol na sa gobyerno ang maong barko. Isara nga ang MT Honor 25 baduna ay kargang 18,500 kabariles sa lana.
7: Samtang sa South Korea, gitingawa South Korea sa military, nga gikinahanglan nga mangayog pasaylo ang North Korea tungod sa pagbusikan sa landmine sa demilitarized zone kung DMZ ang buffer zone nga nag-separate sa duha ka Korea matod sa South Korea military nga gibuhat sa North Korea usa ka paglapas sa dekadang ceasefire. Samtang hugot kini nga gipahimak sa North Korea dugtong ini gibutyag sa North Korea nga walay basihan ang aligasyon sa South Korea.
4: Alas ay, sa bayan din sa ganoon sa itong Magnum Business, gandam na si National Food Authority ko rin FA. Ang mga warehouses isi pagpaprepararo, pagpangandam sa epekto sa Super El Nino. Mado ba ni NFA Presidente Larry Lacson nga nag-abang ang ayon sa dugang 65 ka mga budiga sa nagandang lugar sa nasud. Kini aron mabutangan sa tipasing humay, dungan sa harvest season. Lagip na nini ang Osaka Rice Short Storage Facility sa Tarlac. Doon ay 100,000 bags nga capacity.
0: Malaking bagay po ito na pwedeng pagimbakan ng palay na ating bibilin mula sa magsasaka ng Tarlac. Yun po ang kahalagahan nito. Mas meron po kaming kapasidad na magbumili at mag-imbak ng palay ngayon.
4: Ang payag ng NFA Administrator Larry Lacson. Sometimes of Forces Rate ang Osaka US Dollar valor karon sa 62 pesos 60 centavos. Canadian Dollar 43 pesos 99 centavos. Ang Hong Kong Dollar 7 pesos 97 centavos. Australian Dollar 43 pesos 47 centavos. Taiwan Dollar 1 peso 96 centavos. Korean Won 4 centavos. Ang Euro 70 pesos 93 centavos.
7: Samtang sa gera sa Iran tungkol sa nagparayong kagubot sa tungatong ang silakan, ang kasamtang presyo sa Dubai crude oil na nasa $113.71 per barrel. Kini may ubos sa 39.39% kung itandi sa danin ng presyo nga nasa $114.06 per barrel. Ugaroon sa itong Magnum Entertainment. Naghatag ug makahulugan ang tumagang producer sa Viva Films nga si Vic Del Rosario Jr. sa ipangutana kalabot sa dugay na nga mga hungihong nga nagsabak si Sara Jeronimo sa ilang unang anak siyang bana nga si Mateo Guidicelli. Wala direkta nga gikumpirma ni Boss Vic ang mga istorya-istorya kalabot sa pagmabdo sa panaghatag siya ug timailhan nga makabalik ra sa trabaho si Sara sa tuig si Sara na sa Viva Artist Agency ubo sa Viva Entertainment sa pagdumala ni Boss Vic.
1: Ayaw ko magalim sa akin pero parang alam naman ng tao na hindi siya pwede magtrabaho. Ang ganda lang, she's enjoying her happy life. Sila naman parating ayos, hindi naman sila, never sila lang gaway. Siguro lang mas na papublicize ngayon. Dati parating naman sila nag-uusap. Kay Mateo, I think by next year ayos na siguro.
7: Ang pamayag ni producer Vic Del Rosario.
4: Alas ay sa 25 na ang kalos itong Magnum Sports sa takbid sa ni Filipina at ni Star Alex Yala ang bronze medal para sa Team Philippines suman gipildi sa pambato sa China nga si Wang si Yu sa Chinese Women's Single Semifinal sa 20th Asian Games sa Japan. Nagtala siya si Yala sa score 6-3, 3-6 o 2-6 sa torneo. Talawa pa man nga Pacquiao nga makuha ang gold medal. Apan dako ang pasalamat ni Yala sa suporta sa mga Pinoy sa iyang kampanya kundi na gihimo niya ang tanan para sa nasud.
2: I think she played really well today. I'm really happy to have experienced this, of course, to experience the support one, to be with the team and to compete for the country.
5: Siyempre magpapasalamat. Binigay ko talagang todo and no regrets, kaya maraming salamat sa suporta.
4: Ang payag ni Filipina tennis star nga si Alex Yala. Mga eksonyo na bati atong kompleto detalye sa atong Magnum Morning News sa lakarong atlaw na karong Biyernes, Oktubre 2, 2025 o karon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, duha ka drone o fire truck sa Misamis Oriental andam na sa pagsupply ng tubig dunod sa epekto niya sa El Nino. Sa itong Magnum National pag-withdraw kang kani Senator Trillanes si Septistico sa impeachment trial wa damhas sa dipinsa. Sa itong Magnum International, 5 ka crew members sa Palau Flag Oil Tanker gipatay samtang ana sa kadagatan sa Somalia. Sa itong Magnum Pesos NFA, nagdugang pa sa dugang mga budiga isip pagpangandam sa epekto sa Super El Nino. Sa itong Magnum Entertainment producers nga si Becca De Rosario Jr. nagkuminto sa mga hungiyong nga nagsabak na si Sara Jeronimo. Oga sa itong Magnum Sports Pilipina tennis star Alex Yala nasakmit ang bronze medal para sa Team Philippines. Mga eksyon, timanlaw sa ang gawasong at tilingban katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangtulugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
7: Ug Magnum Kia Abellanosa.
4: Uma sa mga news writers, Ching Itilina, Lani Delgado, News Manager, Aileen Acurin. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang tulugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
4: Oras, alas 6:27.
8: oras atud kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors.
9: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
10: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life.
11: Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: I'm Dr. Suzette Singh, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa

0: sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan, nipalit ko. Nawa ang akong bukol po.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
0: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kaya proof therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drug Store, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
3: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
4: Wise jud ka, Marie.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
5: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
8: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
9: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
10: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
11: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
12: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
13: pabalik sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
15: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Ligay ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
16: Anong unuhan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news? Sa Magnum Local COWD miklaro nga way pagbino sa supply sa tubig sa Cagayan de Oro bisan pa sa ulga sa Super El Nino. Pipila ka political ug legal analyst sa Cagayan de Oro may reaksyon ug opinion sa wa madayong pagpanistigo batok ang VP Sara Duterte sa mortal nga kaway sa mga Duterte nga si kanis Senador Antonio Trillanes. NTC Region Team may kumpirma nga may mga higayong hinay ang mobile broadband services sa mga telco din sa rayon. Sa Tamagdom National, House Lead Prosecutor, Congresswoman Jervilo Isto, may klaro nga wa magatubang ug pressure ang prosecution team karong panahuna. Sa Magnum International, Russia nagbahand nga mugamit kini og nuclear weapon batok sa NATO. Sa Magnum Business, Philippine Amalgamated Supermarkets Association wa na matikdang pagsaka salin sa mga ilimnong tubig nunot sa ikabalak ang epekto sa El Nino. Sa Magnum Sports, POC President Abraham Bumble Tolentino, kumpiyansa nga malabuan sa Pilipinas ang upat ka gold medal nga nasakmit nini sa miaging Asian Games.
12: Magnum 45.
16: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa Balita Opinion, pipila sa barangay o pili ay sa barangay nga nagunang gitauna ng gitakda ang karong Nobyembre 2 ng Tuiga, gilaumang madayon pa o kalipay sa mga kapitan posibleng mapurnada. Kinatungod kay giaksyonan og dali sa Korte Suprema ang petisyon ni election lawyer Attorney Romulo Macalintal nga nagsupak sa pagugtama sa mga pili ay sa tuig 2028 na si Attorney Macalintal sa iyang kalipay.
13: Napakaganda niyan, ano? At ako'y natutuwa at nagpapasalamat ako sa ating Korte Suprema dahil sa napakabilis na aksyon, ano ha? Napailang namin ito noong Monday, and despite the fact na halos walang session pala ang ating Korte Suprema ngayong September dahil ngayon ay decision writing month nila, gumawa sila ng ganitong special session para madinig ang aking petisyong ito. At yung limang araw na ibinibigay sa mga respondents ay magandang pangitain yan para sa akin dahil sa iyan ay non-extendable. Ang itabihin, hindi sila pwedeng humingi ng anumang extension para mapalawig pa ang kanilang pagsagot sa aking mga petisyon. Ayan, pagkaganyan, ang ibig sabihin ay talagang mamadaliin ng ating Korte Suprema ang pagresolba sa aking petisyon as well as ang aking motion for temporary restraining order.
16: Sa Malacanang, diin paspas-paskilat nga giaprubahan ang pag-uktaba sa mga pili ay si Palace Press Officer Cleve Castro na mahayag.
17: Nakausap po natin mismo ang sa Office of the Solicitor General. Hinihintay lang po nila yung kopya ng petisyon dahil mismo ang COMELEC at ang Senado ay nakipag-ugnay na rin po sa Office of the Solicitor General. Pero handa naman po sila na tugunan agad kapag natanggap na po nila yung kopya ng petisyon. Susunod po sila sa utos ng Supreme Court na kung dapat tumugon within 5 days from receipt of the said petition, they will comply. Mas nanaisin po natin na magagaling ang posisyon na ito mula sa Office of the Solicitor General.
16: Igsoon tingog ug pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page, Magnum Live. Oras, alas 6:44. Mga igsoon, kumusta mang buntag? Kini si Magnum June Albino.
18: O Magnum Aileen Akuri.
16: Karong adlaw adlaw nga Biyernes, October 2.
12: Magnum Red Alert. Alerto sa balita, alerto sa serbisyo.
16: Kagahapon magdumali na ako'y katungi forward na ko sa mo at ibasa
18: yes.
16: Ko ba no? Ang presentation bitaw pero nagkabalaka ko bitaw.
18: Mura kag mahadlok mag.
16: Oh, mura mahadlok ka ba?
18: Unya. Tapos ang last nga part sa next year.
16: Oh, katong last nga portion.
18: Nga pula nga kayo.
16: Pula na tanan ba? Nanalig kami murag puti-puti ba? Dili gani puti.
18: Murag yellow yan.
16: Oh. Ano ba gapanglibot malhibo ko bitaw magdumali. Nakaingon ko sa nag-forward sa ko nga di ka fake news. Ano ba kay pagbintang og Super El Nino, El Nino in fact ang pag-asa mag one time na tungi interview ng di man sila gagamit ng Super El Nino.
18: Wala yung mga inana nga kon
16: magkano. Uwa ko na nga terminology.
18: El Nino lang.
16: El Nino na. Pero mga nasyonal nato mga tinubdan gagamit magyapon Super El Nino.
18: Nagyapon sila.
16: Bisan Malacañang.
18: Oo.
16: Oo, pero ang pag-asa nga sa atong pagginabi na tong yagi semana siguro to,
18: wala may
16: term nga Super El Nino. El Nino na.
18: Oo, na may uban kon gamit og strong El Nino, Super El Nino.
16: Morabita og
18: sadlok ko
16: ina. Ako sab gapanagan ako paggamit kay basig magingon ang mga gipaminaw nga gina-exaggerate nato.
18: Oh.
16: Oh, sumod nga ako ga tanaw unsa may litok lugar sa pag-asa mo sa itong gustong litokon.
18: Mm-hmm.
16: Anyway. Pero saring gibasa ko ang write-ups kalabot sa maong presentation magdumailin. Tingin ko nga mura magbisibo pud sa mga istorya nga magkanunggan nato sa mga tinubdan.
18: Oo. Pero niingon ang pag-asa, ang kagahapon Magnum June, gi-contact na itong pag-asa para gil maklaro itong post bitaw.
16: Uh-huh.
18: Ingon siya nga, naa daw to, pero adlaw-adlaw man daw ang monitoring magdumdum dili gyud nga ma-exact nga kadtog yod ang mahitabo. Kailan-lai ang kada adlaw nila nga monitoring kadtong sa makita sa ilang page nga climate forum dito nimo makita ang daily nga monitoring nila sa kainit sa panahon.
16: Mga earlier na ito, mga tirublem, ngayon nga, higyan niya sa mga last quarter of 2026, pangyon sa first quarter of 2027.
18: Oh.
16: Pero dito mismo presentation, nabot na mid of 2027.
18: Oh, nabot na dito.
16: Kung mo ito sabot, mabot ang mga sa katuwing ni. Gana ko nga, saan tamo, dyan mo yung gobyerno nga, ayaw pag, di ba, mga, ayaw pag-hoard o tumig.
18: Oh, dili mag-hoard. Pero sa Manila, Magnum John, nag-minus na sila dito og tubig supply kay para po dili gyud kanang para makatigom pa sila og tubig.
16: Gana ko asabay bahin sa suba nga murag sayon bitaw abakan at naugan bitaw sa mga senior. Okay, hindi hinapita mura og medyo na, mura man og na nawiwi o na wingi. Ang ngabil sa suba, dili ko moagi. Mangita magsayon sa manauga ng mga senior, magdumailin. Okay, mura maggalaob tanga ang suba, siguro na to, basig di mahubsan.
18: Dili po siguro kada ko.
16: Pagabot sa panahon. Ano yung sutaon sa natong monitoring sa atong kaaman, sa atong Magnum Red Alert sa gawas, si Magnum Kia Abilinosa. Magnum Kia.
19: Yan sa magdaman sa itong alang sa kapag-ahulagway sa itong alakaw sa panahon dili sa Mayadalang Osmeña Florentino Street ng atong asyadad. Ngayon ka nang bantayan magdaman dyan, medyo maayo ang alakaw sa panahon ito karoon magdaman dyan na rabina kay karoon na inay na po nga may pakita ang sidlak ni Haring Adlaw. Ngayon man ko nang bantayan na dili sa panibot karoon sa maungadalan. Dili kayo abos magdaman dyan tungod kaya pagkakilig ito sa pagulang-ulang sa mga milabay Adlaw na binakagabi po din nga kaganya. Maraga kadlaw na po din nga ni Unong ang aning pag-taliksik magdaman dyan. Doon niya kumuisip punta sa ito ang kaninga haze magdumadyon. Medyo ni Pace na itong mapatayan na binaka-invisible mapot ang itong mga kabukiran. Ngayon may kanyang mga nagungit po nga building dire sa maya gawas nga bay. Kumuisip punta sa dagang strapiko dire sa medalang Osmeña. Doon ni Nasiris yung itong asyadad. Tumakita ito sa itong live karoon. Kaysa medyo mingo pa. O nga dire pagkat kayo ingon nga busy dire sa kadalagang labina. Bisa pa ba nga mag-alas siya na karoon sa buntag. Ito nga pagulagoy sa lakaw sa panahon. Gikan dire sa mga lokasyon sa may Osmeña Florentino Street ng atong asyadad. Para sa Magnum Red Alert, kini si Magnum Hunter Johnny Tricky Abilinosa sa balita o distribution.
16: Salamat Magnum Kia, Magnum Aileen, kumusta ang monitoring karon sa air quality index pinagyo sa buhatan sa DNR o EMB?
18: Karong orasa Magnum John, alas 5:50 sa buntag, pabiling maayo ang kalidad sa hangin din sa tuang rehiyon. Din sa Cagayan de Oro, 56 p.m. 2.5 air quality index confer ang quality sa hangin. Sa Tagul 1:41 p.m. 2.5 kung good. O sa Iligan City, nagpabilin gahapon nga good ang ilang air quality index nga naa sa 46 PM 2.5 AQI. So,
16: Magnum Aileen, sa pagkambulok sa slide nga bahin sa mong report. Di kayo kadumdum na minabot pang panahon kung marag naging good ang siya kagendor. Naa ba? Sa magdumduman mo?
18: Naa? Marag naa Magnum John, pero mo, pag abot pila ka oras, may balik na po siya fair. Oo.
16: Okay.
18: Marag daghang panahon nga fair ang quality sa hangin nato diri sa Cagayan de Oro.
16: Wag yun mabuto good.
18: Pero okay. Wala po tani abot sa sitwasyon nga katong itong violet ang color niya nga sobra pa siya sa unhealthy. Pulara po ta kutob Magnum John. Unlike sa Taguluan o Iligan, ngani, may labaw pa sila sa katong murag severe na gyud bitaw.
16: Ang importante nga dumdumando, tamdantang, pahimangno.
18: Yes, Magnum John, padayong pahimangno, gikan sa City Health Office of DOH, nga to sa katawhan, nga mag-amping yun kanunay, ilabi na niadtong dunay mga balatian. Pagsulob mo og face mask, bisan katong walay balatian, kung pamati ninyo, nga mo'y makahatag niyo proteksyon sa kaugalingon batok, sa haze, o mga pollution, pwede mo magsulob og face mask. Pero katong mga talandugon ang kahimtang, grama sa sama sa mga bata, mga taas nagpangidaron, mga mabdos ug dunay mga balatian, kinahanglan no importante pod ang pagsulob yun ninyo sa face mask aron maproteksyonan ang kaugalingon. Sa inyong panimalay, gamit og electric fan ug duna mo yung air purifier, makatabang ni para sa circulation ug pagpaay sa kalidad sa hangin sulod sa inyong panimalay. Inom og igong gidaghanon sa tubig, dili mo minos. Walo ka mga basong tubig yun, matag adlaw ug kaon sa mga punos, sustansyang mga pagkaon. Minosi lang pod gamay ang mga karne-karne kay makaluya na sa lawas, pagpahulay o pag-ehersisyo aron magpabiling ligo ng panglawas o respiratory system.
16: Salamat, Magnum Angie Aquarin. Mga ito na ang pag-asa with the forecaster nga si Arian Siuson. Arian, may buntag.
20: Yes, sir. May mga buntag. Diha ka rin nyo. Ilagin na po sa mga sasyentik paminaw. Update sa itong panahon. Padayon nga nila monitor kini nga bagyo nga na gawas sa Philippine Area of Responsibility o sa nakinika severe tropical storm nga doon ang international name nga Choy Wan. Og ang lokasyon ni ini na sa may kadagatan kapinduha kalibo kilometros east sa northern Luzon. Hinoon na nakita na itong adiliman kini magalan po sa itong nasud o ang banaban ang alihok ni ini mag-recurve kini dahil pasaka pa ingon sa nasud sa Japan. Apan misan to na layo ang bagyo, ang track or extension ni ini naka-apekto karon sa Tibo, Kamindanao. Maong taas ang tiyansa karong adlaw nga magapadayon nga makasinati kita sa mga panganurong nga kalangitan ng sakatag-katag nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog kanatungod sa track ni ini nga bagyo. O posibleng na po ng mga pagbaha o pagdahilis sa iyo tayo makasinati sa kasarangan nga sa usahay kusog ng mga pag-ulan. O karoon ng mga oras sa itong monitoring, doon na gayon kita yung nasinatian na medyo mapanganurong nga kalangitan, ugapan, wala hinoy mga dagpupang ang mga pag-ulan sa dakumbahin sa Misamis Oriental o Bukidnon. O ka nga itong ang hangin, sa titibukan ng Mindanao, hinoy nga ito sa kasarangan, higikan sa amihan ng kasetpan, nga ito sa kasetpan, o ang kadagatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalod. At ang temperatura din sa Northern Mindanao, karong adlaw mag-range sa 18 na paingon sa 32 degrees Celsius. O karong adlaw, susunod ng mga adlaw, doon na liha po'y taas na chance sa mga pag-ulan, ilabi na kusog na pagbundak sa ulan inyong kahapon o gabi. Huwag ka na ang retest update sa itong panahon ng ato adlaw niya magsulap alas 5.32 sa hapon. Philippines Center Time, alas 6.54 na sa buntag. Ikandali sa buhatan sa DLC Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Arian Siuson. Nagang salamat.
16: Salamat, Pag-asa Weather Forecaster, Arian Siuson.
12: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
16: Sa itong pagparayon, COWD may klarong why pagmino sa supply sa tubig sa Cagayan de Oro bisan pa sa hulga sa Super El Nino. Karon. What about the musulun gimang adlaw magdumay ni? Magbut na ito sa masuta o on sa mga maging talanon pag-abot na sa panahon. Speakers niya karon, si Director o Chairman of the Board sa COWD, Kuya Jerry Canyo. Kuya, may buntag.
21: Mayong buntag.
16: Kumusta, Kuya?
21: Mayong buntag. Usap, Magnum Aileen. May buntag.
16: Murag ning abot o kauluhan itong imo mismo mamahayag na resign!
18: Defense Secretary.
16: Diba? Oo, ning abot sa kauluhan. No? Nakita na ko siya sa
18: TV.
16: TV National. No? Ngayon, tabi siya dito. Ay, no, dito ba nakapokus lang o may lain pa mga gisgotan. Pero, kurat ko ano eh.
18: Murag na-appeal to.
16: Oo, di na ko, ever since Magnum Aileen, wa na ko malaumi o di na ko mabasa pa sa very amiable niyang panagway ba? Ni Kuya Jerry nga makalito ka to. Nakalito rin siya, resign.
18: Nakurat kay Goto Magnum Diyan.
16: Sorry, kinakurat ko. Anyway, kining direta sa ating sukutanan, Kuya. Why pag minus karong panahon na sa supply sa tubig sa COWD? Pero Kuya, i-reconcile ko na. Pero kaya ito, da namang nasinatian ang kaminos man. Ang aga sa gripo na ito ba? Murag minus na mandaan, Kuya. But pasabuti mo nga kung unsay mga nasinatian sa ning labay ng mga adlaw, mga bulang, mga katuigan, wala ang kausaban, wa lugar nga nga mas may grabe pa, Kuya?
21: Yes, Magnum Kuya Jun, Magnum Aileen, na makita ikipo sa atong buhatan sa Cagayan de Oro City Water District, nga gakamonitor nato ang supply sa atong mga bulk water suppliers. Ang COVID, sukad sa tulo ka mga bulan ang milabay, Magnum Kuya Jun, Magnum Aileen, wala may pagkibra, wala pag-ubos sa supply, masatisfy gihapon nila ang demand sa supply nga gikinahanglan nato matag adlaw. Ang dinhi lamang sa South Balibago di Oro, Magnum Kuya Jun, Magnum Aileen, kini nakabase diri dapit sa Ipunan. At itong miaging bulan, doon ay pagkibra sa supply sa Ipunan River. Uga, mao ka to ang hinungdan nga apektado usab ang pag-supply nila sa atua. Mao ka na nga apektado ang mga konsumante din hidapit sa party sa Ipunan ngadto sa Upol, Magnum Kuya Jun, Magnum Aileen. Karon usab, bago hay lamang, tungod sa nagsunod-sunod usap ng mga ulan, ni-improve ang supply sa kiningniang Ipunan River, pero lubog usap kaayo ang tubig, no, magnumpuya dyan, maupapintado usap ang ilahang planta. O doon nakita yung mga nasinatian ng mga pagkabalda sa supply, tungod ka na sa ato mga production wells, doon na makita yung 30 kapin ka mga production wells, magnumpuya dyan. O doon yung mga production well na to, nga doon ay mga kakulian, usahay, doon ay pagkadaot, kay 24 oras mong kini nga mag-aandar. So na ay mga kinahanglan nga mga repairs. O kinihinungdan sa uban nga mga areas, magdumpuya dyan, magdum Aileen, nga padayon ang hinay nga supply, ang atong pagtanaw ni ini, mao ang makanunayon nga problema nato kining ni ang leakage sa atong transmission line, sa atong distribution line, nga diin ang atong NRW mo palo diha kapin sa mga 50% sa tibuok Cagayan de Oro. So mao kana nga adunay kahinay sa supply, but sa kinatibukan magnum Kuya Jun, magnum Aileen, kaya man ang atong supply, no, sa atong panginahanglanon, sa atong konsumante, only lang nga doon na kitay challenges din higayon sa leakage, labi na sa atong transmission and distribution line.
16: Kana sa karon na, Kuya, now, unsay maging senaryo? Kunisgutan na ito ang supply sa panubig sa ato nakbayan, ilimong tubig nga supply, ning musunod nga mga bulan, matod pa, Nobyembre, Disyembre, painga na dayon sa sunod pang tuig, tungod sa grabing kainit sa panahon, gikabalakan nga muminos po ang supply sa tubig, Kuya.
21: Yes, magnum Kuya Jun, sa pipila ka mga katuigan, atong magilantaw ang data ni ini, no, sa atong pagmonitor ni ining El Nino. Sa pipila ka katuigan, magnum Kuya Jun, ang atong mga production wells, kining 30 kapin ka mga production wells, wala kini nato nakitaan nga adunay pagkibra sa capacity and volume nga kaya niyang i-supply. Ang ato lamang gikabalakan kining atong bulk water suppliers kay surface water manggod ang ilang ginakuha ni ini, labi na kining ni ang Kobe o kining ni ang atong South Malibago, mga surface water kining primary source gayud nila nga gikuhaan. So kung adunay pagkibra, magnum Kuya Jun, mao gayud kining ni ang mahitabo nga kung tungod sa epekto sa El Nino, dunay posibilidad, akong posibilidad nga ang atong mga bulk water suppliers ang mamahimong una nga maapektuhan sa dili siguro nila pag-satisfy sa maximum volume required. So kana ato usab kanang gitun-an o aduna kitay mga pipila ka mga production well nga atong gilauman nga karong tuiga, no, magnum Kuya Jun, magnum Aileen, ato na usab makomission, mapa-activate in anticipation sa El Nino phenomenon o kini makatabang usab dako sa pag-ugmad sa supply. Kung medyo worse na gyud kayo, magnum Kuya Jun, ang mamahimong epekto sa El Nino, aduna kitay mga contingency plan, mao kanang ang nakig tagbo kita sa lokal nga pangagamhanan o sa uban nga mga ahensya sa gobyerno aron sa ingon niana mapangandaman ang posibleng daotan nga epekto sa El Nino, labi na sa hesgutan ng supply sa tubig. So kung medyo mo grabe gayud kayo, mahitabo ginagkana, magnum Kuya Jun, magnum Aileen, nga atong i-manage ang supply, adunay mga area siguro nga dili gayon maabtan sa supply atong hatan sa tubig, tungod kana sa epekto usab sa El Nino kung kana man galing muabot nga panahon. Kung rationing usab sa tubig, ato kanang gi-appeal sa atong plano in an extreme level na gayon kana, magnum Kuya Jun, sa atong gitakda nga El Nino nga masinatian, so kun karong tuiga hangtod sa sunod tuig, magnum Kuya Jun.
16: Kuya, lugar ko na to na ang syudad, magnum Aileen ba? Naay suba? Naay pagidagat. Di ba? Ganun mo bala ka man tanga na may suba, naay dagat. Di ba? So, ang problema lang unsaon pag umitag dagat, pag desalinate, di ka nang itawag nilang desalination daw, no? Nga gikan mismo parat, itawag nilang brackish kuno nga klase sa tubig po, magnum Aileen, mo mag-convert pa ingan nga to sa lugar tabang o mahimong magamit, safe sa pag-inom. Desalination ko nun ang process. Kuya, usapan is mga option nga gitanaw to ninyo.
0: lisod ba ang desalination nga proseso nga kanang mabalak ka man tang dagat nubran tubig sa dagat pangabot pag diri sentro syudad magdumaylin di ba kuya?
21: Yes, magdum kuya John kanang pagdesalinate ana may ikipon niya na wala lang kita ikipong pagdesalinate no magdum kuya John magdum Aileen pero kanang pagdesalinate naay daghan ang ekipo ni ana no ang ato lang ni ana magdum kuya John magdum Aileen medyo mataas ang per cubic meter tungod sa
0: mayroon
21: na kahimanan na gamiton sa pag-remove niya ng parat nga tubig no mahimong presko nga mainom nga tubig. Kining atong Cagayan de Oro River magdum kuya June pwede kayo kini in fact usak kini sa ato usab nga gitun-an sa expansion sa atong programa sa water district ato usab kini gitun-an aduna na kitay mga areas nga na identify actually kining atong Cagayan de Oro River no magdum kuya June magdum Aileen gasulod usab ang tubig dagat dinha no gaabot ini dapit sa ining cathedral nga area actually ang pagsulod sa tubig sa dagat ug mao ka na nga kung diha siya kuhaon considering nga dunay sea water nga component ug aduna usay mga heavy metals medyo taas-taas ang proseso usab sa paghilo niya ng tubig aron sa ingon niya na mahimong mainom pero nakita yung mga areas nga gi-identify magdum kuya June nga sa malabot ng mga katuigan kung adunay pundo lamang ang magamit pakuhaan ang atong Cagayan de Oro City Water District pwede kayo nga diha mukuha usab kita og source pagdugang ugman sa supply sa tubig magdum kuya June magdum Aileen
0: kay kanadto paron sa sindong di ba na atoy ginahulog na tos tulay
18: magdum Aileen sa MMDA magdum June
0: oh nya mo swipe tubig pa taas ang akong ginalaba nga mahal ba gid kay na nga ekipo ang paggagamiton ngano nga kay pwede man lagi ko no pag dito ko no sa atong sidlakan magdumal desalination process ginagamit man nila na nga lugar mahimong magkatabag sulbad ba sa problema nato kaysa kanang magkadunggan nato nga agi kaning nga tubig kay ni septic tank o gi process ginom nato ano ba
18: bintahan ang lutog suba.
0: Bintahan ang lutog sa suba ba? Di ba? Sa lagat ni nanak. So, yung kag-septic tank, yung process, yung pagkita-kita, pag-iinom. Dive na lang ko suba, umagaling na, dito na lang ko masuyo.
18: Pinakailalong.
0: So, mahal ba gina na, kuya, nga lugar, ikipo, nga di na ito ma-afford ang paggamit, pagpalitan na, kuya?
21: Magnum kuya jud ang atong nahimbaw-an ang Sugbo no ang siyudad sa Cebu o dunay usa ka provider dinha nga sa bulk water nga nagkonsidera sila sa tubig sa dagat nga ilang gidesalinate medyo taas kayo no ang presyo magnum kuya jud og dili ma-afford siguro sa atong mga ordinaryong miyembro sa Katilingban kay ang dito sa ila mo kuan man mo presyo man sila usa ka gatos per cubic no 100 pesos per cubic so medyo bugat kana sa atong mga kaigsuonan so kanang naa magdum kuya John kaya man wala may dili na to mahimo ni anang pagdesalinate ang ato lamang gitan-aw ang volume ug ang kinabag-an ng mga konsumante basin og dili kayo gayud nila ma-afford kung yun ana nakamahalo niya ang per cubic. Kining sa atong suba no magdum kuya June, pwede kayo kana labi na kanang mga ekipo sa atong Bureau of Fire or sa MMDA nga ilahan ng itala dinhi. Kaya man kayo kana sa ato usab nga kahimanan. Pero sa mga ginagmay lamang no magdum kuya June, dili siya pwedeng kanang mga moabot na bakag 5 MLD or 10 MLD medyo bugat na kayo kana. Pero sa ako nang nahisbutan magnum kuya June dunay usa diha ka area dapit sa atong Cagayan de Oro River nga atong gitun-an karon actually kumpleto na ang report niya na sa technical working group ato na lang gihulat kung kinsa pa pwedeng makahatag sa ato og tabang pundo aron sa ingon niya na maka-extract kita diha sa atong Cagayan de Oro River sa magdum kuya June.
0: Lagi kay kaniadto magdum Aileen bata pa ko bata pa ko katong 9 months panahon pa to sa martial law 9 months nga grabe nga gutom ba? Tawo na mo gutom, winta gutom, but pasabot nga wala na makaong tao, tuon ka wala na matanom. Di ta magkapanong kamuti, bulanghoy, uban pa, nga mga lagot mon. Motor mo mis dapin sa sapa, mutuwad mo mi dito. Nya mo suyop ba? Ana lang sagbut-sagbut no? Kahigun ba? Kahigun. Tuwad da yan mi, suyop. Aho man. Niabot mo kuning idaran. Pagdumay ni. Gatas na kayo. So, although din sa atong nagpainungin, tag-suba, medyo di na kita lugar ng kahugaw. Murag ato na ginang mapil ang kahugaw niya. Pero masing na ipamaagi ba lugar nga teknolohiya nga di kayo tama problema kaya natin na kung suba nga pwede na itong suyupo lang niya i-process para mainom na ito. Kining kuya. So, lugar, usanas mga nagitanaw ninyo nga mga option pero medyo layo pa na sa prioridad nga option, kuya.
21: Well, uban ka na sa atong 10-year development plan, Magdum Kuya Jun, okay. Ato na ka nang i-identify. Mao ka na nga, doon na lang kita'y kompleto nga detalye ni Ana.
0: Mm.
21: Pagpangita na lang yun sa pundo, Magdum Kuya Jun, ang ating giulat para nga ma-execute ka nang naa.
0: What,
21: pero na lang kita'y technical description ni Ana na nai-report na itong technical working group po sa
0: atin. Mm. Wala pa itong inyong increase? Gaulata tas balita di kay gaulata ta sa nang ma-implement na magdumailin gaulata ta sa balita dili kay gaulata na to excited na ta mag
18: increase
0: kumusta to inyong yung
21: application actually magdum Kuya Jen magdumailin ang naghulat na lamang kita sa feedback sa luwa no kaya kung man ni buhatag og approval ni adto atong milabay na nga duha ka bulan.
0: Uh-huh.
21: Ato namang napadala dito sa luwa atong gilauman nga unta no karong bulan na sa sunod bulan og sa dili pa mahuman unta ang tuig aduna na untay kahayag nga mahatagan kita sa approval kay uban ni ato Magdum Kuya Jun Magdum Aileen ang atong ma-generate nga pundo mao sab ang atong gamiton sa atong 10-year development plan. O ga-appeal niya na ang atong mga pipe rehabilitation, ang dugang supply sa tubig, mao ka na ang kuhaan na tunta sa pundo. No? Mm. Pero mo ka na, hangtod ka rin, Magnum Kuya Jun, nagpa-abot kita, sama ka nimo, excited usap kita, Magnum Kuya Jun, nga unta, madangat na ang maong approval.
0: Ang ako, kuya, balita ha. So, excited ko sa balita ha.
18: Dili sa dugang Bayronon.
0: Dili sa dugang Bayronon. Anyway, ang akong ginawa na, kuya, bang, I don't know, part ba sa inyong 10-year nga development plan, nga ka na bang, maabot na panahon nga magkabaton o water tank ang COWD, nga, kuha na ba, ka na bang musuyop na lang dito sa suba, o niya, ang water tank, nagpasaan nagmakina bitaw nga ga-process na tubig ano ba no
18: igpagawas niya limpyo na
0: oh paggawas niya pagato niya sa barangay kauswagan o asa napita pag patubo niya sa tubig ngadto sa mga sudlanan sa mga residente limpyo na ba mainom na diretso
18: ana
0: ana ba na ba kuya sa imong pag inyong pangapagtuon na posible ba na
21: posible kayo na Magnum Kuya Jude doon nakita yung mga nakita niya na nga mga ang diin susama ra kana sa katong gidala sa MMDA naka-feed lang siya sa atong water tanker kung mao man galing kana imong description nga paghigop ngadto sa suba pakahato na imachine nga mo process then diretso sa tanki no posible kana Magdum Kuya Jude siguro kanang naa available na kanang naa nga proseso Magdum Kuya Jude kay na may tanker, na aman po ka na ang makina, pwede raman ka na mausa o karga sa usa ka kining ni ang 10-wheeler siguro nga size sa truck. No? So, naa ka na ang posibilidad. Maayo kay ka na Magnum Kuya Jun, no? Nang inaot usap kita nga siguro sa malabot nga panahon, makakabot usap ang water district sa Inguniana nga water tanker nga pwede maka-extract ng tubig and yun, process, ma-distribute, may muna siyang potable. Ang atong tanker karon Magnum Jun mga gagmay-gagmay lamang.
0: Oo, gagmay.
21: Tubig diha sa kining ni ang atong mga fire hydrant nga i-deliver ngadto sa mga balay nga naapektado sa supply. Gagmay kini Magnum Kuya Jun kay aduna kitay problema kung dagko kayo nga mga truck ang pagpenetrate sa mga gagmay usab nga dalan maglisod sab siya. So, mga highway lang ang atong dagko nga truck nga pwede. So kanang gagmay may atong gakagamit ngayon matag karon og unya do na kitay tulo man siguro ni anak ka mga running units nga ga-distribute sa atong mga kaigsunan nga apektado niya sa supply sa tubig.
0: Kagitan o kura bang years from now, Magdum Aileen, kaniad to, di ba, ang rationing sa tubig, mura di kayo itong kakadunggan? Rationing. Gaya di itong kakadunggan kaniad to. Karun, hinihina na itong kakadunggan ba? Ugi ka gakahingawa ko gakabalaka ko nga basig mo samut pa nga mao ni ito magkakadunggan magbungog na ta pagabot sa mga panahon nga tinginit kay kining kaniya tong El Niño di magkakadunggan kaniya tong super El Niño unsa tong usa gani katong usa nga
18: strong
0: El Niño di kay ito kagadungog ko na ni super El Niño na ni strong El Niño di mo ngalan niya ang pag-asa pero ang paggalang na may kulang ana ba sumabot ang panahon nga mas kinanglanon gyud ang rationing ba labi na ko nang ang kahimtang sa panalapi sa COWD ni mag sa dili mo why magic may tabo ba diba yun? Meaning magsalig lamang sa increase niya. Anong increase na ba? Di man na diya makuha. Di man na yun nga pagkauba na anay binilyon ang COWD. Hinahinayon pa ng kuliktagikan mismo sa mga konsumidor. So ang possibility sa rationing mas kinalanon pa sa akong pagtuo sa muabot ng mga panahon. Marami sa itong sakuna na nga siguro, may itong maka-invento, mga inventor ba nga na anay water tank nga pag suyop gikan mismo sa septic tank. Suba? Ana, pag atos sa water tank, paggawas, ana, atos kabalayan, ana, limpyo na. Mainom na diretso ba? So sa kadagas mga bright karon sa mga inventor, na may binto. Pero nakadungog ka kuya, nga marag na ana na.
21: Nga, yes, magkakuyo na ana, naana siya.
0: Ara-ara magunto kay kung muagi pa og sa inyong planta, example, muagi pa sa inyong planta, pag muagi na sa inyong planta, mudako usab na meron nun sa mga konsumidor. Pero kung, di ba, pumanang tendensya. Pero kung rationing lang, labi na kung ang syudad doon ay kaugaling niya na nga water tank, unya labi na doon lang pang kiting kampanya, magdumailin. So, may mong ginang libre mahatag dito mismo sa dito mismo sa mga kabalayan nga kuya. So, inoutpunta, mabot ng balon na ba? Diretso na, diretso na. Pwede lang ka mutuwad na lang kanya. Mutungab na lang kanya sa kanang water cannon. sa pipe track, ano? Suyop na lang ka diretso. Anyway, kuya, sayod ko ng andam sa buh. Ning mao nga mga umabot ng mga lugar kahimtang nato. Labi na kung isguta na ito, mupaak na yung bayong El Niño. Og hinapunta nga of course ang panawagan ninyo maong kinalan nga magtipid ta sa tubig kuya di ba imbis nga mag usik-usik ta di ba unsaon pagtipid sa tubig kuya palihog
21: well ang atong panawagan ni ana Magdum kuya Jun Magdum Aileen sa atong mga konsumante no unang-una ang ato gayud nga gihangyo nga kining pagpraglitan limpyo sa sakyanan kun dili kinahanglan nga i-washing na kanang naa, pwede lang matrapo-trapuhan aron sa ingon ni ana. Kay wala manggugitay mechanism nga Magnum Kuya Jun sa atong tanan nga mga kining mga car wash no, ang tubig gayud kung makita nimo mausik gayud siya no, human sa paggamit. So kung kana mo isa na tong gitutukan tungod sa nagkadaghan usab nga volume sa sakyanan, ikaduha kining atong pag-recycle sa tubig no. Kung pwede, kiningi ang atong area nga kakaliguan, maputangan baka natugdako-dako ang planggana aron sa ingonyana, masalod ang tubig nga atong gigamit pagligo, magamit sa panghugas, pangbunyag, uban pang kiningi ang pamaagi. Ang ikatulo usab niya na Magnum Kuya Jun, mao ang tulan kay kining El Niño, usahay abnormal man ang kahimtang niini mo, init mo ulan. So ang atong tanaw usab niya na kung aduna ka na nga kahigayunan, mas maayo kaayo gayud nga duna kitay rain catcher or rain harvester no nga magamit, duna kitay mapunduhan sa tubig aron sa ingon niya na magamit usab nato sa atong mga panginalon. Recycling sa water ang usa gayud ka pinaka bugat og dako nga parte no Magnum Kuya Jun Magnum Aileen nga mabuhat sa atong mga konsumante labi na sa kining paghugas sa tubig kay usahay kining anang paghugas sa plato no gamit ang atong gripo pag nag abri sa gripo tuloy-tuloy lang no kung pwede makagamit og planggana diha sa planggana hugasan and then ma-recycle ang tubig nga nabili no nga hinugasan magamit sa pagpangbunyag ug uban pang panginahanglanon. Uga dili ka nang maghugas bito Magnum Kuya Jun nga ang plato ga tubig aga sa gripo niya plato diretso kayo sa tanan. Mm-hmm. Dako kayo ka na nga consumption sa tubig. Actually, Magnum Kuya Jun, dako kayo ka na nga kasayang sa tubig nga atong matagamtaman. Pero kung aduna kita ay planggana, ibutang ang tubig sa planggana, hugasan ang plato dito ra sulod sa planggana, pagkuhaman niya na, habwaon, dayon ang tubig, magamit na usab sa recycle, butangan na usab ang planggana sa tubig. Mm-hmm. As compared to kanang mag-agas lang bito, ang gripo, Magnum Kuya Jun, ang tuloy-tuloy gikan sa pagsabon, bisag wala kay gisabunan, nagsige lang gyapog agas ang tubig, bisag wala kay gihugasan na, nagsige gyapog agas ang tubig, kana ang mga ginagmay nga butang, Magnum Kuya Jun, Magnum Aileen, nga kana kung ato kanang mabantayan, mahunong, dako kay kana nga tabang sa pagdaginot sa tubig, Magnum Kuya Jun.
0: Kumun kayo na to makita nang naasa banggira ba? Banggira. Mm-hmm. Yan na igamay ang panggana. Ibutang dito ng mga hugason. Pasiritang tubig. Pasigdan lang. Pasigdan lang. Ano? Wala, agas ang tubig. Kumun kayo na nga itong magkakakitaan sa mga banggira. Kami siguro ni Magdum. Ano? Magkain
18: yung guilty. Guilty.
0: Guilty. Gapon ganin yan. Siguro.
18: Para yan ang mag-toothbrush na pagasan lang gyapon ng gripo instead of magbaso ang gamit para makasave og tubig. Guilty gyapon.
0: Nita, natong tulo, kuya, murag kami, ikaw na lang tali, dili guilty.
18: Mas hindi na siya kapanghugas ng plato, Magnum Jun.
0: Siya na lang, dili guilty, kay dili siya kapanghugas. So, muna, kumun kayo ba, no? Usta ba yan, ha? Pag panalitan, magbutag kag planggana di ha, na yung mga example, na yung mga hugason, imusang ipondo, pagasi. O niya, kung muawas na, i-off ang gripo. Di ba kuya? Kaysa pasagdan lang, di ba?
21: Mawagin ka na. Magnum Kuya Jun. Magnum Aileen. Kanang pag-toothbrush usap, no? Mawagin ka na usap ang pinaka-common kayo nga pagsayang sa tubig kay mo lagi. Bisan kamulo ka nga brush, gabrush sa imong ngipon, kasi agas usap ang gripo nga wala gigamitan sa mao nga tubig. So, kana unta, maatong mahunong. Tama kayo ka na, no? Baso ang sudlan sa tubig, dito mo kuha sa atong paglimugmog. Aron sa inyo nana, dili masayang. Kung usa ka baso, kaya na kayo ng pagpantutbrush, pero kung nagpadayon ang pag-aga sa tubig, baka isa sa nakabaldi na. Magnum Kuya Jun, sobra-sobra na kayo, nausik lamang ang tubig.
0: Naasay yung mga kumun gihapon, kanabang ang imong CR, Magnum Aileen, dili tatadaot ng flash. Ang imong, sana, daot na. Saud baldi. Okay. Kamuno kang, labi na sa mga laki, kamulong gunit sa kanyon, wala, ano? Paagas sa tubig.
18: Hantot mo awas.
0: Di awas na.
18: Di kaya pong panggun.
0: Di pa panggun kayo. Kamulong pa gunit sa kanyon. Di man mabuhian. So, gagunit sa kanyon, niya, ito, kamulong agas, pasag na lang, kung nagawas ng tubig.
18: Kaya pong mga panglaba Magnum Jun, nga magwaswas, magsigig yapog agas ang tubig, well, gawaswas, nagyapoy mga inana.
0: Medyo guilty yapon ni Anis. Marang ikaw na lang, Kuya, mariligil guilty, ano, paminaw na lang na po. Kuya, salamat kayo, gawas ko doon kay Bilin nga pay Magno, para minsahe sa ito, mag-action, nabi sa mga consumers tubig, Kuya.
21: Yes, adagang salamat din nga kagiyunan, Magnum Kuya Jun, Magnum Aileen, oh, ang atong panawagan sa atong mga konsumante karong mga bulan na sa Oktubre, Nobyembre, Disyembre hangtod sa sunod tuig, makasinati kita sa super El Nino ug mao kini pamahayag sa DOST pag-asa ug even sa United Nations no nga kinahanglan sa andaman. Ang atong hangyo panawagan sa atong mga konsumante nga atong praktiso na karon ang pagdaginot sa tubig aron maanan kita sa paggamit nga dunay kiningi ang kabalaka nga mukibra ang supply sa tubig aron sa ingon niana mahimo na tong way of life nga kinahanglan gayud nato ampingan ang paggamit ang pagdaginot sa tubig kay wala kitay laing kakuhaan unya sa maong supply tungod sa epekto sa El Nino. Dagang salamat nini nga kay gayunan Magnum Kuya Jun, Magnum Aileen, maayong buntag kang tuntunan.
0: Salamat sab Kuya COW the director or chairman Dr. Jerry Canio. Oras alas 7:00 sa mong pagbalik man sa Memdom, pipila ka political o legal analyst sa atong nagpayan, may reaksyon ng opinion sa wa madayon nga pagpanistigo bato kang VP sa Duterte sa mortal nilang kaaway, kaaway sa mga Duterte, nga si kanis Senator Antonio Trillanes, daghan ng iyon nga, sayang, daghan sa iyon nga, mayura. But pasabot pa yun nga, sayang kato mga anti-Duterte. Pag kato yun nga, mayura mga pro-Duterte. Pero naa sa mga nasto nga, nga rin nga, magkatabang ang testimonya unya ni Trillianis kung siya ni lugar na nakapanistigo pa.
18: Oh.
0: Pero unsa man kung ipanistigo po ni Trillianis nga mura magsikanhan ang mga unsa iyang maistorya.
18: Oh.
0: Kaya nagikan man po sa iyang mga gipang-investigasyon lugar, no?
18: Oh.
0: So, di man yun nga siya mismo ang personal nga doon ay kasinatian. Kasinatian man sa uban ang iyang gigather, gitigom niya o maulugar iyang istorya.
18: Kasi mga apil siya itong palpak o useless.
0: Oh, so, basig ma-apil siya mga pa-cute-cute lang. Oh. Oh, katulabang ka pa-cute-cute. Pagtanong na kung magnuman na sa picture, murang magsi magnuman ni Elin yun.
18: Gwapa rin ito siya magnuman.
0: Na, may kahawig ni magnuman ni Elin. Murang halos mo nagkaapas. Standby mga Ikson sa mga pagbalik naman sa penundong oras. Alas 7:20 sa buntag.
1: Oras hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
2: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials ug dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
22: Sirio and Cebu. Ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Line shipping page sa Facebook ug sakay na sa Line Ferries. Line Ferries, sailing with a smile.
23: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
8: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
24: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
25: In 5 meters, turn direct.
26: Ha? Asa ko no?
27: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
28: GCash G-load! Play!

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas, kamahinungdan sa mong balatian. Liguna, ang imong vital organs. Aro makaangkon, may palawas, inumatag adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
6: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
7: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper. Ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako kapag gasto. Magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
11: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
12: Bugas-bugas, ug katul-katul,
13: i-DTX 500 na!
12: DTX 500,
13: aduna kini antimicrobial properties
12: nga makatabang sa pagkuha
13: ug pag-ayo sa bugas-bugas
12: ug katul-katul.
13: DTX 500,
14: mapalit sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
2: Yes, this is Rufa May.
3: And GB,
4: sobrang mahal lang bilihin.
2: Don't worry, Presca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
3: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Presca Tuna. Remember,
2: it's sulit. Let's buy it.
3: Go, go, go!
5: Grabe, gud kasulit ang Presca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
6: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
8: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Oras alas 7:29.
11: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Ito niya, anis lang ang makabutyag sa giingong pressure nga nasinatian sa prosecution team. Pamina siya na ito, si Luistro.
1: Well, the only pressure that I know is the remaining witnesses and the voluminous documents that we have yet to present, no? If he has different context of that pressure, better ask him. Wala po akong alam na ganyang pressure coming from the senators, as you ask, no? The only pressure that I can think of is the remaining witness that we still need to present, including the documentary exhibits that they need to identify.
0: Mautong pamahayag ni prosecution lugar
2: prosecutor
0: lead prosecutor Commissioner Jerby Luisto. Si Ridon, sabi nangyong sabi si Commissioner Ridon, prosecutor ha, blood pressure lang yung naranasan ko. Wala ko na yung pressure but pasabot niya, pero blood pressure. Payag ni Ridon mga eksonuman sa decision ni Kani Trillani, Senator Trillanis, nga di na mo testigo sa impeachment trial aron makuha ng pressure sa prosecution team. Matod na rin doon nga ang pressure lang ilang nasinatian mao ang pagpresentar sa nabilin pa nila ng mga testigo o mga ebidensya. Paminaw saan na ito rin doon?
3: Blood pressure lang yung naranasan. Siyempre, yung pressure naman is really just to really show yung pong mga ebidensya, no? Talaga naman hong minamalaki po namin. Ito po nga bawat piraso ng ebidensya, bawat testigo na gusto ko namin ilata, shortest possible time. So, yun lang naman ho, yung actual na pressure na kinakaharap po namin at the moment. But of course, we believe in our evidence at we hope to be able to present it in the remainder of the day that we will be presenting the evidence.
0: Pamahayag to ni Prosecutor Terry Ridon. Ang mga siyang nangutana nga, unsa may masulti ni Trillanes. Nga una, di gani siya taga-NBI. Kung taga-NBI siya nag-investigate, okay. Kung gani siya taga-NBI, nag-investigate lang siya kaya, privado na siyang tao. So, unsa may masulti nga, di man siya mo'y personal nga nakasinati. O sa kung ano, murag walay legal standing.
2: Murag inanong.
0: Murag walay legal standing, no? Kaya yung mintag, mao man ay akong nakadiskubrihan sa akong investigation mga dokumento sa AMLA. Di ang AMLA nalang ipatawag.
2: Mamuna ingon nila mag-umzone. Nganong siya pa man, AMLA nalang.
0: Nganong muagi pa man ta ni Trillanes. Nga AMLA man ka, AMLA itong lugar ipatawag isip testigo. Di na Trillanes, kaya nga magtuyok pa man ta.
2: Magpa-presscon na ba doon siya ka?
0: Magkapanugay pa yung samot sa trial. Anyway, niaspikas din niya si Attorney James Judith doon ay panlantaw sa kalabutan ni Attorney Maimuntag, sir.
4: Magnum June, Magnum Aileen, usa ka masalom kilog nga kabutagon sa inyong duha o sa atong mga suinti
0: pag-alaw sa Magnum Radio. Maupay, Magnum June.
4: Ipaulay na ako kay Pinustahay Baya. So, mas may magtong naulahi. So, pilde karon ang naguna, nagtuong nga maguna ang Maupay.
0: Sir, okay, ang paggawahin na yun, wa pagkahin na yun sa pagpanistigo ni Trillanes, nga gilauman po sa labinas mga anti-Duterte, nga morang makadugang kuno sa kabugat sa position sa prosecution ang iyang pagpanistigo, wa may na yun, parmi mo, sabay na atan mo, sayang o dili?
4: Dili man sayang.
0: Nakita
4: man ako nga kinalan magyud nga murag napugos gyud ang prosecution nga isalindot sa ang pag kaneg presentar kang kani Senador Trillanes. Kaya nakita nila nga una kining naa ang pressure, dili man kumuto nga walay pressure magdumsyon. Kaya nakita ba yan nato nga kani si Trillanes ang batas ng gitaan ni napangaway kini siya Magnum June, Magnum Aileen.
0: By the way, before that, attorney, unsa nga pressure ang butasabot ni mo? Nga naa ang pressure?
4: Ang pressure Magnum June, dautan ka ayon na noon, dili noon puntos sa prosecution. Mahimo na noong negatibo para kanila. Makibangan na nilang puntos ani Magnum June, Magnum Aileen. Kay, at ako nang kingon sa inyo sa pila nakahigayon nga inyo kong nahinabi, kanilaging impeachment, 80% politika, 20% ani ang balaod, o puro ni siya optics o soundbites. Laing kayo ang dating kung ang mag-away noon dia ang prosecution o ang depensa, manuko magkita ang depensa Magnum June, maniguro mag-input na sila. So ang dating na noon, mag-away noon sila, malihis na ninta, musimang ta sa atong katuyuan o sa ilang katuyuan nga maupa ang pagpakining convinces katawhan o sa mga senator judges nga i-convicto yun ang vice-presidente. So mawala sila ana nga maong ilang tumong o tinguha

0: nga ila mapakonbikto ang vice presidente nga makonbinsin na nila ang tao kay matud pa nila base sa survey hinay-hinay na magkuno gasaka ang sa survey nga gatuo na ang tao matud pa sa ilang pagtuo base sa survey nga gipagula unya ikaduha pud nga punto Magnum June, Magnum Aileen. Second hand naman ang information po ni Trillanes.
1: Mo sa kung pagtanaw.
0: Oo. Oh.
1: Kay murag di mag-i-check ngayon nga, di ba murag di man siya mo i-
0: Dili man siya directamente, mo itinubdan sa maong dokumento.
1: Murag yun lang kung murag sa walay legal standing ba?
0: Okay.
1: Murag sa walay legal standing.
0: Lagi kay iya raman to, Magnum June, Magnum Aileen. So, para sa unsa pa man nga makikaway na lang lugar sila, para sa kana lang nga makuha ni mo, makutlo sa iyang taho, lugar o informasyon, nga mas baik dito na lang sila sa tinubdan gyud sa kanang nga dokumentong. Di, ang amlak na lang, ano dito pa man ka sa kang Trillanes, nga naapagyod ang kakuyaw nga mas mag-away na inoon, dautan na inoon sa negatibo na nuna dito sa prosecution. Lamang na inoon ang depensa sa ana nga sistema kung maitabo manggaling. Kung ilang magitong gipamugos ang pagpatubang kang Trillanes dito sa impeachment court.
1: Pero ang presentation sa balita magdumaan, murag si Trillanes ang you decide. Nga di nalang mo dayon sa pagpanistigo. Pero earlier, unang gigabotyag nga ang prosecution mo hindi na nila di na magpresentar kang Trillanes. I don't know, og before sila ning sulti ana, nag-istorya na ba sila da ang Trillanes? Nga si Trillanes, nag-manifest na nga din, lang kumanistigo. Basing yun na ba, no? But akong, katika, una magkabot yan, ang position, di nalang nila ipresent si Trillanes.
2: Oo.
1: O niya, sa sunod, niingon nga, di, si Trillanes, di gusto nga mo manistigo.
2: Oo.
1: Asa magkanini ang pressure dito kang Trillanes o dito sa prosecution?
0: Dili na ako masuta, Magnum June. Gawas lang nga atong nasairan nga naguna bali ang manifestation ni Representante Luistro, di ba? Kung niya dayon, aya na dayon itong na ay pamayag nga giliwatan, gikan gidlugay kang Senator Trillanes nga dili na lang daw siya para dili kuno matagaan og pressure ang prosecution. Pero naguna ang manifestation, may una na itong nga nadunggan og nakita. Mo nang dili sa nato masuta kung kinsa pagyod unsa magyod kinsa pagyod nagtukan sa tinuod pero dili malalis nga na ay pressure Magnum June dili na tinuod nga ilang balik gipay makak nga wala kuno pressure dili na ay pressure busa gani nga napugos sila sa pagkening salindot sa testimonya balin ni Trillanes wala na lang nila gipresentar kasi sigurado magyod kumabulabong magyod Magnum June magkabailin
1: labi na nga matod pa rin mo si kanhan man ang mga unsa may ipang sulti ni Trillanes nganong wa tumantag nganong wa tumantag si kanhan nga naa may first hand ug mintag amla ano ato ta sa amla diretso
0: umurag sa English pa Magnum June it's not worth fighting for kay second hand raman dili magid siya dito na lang ka sa amla kung mao man lang galing kung kana man atong giapas nga imog yung di ba tulog gid ni mo dito nga ang vice presidente na agid ni sa inani nga mga financial transactions.
1: Pero bit ko ato ni nga murag walay legal standing as a witness. Pero sa sitwasyon ba ato ni ang NBI nag-investigate. Ang gikan ang nakuasam sa NBI si kanhan man. Iyan ni Trillanes nag-investigate sab siya. Si kanhan man sa binakuha nga nung gi na, lugar si ang NBI na presentar man gani diya mismo sa kuan sa Senate Impeachment Court nga ang ilang nakuha sab kay mga investigator man sila sikanhan man gihapon di man first hand attorney mura magyapos kang Trillanes tungod ba kasi Trillanes dili siya investigador sa gobyerno privado lang siya nga tao attorney
0: dili sa akong pagtanaw dili ni inaning dili wala siya locus standi or legal standing kay sui generis man ang impeachment court Magnum June di magitaman gyud kan tugbang gyud kung unsay naay provision sa rules of court pwede man pwede ang nakita lang nila sa gitawag nato sa in English pa prioritization Magnum June ba asay mas makakonbinsi sa katawhan ang puso magut sa katawhan imong gakwaon Magnum June
1: okay.
0: dili man ingon nga naa ang rules of court pirmi gid kanunay gid ka musunod ana dili nga naa na imong kalamdan dili ang imo lang gid ana unsay gi dating ani sa publiko sa katawhan sa bagang duot sa tong katawan, makonbinsi ba ni mo? Asa ba ni nga punto nga pabor?
1: Pero compare ni mo ang NBI o si Trillanes, si Trillanes isip politiko, may following sa Malaysia.
2: Oh.
1: Ang NBI, di naman politiko, way following.
0: Pero sa mata sa tao, mingon man nga, NBI, ehikutibo man, under man kang Bongbong Marcos, paski muingon pa ka nga dili, kay lahi man nga leader. Di ka po, ang tao, magod, ang ilang nga, hima-hima yun eh, magnumailin ba nga, ehikutibo man, basi naong yung mga pangutana nga, manggawas nga, ay dili, kay under, magyapon na sa ehikutibo, ang presidente magyapon na Bongbong Marcos, di ba? Napag yun, patataw pag yun si kaning si Director Melvin Matibag na tataw nga dito yun siya bali sa mayorya, dito yun bali sa administrasyon. Unya kung si Trillanes po, oo, privado siya, pero dili matungod kay privado siya, pwede magkamaningkamot kay para sa katawahan, di ba? Pero ang problema lang kay ang dating manggod.
1: Ang dating.
0: Gapangaway manggod siya.
1: Ang convincing power.
0: Yes, ang convincing power.
1: Asa may magkapag-convince? Ang NBI o si Trillanes?
0: Magkapag-convince sa tao. Kung sa timbang, tutulimbangon lugar na to, dito yung lugar ang NBI kay si Trillanes, tuod privado, wala yung connection lugar sa administrasyon. Pero makita naman ni mo nga atong 2016, daan naman yun siya nga kontrabali sa pamilya Duterte. So, murag sa tao, mas masabot pa nila, mas matulon pa nila nga NBI na lang. Mas madawat pa na nila kaysa, ay si Trillanes, daan naman yun yung gabatiko sa pamilya Duterte. So, madawat ang sa NBI. Sa ako ng panlantaw, mas madawat sa katawan ang sa NBI kaysa kang Trillanes.
1: Bilib ko naman, attorney, kanaigo ni mo ang nasa kong kailadman eh. Mas mutuo pa ko sa NBI kaya kang Trillanes. Yes. Kung isgot na ito, ang unsa may mga resultas, mga investigation, mas mutuo pa ko sa NBI kaya kang Trillanes. Di na lang ako i-detalye.
0: Taliwala lugar magdungyo na nga under lugar sa namanggo na siya sa administrasyon ehikutibo pero murag mas madawat sa akong pagtutilimbang mas madawat sa katawan nga ang pamahayag lugar nga gikan sa investigasyon nga gihimo o gitigayon sa NBI kaysa gikan yun sa kang Trillanes.
1: Okay. Attorney sir, salamat kayo. Thank you sir sa mong panahon.
0: Huwag sa pa yan, Magnum June, Magnum Aileen, o Asdang sa kanunay.
1: Ang inyo naman mga eksyon si Mr. Asdang Maupay, Attorney James Hooded. Sa atong pagparayon niya sa speakers linya si Attorney Precioso, ang usas sa mga legal analyst, mga eksundere sa atong bayan, si Attorney Precioso. Ato may nabi, Attorney, sir, may buntag.
3: May buntag niya kanimo Magnum June o sa Suking Tigpaminaw, may buntag sa tanan.
1: Attorney Dexter Precioso, mga eksyon. Sir, naglaom ba ka o mainin natong bugat ng mga luwatang pamahayag, testimonya si Trillanes sa iauntang naudlot, wa madayon nga pagkatubang sa Senate Impeachment Court, sir?
3: Kung itong tanawon, Magnum June, no, ang kanang iyang pagpanistigo diya sa Impeachment Court, duhara man ang atong tanawon, either dili gid kaayo kusog ang iyang testimonya or alanganin sa dang prosecution nganong i-present siya. So, mo maguna ang atong tanawon diha kung unsa say iya habang role nganong i-present siya. Labi na kung unsa nga particularmente nga kanang kaso basin sa impeachment ang iyang panistiguhan. So, mo nang atong katanawon. So technically kung dili siya ipresenta kung sa by ordinary lugar nga panglantaw sa magpractice ka or kanang pagpangabugar lugar. But pasabot technically anang walay igong gibugaton ang maong testimonya mo nang dili siya ipresent or mo nang dili siya dapat manistigo.
1: Asa man may mga panahon ba nga sus delikado kung panlita si Trillanes mo imo manistigo kay dabaw na kita ng anti-Duterte yun eh. So daghan kini mga mo gawas ng mga istorya niya. Yun ana. Nakabintaha ba anito ang depensa? Ang wa pagkahidayon nga manistigo si Trillanes, nakabintaha ba ang depensa? Attorney sir.
3: Technically murag mahulog ngayon ana no. Kay pero mo lagi na bantayanan nato ang kuan kana bang iyang testimonya kung unsa ka kay taga-usahay mong guna ang kanang duha mong gunang tanawon sa pagpanistigo. Dapat ang pag imong pagpanistigo dili lang credible ang imong ipanistiguhan pero ikaw mismo do na sagay credibility sa pagpanistigo. Example lugar maingon ka o manistigo ka kanang batok sa kanang mga ill-gotten wealth, example lang. So ang unsa may imong credibility nganong manistigo mangka asa mangka naaba ka sa kanang ibutang ta na bilong baka sa kanang ahensya sa gobyerno nga nagtutok ni anang mga ill-gotten wealth.
1: Ug motubag ko attorney kun ako sa Trillanes mingon ko nga okay ka, nag-investigate ko your honor nag-investigate ko ug katungod man sa nako ang pag-investigate para makatabang sa pag pangita pagpagawas sa kamatuoran di niya magamit na
3: lisod na siya. Magnum dyan no, kay maubitaw nga doon na tayo mga kanang ahensya sa gobyerno or mga particularmente ng mga opisina. Itagaan o igong katakos, manang itawag nga, doon na sila credibility sa paghimo sa maong mga sinilakang sa pag-investigate. Pero ikaw, isip lugar nga kanang lahi ang imong tahas. So, lisod ka, ayaw tanawang nga.
1: Okay.
3: Example lugar nga, mas bright pa lugar ka sa example. Marag lisod. Although lugar nga, atong matanaw nga, naa kay gahom, na kay katakos kay, siyempre, senador ka, na kay, kung ano, hindi man na mo trabaho.
1: May background. Pribado naman siya, pribado na.
3: Moragod nag-istorya ba nga, kana bang, pareha nang mananaw tag magpanday ba kabalugod ang buduk-duk sa martilyo kabalugod ta sa na paggabas pero lahi ramang gedong maogay mo trabaho sa
1: maogay trabaho
3: murag sayon tanawon sa to murag ta magkamaot pero technically dili namang gay mga pamaagi nga ila ra sa panday nga sila rin makasabot nga inanion dinhi paggabas diri dinhi agi di dinhi putlon ning linya. Alawansan din ni gamay kay murag masorta ana ba.
1: Oh, kay kun kita magpapanday-panday ta pag dukduk na tos lansang usap tudlo pa na to maigo.
3: Mo na sa kumpasabot no. Although kabalo ta dili man na ikalilong ako ana. Although natay luhi ka sa pagsabot niya ng mga butanga pero lahi ra gyud to kung katong eksperto or mga gitahasan gyud no. Punto ana ang credibility sa maong nanistigo.
1: Unya gitan usab na ko attorney nganong mo ang kung mas mutuo ko sa NBI kaysa kang Trillanes kay ang investigation sa NBI ang findings nila official na eh. Official
3: yes,
1: na.
3: Yes, definitely. So, kung ginagi ginawag ka ng gitawag na methodology ba, scientific, kanang ilagi ng trabaho. So, unya gitahasan po dyan sa balaod sa paghimo niya. Na.
1: Trabaho so, niya, ug ang unsay finding official, ug kabahi na sa records nila.
3: Yes, definitely no.
1: Kanang kang Trillanes, pag humayang yung investigative, murag ipadapintan na suok lang sa. Hulat na lang na ipatawag siya. Di ba?
3: Anyway. Lisod kayo na, no? Lisod kayo, definitely. Perting isura. Lisod kayo.
1: So, attorney, between the two, prosecution o ang depensa, medyo technically, matod pa nimo, medyo nakalamang gamay, nininga kalambuan ang depensa.
3: Oo, okay. Siyempre, lahi man ang ginagawa.
1: Labi na, attorney, kay ang mga impression ba nga ang tuyo sa prosecution daw, labi na kung Trillanes, no? Kay naalog ang Trillanes sa panig sa prosecution, kasi support sa prosecution, is not only to pin down the vice president legally, but at the same time politically. Nga kung ugaling, may tungapagin si Trillanes, ang magawa sa mga baba, tungon kay may sambong politika, mahimong sa panlantaw sa katawhan madaot ang imahin sa Vice Presidente attorney
3: monay kuan mo na definitely bisag ingon ana lugar na correct na siya nga panglantaw no, nga politically ingon ana gid on ang ilang direction pero again balikon ako no ang kana pagkuan mangon sa impeachment it's about accountability sa kuan it's about justice no
1: justice
3: kay dili magud nila ang point maguna dili maguna siya kana bang aim ni prosecution nga dapat siya ma-convict but to make it sure nga ang hustisya nga gipangita sa katawhan, ang makatarunganon nga panglantaw sa butang mao'y maabot, not necessary. Pero siyempre, kabalo naman tanga na yung politika, lugar nga sagol kay. Mura nagagpunto ba, kabalo na taning mga advance mag-isip ba.
1: Mo gani.
3: Diha, mga na padulong, unsaon tani, mo mga na siya, no? Dili na ito itago-tago, pero mo mga na siya ipunto. Dili mong yun ang point kung imong tanawon ang kasagara ng mga statement. Dili mong good siya nga kanabang to make or to serve justice, but to serve the ends of unsa man gay ang ilang gusto mahitabo.
1: Mao lagi.
3: So maabot nga election mo mga good sa punto.
1: Mausab na akong pangando isip sa kalungsuranon magdumailin, ordinaryong lungsuranon nga kunun sa may kamaturang lugar, kunun sa may sangputan an aning mao nga impeachment trial, kamaturan nga lugar gibase gyud sa ebidensya. Di kay kamaturan nga tungod kay politika sa panadiha or kung galing man ma-acquit o ma-convicto ang Vice Presidente, ma-acquit siya, ma-convicto base sa mga ligon nga may ebidensya. Dili kay tungod sa politika. Correct. Ma-defeat ang
3: correct
1: purpose. Justisya man itong gipangita. Kamaturan ng justisya atong gipangita. Unya, lahi ang basihanan, mo na ang di na ito makabot ang atong katuyuan nga maghatag nato og kalamdagan yun. Hindi mo nga lubog pa karong panahon na nga mga atong mga kanunggan attorney.
3: So, supposed to be, malagi nang gingon nga, it should be kana bang prosecution, dili persecution. Lahi magutong pag-prosecute ni mo nga imong pamatudan ng butang sumala sa ebidensya. Lahi po itong imong giusig tungod kay lain ng imuhang tuyog tumo. So diha madaot ang atong justisya din sa Pilipinas pag ng atong panglantaw.
1: Attorney Dexter Precioso, sir, salamat gid kayo, sir, sa mong panahon. Thank you, sir.
3: Salamat po, Mang Dumjun, at mang buntag ka na itong tanan.
1: Inyo na ba ito, mga isyon na usa sa ito, mga political and legal analyst sa ito na kumpayan. Attorney Dexter Precioso. Sa among pagbalik, kaman sa panamdom, oras alas 7:53, doon ka may isugutan ang kalabot nini.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Mga eksoondahan ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon man ang palawas, inom matag adlaw og Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga mga allergies. Pinaagi sa
5: mula sa pinakamataas na bundok.
6: Nak, kamusta ngay?
5: O pinakamalayong islaman.
6: Nay, gagraduate na ako.
5: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
7: Papauli na ko ka!
5: Go forward together. Globe.
8: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 260214, CUSIP 2026.

0: po mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Magnum 45.
3: Ato sa makawan mga eksyon si Attorney Sunny Matola, ang presidente sa FFW or Federation of Free Workers. Kay karong panahon na, nakasanitin man doon tagpag rollback Magnum Island na tumayaging Martes sa presyo sa fuel. Pero the fact is that ang presyo sa fuel nagpabiling taas gapon kayo. Rollback doon lami, paminawon eh. Pero taas gapon. Muna di ko kayo magamit itong mi barato. Murag dili applicable ang word mi barato eh. Ang gamit ko sa word nga mi ubos. Mi ubos. Okay. Mi ubos gikas taas. Pero mintag mi barato, wala man. Mahal pag gyapon ang presyo sa produkto ng petrolyo. Gitasan ang lugar may increase karon sa plitian sa mga sa kenang mga dipasahero magdumailin. Tumaw na sab kini mga kadunggan na ito nga. Mintag tasaan sa ang sweldo sa mga mamumuo. Ano ba? Pero di magkakatutukan sa ato mga lideres, sa ato mga magbabalaon kay ito ang nagka-focus po sila sa impeachment trial karong panahon na magdumailin. Muna dahil nga, nakaingin nga, ay, mayo ka, umano yun si Trelanis pagpanistigo kay musamot magkalangan. Ako na dayon si Trelanis. Mura bag naipaglaom nga, mapaspasan siguro na ni. Kay si Trelanis ba dayon sa pagpanistigo? O niya dayon, basig maapil na ang pagtutupod sa ato mga magbabalaon ang mga yangungo sa mga mamumuo. Ngayon ta, kung gitagag pagtagad po ng sektor sa transportasyon, gitasan ang plitihan, tasan sa punta ang sulan sa mga mamumuo. Manang atos ang gidapit si Attorney Matula Karumuntaga. Attorney, may muntag, sir.
4: Ay,
3: may muntag, Attorney. May muntag. Magnum June.
4: Si Magnum.
3: Magnum June. May muntag, sir. Kumusta?
4: Ito, okay lang. Laguna kita karon.
3: Okay.
4: Kalabason.
3: Manapay bahabaha di aron, wala na.
4: Nayulan-ulan. Pero di sama dias Mindanao nga grabe daw ang init, ba?
3: Grabe.
4: Adunay mga ulan diri sa Metro Manila o sa diri sa part sa Calabarzon.
3: Although kaghapon namin nakaamgo nga marwa kay pag-ulan diri sa sir. Diri sa Mindanao, dami nas kaginuro, no? Na ay mang kainit, buntag, pahingdapit sa unto, mga alaon, alas dos, init pa, pag-abot na sa alas tres, alas kwatro, alas singko sa hapon, naanay mga pagbunak-bunak sa ulan. Pero mga minugbo lang ba? Dalan-dalan nga pag-ulan-ulan, may panahon kusog, may panahon hinay, di gid matawag na ito nga bastante pagayo. Ang mga pag-ulan-ulan nga makatabang po sa mga mag-uma. Although, kung ay mga pag-ulan-ulan, of course makatabang, no? Kaya makamabisbisan man ang mga tanong sab, Attorney.
4: Tama po.
3: Anyway,
4: Magnum June.
3: Derita sa may tungod sa mga isgutanan sa impeachment trial, ikaw pa, unsa ba imong impression sa diya nga wa madayon ang pagpanistigo ni Senator Trillanes sa impeachment trial, nga gila gituan nga kun manistigo siya, basig makapasamot pagkalangan sa trial. Mao nga doon na po yung mga nag-iyon nga, uy, mayunoon nga, wa mo dayon kay aron nga di masamot og kalangan ang impeachment trial nga aron pod nga ato mga magbabalaod makatutok na sa mga tutukan apil na kini mga yangungo in town sa mga mamumuo. Attorney sir,
4: patanaw na mo Magnum June ay naghanap ng siyempre pag-abbreviate sa proceedings ang atong